0: ng bitima at Parvin.
1: Oo.
0: Na ipabalo lang siya ng isang kautod.
1: Mhm.
0: Ang ilang mangod, ang guno ang napatay din.
1: Oho.
0: Itubong na pangatubang manisang problema, financial,
1: ipigal,
0: luman, nung kita taman sa sasyon nila.
1: Oho.
0: Eh mo to ka Parvin, eh, natanya na ning iyang mangod nga bugnaw na kag dito na sa funeraria na ano, na ampang.
1: Mm-hmm.
0: So, di sa bahay ni Mila, di si Dito, sa mag-file sa kaso, bapak mo sa suspect.
1: Mm-hmm.
0: Kag, gin, ano sa maling, gin pamangko taman siya kung may mga problema, maling utod. Parang, so, pwede duduwala, man bala.
1: Oho.
0: Eh, bulang gina mo. No, uh-huh. Makainom, medyo may, ano, man bala. May kinaiya, man din na pinapakita, kata pa Irvin.
1: Mm-hmm.
0: So, muntong natabo, no? Kasi mismo ang gin bulo patay.
1: Oh.
0: Sa sining suspect ka to pang arin.
1: Pwede ko, bra?
0: Pamatiyan ba na si Hilma Hilaga?
1: Oho, oho.
0: Ang magulang kang biktima, no? Gagin doon
2: ka kayo
0: sa barangay Tabaco.
1: Mm-hmm.
2: Pakala, tika ni?
3: Hilma Hilaga.
2: Bali, ano mong biktima, ma'am?
3: Utod.
2: Ano to natabo, ma'am? Pwede mo ma-istress, amon? Amo to?
3: Sa pagkatabo, sinaway ko, kaya layo mo na akong sa luho mo.
2: Oo.
3: Isang aga na, nung malakap, tubulatan ni sila kasi yan, ha, kay ma-ano ko sa mabayad ko, asa.
2: Okay, ma'am.
3: Yun, nakabalo na ko, da nga, may utod na agad ko sa kandalaba, nga, balila, nangita sa akong tumangi. May ano ko, no, ang utod, yung buno, sa Domingo, sa gabi.
2: Okay, ma'am.
3: Eh, ano naman to ba yun eh, nang mag-ano na ko ay nalain ko blang eh. Siling ko, wala pa ko mga kwartas niyo, mapabaniwa ko, lagi ko siliti pa barrio ba? Kung milgos lang akong kwarta, tekliti ko daan. Kaan pagib. Kaya mo to nga ang banas ang miga ko, so idulong ka lang ka.
2: Okay, kaya mo to?
3: Idulong ka din.
2: Tapos?
3: Na ano man ko da nga, amo na blang natapos sa manghod ko. Ipangita ko nga din ang riskyo. Dire, sa mo to nalakat pa, tapos sa lakas sila, ano sa naman doon.
2: Okay. Ma'am, ano yung utod mo man? May asawa niya siya? May kabataan?
3: Wala. Single na asawa.
2: Single. Pero, Dennis, sa nag-apuyo ya?
3: Sa nag-apuhod.
2: Upod ka mo ni? Or lain kaya na?
3: Lain ko bala yata pa sa loho.
2: Ay.
3: Sa akot yung bato ako na. Hindi siya sa akot sa kabakuman.
2: Kasi nanay niya ya?
3: Aras pala yung sa
2: bali, upod. Sila,
3: sila
2: ah, duwa lang sila galing naga, no?
3: Duwa lang sila.
2: Buti ma'am, ambugin man eh, ano nang gawis ang utod mo man?
3: Nang, ano, makainom na siya, nang ayaw, yaw, malang na po, ay, masang, nang siling siya nga kapanakit.
2: Hmm.
3: Wala na siya.
2: Okay.
3: Hindi, ang walang itong, ugada nga, nang gisingganan siya sa video kihan, hindi patay, gano'y nga. Hindi nga ninyo napag-ilabti, kay wala man ako pangano, biskan, mubog na siya, wala man na siya kapangano.
2: Okay.
3: Ano to, wala lang yun. Dalapan na ni Jojo iya utod. Ang utod yung gidala, kapakulit na balakaw.
2: Hindi.
3: Giliyaan to ni Jojo. Kasi siya nilakaan.
0: Ito pang utod yung Jojo
1: sa ilan niya. Kato pang Franco. Subo ka rin o, way sa kwarta, nagpangita na idea para makakadto diyo. Makakadto sa iyang utod. Pila ni edad sa utod niya, kato pang Franco?
0: Oo. Muna kami.
1: Oo.
0: Kasi pigado man bala.
1: Pagkaling
0: tamo itong naglabot kita punto at Parvin nga tiyo, napatagin ang iyang autod.
1: Oho, oho.
0: Oo, so sining nga tiyon, din padulungan, kundi ka sa Parvin,
1: mm-hmm.
0: na istorya ka ng suspect.
1: Okay.
0: No, uh-huh. Si Juve Landesa,
1: uh-huh.
0: na pagkigamutan, tanin siya sa,
1: mm-hmm.
0: sa sila na PNP kita Parvin, kaya dito siya na-custody. No? So, kapol, istorya ka siya,
1: mm-hmm.
0: na naging nga naglabot kita sa punto, yun. No? So, why siya nakasabat kita ako at nakakuparwin sang gusto.
1: Oo.
0: So, a moment of silence lang ang din alay sa aton.
1: Oo.
0: Ito nag, ano siya eh, nagabod din sa punto, nagigitang pa yan. Pero kakuparwin, di pa mangkot na siya, kagarasyon niya sa suspect kung ano ang amaanon na ginahantay sa video game.
1: Oo.
0: Ang sila niya sa aton kahapon, kanta ni Freddy Aguilar nga Pasko, basta may si Freddy Aguilar may ano na mo, may mga Christmas songs na.
1: Oh, may mga Christmas song pa sa Paskong darating.
0: Basta na payag na to ng Pasko, muna to.
1: Oh.
0: Eh, doalos pa lang yung mga title dahil sa mga kanta ni Freddy Aguilar, basta Christmas song to, dahil Pasko ginako, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero now, yan sa mga kanta, dahil ang gura tumakas, wala kayo pa kanta, dahil paano mo?
1: Mm-hmm. Oo.
0: Tigaling siya po ito ginabalis na itong basta ng tanong pwede agilar nga sa soul.
1: Mm-hmm. Oo, oo. Mm-hmm. Pero po, Franz? Oo, doon na si Katropa Franz Linieta. Oras mga Katropa, 8.05 na. Okay, gina-check pa natin itong correction mga Katropa. Wait, Katropang Franz Andrew Burgos. Pasko, anong Freddy Aguilar nga Pasko diya? Basta may Pasko na siya mo, dasun pa Paskong darating. No, nga mga kanta. Diwa ng Pasko. No. Ano pa gid ni mga kanta ni? Damo eh. No, nga mga Christmas song. Kasi nagsentimiento na ang pila ka mga kauturan ta. Ang ining biktima pagkatapos nga ti ama ko mo Christmas no lapit na Birmant na Katropang Franz no balik sa Katropang Franz dali lang mga katropa okay oras mga katropa 8:06 na. Amo to ang kisa ang bijoki ni amo ni mitsa kuno yung kisa sa mga away mo masamina sa una mga parokyano once kami ara sa mga bijoki kaduto kanta hulog pagkatapos may ara para panila oy no dara nagasugod ang mga suya bla nga suyaan ka. Tapos malain pa malain buot mo dito eh away kung kisa mayo na kun mag intindihan ay kag mag tawhay ang utok sang tagsa pero na gani magpainit na away na Katropang Franz
0: tama to Katropang Erwin no ang ato nga pagapakigangot kay Joe Belendeza well ti silingan man sakon ni patuno niya ni kag tumango niya ni kag Harvey to na nangin buhat kay man niya sala kay siya mismo na kapatay niya so pamatuyan ta pala si Joe Belendeza subscribe sa pagdating sa tayo ni kay Tommy Hilaga Petro Harvey
1: oho.
4: Sir, good morning. Anong nagsulod sa imo na nahimo mo dito man kay bulong mo siya?
5: Ano daw ano sa sir? Ano nga ako mo? Nauna. Nagkanta sa tapos nang sunod ko ito. Pagkatapos ko siya nga, no, kanta. Naglunod mo ko para makanta. Nagawa niya ako sa krupon.
4: Diyan, para din duging butong niya si mong mikropon?
5: Oo, nakuha niya sa akin.
4: Tapos, ano nga ba yung butong niya sa mikropon sa inyo?
5: Hindi ako na. So, baya ako na. Baya ako na siya. Pagkatapos siya, kuha. Nang balad sa upon ko nga. Nang pulin ito, nang balad ko siya pulin. Man, may...
4: Oo.
5: Tingin ko sa isa, kagi ano, gidulong puli bla ako. Kaya pag gidulong na puli, oh, naguna ito sa mga. Pagkadugay-dugay, nasunod mga puli. Kaya mga gabalo nga, ato mga lito sa sawinhan, nag-iatangan niya ako bla ako.
4: Yun sila kaya ka?
5: Nag-iatangan, sir. Lambatan bla ako.
4: Ah, okay, lambatan niya. Tapos?
5: Tapos, nagalakad kami na ako pag ano. Nang palakpit siya, yeah, yung pitik ko diyo. Tapos may ginakuha sa ano sa likod niya. Ito ang yung unahaw na nagsisira.
4: Pero may kutsilyo ka naman galing, no?
5: Oo.
4: Tapos siya to, do may kutsilyo man yun niya.
5: Mayara, pero sir, kayo ginakuha.
4: Doon ang damunan sa? Pero kabalo pa nga hubog-hubog na gitsa?
5: Hindi pa sir, hindi pa sa hubog kayo.
4: Do, arap pa man sa pamisara niya?
5: Arap pa. Nakagyan pa ganito.
4: Pero anong nagkulot siya mga tapyo na gitsa?
5: Eh, pag sumba ko sa sir, ano ko sa mga? Ano ba? Ibas ko na lang sa sir, eh. Kasi basla niya ako.
4: Ano man, pag-inunahan mo naman, sir? Ano nga kanta? Hindi na kanta mo?
5: Ano to, sir? Sa Pasko na ba, sir?
4: Ano nga kanta?
5: Pasko.
1: No,
4: ano ang tono sa kanta?
5: Lidia Aguilar na Pasko, darating.
1: Ano nga kanta?

0: sa pamilya, sir, isang nakatay?
1: Nakasala mo rin ito. Pinsa mo ba?
0: Oo.
2: Oo.
0: Ito ba mo rin sala? Nga lang hindi mo?
1: Dato ba mo, sir?
0: Oo. Bisbong, ari ka sa sulod sa prisuan. Ano na ang naglakad sa pinsa mo sa bukay, te? Napriso ka na.
2: Na. Ulihin eh, pag hinulsol.
0: Bueno, manina hinulsolan niya. Muto na hilo. Nag-inulsol ka ba?
1: Ay, sorry.
0: Pwede, ginikanan mo yan. Mistorya mo ginikanan mo, kabalo sila nga muling natabusin mo.
1: Ay, labot mo ko, sir. Nanawagin mo ko daw sila, sir.
0: Ah, ginako mo man. Nag-alay ka.
1: Nanawagin mo ko sila, Dayon.
0: Oo. Pero nung balila?
1: Gambal ng inahan ko, yung bata ko,
0: surrender. Surrender. So, sa'yo mo ito tayo, yun, yan ang patakot ka na lang.
1: Surrender. Oh, wala mo kong nag-ano, sir. Nalento pag tapos ko siya, ano, buno. Pag huli ko sa balay na, tulog mo lang mo tayo.
0: Okay. Tapos, pagkatapos ng adlaw muna,
1: nakukuha. Kapag kabuas, pag aga-aras.
0: Surrender ka. Sige, sir.
2: Nagtulog pa siya? Grabe ba, no? Amo na matugas ang mga ilib noon kaga hindi ta kapasangkad gas kami sa road ta katropang France. Kay mo ta sang hindi nami ti ninulsulan ta eh.
3: Abogi na si na da ano gi kat parwi gi bato nya man. Ka ay nang ibo eto mo tong bagay kag ti sa karon nang na kapudiya gi sa sala sila na tiyan. Pero ko pa ringing confirm sa aton ni Police Master Sergeant sa Iral Gisuan ang investigator of case ng Lakasila na TNT na gin-file na kahapon din deadlaws or set to mismo ang kaso ng murder
2: na
3: papag sa kay Landesa katulong pang Irwin kay bastanting dokumento may saksi man and also katulong Irwin may pag-ako sa suspect na siya mismo ang sa likod sang krimen. May interview ito na no? Pampano ta pamatita lang si Police Master Sergeant Geraldi Suan ang investigator of case ng Lakasila na TNT katropang Irwin.
4: Sir, going to Mr. the Prosecutor Officer.
0: Okay, sir. Bali, daw bastante ng mga dokumento, no?
4: Okay, sir. Ang prepare naman talang, sir.
0: Okay, bali, anong kaso? Ganun siya ngayon file?
4: Murder, sir. Sa file.
0: Murder. Okay, sir. Bali, sa pagpangusisa mo sa suspect, daw may pag-ako man siya, sir, no? Okay, sir.
2: Oho. At least may confirmation naman na katropang France, no? Dakpa ng police, dakpa ng suspect, kaso na lang. Oo. 8:13 mga katropa sa pag aton programa. I hope mag-lesson ni sa para sa mga kauturan ta nga daw ka mga haras kalman bla sa video okihan nga posible ka mo makakita away katropang France.
3: Amo gani ka to Parvin, no? So ti masubo-subo gini kay kamo gining na gapos kita punto nga ti ang biktima may hindi din ng pamilya. Si ang suspect ay hindi din man mismo ng pamilya, no? Pag si di na ni mabawing ta rin kay napapos pa. So, amo gina pala, no? Na wala gid pa ginungsod sa una. Para kita nang tuloy ka tropang Irwin.
2: Correct, correct ko. Ati, ano yun eh? Binagbinago niya na sa sulod sa presuan.
3: Sige. Kung ka Irwin, dire-dire na lang kita. May dugang pag nalang kining balita. Eh, amun na ito kayo, naging papilit ang hapon sa may pakpako kung wala.
2: Oho.
3: Dire-dire na kita sa may pakpako ah.
2: Sadya ni?
3: Ay, naku. Sige, paano naman? Wala ka na, no? Pag-music.
2: Ariyo ah. May hari ko diya. Ay,
3: mayroon ka dami. Ito, dami na ipa-record ka bala sa dasun ng pag-uwang bala sa isa kilala ka. Para why copyright bala?
2: Ay, lakat-lakat ni Gali. Oh, sige, sige, ha? Sige, sige.
3: Hey, go to Bataan ba?
2: Go to Bataan.
3: September pa lang, do November, ano? No?
2: Ay, lalo.
3: Hindi lang malataya at Nobyembre ito pang Irwin, hindi lang siling, ano, may, ano, pagigali. Eleksyon.
2: May eleksyon tao, kay November 2 ko no,
3: Oo. Protesto ba na yun to?
2: Though third reading, third and final reading, pasar na sa Kamarao?
3: Oo, amo na to mo.
2: Ay, na
3: Mas hindi kanila ni ang mapaslawan, eh.
2: Ba ano ni?
3: Hindi nga igot ang pertahanan ba? Yan talaga po si pertahanan
2: yan. Ano, do ma-postpone pa? Do may nga do? Ay nano.
3: Do mo gani na?
2: Mm.
3: Pero tinari kita.
2: Mm-hmm.
3: Sa muna tong background tayo in Prada na to.
2: Mm-hmm.
3: Dito na, ito na ito si Banga sa Farwin.
2: Mm-hmm.
3: Ngang ini istorya ng ano ni siya mo, no? Nagadepende ni sa mga tagpalamate.
2: Mm-hmm.
3: Kung mapati o kung hindi. Kaya sa Farwin, kita mismo sa media.
2: Oo.
3: Gusto pala ni Edul doon sa publiko kung ang ining na mga istorya, kahit ikata Farwin, may mga interviews kita mo.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Nagadepende ni sa publiko kahit hindi naman yung mapasol ang perspective sa iban kung mapati sila o kung hindi kaso pang Irwin. May mambal lang iban nga pakalamutan o iban mambal bakaladukan.
2: Oo.
3: Pero ito susunin nga moderno nga panahon ng kadaisa sa aton do ano na pala no ang kadunodring is kuning skeptical ng mind sa iban.
2: Oo.
3: No? Kasi is to believe para sila mo.
2: Oo. Mm-hmm.
3: Pero katapahin dito sa isang asityo, mismo sa Banuan sa Lakasiliana.
2: Oho.
3: Naglaktang ini nga video sa social media.
2: Uh-huh.
3: So, hindi rin katapahin na may mga nagagawa istorya na involve ang mga matalinhaga ng mga butang.
2: Uh-huh.
3: Kagdi mga tinuga na sa imahinasyon ng gikan sa isa ka persona.
2: Oo.
3: No? Tibo nga sa mga imahinasyon lang ito parwin yung mga istorya. Pero ito parwin, din pagdulungan, tanay ka din istorya. Kaya nga natabo ni Gali, nag-umpisa ni, suno mismo sa kay Alisjo, hinablos ang ginapatian, persona, nga ginabalatian, kag suno, ginaswang.
2: Oo, oo.
3: Tingti yung ina ko no, alinis ko sa isa kabanwa, sa ng dara nila, Gali ka ito parwin, no? Na, ang tiyo ni nila ko, no, dumay nakitaan sila nga dumay problema.
2: Mm.
3: Ang tiyo ni ko, no, dumay nagawakal-wakal ba?
2: Mm-hmm.
3: May kung sinula lang ko nung pangalan, importante, huwag na dala ang pangalan ni Chris Librando. Kabalong ako ngayon, sino pangalan ang ginawakal ko na siyang tiyo?
2: Ya? Sino ko nungalan?
3: Tay Diyos, Kato, Matapagal.
2: Uy, hala, ex-president, ha?
3: Oo. Oh. Isulit-sulit ang anong pangalan ni Justado mga pagal. Justado mga pagal. Dugay-dugay. Justado mga pagal. Alam mo kung anong inibisyon ka na Farwin?
2: Ay, hala ka? Oo.
3: Di, dito sa ating alam. Pero kinapabayan ang Manila. Pero ka to Farwin, isa pag isa mga nadalupan ka nila. Malayo ang tingin, pangilang at iyo.
2: Ay.
3: Malayo ang tingin, hindi na matakos kung pila ka kilometro ang nalabutan sa panunukan niya.
2: Oo.
3: Kung ano ang kadistansya, kung ano kalayoan ang distansya sa nalabutan sa iyang pananawan.
2: Oo. Oo.
3: Dito sa akin pa rin na tingala, tapos do may something unusual pagkikuno sa POT nila, kahit dito nag-alain ng matchas.
2: Oo.
3: Tingala sila. Kahit hindi ni makakiling nga kung tulukon. Pati siyempre yun na makita mo sa physical at sa tao kung may ginabatsyag mo.
2: Oo.
3: Matulok mo siya, makiling, oh no, may balatiyang binigitin, ang niwang, tapos do may do makita mo gyud sa guya nga do may ginabatsyag nila nga sila na do sakit do ka sakit na sa iyang batsyag.
2: Oo. Oo.
3: Kay mo tawag para rin gin pa ospital ni nila kay hindi sila kumpirma mo basi ko sa balatian ng gitla.
2: Na pa ospital gid man gali. Okay.
3: Sa gin ospital ni nila ko nang ila tiyo ka para rin.
2: Mhm.
3: Dito na nila na baluan nga nagagwa sa medical examination na low on low sa potassium.
2: Okay.
3: Tapos pagaling, magsiling kita lo sa potasyong mga Farbeng, galuya ka, nagkakalupog ka na. Hindi ka nakabako, hindi ka nakalakad.
2: Oho, oho, oho.
3: Kapalaboy po, ina ko na yung mulawas, ito, utan, kablao.
2: No? Oho.
3: Hindi galuya ka, huwag ka na sa sarasa.
2: Mm-hmm.
3: So galing, dito natingala sila.
2: Mm-hmm.
3: Na magpapako no, alas 9, isang gabi, ito, alas 12, sa pangang gabi. Mangiya ko nung atiyo, nagatulog na.
2: Oho.
3: Sa ospital ni sila.
2: Oho, oho, oho.
3: Gatulog ko nung iyang atiyo, amun ang oras. Pero nga to, Farwin, pagtapak alas 2 ang kagahon,
2: oho.
3: Dito nagabangon, buko nagabugtaw, di sila nga nagabangon, nga nabanaw, ha? Nagabugtaw, ha?
2: Oho.
3: nagabugtaw pag dati tulog, di syempre mabugtaw gina.
2: Oo.
3: Plus dos ang kagawin ni Referwe.
2: Oho.
3: Dito na yun ang ilang tiyo, nag-ano din eh, nag-pagsik.
2: Mm-hmm. Gagabangon siya, gapagsik siya. Oh.
3: Gapagsik sa Referwin. Eh, okay. Mag-low potassium ka.
2: Why,
3: tuya ka na ya.
2: Why lutay ka gini kung low potassium ka?
3: Oo, oh, nalupay-pay ka na mo, no? Oh. Iba na gani, may mga kinala ko na nga muna nilabas siya. Kakalupog wala.
2: Hmm, kundi kakaon.
3: Daw, nakalupog. Hindi pala ka ni mga muscles ko lang. Ang imo na nga na siyang mga muscle. Nagahuyang na mo.
2: Mm-hmm.
3: Kaya ito, Referwin, muna oras yan sa kagalas ko. Na... Dabo ko na may ginakuti ng tiyo yan.
2: Uy?
3: Eh kasi dito gano'y yung mga upod, sila yung mga pasyente nga natingala, sila nga, naman, siling loong patasyon, pagkali pagkapakalastos ang gawin niya, nagtulog na isang normal nga tao nga, da, dabo kaya ginakuti.
2: Gani man?
3: Oho. Ito sa Parwin, naandawan sila sa nagurukadlaw sa ospital, yung whiteness na may na, whiteness na may na, nakita nila na duway din na nag-aayo kung nablang tiyo yan.
2: Oho.
3: Sige pa uli ni nila ka Tropa Irwin.
2: Mm-hmm.
3: Iga, pagka dala na ito sa balay nila, ito do, amuya ko na sitwasyon, galuya. Sige, nila ko na Tropa Irwin, ito yung Pastor Hano, bla.
2: Oho, oho. Amo gina may nakatuan
3: naman, usually. Pagka manapulong natin sarbinong sa atang Sorano mo, no?
2: Oo, oh, oo. Oh.
3: Tapos may isa, tapos lang kilala, ito pa rin si nila, nga may kuha ka balang lana.
2: Mm.
3: Oo, sige, kuha ang lana. Tapos ka Tropa Irwin, yung bad news, saan ni ko nung sang lana ang tiyo, ya?
2: Mm-hmm.
3: Yung bad news, sa likod, ha? Sa likod, sa may pako-pako, na pako-pakoan, tata wala?
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: No, sa likod. Pag bad news, kaya parang nga do, na galing nga dance step, galing nga, ang stepping, wala kung basta magtibok-tibok ang heart, wala?
2: Oho, ano galing na?
3: Na nag, nang yadugan, wala?
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Oh, daw muna ko nung dalaw mo pag banyos ko nung sa lana, tingi yang adugan nga do ba do ba lupad la?
2: Oo.
3: Oh, do na gani yang mga baga, do nag bugab-jog lang yang baga.
2: Oho, oho.
3: Yo daw muna ko nung to perfect pagkatapos na banyos ang lana siyo ya.
2: Oho. Oho. Ano wala na ni? Ano wala nang gin banyos kay tropang France, ginatag sang yung Sorano.
3: Ano gid na nang coconut oil ba? Lana.
2: Okay.
3: Do okay. Lana.
2: Oho, oho, oho.
3: Ah. Mm-hmm. Muna ang Referwin.
2: Mm. Okay.
3: Dito na nag-raise concern. Mm-hmm. Do, di amuaw. Do, may something. Kung nablang nga.
2: Do. Do, maka tinigala. Kung
3: nablang nga mga bagay.
2: Oh. Kaya kung magkula.
3: Tama itong nag-gabi kay Referwin.
2: Oo.
3: May mga video footages kita itong nakita. Nga do, gatong mata to. Ganyan isang niya siyo.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Do, gatong mata to.
2: Oo. Kaya kung magluwa.
3: Nag-drop pa ni sa social media mga videos nila. Nga muna ko nung ano may mga ginapat yan. Asuswag.
2: Mm-hmm.
3: Ano pag ito ang mga tinuda.
2: Oo.
3: Itog-tog ka to Carwin nga nagdabot na to sa punto nga gin ano nila gin paiwan bulig.
2: Uh-huh.
3: Ang ilan ko nung tiyo gin punggan ko nung sa mga parinte mo nila pinakatao to nagpugong.
2: Oo, oh, pero kusog-kusog.
3: Ito galukaw ko nung ka to Carwin sa nasilya mo.
2: Ayun na.
3: So, ay nako na dapat ito ng tail sa, ano, sa duta.
2: Mm-hmm.
3: Ito galuta ako na tapos ga-stiff ba lang hawas,
2: ga-stiff
3: pala.
2: Oh, pero ano, anong ang sitwasyon ka Tropang France? May kusog-kusog ang, ano, ang lalaking ini?
3: Nga sila nga doga pang abyog siya.
2: Oh.
3: Doon wala pang ano na Ferwin, doon nag-stiff lang din siya ko nung, ano, something nga doga laway, ito ba?
2: Okay, okay.
3: Oo. Kaya mo nabla, no?
2: Mm-hmm.
3: So, tingnan na Parwin, diri kita. Pamatiyan na ng pag-design ni Enyos Show. Inaplos ni ang ginaligar, ang ginabalatian, naman ni si Tilo mo.
2: Oo, oo.
3: Oo, simpin pa ako na ni Kito Parwin. So, pamatiyan na si Alias Show lang. Tingnan ang pag-design.
2: Oo, sige ba, sige ba.
5: Ma'am, good morning. Ano din ginabag sa sa tiyo mo? May mga ito na post sa social media ang istorya sa tiyo mo.
6: Isabela. Sa Isabela na, nakira na namun sa mga isa ko, nga kada adlaw, talala ko na sa sabintana. Tapos doon ko, wakal-wakal sa pamilya, ginawakal si Justado makapaglaro yun, Justado makapaglaro yun. Ano na nabal sa kaya kawakal. Tapos, wala na sa natulog. Makatulog na sa alas 9, alas 10 ang gati na. pagka alas dos ang agan ho, mabugtaw naman na sa bisan mga pasyente ko sa hospital nga po na mambalaga, ano sa iya kay alab may pangkatihot na sa mga pangkatihot. May isang time ko, ningin ambal naman patuli o nalanggid siya bala kay do wala nang siya gapong gakwan. Di, pagpulik di, pagpanaog niya sa salakyan, tiyala kami na rin kasa sa suba niya basala, nasa nga gusto, di bala magpulik na, o ubalas asa, hasta alas 9, alas 10, sa gabi, sige, nang saya gapong katanilig sa subot nila bala, o nga daw, hyper, di sila katama, wala kami kabalo, tapos din guba lang, nagkod balay nila, dito sa nag-agi, libot, di bilang dulong, bala sa ulit lang ipara, pasa, tapos ang motor na time, yung ano yan, ng laot sa bras siyang akong papa. Ako, kung po kaysa ako man nabahay, kagang kuto dyan, man nga laki. Dilaot sa, pagpungko, eh, nagayang yung papungko na sa namang dari. Pagpungko, eh, natingala kami, sir, nga, gapanakit na sa mong.
7: Ito ga, may lintin sa?
6: Oo, ginsumbag, yan ang magulang, yan ang isa. Tapos pag, ano, pag sumbag, yan ang daging kigan, yung sanakong yung nabalan ko sa, kasi siya mismo na yan, gambal, nasaya, sir, nga, hindi nila pagsakita ang tiyo, no, kayo sila niya, ako yung ang makumpra niyo, manambay niya sa amon. Di, isang time ko nga matatapa niya ng abalat, ginabalan ko siya, sila ko, nga, di, makakig ka kung kami nga hinablos, ambala namin o abuyan nga masakita na ang tiyo namon. Mm-hmm. Kasi ating nga, ikaw, kung sumbag mo sa amon ko, sir, ang ano, naman, nang nagribiyo na sa gapis ng onsa. Kundi, dinakos na sa isang partner ko, sino, nung tama na na to. Okay, tapos kay yung talihan na sa una naman mo, maginhatag sa mga lana ko dyan. Sinan niya, sinan niya isang upload ko, sinan niya, di bala niya ang lana. Mm-hmm. Isang ginhatag ko siya ang lana, gindan niya siya sa likod. Mm-hmm. Gulti lang siya nag-amu-amu na oh. Nag-amu-amu na sa dayon. Okay, tapos niya yung ang Elia na balsa, na gindaliga, bala niya.
2: Bukay ko ba ano sa pagpat niya?
6: Oo.
2: Oo.
6: Iya ko, ang bata yan na isa, kag ang bata sa... Hindi, wala sila kabulig, tinag-isol sila dahil pagkita nila mo. Oo, ano ko, pagkita nila nga, na natusis na to sa bala, bukod-bukod pa manusan na sa namon, pa manusan. Tapos din tahigda diyo, iba nag-relax-relax na sa... Tapos nagpatawag kami nga daw, pag saan na nag-lay, ah, kayo doon din, nagpamanong sarangan, kaya grabe persayan mo. Oo, ano na nga ba, sa hospital ko, wala sa saputasyon, pero grabe persayan. Kapag pagpatawag saan na nag-lay, ah, doon patatan sa, doon pa, inom sa, sang kalamansi.
2: Okay.
6: Ginta man yung sa mga ahos. Ano ko kagagay dugay, burig, ba di siya ho?
2: No.
6: Nagtuba-tuba nga, daduro sila mata, pagka...
7: Nagtulog siya?
6: Oo. Tapos, daw nag-inano na ito na dugay-dugay, kurog-kurog naman sa nga na amo naman sa balao. Na, pag amo, isang din natapot sa, dapat niya maho, di mga tiyangaw, no? Dapat niya maho, tiyangaw. Ngita sa mga paisa ko dito yung upload namon. O, dito yung namuga, di sila ho, kaya kuwarig, di ka pong kuwag at pugong sa tiilya mo. Hindi pong kuwag ko yung tiilya. Pangita nila, di ho. Kaya mong bansang isang sa dito man katupad namon, mong baya, danay lang bala, danay lang, kaya doon ginabitin ko. Flashlight sa pag-flashlight niya at bariyo, gumamba, amo ito ang bayan nga ay ara kadagali. Amo ito, amo ito gaya nag-rumatol ng taho.
7: Panik na.
6: Oo, oh, nagpinanik na. Amo lang sa video makita na utrol sa lutaan.
7: Pero ma'am, buha ba naman, ma'am, posible na doon na yan, daos tingko o ginaswang
6: din. Daw ginaswang, malasa, hindi man kami makakonfirm na ganyang daw sa bala. Kaya, hindi wala ka man kami sila nga, ano, ged. Tapos, amon nga ginaano, ginaswang sa kalina punteriya. Ganyan siya, amon, puro, supong-supong, gadya katama, kagawa sa balabalikon, alas 12, kag alas 12, gadya mismo.
7: Ang tagahan.
6: Oo, alas 12, gadya gasugod mong alas 12, tapos alas 12.
2: Oo, oo. Amon eh. So, Katropang Franz, ang video nga naglapta, nga ginaposess siya, doon ginaposess siya ko, no?
8: Tarda mo na.
2: Oo. Ari mga katropa, ipakita naman na katropang Franz ang video, ho. Mga ito, Diyo, gamay ka... No, ginapungkan siya na, mo lalaki, ho. Pinto kami. Oo. Gapanumbag niya siya, katropang Franz, no?
6: Doon lang... Mama, ako nag-iit.
2: Ay na. Oh, ka Tropical fans? Oo. Amo to, amo to.
3: Sabi na ito, Parwin, harang na nagpublico kung paano na nila i-judge tayo.
2: Oo. Pero ang findings ng doktor ng kulang sa potassium, low in potassium, kabalo kita kung mag-low in potassium ka, no, kakapoy na, pero may ara sa epekto nga nag-paranoia ka man mo.
3: Hmm.
2: Oo.
3: Correct na. Mm. Eh, kasi lingan ng iba nga ipa-check ng creatinine mo, ba?
2: Oo, oo. Kinahanglan niya sa...
3: Hindi, may dad na mo, no?
2: Hmm, kung ano ginang
3: pero, problema. Ti, amo to pagtay, sa kita pa, Irwin.
2: Uh-huh.
3: Eh, sana tabo.
2: Mm-hmm.
3: Pero may storya kita din nga, iyo ni Alirio.
2: Oo.
3: Kamu ni ko nung naka-flashlight.
2: Hmm.
3: Kag, ginapatian niya nakita, eh, ano, ang masanday ko niya tinugba.
2: Okay. Amo ni yung video nga nag-viral man, ang nag-lapta man, nga nakita to, may isa ka tao nga nakita sa Guas Balay, daw mo na?
3: Yaw mo na ko, no?
2: Nga gilaot sa mga resident
3: niyo. Gilaot ko na, gilaot ko, no?
2: Hmm, hmm, hmm.
3: Pero ti Ariyo, yung tayo ni Elias rin, eh.
2: Hmm.
3: Nga, yung kaslight ka niya ni ko nung ato.
2: Okay.
3: Nga dito, no, rupo, may doon may nakita, sa do, dati mo tayo, matul tinuga to.
2: Mm-hmm.
3: Pero ganito lang ko, pero siyempre, gusto tayo may bala ng laki o kung babae, ito yung parang siyempre, kung hindi klaro.
2: Oo.
3: Pero galing tayo magkita ko ito, Parvin, nagdalaga, nagtalagyo ko na nagdalagan.
2: Oo.
3: Diretso lupat, tapos may lubi.
2: Oo.
3: Kaya tayo mo na ito, wala nakita, nadula na.
2: Okay.
3: Pero siya ang pag-describe do, itong tanang kong duag.
2: Mm-hmm.
3: But hindi ako na klaro ang tsura, pero na-prostate niya ko, no?
2: Mm-hmm.
3: Pero ito matenta si Rineo, ah.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Oo.
9: Hi, good morning. Ano nang istorya nila? Pahing ikaw ko nung naka-flashlight sa mo itong tinuga na nakita mo di ko nung ano ito tayong pwede mo masaysay? Ano mo ito na kalupangdan?
10: At po, sinto hero, hindi ko magpate. Sa pag-flashlight ko nga nakita ko sa drag ko nagpate yung Yaswal.
9: Anong tsura yata?
10: Hindi ko maklaro yan, tsura yan.
9: Kaya lang ito ba eh?
10: Hindi mo maklaro yung tsura yung kung tayo itong laki.
9: Anong...
10: Yung pag-flashlight ko... Gulpi sa dumlagan mo.
9: May ba, anong nadunduman mo? Bayo, yaga bayo.
10: So, ito mo saya itong.
9: Itong?
10: Oo, itong mo saya
9: nakita ko. Ito ang panit yan.
10: Itong tanan na niya.
9: Ito.
10: Ang nakita ko yung pag-flashlight niya, itong tanan niya.
9: Pagkakita
10: pag flashlight ko, dumlagan sa dugulpa, nagpaas nun.
9: Ano, nagtaripad eh?
10: Oo, taripad siya doon. May nakuka mula nung siyang itsura ko naman.
2: Kaya
10: pag-flashlight niya, dumlagan siya doon niya. Ang lupa,
2: okay.
10: Tupaya doon sa bagay,
2: dinapit
10: yung suga, patay, sumapa sa lubi. Damo, ganyan saksi, nakakita sa lubi.
9: Nagsaka sa lubi?
10: Oo, sa lubi. Bata, gagbay, astad, nagpo, astas na rin. Kita na yung ara sa lubi, kabit. Ang video na hindi niya binutig. Klaro,
2: sa rin nakaslight mo, nakatulo pa. Oo.
9: Pati tayo, no?
2: Makita yung git.
10: Kapati, ito
9: yan. Lang ginawa.
10: Lang ginawa.
2: Wala, yun sang sitwasyon. Gato pang Franz ba? Gato pang Franz? Siya ganyan, siya nang naka-flashlight, kid. Nakita, kid. Yung may nag, may nagsaka, tapos lubi. Tapos naglumpat, dula lang gulpe. Do, grabe ba daw, kung ka, gaplanin, doblay buko?
3: Oo, oh, ba't ikasang kantangan daw, aso, gid lang?
2: Oo.
3: Lumabay-labay nga daw, aso, gid lang?
2: Oo. May,
3: wala siguro to, eh.
2: Na naglabay nga daw gaaso-aso. Tapos nadula, nangindulaan. Aton storya niya sa mga residente, mga katropa, depende na sa inyo, paglantaw nyo, pagbasa nyo. Pero amunay ang paraisayon sang, ano, sa mga residente. Nagtuga ni isang istorya, iskandalo dito sa lugar tungod sang amunay nga nagluntad. So ano karon ang plano sa pamilya, katropang Franz?
3: Pero katra Parwin, ti, amo nang ilay pa rin dugan, ti, sila mismo yung nakasilingi dyan yung nga, hindi nila maliso ang ilay yung pagpati, kaya tinakita gyan nila mo.
2: Hindi nila pag,
3: doktor? Kaya mo na ita niya, to seems to believe gyan yan, ti, gapati sila yung Parwin nga, amo to yung bagay, o kung tinugang nakita nila mo.
2: Oo. So, di po, dog, may ara sa medical condition ang biktima, mga katropa. Why ka mo gamon, ginambal nga pati ka mo kung hindi. Pero amo na naglunta dito sa lugar. Kagkaroon, ang pamilya, gapabulong pa sa Surhano?
3: Oo, posible.
2: Oo.
3: Diyan mo to.
2: Mm-hmm. Why sila pa?
3: So, tiging,
2: why sila pa? Sorry,
3: atan yung titilo, kakaparve na itong binabalatian lang.
2: Mm-hmm.
3: Sige, confirm sa ito niya, why man ko, why yan? may isa ko lagi na aswa. Mm-hmm. May ginabalatian lang yung ginabalatian. Loong to ba? Siya mo lagi siya ko, no?
2: Oo.
3: Loong pamatayin tanda si Pilo, ah.
2: Sige be? Oo.
9: Anong imo na ba tiyagahan kay Disiling
2: kung siya ni, siya ni.
9: Aswang ka?
11: Why, man?
9: Kapati ka nga ginaswang ka? Pruti, anong matiyag mo?
11: Okay, man. Why, man? Bro,
9: ano tong kagabing, ano tong naliil gabing na tabuha do... Nag, ano ka po no? Naging atake ka na sa aswang?
11: Why, why, man?
9: Ah, pero anong imo ginabatsyag yan?
11: No, okay, man.
9: Okay lang. Anong imo balatian? Ano yung mabalatian?
11: Ano na? Pero gusto ka na doon. Kulang ya, potasyon ko.
9: Ah, potasyon mo kulang. Ano
11: na ito? Ano na ito? Ano na ito sa... Okay naman.
9: Okay, so zero pa man. Sige tayo.
2: Why siya ko nung yan? Sige, why kuya maginabatsyag ya? Basta daw low in potassium lang ko daw muna. Nga why ba ko ginaswang?
3: Pero mo rin yan, kato Parwin.
2: Pero ang natabo, ito yung sanggab ito, tumalagsahon to katropang France, persado sa'yo. Pinakabilog lalaki, yeah. Puro lalaki, nagpugong siya, ha?
3: Namugali na.
2: May porsa.
3: Kati ka tilingala, no? Kati kong low potassium na daw persado pa.
2: Mm-hmm.
3: Ano? Kasi gaporong, may video talaga nung kita yung galaway, no?
2: Oo.
3: Ano
2: na,
3: why?
2: Amo
3: niyo? So,
2: ay nako. Oh, pero ti ano plano? Why gidya plano nga magpa-doktor?
3: Dati amo na to ka to Parwin nga to, ospital na ganin nila. Kagin pagwaan nila ospital, kaya duway ko nung gayo.
2: Duway ko nung gayo. Ay nako. Oh. Ti siguro, let's hope nga mabalaan gid ni. Kaga base mag-ayo man sa mga treatment. Kaga ano, ginahimo sa mga home remedies mga ginahimo katropang France. Pero ti kung ulo kabudlay abi prove ang aswang eh kabudlay abi istoryahan ina eh kakomplikado nga istorya na pero damo sa mga naghambal nga mayara sa mga nagakatabo mayara sang naghambal nga may nakikita sila may nag-experience sila that's why nagpati sila kita hindi magpati pero kung makita taniguro basi mapati mong tablao.
3: Tama na gani ka to par 20 to si isto believe mo.
2: Gani oo. Oh.
3: Nga makita may ti mapati kag dia ti kon istorya lang ni duduaan ta namo.
2: Ay. Sige lang. Oo.
3: Tati ka to par 20 mo nga tondre nga mga nakuha ang mga balita. Kag istorya. Sa liwat ni sa tropang France Sandro Burgos. Sila mga bukol-bukol sila was magtumar sa Santo Pat Gold. Para sa nagawin nga Pilipinas, XFM News. XFM.
2: Thank you so much, Katropang France, sa mga balita kag mga impormasyon. Daw ka, ano man ba? Daw ka, ako, ikaw ka-cover sa kamuna nga ito. Ano, sa una pa na, yeah. May nasudlan sa suta, may nasudlan sa malayang espiritu, pero dasun adlaw, nagpamulong na. Pagpamulong, donation. Ano, Japon, ah? Nang kwarta istorya bla pero ari ang mga katropa oh mismo ya ang lalaki nga daw nasa pian gabal siya way kuya kabalo why okay lang kuya ay nako anyway check out tayo mga katropa ang aton nga patrol tingubon tanan ni katropang ano chief ang aton nga ano ho OJT may balita sa kuno ah i-check na to kag-kantuan sa katropang Winston Villanueva man ha para pagkalas 2B dulo diretso na kita sa mga talakayan ta mga katropa no okay check on ta may mga balita ito sa OCT mga katropa. Then diretso kita sa kay katropang Winston para pagkalas 9 diretso kita sa mga talakay sa mga katropang Ma'am Gloria Cuenca, mayong aga sa inyo. Ano paglantaw nyo ya? Sa mga katropa natin sa Facebook mga katropa, ano ang inyong ano? Si katropang hindi pa ready si katropang ano na lang katropang Winston na lang kay may nadakpan to may na ano to may na may natabo to kuno sa isa ka ano mo isa ka pension house oo nasapuan nga wala na sa kabuhi sa pension house. So, check on tani ang mga latest update, mga katropa. Diri na sa Binalbagan, nagluntad ang incident. 8:40 mga katropa, ginaestablish na ito nga correction, ito nga linya. Wait katropa, Winston Villanueva. Oras na ito, 8:40. Oras na sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Okay, arat sa, wait pa. Okay, check pa na ito mga katropa linya. Ulo istorya, hantamanugay-nugay. Ang epekto sang rotational brownout. Kahapon bala, duha ka oras mo, duha ka oras ang rotation no, sa brownout ni nagdepensa naman ni ang aton ang NEPSI nga sinya ang problema ni supply. Pero kung gusto nyo mabulig man kami para sa mga installation sa mga ano, sa mga solar no, sa mga residente, galinti ka mahal, damo sa proseso, magasto kay mo ya. Ay, doon ako din pakanto. Kahit ang commitment sa DOE, sige, ma-sold mo niya. Before December, kag matapos mo na yung problema nga ni, no? Pero tanawunta, no? Tanawunta, ang hindi nga mga update, kag mga incident, mga update sa mga rotational brownout din. So far, ang NGCP, why pa nakahatag sang ilang ano subong ilang update mga katropa sa Facebook para mabalaan taman kung ano ni no ang sitwasyon no, kumiara pa Japon pagnipis sang aton nga ano aton nga okay sa Mindanao naman ni mga katropa, nationwide di ka kalatabo ang issue one sang alert sang ano sang NGCP Mindanao, subong naka yellow alert ang Visayas naka may ara na sang okay way pa man so far as of this time as of 8 o'clock mga katropa, well, 8:30 okay so 1 p.m. to 10 p.m. red alert ta, so expected ang rotational brownout, no? May 11 naman ka mga power plants ang nag-forced outage, mga katropa, nagwa sa atong grid. So, amo na ang ano. Pero kung ipagin man, sige lang, ma-ano lang tanay, why pa man sa, no? Why pa? Oo. Okay. So, ang aton nga obligation, na i-avoidin lang to pagkatapos diretso kita sa pinakamatalakay na ito, nakaschedule kita sa mga resource portion natin this morning mga katropa to talk about sa sitwasyon sa aton politika plus sa aton nga supply sa kuryente. Ari lang, mapabalo ko na sa inyo mga katropa, 1 p.m. to 10 p.m. today, ha? As of today, September 9, 2026 mga katropa, ginda dagdag ang red alert no sang NGCP ala una tubtub alas 10. So expect kita mga katropa, there will be mga rotating brownout nga patuman sa aton nga mga electric utilities, no, NGCP, sang Negros Power diri sa siyudad sa Bacolod mga katropa, kag yellow alert from 10 p.m. to 11 p.m. man. Okay, so lantaon ta may ara pagnipis ang supply sa kuryente. Ang available capacity sang supply is 2,124 megawatt. Ang peak demand subong, ang pinakataas kailiban sa kuryente, is 2,555 megawatt mga katropa. So, dako ginang difference, no? Ang rason sa radi, 11 ka mga power plants naman ang nagpatigayon sang forced outages, no? As of September, September, there were 11 power plants. August, mga katropa, subong niya, ha? Nagsugod ni siya ang mga outages, no? Ang Ara Subong, nagsugod ni sa August, July, May 2020, o kung nagsugod pa ni sa last 2021, mga outages, mga katropa. And that's why the last time to, ang DOE nagdagdag sa mga Shokos orders, no? Ginapa-explicar ang ini mga power plant na nag-outage ka mo because sa supply agreement na to, no? Hindi na pwede sila yung force outage, no? May certain penalties ang mga ano, ang mga power plants kung mag-disconnect sila sa aton power grid. So in GCP, mga abyan, dapat ginalantaw ni ang ining pwede matabo is may ara sang mandatory audit mo, no, sa aton nga mga power plants, ah, kay lantaw ni ang capacity nila, ano ang kapasidad nila para magproducer sang kuryente, because sa kada pag outage o kung pagwa nila sa grid, mga katropa, ga-epekto ini sa supply pangkabilugan sang aton nga o kun sang Visayas sang lugar, no, kun sa din nagataas man ang demand, ha? So okay, so we'll see, no, kun ano pagid ginahambal di may ara kita supposedly nga mga pamaagi amo na ang pag-import sa mga supplies kuryente halin sa Mindanao and Luzon. Gala yung problema, may mga power grid o kung mga ano pa, may ara sa mga power plants kinag ano man to, yung nag-offline. Why na nag-connect sa to grid. For some reason, ang ginahambal permit sa mga power plants, maintenance, kag iban pa nga mga problema sa ilang planta. So, ga-forced outage sila. Ang ato naman mga katropa, nga kinahanglan nga mag-aktong aton nga gobyerno sa nadi, because who knows, no? Basi bala, no? Gusto you know, balokam lang sa power grid, sa mga power plants, hindi ba kami gusto mag-outage, magwa, dira, no? But because nga ti ang negosyo sa kuryente sa pag-sophisticate, grabe ang gasto kung mag-intrakes na di. And it requires the proper maintenance man, abi, mga power grids na to, sa mga power plants na to sa Negros Occidental. Kung sa Bisaya. So that's why kinahanglan sang insaktong maintenance, mga katropa. Pero kilala ta hambalias niya araman ko sa mga power plants, every month may ara na sang kinahambal ng mga ano, ng mga maintenance activity mga power plants natun, no? Unless kung magguba sila, amo na pag disconnect nila sa aton grid, mga katropa. Pero anong implikasyon? Ang implikasyon sa mga katropa, kadagwa sa mga power plants sa aton grid, mga abyan, ang mga power utilities natun, no? Ang distribution natun, mga katropa, power distributors natun, nagka-problema man because ganubo ang supply mo, no? Which I think, insakto na nga tiho, ganubo ang aton nga supply. That's why kinahanglan ta magpatuman sang rotational brownout, no, sa aton lugar. Pero di, on the other hand, mga katropa, nga ana tabu ini until now, why pa masulbar? Kagada gwa sang ano, kada outages o kung pag disconnect sa mga power plants gini dito sa spot market, nagataas man ang supply sa kuryente. Ang mga generation companies naton sa kuryente, mga katropa, kinahanglan naman magpangita sa mga supplier dito sa spot market. Kag sa spot market, nagataas ang presyo sa kuryente. Amo ng sakit, mga katropa, no? Oras naton 8:48 na sa pagpangalagad ta sa aton paratuntunan. Amo ning dapat diskusyonan ta, istoryahan ta ang pinaka mga latest update, development sa aton nga pagpangalagad, mga katropa, no? Karon dugay-dugay, no, sa aton paratuntunan, no? 8:49, mga katropa, oras naton. Ini nga oras dala sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Okay? Tanawin din, no, ang mga amo ni kagabi nag-outage naman sa F8, no? Nag-brownout naman to. Ay nako. Di medyo ulugan ta, eh. May matali ko mag-brownout, mga katropa, nagbag-o man ang nagganubo man supply sa kuryente ta. So amo na ang ginalantaw naton sa karon, no? Okay. Ano ni nang masulod sa? 8:50 mga katropa, may mananagat nga na lumos sa baybayon sang Banago. Mhm. Oh, chikonta na bi. Antes na mag istorya sa ano sa aton pila ka matupik ko gyud guys, supply sa credit. Okay, sige.

0: Kung akong gyapon pa matyagway sa kondisyon.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Malabo sa radyo sa lang mo sa nabipensaro, nangin mo sa nga memorya.
2: Permi ka lang naga, ano?
0: Naga-lag?
2: Loading?
1: Sanzone Gold, Coffee Mix.
0: And then, aray sa radyo, sila kung kayo sa... Manang sila yung sa radyo, sila nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Kapiyan ba kung kulang yung tulog? Kay irritable, sir Josil. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, sir Josil, magtulog-tulog. Kapungko ka lang ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasi yung focus, sir Josil, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, sir Josil, mabantayan at mapabayaan, posibleng magkado sa malala nga balatian.
1: Southern Plus Gold.
0: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na ito ng aton sa nga pagtulog kada gabi?
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes, to health!
2: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The secrets of health.
4: Kay indi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid bala Dr. Erwin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal didto kagid na namitan mag sige tilaw.
3: The secrets of health.
4: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning Premium D3 coffee mix.
1: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
4: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
4: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
5: mm-hmm.
4: kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagkada sinikang papatamis niya is stevia.
5: Save. Wala kontra kung taas imo blood sugar.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The secret of health.
4: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes.
4: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes! To help!
5: Ari na sa nga ton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Same sa Premium D3 Coffee Mix na ton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa nga ton Food and Drugs Administration.
3: The secret of health!
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Sunthone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon nung usang order yung ang kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus
9: Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
12: System Pain.
13: Edgar, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM 103.9.
16: Alzheimer's disease. Balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premio. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
3: Katropa, sa Mayor Rowena Lopez Lizares, ang Talisay City, para sa 2026 Minuluan Festival.
4: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita.

0: will perform, no? They are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ng ato na Minuruan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules, no? Magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minuruan Festival. Thank you very much.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Further, may nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Grabe oh, nakibot ko. Oh, grabe no? Oh. Nan. Oh, dali lang. Oh, balikan tayo mga katropang istorya-istorya kung nakaroon. Pero antes na kaschedule kita, anay, unahon ko rin ay katropang chef ang istorya natin para sa mga greets natin lang mga katropa, no? So may ara na sa issuance of alert sa aton nga NGCP mga katropa. Pagkatapos ti subong, expectedly dapat may ara ito. May expectaran ta naman subong na umanta ang rotating brownout mga katropa, no? Sa sining panahon, ano epekto ni sa mga negosyante ta sa aton nga mga business sectors mga katropa? Ano ang ilang panawagan? May pagtinipo na, may pagsinapol na. Antes pa sa mga reports ng aton nga sa aton nga mga katropa sa field ho, dali lang git mga katropa unahon tani kay para ma balanta kung ano gidya ang ano man ang gusto nga matabo sa aton nga pinaka business sector sa problema sa rotational brownout, no? Kabalo kita dako ng ego sini sa mga negosyante. Pero I think daw nakaistoryahan na naman, no, ang mga business sectors naton aton na aton nga mga ang power utilities naton to talk about some problema sang rotational brownout. We have ang executive officer sang chief executive officer sang MBCCI. We have Sir Frank Carbon. Sir Frank, good morning. Salamat gid sa oras.
6: Yes, sir.
5: Sir, we have naka-experience kita sa mga rotational brownout. Dre, may ara na sa paghinunaanon ang aton nga mga utilities, power generation companies kag mga business sectors, Sir Frank?
6: Wala pa. Gahulat kami.
5: Ah, wait pa.
6: Kaming simana. Ari si President Ruel Castro sa Manong Ghost Power.
5: Oo.
6: Kasi daw last week, nagkisa, punarap sa manistorya ko ta. Kung expect kami, na pati by tomorrow or the following day, matawag siya kay Duwong daw ma-switch on nila to with the world niya sa Sintoning Line.
5: Okay.
6: So, pagkan niya sa business sector, brand ni tatlo kasi manang istorya na mo ko na no hindi na problema. Kita sa complex man. Ka technical, highly complex. Very few ang natang
5: hindi. Yeah.
6: So, may ara magaling amon na mga solusyon.
5: Yes, sir. Pero sir, before that, anong measures ginahimo sa mga negosyante ta? May ara sa mga cut down sa operation because kung mag-generator naman ta, that will cost as much because subong mahal ang diesel, subong 95 ang litro, Sir Frank?
6: Kami, on our own, sisigi na nga mo nga tawag ni Blang na nakuan, coach sa untat ng amon na pangmakuan, uhin sa amon na power consumption.
5: Okay.
6: Scandal tayo lang na. Makabulig-bulig bala. Ang kada, number one gig, ang pinakadako magkaon sa volunteer ko mo. Tignanan, buhin ka gig. So, binapang ang amon mga tinsit ng kuryente at ang aircon. Ginapang individual na lang na nga pwede mo mapakay, no? Sa one, yeah. And everything. So, aircon. Ang ikadua, ang amon daton muna na nga way untat ang kusina kung kuan ka.
7: Oo.
6: Yung restaurant ka kaya kuan ka kung sige ng freezer mo and everything.
7: Oo.
6: Kaya tinanglan since na do tayo ng customer reduce man kami sa mga nabakal namon para ang consumption sa kuryente sa mga freezer, refrigerator, tanan.
7: Oo.
6: Tabuhin man. Oo.
5: Yeah.
6: Galing
5: Sir Frank, basi mamuhin matatawo.
6: Eh, amo nang di ginamon luyag, kami di activate nga mabuhin kita sa kuryente, mabuhin kita rental, hindi kita na yung magbuhin tawo.
7: Uh-huh.
6: Kaya ang pagbuhin sa tawo, may ripple effect nito. Meaning, maganubo ang purchasing power sa isang kalokidad kung dako ang mabuhin.
5: Tama. Oo, okay.
6: Ang punta kami ang maigo.
5: Oo.
6: Oo.
5: Mabalik pa Japon sa mga recusante. Gamay
6: ang security. Balik pa Japon sa Japon?
5: Oo. Sir.
6: Oo. Pero kung hindi lang natin yung no, nakumpra lang sila, et cetera, ang mga recusante na gamay na, yung sa restaurant at sa merkado lang, sige man. Sige, korta, sige lang tiyog. Bawang amon subong nga, i-maintain kung kanina magdakogid ang purchasing power, ang kwarta, ang gatinyog, sa bakulod o sa libros, kung basta aralan nga na, ma-maintain. Hindi lang mabukay na tama na tangadaan sa RSSIO, ESF, ang kasag na nag-ban sa US. Pinugangan pag-inamon rin sa bakulod, mga restaurant, pero hindi na, tingnamon. Itama sa kasisyo kita, idea kita paano
5: mabuhinan tayang
6: mga
5: gastos. Yes, sir.
6: Ulihin lang yan tawo.
5: Let's go to the proposed solution. Nakatag data nga ito ng GCP ang ining mga forced outages sa ato mga planta dito sa grid sa NGCP has been happening 2021 pa. And there were issuance of show cause orders sa mga planta. We know naman Sir Frank nga sa aton nga ano sa power purchase agreement nato hindi niya pwedeng forced outage mo. So why pa sa may penalize, why sang bag-o ang mga supply sa planta and rotational brownout naglala pa sining 2026 September.
6: Hindi na amon pamintar. Hindi penalize.
5: Okay.
6: Kunin mabalik ang kuryente.
5: Okay.
6: Ano mo pinalight mo?
5: Madula sila mo.
6: Why ba kuryente Japon?
5: Oo.
6: Kaya why did kami ginagya? Pero bilang Japon kami.
7: Uh-huh.
6: So, amo niya is duwa ka level. Actually, tatlo. Pag-break ang national level, ang NGCP, ang DOE, ang nangyari sa ato nga local level, ang ato nga mga elektriko pa sa kagdinyo. Tatlo. Subong ang amo nga gina istoryahan kag forward sa ila.
7: Huwag
6: mo mabatihan.
5: Yes, sir. Yes, sir.
6: So, we're talking an eye of immediate lang bala.
5: Okay.
6: Hindi an eye long term. Kay, daw inong tatlo na ni kabulan mo, July, August, September na, sige Japon. So, ang first ginamon, niya kuhan, is na DOA. So, may lapit na I think 18.
7: Oo.
6: 18 alin 2021, sling with 2026.
7: Oo.
6: Madamo, the port outage, meaning, wa hindi plano, gulpi lang. Untas ng ilang umod din na return.
7: Oo.
6: No? And plan.
5: Yes, sir.
6: Meaning, why na regular maintenance? Oo, why mariyad kung sa amon pa sa shipping? Why may regular nga dry dock?
7: Oo.
6: Nga ginapang plan mga pyesa.
5: Okay.
6: No? Wala?
5: Why is it upgrading?
6: Ang ilaga, anak mo, daw close sa civilan mo. Kapuan, civilan patay-siga. Tingnan daw, hindi na 800, 900 na ko, no? Pinagdugang naman itong TBI-1, TBI-3, kag ang tilinglo nga TBC.
5: Unsi ka mga planta, nag-outage naman, sir mo?
6: Hindi, unsi. Sobra, insina na sila.
7: Oo.
6: Tag 18, I think, ang derated, ha?
5: As of this time.
6: Ang derated, buti nga nun, ang imo installed capacity is 100, Supposed to be, ma-dependable si mo, mga witness. Subong, 50 ka na lang. Hindi mo na mapadala. Daw, ito mo lang 15, 20 years. Hindi mo na madalagan 100, 200, mga kalatal-tal na.
5: Yes, sir. Yes, sir.
6: Guaranteed. So, in short, lumantiner na.
5: Oo.
6: Inamantiner na lang para na lang sigig.
5: Oo. Daw ma-surrender na ni?
6: Daw ma-surrender na. Diyan, sap na yan eh. Na, kung makambalang makina, person na eh.
5: Oo.
6: Tigaling kay Tiki ng Land Court. Tapos, sige lang inamantiner lang na nai da. Directed tawag mo na.
5: Oo. Oo
6: na.
5: Oo.
6: Eh, ang number one na mo nga pangayo sa DOA, hindi o nagbigin ni ang mga planta nga sa madali nga panahon mariyag ka mabalik para makadugang.
5: Okay.
6: O, di ba? Hindi na napag-istorya o ng dinana.
5: Oh.
6: Sinsin na kabilog na o 18 na.
5: Oh.
6: Na nang derated.
5: O.
6: Oh. Isa makakuha ng dadugang da, sa out of 800 total na subong ganin 900 na.
5: O. Oo.
6: Bakal makakuha ng dadugang 100-150 na una na sa tontanin, no?
5: O.
6: Megawatt.
5: Oo. Dugang din nga mga
6: thank
5: power plants.
6: Don't penalize them.
5: Oo.
6: Talk to them. Diin din ang mabalit nyo tanan nga kwa nyo and everything.
5: Oho.
6: Yeah, bravo na. Oo.
5: Oho.
6: Penalize mo. May kurente ka na dugang. Wala.
5: Oho.
6: May aton.
5: Mm-hmm.
6: Itingo ni sila ang 33 ni kaplanta.
5: Mm-hmm.
6: Diin na din ang pinakamadali.
5: Mm-hmm.
6: Yan, makabalik nitka. Skin na lang. 100 megawatt.
5: Mm-hmm.
6: Magkadako ng mabulig na sa aton.
5: Mm-hmm.
6: Okay.
5: Oh.
6: Oh, dato amo nang amon sa DOA na.
5: Oho.
6: Sa NGCP naman ya, tiyag tama balaam, kung inang ginakwa ta sa Manila, sa Luzon, kagasulod sa Lipe, kagang Leyte naman nga 600, 700, pila na ding nagakadto, gabot. Kay Batiko, ang inang existing nga linya,
5: oho,
6: alin sa Luzon, pagkanto sa Samarlin, eh, naka-accommodate na up to 440 megawatts.
5: Okay. Kiligo
6: to ang extent ng kuano?
5: Oo.
6: Ng Luzon?
5: Mm-hmm.
6: Nabasaw man ang loro.
5: Mm-hmm.
6: Itilang galusot na din.
5: Uh-huh.
6: Katon, 440 din.
5: Okay.
6: Well, ang Leyte na, mga lapit na 700, ang geothermal blast sa Leyte,
5: mm-hmm,
6: may galusot man na dito amon. Muway tas na glapong tektorya.
5: Mm-hmm.
6: No?
5: Mm-hmm.
6: Kaya kung ilagay na istorya, upgrading. Yan, ang 440 no, megawatt, may solusyon mo ang pa 880. Tingnan mo, buhay lang na lang yung 880.
5: Oo.
6: Kung nasupa na yun ang 440.
5: Oo.
6: So, kaya ang 700, direct, makabulig. Then, i-upgrade man ang Leyte Kagtamar, kay Gipati ko, i-upgrade na nila. Kaya daw, tutok mo na, congested nung kuno.
5: Mm-hmm.
6: May 440 ka matulog sa Leyte, hindi naman siya kasaylo sa Cebu. Kaya ang Cebu masaylo naman sa aton, sa Negros Panay.
5: Sir Frank, we're talking about sa mga imported nga mga supplies from Luzon.
6: Sige, ato. Sige, ato to sa Luzon ang kwan, sobra.
5: Okay.
6: Sigun din ang may ato to, sigun din makuha sa to. Hindi ba? Pagla kang imo nga diesel, tiway ka, hindi, kung hindi ma-import ka.
5: Oh,
6: bakal ka mahal to, tiyaway ka mahimo.
5: Oh, kulang ko na, sir. Sir Frank, kulang ko na hambal sa GCP, ang imported niya, no? Medyo nabubo naman, kagpagkatapos.
6: Dito, sir, kinangunan ni speaker nila sa aton.
5: Mm-hmm.
6: Eh, ang ara na balaan ta, why niya regular alert sa son mo?
5: Oo.
6: Kamala ka?
5: So, audit kinangunan
6: ka nila? Oo, so, bastante. Kasi na itong bastante.
5: Oo.
6: Kisiling nila, mga 250 ko, no?
5: Mm-hmm.
6: Kung nalusot ni sa aton, tinamon 250 pa na, hindi na pwede may 440 maximize.
5: Oho. Yeah.
6: Oho.
5: Oho. Oho. Mm-hmm. Well.
6: Si wala na ginastoryahan nila. Oho. In fact, miskan ang Mindanao gani, ang ilan lang ginareport, limited lang.
5: Mm-hmm.
6: Why flag and hamba? Ang Mindanao.
5: Mm-hmm.
6: 450 megawatt na dapat ang linya.
5: Mm-hmm.
6: Posling nila daw limited na lang. Kaya sa gambal kung anong limited. 50
5: megawatt.
6: So,
5: we're talking about some complete nga audit supply sa kuryente, sir. Amunin dapat ginayo natin sa NGCP.
6: Ang taon sa DOA ng NGCP, ang excess sa Luzon, sa siya Mindanao. Paano mapalusok di sa itong pikitang kunang mo?
5: Oo. Linya.
6: So in short, kung kulang ang linya, gutok ang linya, in short, kabalo kita sa poblete, pwede ta na mapastrak.
5: Oo.
6: Madugang duglangan ang linya, matama. Pero, Oo. Mm-hmm. E mapagindog na planta sa Bisaya, tatlo, apat katulig na yan, dugay na yan mo.
5: Dugay na? Oo. Tama na.
6: Oo. May naabot yung planta patindog mo. May transmission line pagigdang na buhatan.
5: Oo.
6: Pagkanto naman sa Dio.
5: Oo.
6: Ang Dio naman, ma-upgrade man sila.
5: Oo.
6: Ito ba ko lang, guro nga nga itong mga transition sa Dio, tapos nang lang man i-upgrading.
5: Gani man, oo. So,
6: amo na, abi, ang ginapangayo na mo sa EGCP, pangitaon inin ang excess sa Luzon, sa Mindanao, kag paano mapalusot di sa aton? Kaya wala gina report nila.
5: May tanin ko may pagtinipo, no? Arang yung GCP, bla, business sectors.
6: Arang ito, GCP, mga consumers. Oo, di mo na ang amon nga, yung on their well, Castro, kay siya, hindi lang niya siya ni good power or more power. Pwede electric, kung saya, dito na siya sa dako, na siya sa Manila, may connection niya sa aton nga, hindi si 2DOA. Di pwede yan. In fact, may yung GCP maling na representative ang Delta Bisaya. Ang bot ko na ang DOA na representative kay Kabul sa mag-discuss sa amunang level. Kaya may araman DOA kita si Bob Lagabe.
5: Hindi man sila mag-sell pa-interview, abi, Sir Frank. Sige lang, okay na lang.
6: Oh, pero, eh, amuna, tingala na mo na nakatangtak o naka-paper-clip ina, una nung bakba nila daw, nalangtangan, no? Hindi kita naka-plano, wala?
5: Oo.
6: Kaya may patakulang information.
5: Oo.
6: So, ano, tawag ka mo sila, hindi lang pa-interview.
5: Oo. Huwag ka mang kontak ko ito sila. Oh, pero amuna, sir, nag-istorya kita.
6: Kaya muna problema, ta.
5: Oo. Sa local level, sa ito nga mag-distribution
6: ng utilities.
5: Yes, sir.
6: Na sugdan ang muna nilo ito, yan ang sa local level. Ang number one, giglong namon, kasi may mga planta, da, bala, kawain mo lang gandar, pandaron. Diska, lima, puno, megawatt na makadugang mo na. No? I-maximize natin ang taon ini. Oo, kasandbay mo lang sila, huwag gandar, pandaron. Okay. Kaduwa, ito nila bala ng ILP, kapatid na, Interruptible Load Program. Ang Sumat, ang SM, mga malls, dalagto ng hotel, dalagto ng kondominyo, mga planta sa San Miguel, Coca-Cola, may mga dalagto na sila ng generator. Tag 2 to 3 megawatt na sila nila ginagamit mo. E pwede during peak hour lang, which is around between 4 or 5 up to 9, hindi sila na yung magamit. Gamito nila anay, ang ila generator. Sumayaran mo na sila mo.
5: Okay.
6: So makadugang na, huwag mo na.
5: Okay.
6: Katlo, sining namon, masi-allow na sa DOE na ang mga electric cooperative, tag ang mga DIO, Derecha Negros, mabukas lang battery. During daytime, bakal sila sa either sa mga Payumas plant sa mga sentral na WDI power nila, sa grid o sa mga solar farm, sa hydro, tabuo nila para sa inipikta na 5 or 6 to 9 or 10. Makadugang pagid. So, makabuhin-buhin mo lang. Wala mo na matulog dun. So, ang ika-apat, like din, I think nga, nang ni President Ruel, mabakal sila ya sa mobile na generator or just so mabakal sa duwa ka bar of 40 megawatt din ako na nga bulid ang isa para di sa Negros Panay ang isa dito sa Bohol mga muna so on their own hindi na lang sila manugad distributor kundi generator na sila kang power bulid ka na lang nila. Ang ato mga generation plan pero 800 na 900 na kaniwa kulang Kung pagagiyong ato na mga ang ating ORNG fishing na mo, ulitan ka na lang minawat ka. Ipiling nila, magakal na kami. Example, self-respect na mag-ibig kita. Or, gatong taya ang DOA na pinanay. Kung pinalang din ko rin tinamon, naman mo siya kung gawa naman.
5: Gani man, oo. Sir, isa ginamention din, solar. Nga pero subong solar costly naman, kamahal naman kayo subong, hindi kaya sa mga
6: kinanglan may kinanglan may battery ka.
5: Oo, oo.
6: And then gamitin.
5: Oo.
6: Why na kuryente? Ang imo na store gamiton mo, right mo. Hindi ka na magkuha sa grid or sa negros power.
5: Oo, oo.
6: So matig mo. Oh, so biskan talang kabayan ko yung kami gawa ang talang na solar ni kong gabi na pick out kung may battery ka. Dako na na nga mabulit.
5: Oho, oho.
6: Ito so, gamiton mo, adlaw mo lang pagkagabi, mabakal ka mang yapon sa kwanti, why ka, gabulig. Kung adlaw mga dami, damo man kurente. Oo. Why man? Ang nagdamo man kurente ang negros power ang metro cooperative. Pagkagabi, why ka kurente? Kulang man, panugang ka pa sa problema kung sa kinani, kung may battery ka. Sa pinanglan, ang tanang nga may solar, no? Sa roof nila o sa ilang yarda, sinanglan, mabutang isla battery.
5: So time naman siguro sir no to explore possible supplies ng kuryente nga mahimo naton diri sa local kay to kataas gid ang demand abi no. So sir, what do you plan? May mga proposal ka mo nga mag-meet sa DOE sa aton yung mga electric companies? Yes sir.
6: Matugod kami anay dire sa Idalom. Kay silang may connection sa Babaw. Kami hindi kami ka-connect. Kasi mo media ka na din di ganun sila magka-kwan si mo pa interview no. Kumakan mo yung madinat. Oo, no? Eh, masugod sa may DC Dalom, kay Mr. Castro, kay naikonektado na siya sa Babaw, Balcomara. Siyempre, Mr. Castro, basi we can go regional level na. Ang regional heads ng EDCC or DOE, mamit, then matamat ang solusyon. So, ikaw guro, naka-attend ka mana, damot mana ng mga power forum, ang ibuwat ganit ang negros power, no?
5: But there's still
6: ito
5: needs, sir.
6: Ito mong mas kinanglanon ka naging lang mag-puro, mag-ilit na ikaw mong istorya, tungod grabe ang problema.
5: Yes, sir. So there's still a need, despite of sa mga problema nga ni sa supplies kuryente, there's still a need na kinanglan kita mag-adapt sa aton nga power supply there is, as far as Visayas grid, sir. No, kinanglan ta sa mga power plants dugang. And that dapat sugdan na. Ang ato naman ganyan tingilahan, like 2021 pa, why isang lagko ka masupply sa kuryente? Nga nakuha na ito, nga nag-supply sa itong grid diri, nagdugang sa itong grid.
6: Daw na sa klarado na makadugang. Nagdugang lang ang ato nga need. Kaya dagan at aguro, from 2-5, may nag-upil, maki 2-6 na, kaya gagro mong time.
5: Right, yes sir.
6: Oo, pero why isang additional na planta na nabatian ka? Kaya siya, bitaya, na makakot. Kunin ato niya ba yan, outage, sa guarantee.
5: All right. So anyway, at least sir, may arata sa mga ano, may mga proposal naman ng business sectors. We understand nga dakong epekto ni sa mga negosyante, sa mga residente nga nag-suprarman. And I hope ma-solbar ni by end of December. Sir Frank, thank you so much. Salamat gid, sir.
6: Suwin, salamat man. Pleasure. Thank you very much.
2: No, another. Franka, Bullseye.
5: Inyo na ba tayo mga katropa? Ang Chief Executive Officer sa MBCCI. Kay kun gagiho lang DOE ni tani. Gagiho man, may ara man ginapang dagdagan sa mga ano, damo-damo sa mga gina-explicar ang ato Department of Energy. To the point nga, subok mga katropa, ara kita sa State of National Energy Emergency, no? Nagproblema ta sang rotational brownout. Ang sistema, ang aton nga mga negosyante nagka-cut down na lang sa number of operations, cut down sa sang consumption sang kuryente. Para hindi matam-an kinga, maghamit ka sang generator mo, magasto ka man sa imong diesel, no, sa gatong mo. Kagkabalo naman kita subong makaturo pa, subong hay 90 sobra na. ang litro sang diesel. Nalingaw-lingaw lang ta sa problema dito sa ano, nalingaw-lingaw lang ta sa kay Romualdez impeachment kag gunano pa. Gumulpi. Kuwa naman ang saka sang presyo sang petrolyo nga gina-experience siya natin subong 90 sobra kada litro. Mind you, mga katropa, puryagaba mga katropa, ini nga sitwasyon makapaminsar ka na diin ang gobyerno ko diin na ang aton gobyerno nga nagapatunga sini para buligan ang aton pumuruyo. It's not just about sa mga ayuda, hindi lang niya sa ayuda, hindi lang niya sa ginahatag tanga suporta financial sa tao, sistema nga problema ini mga katropa. And that's why, and every time sa mga problema sa supply sa kuryente ta, pag tinaa sa mga baraklon diri sa aton lugar, kapamangkot kita, diin ang gobyerno ta. We're paying much of our taxes every day, mga katropa, nagabakal kita sa mga produkto, and there's tax incurred sa mga produkto dira. Kada sweldo mo, ga-prepara ka na sang imong grastuhan. And yet, gabayad ka sang tax mo. No? Di ini nagkadto subong. Nakadto ba sa serbisyo? Mambalta ang serbisyo ginatag sa aton di halin sa kuryente, tubig. Pakadto sa aton nga mga telcos kagunano pa gina-consume naton adlaw-adlaw mga katropa. Ginabayaran ta man ni. Kagada gasto naton, kada bakal naton may mga taxes ta ginabayad. That's why ginasukot naton ng gobyerno. Di na tong serbisyo nga ginahatag nyo. Di na ni ang mga ahensya sa gobyerno. Kaya dapat magpanindugan, magpatunga sa problema subong sa kulang sa supplies for it. Mapadugang man ta sa planta, mapakulang man sa ining mga ang mga power plants ngini na nagkaraguba na ni. Di na tong audit ginahambal ta. Di ba? Kaya ini mga power plants mga katropa, may araw na I think the quarterly audit nga ginahambal ang system upgrade nga ginahimo nila. Ginapareport nila sa DOE ito. Pero di, since 2021 pa ni nga nagproblema kita sa kulang sa supply kuryente. No? Di na ito nga itong DOE. Di na ito mga audit ginahimo ninyo. Wanyo na makita? Nga nagahingalo o mga planta ta? Wala upgrade? No? Kaya kung may upgrade na, hindi na ba problema, prostya? Ang kapabayaan sa katon nga ahensya sa gobyerno, mga katropa, kita nagasuprer. Plus, sa pagkamahal sa kuryente, subong. Kanto ka to? Kanto ka, subong manugabot naman ang mga bilta, mga katropa. I hope na may mga adjustment, may mga rotating ground out. Pero, ang aton kita, insakto lang sa mga utilities ta, tubig kuryente. Mga katropa, and Taranda are subject to value-added tax. Ga-problema ka na sa kuryente mo, ginasukot ka Japon, ginabuno ka Japon sa mga taxes na gina-implementar sa atong gobyerno na supposedly serbisyo ini para sa tao. Diri ni tani mabatsagan ta sa panahon gani nga gabayad ko tax, gabayad ko sa obligasyon ko sa gobyerno, amunay ang gabalik para sa gabalik sa akon tungod sa mga kinabayaran ko man nga obligasyon ko sa akon gobyerno subong mga katropa. Pero ti, what else can you do? Mambal ka lang nga ti, amunay ga kalatabo subong ho ang aton greed, supply. They're trying to let us understand the system, no? Pero ang solusyon wala. Ang solusyon nga dapat nato mabatian, tama na kami, takana kami na, mamati. Sa inyo nga, problema na isang supply, planta, sistema sa grid naton, ang aton nga status sa mga planta, na, kapoy na kami na mamati. Isnada. Gusto namon sa mong solusyon. Gusto ta sa mong pamatian ang aton gobyerno nga nagapatunga sa hindi para solbaron ang problema sa kakulangan sa supply sa kuryente. Kesa balasulon taman nga ambal sa ano ta sing deregulated ng aton nga polisiya sa aton nga energy department, sir. Hindi na ta ka-intra sa mga issues na kun sa mga ano sa mga operasyon sa mga electrical companies naton, even so oversight na ginanta lang taon lang ta. Hulat na lang ta. Kagbag to nga nga. Amo ni. 9:31 mga katropa, commercial pa rin. Balik na pagkatapos ni standby mga abyan.
2: Bullseye XFM 90.3.
8: Tanggalin ang pamamaga at kilo.

0: Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sunzone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sunzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sunzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sunzone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
0: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
0: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunzone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Hala, ka-exciting!
8: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further,
3: may nag-trust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
4: Balik din mga katropa sa pagparagad natin. Pati correcting ignorance. Oh, 9:36 na mga katropa. Kung ang tanay, at yun ang latest update mga katropa dito sa Binalbagon, may isa to ka lalaki nga nasapuan na lang wala sa kabuhi sa isang pension house sa Binalbagon. Oh, check on tamang detalye sa mga katropa with katropang niya Winston Villanueva.
5: XFM Live Reports.
4: Katropang Winston, good morning.
6: Ulan noon nga aga diriya sa siyudad sa Sipalay, katropang Win. Ningat yun. Ari kita sa Sipalay. May follow up magkita kung tasi diri nga muling. Isa sa amay ang gisumbag sa iyang bata nga nagresulta sa iya kamatayon. Baka while waiting na time din nga nagulan-ulan. So katropang Win, kahapon isa ka naudlot nga kalipayan guro ni nung tawag sini na na alangan o kung kuinali na lamang na nagtiskog ang kalawatan tang isa ka lalaki matapos ini ka tropang Win ang nasapuan nga wala na sang kabuhi sa isa ka pension house nga may letter R na bala sa highway na sa Binalbagan.
4: Ruben.
6: Ako na lang ang letter R makita mo gina sa highway.
4: Ruben, ano man, letter R? Ano man, letter R, be, paminsar ko, be. sa ginaagyan na? Oo, sa ginaagyan
6: na. Maagyan mo lang na, maagyan. Pero wait na nagsulod, nag-agi lang.
4: Pariyota, nag-alabay lang ko
6: na. Wala sa tropang Win, mga alas 11:40, nagsulod ang ining lalaki. Aga ining lalaki naka naga-star ini diriya sa siyudad sang Kabankalan.
4: Okay.
6: Siguro para maglayo-layo ang lugar kag hindi siya madiparan dito gitas sa Binalbagan nagkadto.
4: Nagpahuway. Nagpahuway
6: sa. Ay, siya naga pangayo advice abi sa akon kundi in mas lapit-lapit para hindi na sa mainitan. So, pagsulod nito alas 11:40. Mga alas 12:05. Mga 15 minutos o 20 minutos ato sa susunod sang pension house, nagsunod ang isa ka babae. Alas 12:05, sumulod ining babae. Pagka alas 12:15, nagreklamo ini ang babae sa front desk, nagpabalo, na ang iyang upod na wala na gagiho.
4: Uy!
6: Ay hinali na lamang ini ka tropang Win nga nagsakit ang dugan kaga nalampos sa simento kaga nagresulta sa kamatayon ka tropang Win. Ining persona ka tropang Win actually nagaobra ini o sa DRRM alay ko kabalo kung ano yung status sa DRRM Kabankalan. Pero sunod sa spot report gatong nga nakuha taga Barangay 1, siyudad sang Kabankalan ini, kag naga on assign no sa DRRM Kabankalan. So ang iya kining pamilya, so hindi magin ma layo-layo sa ato no mo nagani nga kagapon pagpus naton, medyo nagareklamo ang pamilya o galing ay siling ko, hindi pwede kaya balita ni mo. So, hindi pwede natin ma-delete ang ato na post. Panto kay dako ini nga balita ato panguin kaga panda man panda man sa iban no warning man sa iban nga posible hindi ya asawa ang iyang opod iyang asawa sini gani sa kamanunudlo diri sa Kawayan o maestra ang asawa sini kaga nastado matani ang ilang pangabuhi o gani na wala gid kuno kabalo ka tropang Win nga ang ining lalaki nag-ruam pang karayo ah. Wala mo nang bahay na ka pero tinitamaan ko ro. Nagkaliwan din ang iniyang persona ka tropang Win. Wala na wala na matabangan nga giningagaw dala sa may Bilbao ni San Mari apang deklara ni nga dead on arrival sang attending physician.
4: Aha. Ang ato mali di katropang France, katropang Winston, why man sang foul? Ang gulo, why sang kunano pa? It's purely ano, sakit. I mean
6: cardiac, eh.
4: Cardiac arrest.
6: Cardiac arrest ang naka ano eh. May ang painting ng doktor katropang Win.
4: Oho. Ahay. Gapakig-upo
6: siya. Sa mga sa pamilya, no, sa pamilya nag-anuman kita nga wala man aton ganigin pangalanan, wala man aton ginaingad lang gid. Din na kubiran man ang itsura para man maproteksyonan sila ugaling balita ina katupang min mo kaga kinanglan akon pa balo kaga actually paano na naibaluan ibaluan mo lang pagi sa post naton kaya sunod sa akon nga ihanda sunod sa iya sa GC nila ko no pag-chat doon pagka sa GC nila nakita lang itsura so uro ang gid-gid sa ilang atiyo amo to na yung katropang win kaya nag PM sila sa ako di wala man po kabalo kaya related gani sa ila ang nagkaliwan.
4: Oho. Sige lang. We'll just extend our ano ng pagkasubo man ha. Condolences pamilya. Anyway, importante wala sang ano, wala sang mga angulo nga kunano pa may foul play or ano ka mga sitwasyon gin-atake lang gid saya.
6: Yes sir, yes sir. So kaya posible wala pa man sang may natabo sa ila sa tong babae pag soldier kay daw kadali pa lamang kaga daw wala man nagambal dito na nagahublas or naga ano kay kun nataw na to sa picture yung pato sa aton kumpleto pang bayo ka tropang win so wala lang ta kabalo kung sino atong babae kag kun ano yato kag kun ang tuyo nga ara sila sa sinang lugar so muna ka tropang win pandam lang sa aton mga bana or may mga pamilya na magahalong labinatan mo na nga mga situation. So, Tropang Win, napadulong kita sa baluwa sa inubaan man, bangod sa isa ka shooting incident man nga nagluntad diri sa may barangay Asya, ugali kinagapit kita diri sa may barangay sa siyudad sa Sipanay para sa magkuwasang update sining nga bata nga gisumbag niya ang iyang amay nga nagresulta sa kamatayon. Bata, sinumbag niya na tatay, patay gid ka Tropang Win, taga barangay Kayagan, siyudad sa Sipanay, ugaling, tulong sa atong desk officer diri, nga wala naman nagpasakas ang kaso kag nagarigluhan ay kag in-release naman ang ining suspitado katropang ito.
4: Oho.
6: Ano naman tayo ng update sa itong pag-ibot-ibot din sa itong area ba sa iyo? Mawala nun din, no? Medyo ito magpapadahin pa din na pagbubos ng ulan din sa Dalsang Sipala ay magalungin sa itong mga beros. Para sa Rogyon ng Pilipinas sa Pilipinas, ito katropang Wilson, Antonio Villanueva, XFM News, Tabanggalan.
5: XFM Reports.
4: Thank you so much, katropa niya, Winston Villanueva. Mga katropa, ang ining mga bagay ba na? Though it's personal, importante ba na ginabalita ta? Because why may natabo ng mga foul play, no? That's really the objective sa ating pagbalita, mga katropa, kung may ara sa mga insidente na nagluntad. But since this is an accident, nagapalabot kita sa ating kontroversyon sa pamilya. Katropa, no? Oras natin 8:44. Dapat mangita sa paagi para maka hindi ko pa mabasa. Sige lang sir, basa ko kay sir ha. Sir Kenneth ang imong pero check on tayo mga balita natin sa ano sa aton nga palibot diri sa Bacolod mga katropa oh. May isa to ka nalumos nga ano nga lalaki sa Banago o sige check on tani pagkatapos may sunog man nga nagluntad truck ni siya nasunog katropa I think sa Libertad ni siya no natabo kahapon no check on tama detalye eh. Sinong mauna si katropang Jan. Ah, oh, katropang sino? Oh.
2: Rana sa mga request to
4: no. Oh. Abre ba katropa ang sitwasyon may isa ka lalaki na lumos dito sa Banago plus may ari pa di isang isa ka truck nga nasunog hapo, no? No? Sorry ka rin sa linya na sa atong tupad, mga katropa. Si katropang Phoebe John Angon, no? Para maghatag sa atong detalye.
5: XFM Live Reports.
4: Oh, katropang John.
7: May mga katropang win. So, bangod sa depektibong fuel pump, ang ginalantaw nga rason sa pagkasunog sang truck sa Dala Araneta sa atubang sa Negros Occidental High School sa siyudad sa Bacolod hapon September 8. Nagagwa sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod City nga bangod sa isa ka defective nga fuel pump ang gintunaan sang pagkasunog sang truck. Ang nasambit nga truck amo ang ginapanagiyahan sang Padilla Reefer Van kag ginamanhay ini ni alias Alvin nga may upod man nga isa ka pahayanante. Sandig sa impormasyon nga nakuha sang BFP Bacolod City sa driver sang truck, sila pabalik na agud magdulong sang ilang mga crates sa magsaysay. Umadbag-o lang ini na nga nag-deliver sang ilang mga cakes. Apang samtang nga nagadalagan ang salakyan, ginpahibalo sila sa mga nagsugata nila nga mga motorista nga nagakalayo ang idalom sang ilang ginamaneho nga truck. Ang katropang Win nagdangat sa malapit 10 mil pesos ang halit ng gintuga sang kalayo sa nasambit nga panel van. Kag wala man sang may nasamaran sa natamong insidente bangod ang duwa kasakay sang panel van nakapanaog man.
4: Buhi iyang ano, ang driver.
7: Buhi sila nga duwa katropang Win.
4: Oy, salamat. Nakapalagyo sila. Way ginilagi lang tao sa lakyan nila pero meron antes magano no, magbiyahe.
7: Basi siguro samtang nagabiyahe na sila katropang Win among pagsunog sang fuel pump.
4: So ang sitwasyon ginpabalo lang sila
7: sa mga motorista.
4: Motorista
7: nga
4: gaasuna ang ilang truck. Amo ning budlay kung kisa ako hindi bla ma way sang insakto nga mga check up. Siguro may mga check up no, base na check up man galing ti.
7: Unfortunate event lang gid
4: sa. Pero ang truck ni katropang Jan sunog gid ni bilog. Or
7: hindi mag-git sa ang bilog nga panel van gid ng katropang Win. Basi ang asa may fuel pump lang gid dapit siguro.
4: Pero aso grabe ho.
7: Kag ang suno sa mga pictures no katropang Erwin. Ara man siguro sa ato banggid nga part sang van ang nasunog. Wala gid na labot ang likod.
4: Nakadlagan pa ne.
7: Basi nakadalagan pa sa bagosan. Pag basi nakadalagan dan nabunggo sa siguro dayon katropang
4: Win. May lang way isang tao ka nabungguan ho.
7: Pasalamatan lang gid katropang Win nga wala man sa mga estudyante gid.
4: Oo. Dili gani dampe.
7: Sa may Negros Occidental High School.
4: Dira sa Inuit Church dampe.
7: Sa may estudyante da. Sa may no side dila katropang Erwin.
4: Damo mga estudyante da may lang ba? Salamat lang taway sa may naipit ho. Ay okay, lapit gid ja. Tubangan gid ja sang ano eh? Sang eskulahan.
7: Sa dumay waiting shed siya.
4: Oh. So nag-traffic. Mga oras ni gani gapon?
7: Hapon na siguro mga katropang Erwin. Mga takna alas 3 to alas 4 na siguro.
4: Pero hindi na mapuslag. Pila ko no, damage is 100,000.
7: Malapit 100,000.
4: Estimation, pero hindi na yung magamit ang slack yan niya.
7: Kag Mayo man, katropang Erwin, nga na-deliver na nila ang ilang mga dala.
4: Ay, salamat.
7: Kaya ba si, pagid ang damage nila na karun kung wala ito na-deliver ang mga cake.
4: Cake ning ilan ni gusto.
7: Cake, katropang
4: Ay, okay.
7: So, naka-celebrate.
4: At least, ha, kung may nagkasal, nakasal gid siya.
7: Nakasal magid.
4: Kung may nag-birthday, naka-birthday gid.
7: Nakahuyop gid sang kanon
4: nila. At least, amo nang maayo ang mga balita. Ay, nako. Anong kamo mga katropa, para sa mga katropa natin yung nagdala sa mga salakyan, bala? Anything can happen eh. No? Huwag ita kabalo, lagadlagan ka, gulpi lang ma-flat ka, or ma-accident or snano pa. So, precaution lang sa mga drivers natin, katropan dyan.
7: Kag ina ang balita, ini si katropang Phoebe John Ongon, XFM News.
5: XFM Live Reports.
4: Thank you so much katropang John sa mga balita kag update sa ating palibot sa mga motorista ka nagabiyahe. Palihog naman ko ha. Ang aton nga aton yung mga salakyan dapat condition gid. Sometimes kinapabayaan ta man. Okay ba na gadlagan pa man siya. Pero kung magluntad na gani ang insidente, aksidente, dira ang tama kapaminsan nga eh. May problem agad. Kantuan na naman mga katropa ang pinaka mga balita o tsakto, gid kay hindi ko kasagpulo sa mga kalam nila. Ari ka rin sa linya na ito mga katropa, si katropang Francine Queso. No? Ang detalye naman sa balita ng isa ka lalaki na lumos dito sa Banago. No? Detalye yun, tani.
5: XFM Live
0: reports.
4: Ari karon sa linya nato mga katropa, tupad tagili si Katropang Chin. Oh, Katropang Chin, ibalita mo.
8: Katropang Win, mayong agagid, no? Patay ang isa ka mananagat matapos malumos sa baybayon sakop sa Barangay Banago, siyudad sang Bacolod, sang aga sang Setyembre 8. Ang nagtaliwan ging kilala

0: ginapatihan nga may kawayan nga nagabalabag sa ilang bangka kaga gilayon nga naglumpat sa tubig ang biktima agad nga kwaon ang nasambit nga kawayan kaga sang pagsalom sini wala na ini nakabutwa sa tubig.
1: Uy, hala.
0: Pagkalipas man sang kapin 30 minutos nakita na lang sang mga upod sini nga nagalutaw na si Gerard sa tubig. Kag sa karon nagagawa sa investigasyon nga pagkalumos ang kabangdanan sang kamatayon sang biktima
2: katong. Oo, katropanchin. Naglumpat sa daga sa dagat no. Oh. Pagkatapos wain sa kabutwa.
0: Wala na siya kabutwa.
2: Anong ginkwa ito sa dalum?
0: Ang kawayan nga nagbalabag sa ilang bangka kuno ka tropang win ang kaga 30 minutos bago nga nakitaan nga nagalutaw na lang siya sa tubig.
2: Ay hala. Kabalo man siya maglangoy?
0: Kabalo man siguro ka tropang win galing do nabalabag man siguro sa kawayan.
2: Oo. Basta accident no? Sa mga ano. So cause of that is well, pagkalumusgid siya.
0: Pagkalumusgid.
2: May asawa ni, may pamilya pa ni siya.
0: Amula na ang katropeng win, no? Wala ta na.
2: Ba siguro eh, no?
0: Si Miara, siguro.
2: Pinanigad yan eh.
0: 26.
2: Ang mga 26. Oh, bata pa.
0: Bata pa. Siya. Pero gindala na sa balay niya mo pagka lumos siya katropeng win.
2: Oo. Kagindala pa sa balay ba? Kanagin diretso sa ospital na? Amo na? O gin, ano?
0: Kay pag ano nila, katropeng panagat nila, nang nakakadto na sila sa Bandari, gidya sa barangay Banago, diri sa syudad sa Bacolod. Kag gamuto pagkakita siya, amo ni nga ginbalik.
2: Okay, basta gin-rescue nila.
0: Gin-rescue nila.
2: Pa kadto sa balay. Okay, so at least, no, importante siguro kabalotas. Galing amo na sa mga sitwasyon nga na hulog siya, why na siya nakabutwa pa. Maybe there's something na tabo or probably mo nang ginalantaw ta or basi hindi man sa kabalo maglangoy na dapat mo sa mga possibilities but kung ikaw ba hindi ka kabalo maglangoy makadto ka pa sa ano or mga risgo bla dapat gina-assist ni sang risgo maglumpat ka di katropansin anong mga i-advise mo sa mga katulad sining mga insidente nga gakalumos anong dapat himuon nila.
0: Para sa ako, nang guro ka to pang win, no? Mas manami kita ni nga kung ilabi na ginagawa panagat kita, may mga upod ta bala nga mag-assist sa ato, no? Biskan ikaw lang mismo nga naglumpat dito sa tubig, mas mayo tani nga may gaback up gidya sa imo. Para kung anong matabo si imo sa dalom, no? Maka-assist gid dayon kag makabulig.
2: May makabulig. Dito dance sa dalom, di ka na kasing gito eh.
0: Hindi na, di ka na namabatian mo kung mara ka sa dalom sa tubig.
2: Oo. But, sige, si Chief. May i-suggest si Chief. Pero amo na, no? Nagala panabot lang kita sa condolences naton sa mga natabuan sa mga aksidente ng ni Kadropan Chin. Katie, why man ni naton ano mo? Why naman gina-welcome naton bala? Why naman may expect that? Why naman dao? Manawman. Kadropan Chin, thank you so much. Salamat, Gid.
0: Thank you so much, Kadropan Win. Ini si Kadropan Friends in Keseo, XFM News.
3: XFM Live Reports.
2: Oras mga katropa, 9:55 na si Katropan Chin. aksidente ang nagluntad, mga katropa. So why man sa mga reported the foul play sa natabo ng aksidente. Ang aton lang halong mga katropa. Kabuhi ta isa lang. Why na ta sang hindi siyam kabuhi ta? Solo country mga katropa. Sometimes gambal ta. Okay, why man na guru may matabo kaya ko man na. Pero ti mabot sa oras nga lunta matabo ng aksidente, hinunsulan ta. Oh. Well, kay Remil Mamilya, thank you so much. Salamat gid. Hindi ko makita tanan na pero as much as I can anon ko basahon ko mga palabot nyo nga mga mensahe mga katropa. We have Kenneth, Sir Kenneth Yonko dapat mangita gid paagi para makabateri yung solar. Hindi man bala basta-basta mag-solar lang sa mong Sir Kenneth, kamahal man, battery pa lang daan. Subong magasto ka na ba 20 mil? Oo. Sa isa ka solar setup, magasto ka mga 300 mil. Not all of us can buy and can purchase ang mga requirements for solar. So, mahal gid, pero mahimo. Pagkatapos, naga-inutil, basta private. Ah, yes, sir. No. Kadto din ang negosyo. Antes pa ang servisyo, kalidad nga, ano, nga, kadto pa sa, ano, kadto pa sa kita anay antes mag

0: yung serbisyo nila. Aryo, gapaligis man ng iba nga maplanta. Oo. Oh. Yung mga ayaw naman yung budget para sa gobyerno, halin sa gobyerno. O para pa kayo, nagplanta, baka mo. That's why, bla, mga katurop pa, 2021 pa, nagluntad ang mga force outages sa mga supply, mga power plants natin. And show cause order lang ang gindagdag. And that's supposedly, gina-demand natin din mga katurop pa, since nagsugod niya, there's already a complete audit tani. If kaya pa nila, kung hindi, may itata sa mga supplier ng iba. Di ba? Oh, supposedly, may karapatan kita sa mga utilities sa pungsod, especially sa tubig kuryente. We Filipino has the right, have the right. Pero ginbaligya na dapat sa gobyerno. Exactly. Oh, na privatize na tanan, na commercialize na tanan, no? Junior Alegria, morning sa imo, Lental Day. Thank you so much. Salamat, Gid. Happy listening sa kay Pastor. Morning. Shout out sa mga katropa sa Mambato chapter sa class. Thank you. Salamat, Gid. Morning sa inyo. Ma'am Gloria Cuenca, sa kay Lental Day, may aga. Kay Ma'am Melanie Martisano, ari lang kami nagpamati sa Lapak Duldul sa La Castellana. Thank you. Joy Radico, kag Ma'am Elivera Gilogo, thank you. Salamat, Gid. Ma'am Siledora Dumipig, thank you. Punta tayo naman din siya, ha? It has been told, studied, and resources are depleting. Let's say, we understand na nagkalaguba ng planta, should be repaired for many weeks. Ang aton pagpainuino ni Sir Kenneth, may ara kita sa mga agreement, eh. May mga power purchase agreement kita. Supply agreement with the power plant nga amo na magapatunga in times of outages, no? Kay kung basihan ta ang mga planta, ang masami nga rason nila is maintenance. Maybe systems upgrade kag mga faults, mga guba sa planta. Which I think ang aton nga Department of Energy has a direct supervision sa mga planta kung may guba gid man sila. It's not nga mahatag na kwarta para kay uhon sila, but obligasyon nila nga mangin kondisyon ang ilang mga planta para makaproducer sang nagakaigo nga supply sang kuryente. Insakto to nga mga pagpainuino. Kita nga mga tao, nabutang naman ta sa lang-alang. Kay kita ang mga tao, kita mga consumers, supposedly madimanda ta sa supply mo, no? Sa halin sa mga planta. O galing, kung kakasun mo naman sila, hambalon mo, okay, penalize ta sa suspended, din ta makuha sa supply sa kuryente. So, it's a dead end for us nga gusto ta isinggitan din ang hustisya sa serbisyo sa kuryente. No, para sa tao. And ang aton di natabo na ni sa nagligad pa nga mga binulan, tinuig mga katropa. And ang sistema sang DOE amo man Japan, ha? May issue sa so-called order, let them explain and it's okay, why na? Why man sang chance nga i-penalize or i sanction sang DOE ang mga planta sa kuryente una bes, sinong mabulo sa ila? Mas ma-deplete ang aton nga supply sa kuryente. So, wala eh, no? Kakomplikado, but kabalo kita, mga katropa, ang kuryente, the response of Pilipinas, controlled sa mga private sectors. And, above from these services nga ginahatag nila sa aton, is profit. Kita. Diri nga kita ang nagasalo, ang tao nagasalo, kita nagasalo. So that's why, no, we have to do something about it and expose, no, ang sistema sa katong gobyerno nga pag-regulate sa mga pulisa naton nga bisan ano piyait naton, bisan ano singgita naton, mga katropa, wala may himo ang tao, wala man may himo ang gobyerno because of this try policies nga gina-implementar sa gobyerno. Deregulated na ang aton state policy on energy. No, that's really true. And kinahanglan na ang pila ka mga kongresista natin maglantaw sini para i-repel ang aton nga deregulated niya mga polisiya, mga katropa, sang estado sa istorya, pulisa sa enerhiya. No? Diri, tanobla, nag-outage yas mga katropa, nag-outage, ang aton nga mga electric distributors, mga katropa, tend to always, no, look for supplier, credible nga supplier, nga wala nagaka-dula wala sa grid naton, no? Gusto ta na, no? Amo nang ginapangita ta. Ti what kun ang grid ang power plant to be nga imo nga nakontrata pero may lang gaka outage to mangita ta iba, di ba? Kag pagkadto mo sa mga spot market, amo man makatuan ta. Sa una, ang mga kooperatiba may makakontrata sila sa mga electric power plant, no? Direkta ina sa mga katropa. Pero subong niya, once ginakulang ka na, kinahanglan mo additional supply, mabakal ka to sa spot market. Pag bakal mo to sa spot market, mahal na. Anong resulta? Siyempre, ang principle of pass on, ano nga bla, fees nga ginhatag sa aton nga, ang ginaalaw man sa atong gobyerno, katropa. Kung anong presyo to, kung anong presyo to sa, dito sa spot market, amo na ibaligya, no? Pero ti, on top of that, ang kita sa aton nga mga electric distributor diri sa aton lugar, subutangan ina sa mga charges naman, no? Let's say for example, for the sake of argument, ginahambal ta nga ti hambal sa mga generation company o kun sa mga distributing companies ng electricity diri sa aton lugar, mga katropa, wa kami nagkita halin sa generation nga charge, wa kami nagkita. Pero tanawon nyo bala, halin sa mga charges nga halin sa system loss, iban pa ka mga charges da ang inabutang nyo. Plus ang kada charges na mga katropa, may taxes na ginabayaran ta. Pagbaligya sa mga electric distributor, no, sang ila ka kuryente sa consumer, mahal na. Nagtaas. Kay dito pa lang sa spot market nila. Tungkol sa mga outages gani, no, sa mga planta, kadto ka sa spot market mo, mahal na ang baligyan ng kuryente. Ipasa naton sino. And that's the result exactly. Why is it? Lapit na 15 piso per kilowatt naton din sa mga. Ginatistingan tang i-absorb niya tara mga katropa. Why to may mo? The fact is really yet we are afraid of to voice out exactly. Oh, ginakulbaan ta. Gusto lang nila ipaako sa aton, ipa normalize nga okay, there's really a problem nga gakatabo sa aton nga kuryente, supply sa kuryente. Kag amuna sa, why to may mo? No? Ti pero tanobla? Even ang mga LGUs, takto na Sir Kinet, even ang mga LGUs ta, na hipos man, siper ba nila sa pagdemanda sa aton kinamatarong. So, kita mo, ang aton sa kuryeng panunsog gani, why manihoy ni Heidi? Nga dapat ma-explicar sa NGCP, sa aton nga, electric utilities na aton daris makulod, kag sa upuntang DOE, no? Pa-explicar ron sila nga amon ni. Gilayag. Exacto nga amon nga obligasyon sa inyo. Pagkatapos, sus, tagaan nyo kung pinang nahot lang ang servisyo. Ay nako. Happy birthday sa kay bossing Francisco sa Mahimulaton, Banago. Wish you good health and more birthdays to come. Enjoy your special day. God bless you. That's from Tanduay Boys and Tagayers Forever Team. Happy birthday to all birthday celebrators. Happy birthday. Triple kay ginbaligya pagid ka in check. Sakto na ang hambal ni Councilor Wilson Gamboa. I heard it right. Yes, sir. Okay, oras, boss naman mga katropa. Thank you so much sa pagkapun sa atong platong tunan. Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Junel Apsay. Sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Ako naman sa katropang Win Salinas. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3. Supple Plus Gold.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
7: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Ang garang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga katrupa,

0: maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
1: Edukasyon.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997. Ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Kay kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
2: 0915-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: X FM 103.9.
1: Kasakit sa nabungkong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko sa salok naging buhat mo. Putigan ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Upang sabihak sino, hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo. Sadiin!
3: Tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
4: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: kuan ka tuig na ako nakatapos ang akong pagtuon. Kanugon man kung hindi ko napagamiton. Gani, sige naman tayo. Please, magpasugot ka na lang.
1: Pasugti na lang siya, Tay. Total ari man ako. Ako naman ang mabawi sa imukag sa mga utod ko.
2: Ta sige-sige. Kung gusto mo, gid, mag-apply ka.
0: Ay, madamog na salamat, Tay, ha?
2: Apang anak, kung mabudlayan ka, hambalon mo, gid, ako, ha? Kay masarangan ko ka mga buhiyon.
0: Hindi ka magkabala ka, Tay, ah. Kung mabudlayan ako, mapauli ko dayon, manugid sa imo.

0: okay na ba lang itsura ko?
1: Oo ah. Trabaho man ang applyan mo. Hindi ka mag-intra sa beauty contest, no?
0: Kung sa bagay. Ah, sige na nga. Malakat na ako. Nagahulat na si Eloy sa akin eh.
1: Oh, sige. Good luck!
2: Ikaw bala si May? Nga abyan ni Eloy?
0: Oh, sir.
2: Bueno, baton ka na. Magasugod ka na sa iyo trabaho buwas mismo.
0: Ay, madamog niya salamat, sir.
2: Madali lang. Kay tawgon ko ang tao nga ma-orient sa iyo trabaho.

0: Ano ba lang siling ko sa imo, ha?
1: Oo na, ah. Patin ako. Salamat, ha.
0: Ote, ano ko lang trabaho mo?
1: Ah, encoder ako sa mga inventories, kag mga invoices.
0: Ate, kahapos man lang gali? Wala sa problema.
1: Nalipay ganya ko, eh. Bisan paano, magamit ko ng tinunan ko.
0: Salones, hapiton ko ikaw sa inyo. Para upo na lang kita nga ma-report sa trabaho.

0: na ako, Ilis. Excited na ako, ah. Unang adlaw ko subong sa akong trabaho. Kinahanglan, hindi ako malate.
1: Abaw! Kagwapas ang anak ko, ah. Mm? Sa din ka pala magkantong?
0: Si tatay, bala mo. Hindi bala. Unang adlaw ko subong sa akong trabaho.
2: Ay! Oo, gali, no? Anak, kayuhon mo gida?
0: Siyempre.
3: Mayo, eh.
2: Oh, makmak. Kaya nga nagakusmod ka aga pa.
3: Paano naman, kuya? Sinugaling matipan sa akon?
0: Ako magyapon ang matipan sa imo sa aga. Kagmadungan kita lakat. Tapos sa gabi naman, burigan ko ikaw sa mga assignment mo.
4: Ay, kagisa pa. Aray man ako kag si tatay.
3: Sige na lang gani. Basta timprano ka pa mapuli sa hapon na nga.
0: Aba, oo. Buhaton ko ina para sa imo. Ata sige na. Magpamahaw ka na. Ka maghanda. Kay aga pa kung kita nga malakat siling ni Eloy.
2: Madunghan ka mo ni Eloy? Aba, dumayo ina ah.
0: Intay, pwede bala? Hindi pa gubang adlaw ko. Unang adlaw ko pala sa trabaho.
2: Ta-ta-ta-ta-ta. Oo na ah. Uy, nagalahog lang ko ah.
0: Ah, sige na, makmak. Magpamahaw ka na.

nagsaray kami sa tulungkuan ni Eloy diri sa jeep. Apang wala kami lagi sa bilanon. Kung magtabo ay ang amon panulok, gusto lang kami nga mag-iumiyokong. Ka-gentleman gid sa iya. Kaina, samta nagalakat kami pakadto sa balantayan sa salakyan. Ginaalalayan gid niya ako. Feeling ko, luwas ako sa mga malain ng mga elemento tungod kaupod ko siya.

lang may balan. Doa ka bulan na si May nga nagkatrabaho sa kinaubrahan ko. Kagkadadlaw, nagadungan kami sa pagsulod sa trabaho. Kagdungan man kami nga nagapauli. Kag sobrang kalipay nga kinapatsyag ko. Hindi mapulong. Abang, paano kung mag-abot ng panahon? Eh, hindi na kami magdungan sa pagpauli. Paano kung lain naman ang masugat kaya magdulong sa iya? Ginapaminsar ko pa lang. Daw ginabuno na sa madamong abisis ang akong kasing-kasing. Halos ang tanan sa opisina. Nakamutik sa akong balatsyagon sa iya. Wala untad ang sunlog sa akon sa mga kaupod ko sa butiga. Kagauman ang mga kaupod ni May sa opisina. Wala ako sa masabat sa ila, kundi ang yuhom lang. Kuntani, makaangkon man ako sa kaisog nga mapahayag kay May ang matuod ko nga balatsyagon sa iya. Wala sa ibang nga babae nga ginakilalang kasing-kasing ko, kundi siya gid lang.

0: Sinong bisita ni Busing?
1: Ay, bati ko. Amo ko niin ang anak sang tagiya sining kumpanya.
0: Hmm? Amo bala?
1: Ay, basi kung may kinanglan si Dre. Gani, nagbisita siya sa nginali. E kahina pa ina siya sa opisina.
2: Eh, okay lang sa imo kung Dre lang kita, sir.
3: Ah, wala sang problema. Coffee lang ako.
2: Okay, sir. Ma-order lang ako.

0: and Manila now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na. Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: XFM 103.9.

0: Mr. Velasco, inang si May Brillantes, ano blang posisyon niya dito sa opisina?
1: Isa siya sa mga encoders naton. Pero na-assign siya sa inventory kag invoices. Nga man, sir?
0: Wala man. May boyfriend na bala siya?
1: Oh. Sir, daw lain ang pamangkot mo ha. Daw hindi may na-related sa trabaho.
0: Sabtangan ko bala? May boyfriend na bala siya?
1: Sa nahibalaan ko, wala. Nga man, sir?

hindi ako mapamtang. Hindi ba dulat sa kaisipan ko ang nabatian ko na paghambala na ni Busing kagsang bisita niya? Nagabot na ang ginakadlokan ko. Nagusto ko na nga mag-ibigay na at pangginpunggan ko. Tugod kadlawan ako sa mga kaupod ko. Kung si Chester Gidman ngayon na ang makahatal sa kalipay kay May, bisan masakit. Batunan ko nga kung kapaslawan. Ginahigugma ko gid si May. Kaganda ko magsakripisyo. Ang buhaton ko na lang among ipangamuyo nga palang gaon siya ni Chester at ipanon kag indi pagpaluhaon.

0: ako.
1: May? Nga?
2: Kaya na pampangita ko sa imo. Mayo kaya na sa bata ko ginman ikaw.
1: Ah? Nga man.
2: Ide ako makadungan pa uli sa imo karon. Kaya nagpangimbitar si Sir Chester sa aman sa opisina. Makaon kami kuno sagwa. Libriho niya kami.
1: Amo bala?
2: Oo. Uy, paliog na ako ang balik kay tatay, ha? Nga, base kon magabihan ako pa uli. Ah, sige, ha? Kinagawin na pa sila sa akon. Hala. Nga nakita ko. Ano na hulog yung guya ni Eloy sa ginambalan ko siya? Nalibrihon kami ni Sir Chester? Karon ko na lang pabansaron, ina. Padalik-dali ako, ah. Kinagahulat na sila sa akon.

0: Sigurado na busog ka mo?
1: Yes sir. Madami salamat.
0: Welcome.
1: Sige sir.
0: I hope na nag-enjoy ka mo.
2: Oh sir.
1: Sige sir. Muna na kami si Imo.
0: Okay.
2: Muna na sir.
3: Sige sir ha. Mabantay mo na ko sang jeep sa unahan.
0: Idulong ko na lang ikaw, May. Dito ka lang sakay sa salakyan ko.
3: Sir?
0: Dali na.

0: Diretsuhan ko na lang ikaw sa paghambal, May. Gusto ko ikaw. Hindi ako sigurado kung dalayo na ini. Apang sa subong, ginahambal ko sa imo. Gusto ko ikaw.
1: Ma, sir?
0: Hindi ka na yung magsabat. Kaibalo ako nga nahinalian ka. Hindi lang ako gusto nga magpaligoy-ligoy. Madamo ako sa ginapaminsar. Ilabi na sa negosyo. Para padugayon pa nga mo sininga bagay. Pag-abot sa opisina, wala sang labot ang pagkagusto ko sa imo. Yani, kinanglan nga hindi magdako ang ulo mo. Boss, mugihapon ako. Apang buwas, idulong ko ikaw kung wala ko sa madamong abuluhaton. Pananglit nga magpadayon ang ginabatyag kong ini sa imo, ihanda mo na nga daan ang kaugalingon mo. Kinanglan mo nga magsugod sa pagpanghulag na disente. Ilibagay sa asawa sang tag-iyas ang kumpanya o kung big boss, inang chip ang dating. Kinanglan maayo ang hulag kag pamayo.
1: Ay, anong pagdumdum niya sa akon? Anong panulok niya sa hulag ko? Hindi disente? Suya ko eh. Abi niya nalipay ko.

0: ako na lang mabukas ang portahan, ah. Kido wala sa sang plano, nga buksan ako. Salamat sa pagdulong, sir, ha?
1: Sige, mauna na ako. Hindi ka magpalait, boss, ha? Sa opisina lang kita liwat makitay.
0: Ato na siya. Ay, matuod ba na nagkakatabong inis sa akon? Do trapo ko ba? Suya ko eh.
2: Big time, ha?
0: Eloy? Nagapangibot kay mo, yahaw. Kibot mo ko.
2: Agoy! Agoy! Grabe ka man ba? Kasakit ka mga ampak ba? Daog mo pang buksidor eh.
0: Buang mo eh.
2: Daog maayuhay na ka muna, Sir Chester. Kung sa bagay, bagay man ka mga duha. Pareho ka mga may tinunan. Pareho ka mga edukado. Bisan paano, may mga pagkabutang man ang pamilya mo. Gwapo siya. Kagwapa ka. Inalong galing. Suplada ka. Pero bagay ka mo, ah.
0: Ano?

ungot ko kay Sir Chester ah. Anong pagdumdum niya sa akon? Wala sang pulos? Samtang si Eloy, kontratuhon ako. Do isa ka prinsesa? Apang buang, iduso manggali niya ako kay Sir Chester? Wala naman bala ako sang bilis sa iya? Makaulugot!

Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, sa husto ng panahon. Diri na sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
0: Na XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Na XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko pala yarap sa mga balita. Blabson, amin bigit mga DJs nila kanjo.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
3: Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
5: Timo.
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: The Secrets of Hell.
7: Kung hindi husto ang aton sini pagpasunod sang aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi o kung herbal
8: Southern Plus Gold.
7: Amuning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
9: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. So hindi man siya paborable sa aton sini nga tiyan. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan. Tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
8: Southern Plus Gold.
7: Pero ang isa sa pinakapraktikal na kon nga ma-suggest sa inyo, Southern Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
8: Southern Plus Gold.
7: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
9: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sa ila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule
9: taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil malunggay Vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic sa mga hindi diabetic pwede ka magyapon pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic so pili lang kamo sa inyo kapihon ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans kape para sa tanan nga henerasyon kape sa tanan nga edad bata tigulang ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine labi na gid sa mga kabataan nga naga-eskwela naga-study mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
5: Yes.
10: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
6: The secrets of health.
10: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
6: The secrets of health.
8: Santon Gold Live Testimony.
11: May linda ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
8: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
14: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga konsyan, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo bang kusina ha?
17: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
16: Oh, gali, diri yo.
17: Ah, dali na.
18: Tila ba may hangin sa tiyan?
19: At masakit sa pakiramdam?
18: Kabagyan!
19: Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang,
19: tanggal agad ang kabag.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid
18: na all-in-one.
19: Sa presyong
18: magaan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
20: Sigarin mo sa ka-service ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangang po salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko siya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang aking ikot.
8: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Exciting bro!
1: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
22: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
23: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
24: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye.

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: FM News Central.
1: XFM Time alas 10.55 ng mga katropa may nga kasyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kamang sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong apalatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, Setyembre 9, tuwing 2026, kagsubong agang inyo kaupod si katropang Franz Andro Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita din maginup na nai humalin na alas 10:30, tuptob alas 12 isang uto, agon sa plaka mga importante nga mga issues. Nga ito na rin tutukan talakayan kagdiskusyonan siningadlaw sa hanggang Miyerkules. Sa mga nagamonitor, dala subong sa aton mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagay City sa 87.5 frequency, kag XFM Cabancalan City sa 106.1 nga frequency, kag ang XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9, kag XFM Canlaon City sa Negros Oriental, mga katropa, sa radio frequency naman nga 101.7. Sa mga nagatutok dira sa aton sa social media, sa Facebook, palantaw nyo kami mga katropa, kag mabatian sa YouTube, kag sa Facebook. Ang Facebook fanpage nato na muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, may ara man kita, no? Sa YouTube, ang muning XFM 90.3 Bacolod. Kaya mga katropa, may ara kita sa ginatawag ng official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ini mga katropa, ma-download nga libre sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network, mga katropa. Ma-install kag ma-download na ninyo nga libre kag inyo dira ma-access ang mga katropa. Sa bilog nga istasyon sang XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
0: Sentro.
1: And also mga katropa, pwede nyo man mapakigangutan ng XFM Bacolod sa siningin number 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Alas 10:57 na mga katropa, padulungan ta. Ang mga topiko na to subong aga, nga diri atong tutukan talakayan kag diskusyon na. Diri sa atong palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News.
2: Sentro sa mga balita.
0: Sentro sa mga impormasyon.
2: Sentro.
1: Mga katropa, talakayon taning rotational brownout. Ano halos sa tadlaw na lang ini, no? Kinita na niya siling malipot sa publiko nga maayo gyapon sitwasyon. Di mga katropa, makakulugmat ini. This is another concern for the public.

0: kon sa sining nga nagakalatabo subong sa atong Pilipinas. Tima ka tropa perti ng binaha. Sa una kasi siling kita, salamat nagulan, grasya ini. Subong nga panahon, magulan ay perwisyon na ni. No? Amo ni blang kinalain sa sining nga panahon mga katropa. Pero dire kita sa supply sang kuryente. National Grid Corporation of the Philippines dapat may sabton gid sila publiko. And also Department of Energy or DOE ini mga katropa. Nga ano ni ay hanang kabagdanan, why gid si DOE sa solusyon kung nga dapat mahatagan na isang igtalopangod ang ining adlaw-adlaw. Halos adlaw-adlaw. Sentro! Gasiling kaya ba lang ah? Ay salamat kapahuway kita sa brownout. No? Sa isa kasmana, do halos laban mga katropa. Sa bugos kasmana, do puro brownout na lang yung ginabantayan. Ta. No? Pito kadlaw sa isa kasmana. Apat ka beses sa isa ka o ang ibang ganito, lima ka beses eh. No? Grabe sila no? Do gajuti man sila? Lima man kadlaw ang ilang brownout? Duwa kadlaw day off nila? No? Di perwisyon na niya katama mga tropa maglima kadlaw nga sudan sudan brownout sa tagsa kadlaw. Di Department of Energy? Si DOE ni dapat mga tropa? Alangan man niya si Department of Health ni pamangkotonta? Kahit si Department of Energy man ni mga tropa ang ang natungdan gi nga departamento sang gobyerno nga dapat magatag ini sang igtalopangod sini nga nagakalatabos bo lala na niya katama no mga katropa karon sugpunan ta ni kay pagkigangutan ta na karon si Councilor Wilson Gamboa Jr. angot sa sini mga katropa nga nagakalatabo damo kita sang palabuton nga mga hitabo sa matasyon nga mga binulan mga katropa ti sa Oktubre maskara sa Nobyembre basi madayon ang eleksyon. Tay sa Disyembre, Pasko, tikod nanu pagida nga mga events tra pala. Ti amo ni dapat ang aton nga tun-an man, no? Samtang timprano pa na tonly just sa diri sa Bacolod but sa bugos ng inyo nga Pilipinas. Makalarma. Tiga yellow and red alert status always yang Visayas kag Mindanao. Kasi moving nga pagka insindi na, ano na ihan? Oh. Oh, normal pa ni bla. Opo hindi na. Kakaroon mga katropa, kay ti siling ko, sa bulan sa Oktubre, maskara. Ti ba si brownout on muna nila? Kay ti sa Birnes na nigali, opening na sa maskara. Oh. Karoon, kuha naman na kuminto, kag dugang detalye si Councilor Jason Villarosa. Ako rin mga katropa, sa pagbukas sa ang maskara, oh, para ti kabalo naman kita October, ti prano pa ba? No? Ti amo gina mga katropa for preparation. Oktubre, mag-upis ang maskara for how many weeks ta? Tigaling mga katropa mo naman na din kabudlay nga pangatubangon na ton. Yumihuman talang tuod. Iyam, isang yuhumo. No? Dala lang sa yuhum kung sa kanta, pablas maskara, dala lang sa yuhum. Pagaling ka kurluri, et na yung kalabanan sa ton. Yumihum lang taprong balatsagon, tiga ga sigabong na balatsagon, ta, bangod gilain buta. Bangod sa sitwasyon nga ginapangatubang ta. Brown out day, baha to, kinawatay day, kung ano na lang to. No? So makara mga katropa mo ning mga topics nato nga dapat tutukan kag ibang pagid nga mga detalye mga balita nga dugang sa gwa no sa field naton tibalon taman ni mga katropa talakayon taman ni kag idulong sa inyo dugay-dugay diri lang sa tako pala tuntunan ng sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
0: Alas 11:02 na mga katropa mga produkto sang Yes to Health ipakilala ko anay sa inyo mga Ultimate Trio. Ang Ultimate Trio sa Yes to Health, mga katropa mo ng Santon Golder Ball Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Golder Ball Capsule, mo ni ang himo sa Magustin na Marguso, Malunggay, Ahos, kag Sperolin. Itingo mo ni mga katropa sa isa kakapsula, agad nga makabuli, ginidula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin man, no call maligo. Patasi mo nga sugar level, imong nga blood pressure, mga katropa, kung ano pagidabi nga mga balatian, karadra sa inyo sa karong nga ginadaladala nyo lang, ginabit-bit nyo kung din ka mo, ipanghaboy nyo na kay basura na. Mga tropa, basta magtumarka mo everyday sa Santon Gold Herbal Capsule. No? Na yung mga balatian niya, basura, hindi tanay mapuslan. No? Sino man natin gusto na maging balati, ano na dodlaw? Kobra kaya, agay-agay ka day mo yan. Gunia kaya, no? Mga katropa, adlaw-adlaw ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Nami pag din eh, subong nga tiyempo, gaulan-ulan naman. Dapat nipinsan na ko galingon ta. Mabusta itong immune system, mga katropa, no? Magtumaras ang Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Imo naman ina mga katropas sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas, nga mangaranong gauge sa vitamin C. Kag meron kita mga tropa no sang premium D3 soft gel capsule. No, premium D3 soft gel capsule mga tropa, baka pa-healthy sa tong mga cells, makapabakod sa tong mga kutulo na kag makalingaw sa tong mga infections nga kausa bacteria kag viruses. Sentro. Ang ini nga mga produkto mga tropa, mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Nginamtan sa dalan ng Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide. Just like sa nga, Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica. And don't forget sa online sa Shopee.

0: Alas 11:04 na mga tropa. Tala kayo, ang tanan nga ito, nga unang nga topic ko. Okay, oras na doon ginalao talaga. Ah, mga katropa, dire kita, no? Kahit siling dire, before kita mag-proceed kay Councilor Gamboa, may mga na-research ko din, no? Siling sa Visayas, I mean sa nga NGCP. Ang Visayas grid, mangin red alert as demand exceeds in capacity. Taas ang demand, low on supply. Di kabalo naman kita ng mga katropa, eh, no? Amugin man ang resulta. Pero ginpasalig dire sa NGCP sa aton way back, mga katropa, sinila nga mga inadlaw sa September 3, nagpasalig si DOA nga target nila before Christmas or during Christmas to end to Visayas Mindanao Power Grid Alerts. Ay, tinunto. Hindi niya husto. Nga sa taon niyo pa yas Paskwa. Hindi niyo masolusyonan samtang timprano pa. O nga pala buto, pabisa bulan sa Disyembre. No? Tenong maningbot silingon niyo gili. Hindi mo kayo bilang makita mga katropa kung ano kauyaya sa Pilipino. No? Kaya nga, pasulabi yung pananangilang ang mga personal ng mga interes na dapat tanin mga katropa kung sino na Department of Energy Secretary. Dira na dato hilon nyo da sa pitika, balit lungga niya, kay basiga katulog pa na. No? Amo na yung dapat ya da ano da, na, anong bala? Kuliton? Kuhiton? Nasa nga kuhiton? Psst, chay! Galaw-galaw, chay! Huwag ka na pangitaan na sa ibang solusyon. Kaya mga katropa, no, aray naman kita. Kaya hindi ko nakita, in some other countries, bala, pagplastaras ang cabinet members nila sa mga departamento, may mga experience yung mga katropa sa ilang obra. Okay, for example, butang ka na Department of Health, talaga mabutang ka na accountant na. Talaga mabutang ka na engineer sa Department of Health. Hindi dapat doktor. Ito mga katropa, ang Department of Energy ni, ano na yung background ni Garen. Dapat yung mga katropa, may mga idea bala sa sina nga mga departamento. Kag sa sinap lang mga katropa nga ano no, nga linyada sa trabaho. Nga may namasgaan. Amo nang termino da, may namasgaan. Kay ti halay ka lang da bato sa posisyon mo, way ka magaling may namasgaan da. Pagpungko mo pa lang at ihulat ka na lang sweldo mo. Tapos kun ano pa da nga mga bagay da ang idapalsi mo, nga ka lang. Oh, ito o mo pang guya mo kay dapalong sa pila ka milyon na nga banggada. Ba? Why mo na solusyonan kung ano yung ginapangatubang sa nga problema sa Pilipinos, bo? Oh? Nalang tawa ba lang mga katropa? Ang brown out na subong, hindi yan, ang one hour is in, ano mo, lipot pa na sila yan. Subong yan nga, brown out subong mga katropa, labot ang tatlo ka oras. Dowa ka oras, tob, tatlo ka oras ang brown out. Tayo sa inyo, normal pa na. Mga katropa. Ang talang ang dapat ding magatag sa attention diri si Department of Energy kag mismong NGCP man, no? Storya na ida slabla. NGCP. Ari nga mon proposal from Department of Energy. Nga dapat ani amo ning obrahon ta para hindi kamo da magalang-alang sa inyo nga supply da. Di natin magbinasulay sa iban pa nga mga aspeto, ginapamalabaga ng pagtukod sa sining mga planta, nga posible, tani nga makadugang panasang bulig para sa dugang nga supply diri sa aton for the grids. Maka-provide ka mo supply sa grids. So, hindi na siya dapat, tani mo na makatropa ang punto, ta. Nga magbinasulay kita. Central. Oh, sino man bitod ang nga tawo dabing pamamalabag for the development? For pagpasanyog and for the success sa pungsod ta. Kabaluman kita. No? Pero ganito, subong mga katropa, amo na ning kasubo din. Kaya pag-inchindi ko na ang sitwasyon sa supply sa kurente, doon ginamonopolya mo sa mga dagko paa. No? Dagko hawak. So, amo ni bala subong, kita nga mga gabayad, resto gitirme. Gabayad ka na, servisyo nga i-provide si mo, wala-wala pa. Oh? Husto nang imo bayad ka sa lubra, nagang problema ka na ganit kung di ka naman makuha sa imo inugbayad sa kurente. Kaya muna bilang mga katropa na ikakalatabo o subong saton. No? Paano kita? Gakabulag na tangadaan kay dulom ng palibot. Ah, di na takakita. Dugay-dugay, ganit mabakala lang kuhidlam ko kay doong balay ko, doong kuiba na. No? Mabutang na lang ko idlam sagtang ko kay do ka delikado mga kabataan ko pasuksukan ko lang sang hard hat kay kadulom ba si magkalabunggo bla no kanami asang oras ang brownout nila gagar home sang kadulom ang balay mo oras ang kagabi yon ang brownout mabati. Buhay ka na yan may mabati. Ang pagdayaw, kagpagpasalamat sa publiko, puro na yan mulay. No? Kung mulayo lang mo sa publiko, sa kanginan, pwede ginam mo. Hindi galing, tingin may mga delikade sa kita. May mga gusto man kita, may mga pinanilagan man ta. No? Kikalayo mo na tulad mga katropa mo, tera may social media, oh. Sa luma, yun ang reklamo sa tao, mabuyayaw sa inyo. Tiyan mo ni mga katropa, si Sharon Garin, eh. No? Ay, tikon maalam ni siya. Di na maglabot sa punto, nga muna mo. Sentro. God, doon nagsanting akong tangkugo sa pagsilinga. Solusyonan, mga katropa. Magpaskwa! Tinubot silingon nyo doon, kabalas na pasang tao, ang paskwa nyo tao, kung tato nyo ng power grid alerts, gano'y? Doon mo na, bla. O, paskwa na namun sinyo, mga wayhuya, mga tao. Sentro. Pero tingit, no? Bisa na, numero sa pakulbong pa kayo, mga wayhuya, gano'y? Mga damol, guya. No? Tapalo, mas piyak, ito nyo pa ng piyak, ay, way ko ba siya? Doon mo na, mga katropa. Tidiri subong, ang punto, diribala na to, mga katropa. Tisiling diri ni Sharon Garino. O, ginkol yung atensyon sa National Grid Corporation of the Philippines because of the continuing rotational brownouts Centro. Across Visayas, kagsisuno sa iya, unacceptable pa. Huh? No guy na gani, ah.
1: Bow, ka-perfect.
0: Di, imo na sa jurisdiction mo na ikaw na dapat mangita sa paagi. Do, ibasol mo sa ipasalong mo sa grid, mga katropa. The first place amo ning gamanipulatanan mo kun ang taon ta. Si DOE ni mga katropa ka control kun ang taon ta mo. No? Why na sang iba ning mga departamento? Alam mo ang Department of Health ni, Department of Finance, kun ano pa da? Ng mga departamento sang gobyerno dring mabulig siya ni. Oh, ari bla mga katropa padulungan si Councilor Gamboa Jr. Oh, Councilor Wilson. Ang odre mga katropa sa natabo o sa sininga bagay. Nagkakalatabo diri sa aton siyudad sa Bacolod. Karon, schedule nyo, ano oras naman? Kaya ako niya ginanta ko na schedule ko, alas 4 sa alas 6 naman. Oras ba lang inugtigang mo? Oras ang inugluto mo, Panyapon? Panyapon kami, matagal alas 9 na sa gabi, ah. Garagok-ok na siya mo sang gutom, kaya hindi ka kagiyo, kaya kadulom. O, te, tapos ang balong ka, bakal ka na, muna yung muto. Teo, mabakal ta na. Pero tigali mga katropa, hindi niya deserve sa tao nga muning tubang tadladlaw. Centro. Hindi niya kaya nga, gabay ta sa gusto mo. No? Ginabayaran ta sila sa tion nga magpadala. Tapos lang karoon sa disconnection notice, kakabalakang tao. Ano mo? Dahil ako kayo, mag-inugbayas ko rin. Hindi mga katropa, ang aton disubong lakat is kung mapangita ang solusyon sa natungdan ng mga departamento, pasalamatan ta. Te, kung doon maglala na lang gini, te, kita yung mismo mangita solusyon para manging komportable kita sa sulod ng balay ta. Eh. Kaya bangon sa kainiton mo. Oh, grabing init, grabing ka pa ang mga katropa. Okay lang na tanay kung buksa mo lang ang bitana, kung huwag ka blagin na lamok. Tignan mo na karoon kayong lamok sa sulod ng balay niya. Centro. No? Tigaryo, si ang siling diri mga katropa, may battery backup target for Panay. Another immediate measure kuno suno sa DOE, which is mga katropa, nanginipektibo kuno, no? Ang 253 megawatts ka battery, ginakabi nga battery energy storage system or BESS. BESS. O BESS. May solusyon ako na si BESS mo. Oh, sa Visayas Grid. She is referring sa Visayas Grid. Centro. Mga tropa, ang capacity nga ginidistribute across Panay, Cebu, Negros, Leyte, just 450 megawatts, mga tropa, ginaptala na para sa Panay. 63 megawatts for Cebu, 100 megawatts for Negros, and 40 megawatts for Leyte. Okay, mga katropa, ang 253 nga ni, no? Amuni siya ang ginatarget nila. For this another system, ginatawag nila nga BESS, Battery Energy Storage Systems. Centro. So, tikita dito si Negros, may pinakadako, gali yung mga katropang ginadistribute nga kapasidad. No? So, tisubong, ang BESS rollout, gina-expect yun yung mga katropang magatag sa dugang, nga buffer stock, in short, buffer stock niya, no? Or ginag do ano blama katropa do sobra ng mga supply para sa mga sudden power shortages, gulpe bla brownout without any unscheduled unscheduled brownouts. Tegin amuni siyang purpose ko no sang nasambit ni nga battery energy storage system mga tropa. So ti subong padulungan ti si Councilor Gambua no para ma ano tani matalakay tani no mga katropa kung ano pagininga ang mga paglantaw sa sininga sitwasyon sa karon no. Iti may mga sige lang okay lang may mga individual yung mga katropa gana masiling bala naton nga ti sila gini ang dapat naton nga lantawon kay do ba sige nang pangan Manila bla ang supply sentro ginamo no polize na ikabalo ka naman negosyohan mo sentro palang abuyan sang tao negosyohan pa sentro ang negosyo ginanegosyohan. Kung mahimo nga pugaon, pugaon gin. No? Sentro. Kita dre mismo si Dalom, kita ding nag-rely sa sining mga supply. Te, nga kita. No? Puga, sep, pangaton, bilin. Sentro. Short lati, kaging, why nagid? Pugo sa duga. Kaging puga na nila. So mga katropa, respiya ka linya, makaupo na ton si Councilor Wilson Gamboa, angot sa sining talakayan sa supply sang kuryente mga katropa. Sentro. Councilor, good morning. Kaupo mo subong si katropang Andrew, sir. Good morning, sir.
2: Sir Andrew, mayong aga, kasi yes, tanang-tanang nagpamati, no? May aga.
0: Councilor, no, do hindi na ganyan normal, kaya do pilanaks ba na, sunod-sunod, do binula na. Nga, muna ni, everyday, may rotational burnout kita. Anong una mo ni nga masiling, sir, and what are the causes in eh?
2: Okay, now, Drew, anong ko, gusto ko bala si Pantiparon, ganyan. But, we have to agree at some point kung ano pala yung pagtanaw mo kung magsiling ikaw sa kung negosyo. Kung magsiling ikaw a bit private corporation ang nagapagalagan, mm-hmm. ano yung napagtanaw mo ay nan negosyo bala na ang una kaglabi sa tanan ang nagatulod nila o kung servisyo o kung kawang gawin.
0: Mm-hmm.
2: Now, ikaw, mga pangkotusin mo, Sir Andrew, ang pribado nga kumpanya, hindi yan pang publiko ha, kundi pribado, ano ang nila nga primary consideration? Is it profit o kung servisyo?
0: Do, why naman doon? Hindi naman tayo kasi nga servisyo na eh.
2: Ay, correct. Diba? Ete, amurasun ko nga, ganyan ang sunod sila sa sinong negosyo mo. Kay parang may ginansyaon ka mo. May ginansyaon kita. Kasi kung nag-negosyo ikaw at alos, eh, mayo pa, isarang mo na lang na ang mga negosyo.
0: Mm-hmm.
2: So, ang inibang mga pagkuha nila ng isa kapubadong kumpanya sa aton na electric distribution utility, negosyo na yan ilang primary consideration.
0: Mm-hmm.
2: Now, ang rabang na rason nila, sila nila, ano ganit? Low supply.
0: Low supply.
2: Kaya nag-aagi sa isa ka maintenance o kung repair, rehabilitation, ang ilang mga feeders, ang ilang mga substation, nila. Ang ambal pagigan nila, cut down to dyan. Kaya nabasaan ako na walo kabilog. Siling nila ng mga power tensions nila ang pataragi. Tsaka hindi. Protedas, those are the usual. Hindi lang, masami ang muna ang termi pamakianta nga ang muna ang usual nila ng mga explanation o kung excuses. But let me, hindi rin naman kita yung magad. Kung sabi na ko nga, Sir Andrew, na binatunan ni Naton, kaga binakuha, binakuantablag, ginatahi-tahi-ta ang mga circumvening events.
0: Mm-mm.
2: No? Kasi mga previous past events at mga circumvening events that transpired to arrive at ang ambato ganit sinisakon isakan ang orthodox maverick nga analysis nga kung naan naga agunto kutatubong sa binatawag nila power shedding. Ang tawag nila power shedding mo. O kung rotation electric interruption. O kung sa malupot na sigulan nun, brownout. Ito? Ito, iba na mo ito ang isa ka lugar sa brownout ang isa ka lugar. Tapos pasigawin mo na itong isa. Ang isa naman, brownout mo, pasigawin mo ang isa. Itong power saving siya na, butulungan sa power saving at Fernando, inablang ginakwan mo, intentionally mo, nga patay ang kurintis ng isa para mahatag mo sa isa ka mga specific area naman ang among kuryente. Okay. Now, may tatlo kita, Sir Andrew, yes, ka binatawag na ito nga players sa electric industry ammonia production. Nag-produce, power provider, sino sila, may tatlo. Ini silang big three nga ang nag-produce ang sino nga kuryente. 80% ganyan yung isip ko. Ang baluban tapo 90% sa ato na power generation ang nagakapot si Sir Andrew, ang tatlo lang ka mga big players amo ini ang San Miguel Corporation ni Ramon Ang ni Aboites kag ni Lopez amo ini first gen corporation ara man ang nagadala sang kuryente sa ato na electric power distribution amo ini transmission amo ini ang GCP. Amo ni siling lang nagadbitbit siyang kuryente, eh hatag sa distribution, kag ang distribution amo mag-abol sa mga konsumidor. So, three key players, ang production, ang transmission, kag ang distribution. Okay? Sir Andrew. Now, may tatlo ka source of power nga ginakwaan ang ato ng mga power producers o mga atong power providers. Isa, amoy ni ang fossil fuel, gatongbla, diesel, gasolina. Amoy na nagapandar abe sa ilang otong. Ang ikadua, amoy ni ang coal-fired power plant. Kag ang ikatlo, amoy ni ang renewable energy. Tatlo. Now, ang coal-fired power plant, Sir Andrew, gindulan na ina naton, ginpanawgan na moratorio. Tungod siya nila mga environmentalist group. Nga, hindi sila ikaw yun sa tool. Eh, para sa ila yan, nagapaguba sa hangin. Okay, amot dudugduman mo ang kitko salko. Nagtara ganito kay te, perte damo ang sang nagapunor. So, nadula na inaalos ang coal-fired power plant. Balik, ang renewable energy, magsiling kita gani, renewable energy, amo iniblang mga indigenous ng mga sources. Like for example, ano? Hydro, water, geothermal, wind, kag ang solar. Ito? Now, yung solar banwa, amuna inisiling ko ang ginatutukan. Butang tabi, gali lang sa Negros Occidental. Ang geothermal energy, unreliable, insufficient. Umang kakulang. Wala kita wind, wala man kita hydro. So, may ara kita alternative source of energy amoy ni solar. Prote, banwa, kung magsiling kita solar ganin, damo man sa may nag-auponer sila. Kagdamo bala pasikot-sikot, una bes maagi, ikaw yanay, sa DNR. Diba? Kite, tuta mo. Tapos, binauponeran hindi sa mga kalabanan natin man ng mga opisyalis kay tungod nga food security kita kay kung tabunan kung duta tayo hindi nakatanong sa solar panel Chakta Sir Andrew. So hindi ang mga NCC environmental clearance ang dapat kwaon sa sini ng mga gusto mag-invest sa solar power energy. Wala pa na labot ang dar. Ito ang bilog ng Negros Occidental Sir Andrew is an agrarian reform declared area. So, damo pang adult na mga clearances ang mga inuon mo. Hindi permits right of way, kapinagid ninyo, isyos ang litiste, isyos ang prangkinsa, gali, baklo mong paanay sa ila. Takaw, kaya tumod din corner nila ang franchise. So, bak ang corruption, hindi manama. In other words, in solar power na ginasaligan man naton, and maximize, underutilized. So that brings us to the only reliable source among hindi ang fossil fuel, diesel, gasolina. Nga kung sa diyan, ang estimate ko ara sa 70-80% nga ginasaligan ko mo sang sinong mga power providers para makaproduce sila sang power. Now, Dr. Sarandro, now pamangkot. Pag pila ganit, subong ang gasolina, ang gatong?
0: Pila?
2: Pila subong engineer? Nagduple ang presyo kay Kuruchin yung gira.
0: Oo, dahil nagmahalagay. Masaka na
2: ginigin. Nagmahal na gid, nagsaka na gid. Nagmahal na gid, nagsaka na gid. Dugdugli ganit ang presyo. Kag wala labot, imported ni. Kung magsiling kita ganaya imported, ang ginabayad yun ni Naton Dolyar. Okay? Kaya tinagsaka man ang exchange rate ha. Ay nagnubo man ang peso against the dollar. So nagmahal pagid ang bakal rin nila sang wala lapos nagdobre ang presyo sa merkado, ang pagbakal rin nila nagmahal pagid. Kag wala lapos sina nagmahal man ang presyo sang pagpangutang natin sa mga bangko. Ang high cost of loan, di ba? Nagsaka man. Di ba? Kita mo lang kung nga ang Pilipinas, subong, numero uno, subong, nga wala nang kabayad-bayad na sa ilang mga utang. Nablang, kwan, ng, ano tawag sa kanay, non-performing loans. No, well, non-performing loans. So kung wala gaglakat ang utang mo, ginapasakaan man ang interest ng bangko kontra sa ino. Dr. Fair?
0: Yes, sir.
2: Di wala naman kita si Lincoln. Pinanaman kita dito alihot-alihot sa mga foreign investments. So, buot si Lincoln, wala sang kwarta ang pag-megasunod. Buot si Lincoln, banwa, na ang production subong sa hindi ng mga kumpanya, uman kamahal.
0: Okay. Councilor? Yes. May bago lang ko din nga nakita, ang presyo sa kuryente dan sa spot market sa Visayas kag Mindanao, daw dako ginangin saka sininga last August. Ang Visayas, nga which is state dogin lasa, gigita sang yellow kag red alert, sobra 7 pesos per kilowatt hour ang ginsaka sa average nga market price. Ang sa Mindanao is 9 pesos per kilowatt hour.
2: Okay. Okay. Doon pa kung nakikat to, Telandro. Dato na. Are, Telandro, ha? Sa last point, may tatlo kita type of supply contracts. Kita naman, ha? Kundi, amuna na sa Lincoln production. So, mahal ang pag-produce ng ilang nga kuryente sa tuanay kumpara na to. Now, kita naman, ang NFC naman, may tatlo na sila kakontrata sa sining power producers. Base load, amoy niya lang 24 hours, bayaran mo. Kung gabito mo ko hindi, bayad kagigya sa giyapon. Kag ang bayaran ay siniya, terms 30 to 60 days. Kag 24 hours niya, nga dapat ko, umugay kay kontrata niya, po sa manubo na presyo. Nubo na presyo, fixed price. Okay? May aray kaduwa, intermediate load. Amoy niya nga ginabakal man ni naton, may kontrata man niya, ulo mahal-mahal ni siya utilize kumpara naton sa base load 24 hours kaya ang ginatagaan ni naton sang ining na kuryente during peak hours lang. Okay, so kontrata ni barato man ni pero mahal ni siya utilize sa base load. Now, ano na yung punto mo? Spot market. Ano na yung wholesale electric spot market? Ang baklanay ni Dina advance ka. Hindi kanila pagpadalaan sa kuryente kung hindi kanay mag-down. Kag ang baklanay ni Dea, auction market. At pagpabidin kung sino na dasiling nila ang pinakamahal, amo lang inayang tagaan nila.
0: Oo, gani man.
2: Kag wala labot, may base price na sila. Tagaan kanila presyo, Okay, ang presyo abi, butang ta 7 pesos.
0: Mm.
2: O, dira ka mo masugod, bid, ha? Mm. Hasta nga mag-isakaay, kaya mag-isakaay.
0: Mm.
2: Kagpagustuhan ay, kung pila ang presyo, ang samasarangan, sang nepsi, ibakal sa ina.
0: Oh.
2: Now, areba sa Andro, ha?
0: Mm.
2: Kung ikaw, abi, production, kami gusto niya tanaw mo, mm. matagapadiayhan sa baseload kasi intermediate,
0: mm.
2: baseload, nga fix ang presyo. Mm. Sa Kabalokan na gate nga, nag-duple, nag-triple ang presyo sa production costs mo.
0: Mm.
2: Matagapadi.
0: Mm.
2: Mabayad na lang po siling nila penalty.
0: Mm.
2: Total, may penalty, manadak loss mong ginatiling. Mm. Mas marato para sa mga power producers
0: mm.
2: nga magbayad penalty sa nga magbalikya sila sa barato kayo.
0: Mm.
2: Tako?
0: Mm.
2: Now, eh nila ginahatag ang ilang production. Dire nila ginahapoy sa spot market sa WSM.
0: Mm.
2: Ang tawag na WSM. Kaya nga, mahal di ang presyo. Pabayad kami sa inyo mm. sa penalty base sa kontrata ta.
0: Mm.
2: Pero dire kami ang mabalik ya, sa inyo sa spot market. Okay, kandako di at ang ginagkaw namon. So, ang ginatangkaw nila sa production, negosyo.
0: Mm.
2: Hindi sila yung mag-honor sa kontrata. Eh, bayaran na lang namon na siling naton sa penalty na nakasaad na sa kontrata, pero dire ka mo yan namon baligyan.
0: Hmm.
2: Now, kung ikaw abis sa lugar ni Nepsi, Sir Andrew,
0: hmm.
2: Nepsi kita, kaya ginabasol nila ang production,
0: hmm.
2: kaya wala mas na may memo.
0: Hmm.
2: Kung hindi sila pagtagaan yun, base sa kontrata, at mabayad mo lang sa penalty,
0: hmm.
2: wala ka man sa may memo.
0: Hmm.
2: Pero kung ikaw abis si Nepsi, utang tabi ang iyong mga game partner di at least 20% lang.
0: Oh.
2: 20% lang sa iyong mga consumption. Why ka, in other words, kay kumuha, why ka naging tagaan sa iyong mga kontrata sa base load and intermediate,
0: hmm.
2: utang tabi sa 20, another 20% ang shortage. Shortage. Sakto?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Tungod na wala naging tagaan to, base sa kontrata,
0: mm.
2: ang iyong yung backlog, just 20%.
0: Mm.
2: Kaya hinang 20% ya, hindi mo na niya pag-ibaklon sa spot market kay maperte ka man.
0: Mm.
2: So, ang imoon mo, hinang 20% na shortage, shortfall, o kung deficit,
0: mm-hmm.
2: sa sining mga power producers, i-power shedding ko na lang niya.
0: Mm.
2: Ipamarte ang eko mo, hindi ko magbakal sila, mm. kay maperte man ko,
0: mm.
2: kung baklon ko sa mahal,
0: mm.
2: power shedding ko na lang kag power o kung rotation mm. power interaction ko na lang kag brown out ko na lang hindi mm. na lang ako magbakal
0: mm.
2: o chilingon banwa tanan-tanan ilo'y nga problema ang ginagambalan kag ang ginasiguluan man ang ilo'y naton negosyo.
0: Okay. Mm. Gani man.
2: So, claro, Sam?
0: Yes, ang buka na kang si Lord, no? Pero ti bantayan ta ni, kay oh. na si Kun Astasan, no? Ni Black Council, magsigisigi ni. Kay sila yung Dresden Department of Energy by Christmas ko, no? Eh. Basi mo, tatani ko, no, ang yellow and red alert status diri sa aton. But hoping ati before December masolusyonan na ni Councilor kay ti magamo na galeado isa gid ka quarter or sobra sa isa ka quarter yang muning matabo sa aton di ba no. Sige ni
2: Banwa Sir Andrew, hasta kung hindi matapos ang dinamo sa Middle East.
0: Hmm.
2: Ha, kung butang tabi nga, nabala nila nga, wala na binubanay sa Middle East by December.
0: Correct na.
2: You see? Basi hmm. magalala ka, magalala pa.
0: Correct.
2: Both silingon banwa, wala kasiguraduhan
0: hmm.
2: kay kita tanan-tanan nagahulat.
0: Hmm.
2: Kung ano ang matabo
0: hmm.
2: dito sa gira sa Middle East.
0: Okay.
2: So in other words, hindi kita preparado.
0: Oh. Okay.
2: Hindi kita preparado. Why not ang preparahan? We invite in a solar power.
0: Mm.
2: Yet wala kita, wala nato ng ibang mga sources like coal.
0: Mm.
2: Kung wala nato ang preparahan,
0: mm.
2: naglupok ang gira,
0: mm.
2: agunto kita.
0: Okay.
2: Amoy na isang mangkot to. Ang rason si ni Banwa ay tungod nga privatized na kita, nagsugot kita, nga isa pribado ang aton na distribution utility din baligyat ang Chineco.
0: Mm-hmm.
2: Teko nang ginatanaw yan nila ni gusto hindi niya serbisyo
0: mm-hmm.
2: manigatay at tanan-tanan diyan.
0: Mugani na.
2: Pasensya na kita.
0: Mm-hmm.
2: Amo na ya siling kong tampat ko sa isa ka pamilya nga nagpamangkot sa akon.
0: Mm-hmm.
2: Kung sino na da si aton na nagbululuto kag wala nagluto marisi. Pro kumuya kita nga jutay kita kayo nga wala kita ya nga nagatindot sa tuwa na ito we have to bear the consequences of the action of this majority nga nagsugot nga ibaligay ni nila ang Seneco sa isa ka pribado nga kumbuyuhan.
0: Okay.
2: Pati na pagbaligyas ng transmisyon dala pa na daang aton nga production ang napukor. Kaya ini tanan-tanan banwang ng mga nito ini tanan-tanan na public na key players sa power industry din baligyan na ini naton tanan-tanan sa pribados.
0: Okay.
2: Private na ina siya.
0: Gani man. Sige. Councilor, thank you good sa siningan diskusyon. Kag sa mga chempo, good morning dira.
2: Bo, salamat kay Sir Andrew. Kamay pa nga natagan ni nga tumatay ka ng tweet. Kag, I welcome, no? Any rebuttal coming from the scene or coming from the power producer sa sining analysis na nga duwa. Kaya maverick ini mo. Fearless niya kag an orthodox analysis niya. Na wifi ninyo to na batian sa mga kaninan.
0: Okay, sige. Councilor, thank you again. Good morning.
2: Salamat at may aga.
0: God bless you. Sentro. Mga katropa, ito na batian si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang Audrey, mga katropa siya komento sa bahay niya sa Palindugan sa sitwasyon ta sa karon. No? Nga, Audrey, mga katropa, ang brown out di na magid maagwanta. Sentro. Alas 11:35 na magpause kita for a while. Isip po na tali karon. Mga katropa, pagbalik sa sentro.
3: Tumang yan ang importante, Sir Jocelyn, ang matalupangod na to ng aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
4: Ang ibang sanity, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kahibalo, galing ka-hypertensive naman siya mo.
3: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Galing hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, galing naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringa korason kay nga man makabulig sa panubo sa aton sa ringa LDL kay ang problem Sir Jocelyn kabaliskad eh nagkataas ng LDL naganubo sa ring HDL nga suppose ang LDL amo gidya ang manubo so ginabuligan niya panubo ang LDL gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ko nga aton sa ringa HDL mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa kaugatan kag mapanami ang blood circulation sa ni kag sa regular sa ni kag hustuhan nga pagkaon sa ni ang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason. The secrets
4: of health. In the absence ng mani, Abidokle, may allergy ka sa mani pagkatapos not all the time magkakaon ka sa mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sininga organ sa ato sininga lawas, Dokle.
3: Ang isa Sir Jocelyn sa ma-recommend gid nato, no? Nagakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sininga Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton. Santhon Plus
4: Gold. Ang iyasining niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sa vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C. Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
3: Gintuyo, gini Sir Jocelyn, kaginhungod, gini ginupod ang queen sang prutas kag utanon amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa ninga lawas Sir Jocelyn tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa ninga spirulina ang malunggay Sir Jocelyn spirulina is complete protein man ini sila recommended ini sa mga nagaedad na Sir Jocelyn para hindi bala madali magpayos sang aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Jocelyn kulang na sa exercise Santhon
4: Plus Gold dira sa Santhon Plus Gold capsule kompleto na ina siya premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C initanan mabakal ninyo sa mga butika. The secrets of health. And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
3: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ningan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkapa, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababainan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sin eh, kahit ti kunara na sa stage sa pagminupos, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix.
1: Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenerya stevia, Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
3: Correct, Sir Josil. Kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan dyan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
5: The secret of health. Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santhon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika! Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
5: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, unianbit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Exciting!

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw nga ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM 103.9.
2: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga balita.
4: How to be evidence-based now?
2: Sentro sa mga impormasyon.
5: Sentro sa mga impormasyon.
6: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
2: Sentro sa serbisyo publiko.
7: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyas.
2: Feds, Andrew Bugos sa Sentro.
8: Sentro.
9: FM News
2: Sentro.
10: XFM tayo pala sa 11:47 ng mga katropa. Kag nagbalik na to nga pala tuntunan ang Sentro.
2: Sentro.
10: Kag sige, hinga ka, buong ko na lang engineer para ano. Si Bilero sana lang. Pasudlon ko na lang sa ngagaw. Oh.
2: Sentro.
10: At yung mga katropa, sumabot ang Biyernes, no? Kahit di, ano na ni, ng opening sa Waska. Kuha ko na lang ning dugang detalye update, no, sa mga excited sa maskara. Oh, basi ma batayan niyo na ni mga tropa.
2: Sentro.
10: Okay, sa Committee on Tourism. Mabalaan ta ni. Yo mga katropa, no. Pa-discuss na ni kay Councilor Jason Villarosa. Mga tropa, ang opening this Friday sang Maskara 2026 mga katropa.
2: Sentro.
10: Councilor, good morning. Welcome sa XFM Circle. Upod mo subuk si Katropang Andrew Mayngaga.
11: Yes, ako po pang Andrew Mayngaga.
10: Yes, sir. Thank you, good Councilor. No, sir, bali under sa Committee on Tourism, bali sa Friday, magbukas na? Formal na ni sir nga mag-open ang Maskara?
11: Yes, actually, ang matabo sa Friday, we will have our grand launching, no, sa Maskara Festival 2026. In which we hatag man sa Bacolod Gugma Foundation, I mean, upcoming events, official events, no, for the Maskara Festival 2026. So,
10: okay.
11: Hindi pa rin siya sa opening,
10: yes,
11: pero
10: sir.
11: Grand launching sa ating
10: okay. Grand launching, gali, no? It's not corrected. So, grand launching. Balik, Councilor, sa din siya posible nga ipatigayunan, sir?
11: Yes, it will be sa Roy's Hotel.
10: Okay.
11: Siyempre, gin-invite man ang aton mga friends from the media, ang tanan aton nga city officials, ang aton mga sponsors, para at least makita man.
10: Yes, sir.
11: Kag makita nila, no, ang gin-line out sa Gugma Foundation ng mga events. Kag siyempre, publicize naman, kag i-post naman aton sa social media pages naton ang upcoming events for the Maskara Festival 2026. Nga fun-filled yun. From October 1 to October 18 ang ato yung event. So it will be a 3-week long celebration taupod sa ato nga syudad, sa ato nga Gugma Foundation.
10: Okay. But Councilor, no, anything special for this year's Maskara, sir?
11: Yes, Congressman Javier Benitez, I think doon ang partner siya with our Gugma Foundation, kaya kita naman ang potential, no, sa atong yung Maskara Festival. May ara kita sa mga hackathon in which nga sponsor niya sa DICT. Kagin patigaya naman, of course, ni Congressman Javier Benitez. May ara man mga events sa atong yung mga city officials. Parehas kay Congressman Javier Benitez. May ara man siya specific day nga ipatigaya yun nun nga sa Maskara Festival, kaupod ng Premier Greg Big sa tanan yung city officials. We will have our sporting events on the first and second week.
10: Okay.
11: Sa atong na third week, of course, ang mga main highlights naton. Ang atong na sa Lacson Street Party, may araman kita sa opening party, may araman kita sa closing ceremonies. Medyo damo din sa Andrew.
10: Yes, sir.
11: And like the previous Maskara Festivals, fun-filled yun siya kag, of course, no, ng full of activities nga makabulig yun sa aton nga syudad, sa ekonomi sa aton nga syudad, sa aton yung mga negosyante.
10: Okay, so, well, may anong mga i-look forward ni sa aton nga mga ano ni Councilor for the coming maskara sa October 1 na ginimo, no, sir?
11: Yes, October 1 na ito yung opening program. Like I said, hindi namin mga sporting activities kita. I think the main or the highlight is pickleball tournament. Okay. Okay. I think this is the hype subong. Amo isang demand sport in which na mo gid excited. Kaya wala po ang Gugma Foundation naton ma pa tournament. Ang Congressman Javi Benitez will also have a tournament in partnership man sa aton nga Gugma Foundation. Kaya wala po sinamiyara kita mga football, kita sang golf tournament, kita sang volleyball tournament. So every sporting event will be well represented. Wala labot ang aton ng mga lain-lain ng mga sectors such as PWD, senior citizen, sa aton mga vendors, will also be represented sila na lain-lain ng mga events on the second week. So medyo damo din siya. So I think ang mga pumulo yun, not only from Bacolod City, of course, sa mga regions sa Bilog-Negros Occidental, will be very much excited for what's lined up sa aton ng Maskara Festival 2026.
10: Okay, sige. So, ti Councilor, ba si may dugang alandang ang mga announcement or may mga gusto kayo palabot, sir?
11: Yes, of course, not as the City Councilor Committee Chairman on the Committee on Tourism. I-invitaron ko na lang, I would just like to take this opportunity to invite each and every one of you. And of course, I know ang iningaw programa mo, Sir Andrew, is not only for

0: Okay, thank you, Ken.
1: Centro. Mga katropa, ito na batihan si Councilor Jason Villarosa for the grand launching, no, sa Biyernes na. Mga katropa, no, September 11, Friday. No? So, for the 18 na, nga celebrations ng maskara sa mabot ng bulan sa Oktubre. Alas 8:54 na ba ang oras ko din lang alang na gagawin ko na ni mga tropa nga ton nga mga ano no mga nagatutok sa karon. Good morning kay Sir Rodel, kay Len Antonio Talde, kay ni Chongko. Good morning kay ano mga tropa. Hito Daso, no, Jelwin, Johnny Bert Fardo, Mayna Dumipig, Mary Jane Balualio, Rihanna Destro, Princess Gorin, Milani Martisano, kay Ray Arto, kay Bonbon Acosta. No? Standby, mga katropa, kay May Gabulos, ang XFM Network News for the national and regional news. Saliwat, niyong korban si katropang Franz Andrew Burgos, nagkapasalamat, gain mayng uto, and God bless us all, mga katropa.
2: Franz Andrew Burgos, sa Sentro. Sentro.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitlang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang order yung ang kape. Gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatitlaw ko sang akong ampyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan?
4: Mag Santol Plus
7: Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santol Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
7: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa, exciting!
14: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Katropa, yari na mga

0: Presto Health Products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 009 series of 2026.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
4: Manila. Alas 12, mga katropa.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: mga pangunang headlines sa dito sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, Paolo Marcos, ibinida ang pagtaas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa PISA.
1: Headlines. Attorney Michael Poa out, Attorney Paolo Panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte.
0: Headlines. Senate Impeachment Court, hahanap ng legal na mga experts or legal experts para sa bold threshold ni VP Sara Duterte sa impeachment trial.
1: Headlines. VP Sara Duterte personal na dadalo sa arraignment sa kasong grave threat sa Biyernes.
0: Headlines. DILG Secretary Rimulya, kinumpirmang alam ang lokasyon ng pinagtataguan ni Central Bato de la Rosa. Rimulya, sinabing may makapangyarihang tao nagkakanlong sa senador.
1: NBI sinisilip ang 1.9 billion peso flood control project sa Davao City.
0: Headlines. North Luzon Expressway, mga katropa, bukas nang muli matapos ang flood control work.
1: Headlines. Balitang regional, 869 PRO 11 personnel i-deploy sa barn para sa parliamentary election.
0: Headlines. International, South Korea nagpadala ng team sa Strait of Hormuz.
1: Headlines. Balitang showbiz, Yeng Constantino, inaming nag-audition sa Sex Bomb Girl.
0: At sa sports, Thailand DST Kola, kampiyon sa 2026 PBL Invitational.
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide.
0: Mga tropa, panahalian na po tayo today ng Wednesday, September 9, 2026 at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Dali po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian. The pause.

0: Diretso tayo sa detalye. Kinatuwa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa Program for International Student Assessment o PISA. Ayon sa Pangulo, kabilang po ang Pilipinas sa iilang education systems na nakapagtala ng pag-unlad sa lahat po ng tatlong larangan. Isang hakbang na ay dapat palakasin pa upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon at kinabukasan ng mga mag-aaral sa Pilipinas.
1: Maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement. Pag pinagkaisahan natin ang pagpapaganda ng buhay ng ating mga mag-aaral ay talagang ramdam na ramdam ang napakagandang resulta.
0: Si Paulong Ferdinand Marcos.
2: May bahagyang pag-unlad sa kakayahan ng mga estudyanteng Pilipino sa pag-unawa sa binabasa, pero malayo pa umano ang bansa sa tuluyang pagresolba sa problema sa kalidad ng edukasyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na maraming dahilan ang mababang kalidad ng edukasyon kaya hindi ito malulutas ng iisang hakbang lamang. Sinabi niyang kailangan patuloy na kumikilos ang Department of Education, mga lokal na pamahalaan at local school boards para mapabuti ang pagkatuto ng mga estudyante.
3: Sige, pwede tayong pumalakpak dyan sa mga resulta niyan, pero yung problema is way far from being solved, no? So
4: yes,
3: kailangan pa natin katulad ng ginagawa mo. Ginajab-jab mo pa rin si Secretary Angara kasi hindi siya dapat mahuli na natutulog sa pansitigan. So
4: alright,
3: hindi pa tapos yung problema.
2: Si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
5: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, yung mga manggagawa po dito sa NCR ay patuloy ang panawagan para sa kabuang 85 pesos na dagdag sahod. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM, Mega Manila.
6: Sa Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at protection para sa mga Pilipinong Marino sa pagpag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order No. 283 na nilagdaan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, tutuktukan ng MLAO ang pagbibigay ng legal assistance, pag-aayos ang labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seekers, layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at makaturo ang pag-resolba sa mga usaping kaugnay na sahod, beneficyo at iba pang karapatan ng mga manggagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers upang mas mapalakas ang proteksyon at suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News
2: Nationwide. Towa out, panelo in bilang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
7: Hinihiling ng House Prosecution Panel na personal na humarap si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Prosecution Counsel Lorna Kapunan, hindi na nila ihaharap ang natitirang 15 testigo sa kanilang unang listahan kaugnay ng Article 1 o manoy pagmamalabis sa paggamit ng confidential funds. Ayon naman kay House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, dapat marinig ng taong bayan ang panig ni VP Duterte ukol sa kontrobersyal na confidential funds. Ikinit ni Luistro na may karapatan ng publiko na malaman ang panig ng pangalawang pangulo kasunod ng paggamit ng depensa ng mga proteksyong isinasaad ng konstitusyon laban sa mga testimonya ng pangalawang pangulo. Sa halip na iharap ang natitirang mga testigo, plano ng prosekusyon na humiling ng sumpina para kay VP Sara sa susunod na bahagi ng impeachment trial. Ayon naman kay Attorney Chel Jokno, may 104 na requests for admission kaugnay ng Article 2. Humiling naman si Attorney Michael Powa ng 15 araw upang makapagbigay ng komento kwarto sa mga naturang hiling for admission. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, babalikan po natin mamaya yung balita. May kaugnayan kay POA na pinalitan bilang tagapagsalita ni Vice President.

0: Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Hihingi ng opinyon ang Senate Impeachment Court sa mga legal experts bago naman magpa siya kung manatili na 16 votes ang requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate Presiding Officer Francis Escudero, maaaring imbitahan bilang Amici Curiae o tagapayo ng korte ang mga retiradong mahistrado ng Supreme Court at mga eksperto sa constitutional law. Nagugat ang usapin sa apila ni Senator Judge Erwin Tulpo kung ang tinutukoy na all the members of the Senate sa konstitusyon ay lahat ng 24 senador o mga kasalukuyang nakadalo lamang. Una nang nagpasya sa Escudero na kailangan ng 16 votes o 2/3 ng 24 member ng Senado para po makonvict si VP Sara Duterte. Sinabi naman ni Senadora Pia Cayetano na kailang linawin din muna kung may kapangyarihan bang impeachment court na baguhin o suriin ang naunang interpretasyon ni Escudero. Samantala, sinabi po ni Senator Joel Villanueva na malinaw sa konstitusyon ang requirement na 2/3 ng lahat ng member ng Senado. Pero nais pa rin niya na pag-aralan ang issue dahil may formal ng apila. Inaasahan po maririnig na impeachment court ang mga legal experts sa September 16 habang nakatakda naman ang oral arguments ng prosecution at depend sa September
2: 23. Inayagan na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang parehong panig ng depensa at prosecution na magtanong at mag-cross-examination sa mga security officer ni VP Sara Duterte na sina Colonels Dennis Nolasco at Raymond Dante La Chica. Sakaling ipatawag sila bilang mga testigo. Ito ang naging desisyon ni Escudero matapos itulak ng ilang mga senador na may harap sina La Chica at Nolasco matapos silang tukuyin ng mga testigo na umano'y namahagi ng confidential funds noong kalihim pa ng edukasyon si VP Sara. Samantala, nagpapahiwatig naman ang House Prosecution Panel na mismong si VP Sara Duterte ang kanilang ipatatawag sa witness stand o unay ng aligasyon ng maling paggamit ng mahigit 612.5 million peso na confidential funds.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:11 sa XFM News Nationwide. Katropa, balikan lang natin ang detalye po na si POA ay out, Panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte. Magbabalik si Katropa ang Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
3: Ni Vice President Sara Duterte si Attorney Paulo Panelo bilang bago niyang opisyal na tagapagsalita ayon sa Office of the Vice President. Magsisilbi si Panelo bilang pangunahing tagapag-ugnay ng komunikasyon ng pangalawang pangulo. Kabilang sa kanyang tungkulin ang paghahatid ng mga pananaw, posisyon at opisyal na pahayag ni VP Sara. Gayon din ang pakikipag-ugnayan sa media at publiko hinggil sa mga kaugnay na usapin. Inaasahang haharap din si Panelo sa mga mamahayag para magbigay ng mga paglilinaw at pahayag ng OVP sa mga isyong may nalaman sa Vice Presidente at sa kanyang tanggapan. Papalitan ni Panelo si Attorney Michael Poa na matagal nang nagsilbing tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Sa bagong setup, si Panelo ang magsisilbing pangunahing mukha ng OVP sa pakikipag-ugnayan sa publiko at media, lalo na sa mga usaping nangangailangan ng opisyal na tugon mula sa pangalawang pangulo katulad ng impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Ikiniit ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na hindi maaaring pilitin si VP Sara Duterte na tumistigo laban sa sarili niya sa impeachment trial. Batay sa Article 3, Section 17 ng 1987 Constitution, may karapatan ng isang tao na hindi maging saksi laban sa kanyang sarili. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na maaaring imbitahan ng impeachment court ang pangalawang pangulo na tumistigo, pero hindi siya maaaring piliting humarap bilang testigo ng prosekusyon. Anya, malabong ipilit ito ng impeachment court dahil malinaw ang provision ng Bill of Rights tungkol sa karapatang laban sa self-incrimination.
0: XFM News Nationwide.
4: Kasi ang kailangan lang naman nila patunayan was this misuse of confidential funds. Sa aking palagay, hindi naman nila kailangan ipatunayan yung criminal liability kasi ibang usapan yun eh. Gusto nila yung criminal liability makita ng taong bayan, which I think is unnecessary.
2: Si Paul political analyst attorney Michael Yusinko.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang katropa personal po nahaharap si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC sa Biyernes para sa arraignment o pagpasa ng mga kasong grave threats laban sa kanya. Ayon sa kanya, dating defense spokesman Michael Poa, kailangan personal na dumalo si BP Duterte upang mapagpasya kung aamin o hindi sa mga paratang. Hindi naman nagbigay ng komento si Poa sa pahayag ni Interior Secretary John B. Crimulla na una-umanong nagtanong ang kampo ni BP Duterte tungkol sa posibilidad na makulong ito sa Camp Crame bago nagpasya magpiansa sa korte. Sinabi po ni Poa na hindi pa nila napag-uusapan ni BP Sara Duterte kung sasamahan niya ito sa araw ng arraignment.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hindi papayag ang prosekusyon na manatili sa ospital si dating House Speaker Martin Romualdez habang dinidinig ang kanyang motion ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano. Sinabi ni Clavano na daraan muna sa pagsusuri ng mga government doctors ang kondisyon ni Romualdez upang matukoy kung kailangan talaga siyang manatili sa ospital. Kung mapatunayang maaari siyang gamutin ang hindi naka-confine, higigit ang prosekusyon na dalhin siya sa regular na detention facility.
0: XFM News Nationwide.
1: Maaaring makatulong sa dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang pagbawi ng testimonya ng ilang saksi sa kontrobersiya sa flood control project sa imposibilidad ng kaalyado din niya. Sinabi niya dating Kongresista Robert Ace Barbers at Manila Representative Joel Chua na maaaring isalang-alang ang mga recantation o pagbawi ng testimonya sa paglilitis sa kasong plunder laban kay Romualdez. Ayon po kay Barbers, 4 or 5 sa 18 saksi ang umatras na sa nila mga naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa kontrobersiya. Samantala, sinabi naman ni Chua na igilagalang nila ang naging desisyon ng ombudsman at gagamitin ni Romualdez ang lahat ng legal na paraan para ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Interior Secretary John B. Crimulla na may makapangyarihang tao manong nagpuprotekta kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago sa batas. Ayon kay Crimulla, alam na ng mga otoridad kung nasaan ang senador at nakikipagnegosasyon na umano sila sa mga taong kumukupkup dito. Tumanggi naman ang kalihim na pangalanan ng mga umanoy, tagapagtanggol ni De La Rosa at Ibunyag ang eksaktong kinaroroonan nito. Sinabi rin ni Remulla na iniiwasan ng pamahalaan ang armadong operasyon at inihikayat si De La Rosa na sumuko ng mapayapa habang gagamitin naman ang pamahalaan ng lahat ng legal na paraan upang mapalabas ang senador sa kanyang pinagtataguan. Si Senador De La Rosa ay nasa ilalim ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinasasangkutan din ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
1: Iniimbestigahan po mga katropa ng National Bureau of Investigation ang 1.9 billion pesos flood control project dyan sa Davao na buong iginiit na iginawad sa Genesis 88 construction batay sa mga dokumentong nakuha mula sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinusuri ng tanggapan kung may irregularidad sa pag-award at pagpapatupad ng proyekto. Lalo na't napunta sa iisang contractor ang nasabing multi-billion contract. Tinitingnan din po ng kamanihan ang iniulat na matagal ng pagkakakilala ng contractor sa mga personalidad na konektado naman sa pamilya Duterte. Gayun po man sinabi ng PNP o ng NBI mga katropa na wala pang pinal na konklusyon at patuloy po ang pagkalap at pagsusuri ng ebidensya. Napansin din umano ng mga investigador na may mga proyektong kabilang sa mga dokumentong hawak nila na mula pa noong taong 2024 pero hindi pa kompleto. Sinabi rin ni Matibag na layunin na investigasyon na tukuyin ang katotohanan at papanagutin ang sinumang mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Kung mapatutunayang walang irregularidad at maayos naman ang pagpapatupad ng proyekto, sinabi ng NBI na ilalabas din nila ang nasabing resulta.
0: XFM News Nationwide.
2: Muli binuksan sa lahat ng sasakyan ng North Luzon Expressway o NLEX matapos makompleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang unang bahagi ng mga hakbang para maiwasan ang matinding pagbaha sa tollway. Naglagay ang DPWH ng reinforced steel ship piles o matitibay na bakal na harang sa mga bahaging madaling pasukin ng tubig baha upang hindi umapaw ang mga ilog papunta sa NLEX. Kabilang sa mga tututukan ng San Simon at Tulaok Bridge sa Pampanga na matinding na apektuhan ng nakaraang pagbaha. Samantala, mahigit 28,000 o 26,000 na katao mula sa Pampanga ang nananatili sa 415 na evacuation centers dahil sa patuloy na pagbaha sa nasabing lugar. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 7,343 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center sa buong lalawigan.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan.

0: 12:20 ήταν ο όρος XFM News Nationwide, μάνα τα τρόπα. Αν XFM News Nationwide, σώμα σαν ουρέν, απ' να πάπα ειγκάν. Σε πάνε XFM Station Aten, σα Καλύμπο, Ντάβαο, Σιμπού, σα Γκάι Νέγκρος Οξεντάλ, Μπουκιντών, απ' Μπακόλωρ.
1: Μπαλίταν, Regional, Regional.
0: May lalaki na nanagaw po ng mikropono sa inuman dyan sa La Castellana, Negros Occidental. Pasintabi po, ito'y sinaksak. Patropa natin sa Rita Wendell Balinaro ng XFM Bacolod.
2: Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng ilang beses sa Setyo Mantuhod, Barangay Kabakungan, bayan ng La Castellana, Negros Occidental, noong gabi ng Setyembre sa ICE. Kinilala ang biktima na si Domi Hirada, 36 anyos, habang ang sospek ay kinilala naman kay alias Jovel Landisa, 20 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Master Sergeant Erald Gisuan, investigador ng La Castellana Police Station, noong hapon ay nag-iinuman ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan at kapatid. Nauna namang umuwi ang kanyang kapatid bago nagtuloy-tuloy ang pag-inom ni Hirada. Dagdag ni Gisuan, matapos uminom ay pumunta si Hirada sa isang kalapit na inuman kung saan naabutan niya ang suspect na nag-yuki-yuki. Inagaw umano ni Hirada ang mikropono kaya sinita siya ni Landesa at ng may-ari ng inuman. Gayunman, hindi ito pinag-alaman ng biktima at pinagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa habang sa pinatigil na lamang siya sa pagkanta. Umalis naman si Hirada sa lugar, subalit sinundan siya ng suspect na makita ni Landesa ang biktima. Nilapitan niya ito at sinaksak ng ilang beses. Nagtamo ng maraming sugat si Hirada dahil sa pagkakasaksak at agad na binawian ng buhay. Samantala, nahuli naman si Landesa sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan. Nahanda naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect. Mula rito sa 103.9X XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katkaropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Isang news na batang nagbibisikleta, nasawi matapos mabangga ng SUV sa napagmamayari ng LGU sa Barili, Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
3: Ang isang 10-anyos na grade 4 student habang critical naman ang isa pang bata matapos sila mabangga ng isang SUV na may pulang plaka sa Barangay Kandugal, Barili, Cebu. Naganap ang aksidente pasado alas 12 na tanghali kahapon. Kinilala ang nasawi na si alias Andrew, residente ng Sityo Tapo na Barangay Kandugal sa nasabing bayan. Critical naman at patuloy na ginagamot sa ospital ang kasama nitong 8-anyos na bata ang tinatawag sa palayaw na amaya. Sa eksklusibong panayam ng 88.3 XFM Cebu sa mga magulang ni Andrew na sina Minandro at Jusein Cañete, sinabi nila magkasama ang nagbibisikleta pa uwi ng kanilang bahay ang mga biktima na mangyari ang insidente. Galing umano sa Barangay Giluktog ang SUV at patungo sa Barangay Kandugay na makarating ito sa bahagi ng kalsada malapit sa isang pribadong resort. Batay sa salaysay ng mga magulang, nag-overtake umano ang SUV sa isang motorsiklo. Ngunit habang nag-overtake, nawalan umano ito ng sapat na espasyo sa kalsada at sinalpok ang bisikleta at sinasakyan ng dalawang bata. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng dalawang biktima. Malubawang sugatan si Andrew at kalaunan na binawian ng buhay. Samantalang patuloy naman ginagamot sa ospital ang kanyang kasama na si Amaya. Nasa kusodina ng Barili Police Station ang driver ng SUV na sinasabing government-owned vehicle. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulisa para matukoy ang buong pangyayari at ang pananagutan sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Alvin Mata, XFM News.
0: Samantala, ito naman pong tenggang pad control. Panganib pandulot sa bahay na tabi ng proyekto dyan sa Tugiganaw. Katropa natin sa Manila, JP Sucking, XFM Tugiganaw.
4: Ngayon ang mga residente ng Anafranis, Tugiganaw City dahil sa Natenggang Creek Project ng Oplan Kontrabaha kung saan iniwan ang binungkal na lupa sa gilid mismo ng mga bahay matapos ang huling trabaho nitong buwan na Hunyo. Ayon sa apektadong pamilya, delikado na ito kapag umulan bagong lipat lang umuno sila nitong buwan ng Enero kung saan kanilang bahay ng kaakahalaga ng 2.5 million pesos. Hindi na sila makatulog tuwing umuulan dahil sa takot na posibleng gumuho ang bahay anumang segundo, minuto o oras. Sa mga larawan, walang kahit kalahati man lang sa isang metro ang layo ng hukay sa bahay kung saan hindi na ito matayuan ng tao o alagang hayop. Nananawagan naman sila sa DPWH at lokal na pamahalaan na bigyan muna ng pansamantalang proteksyon o barrier ang gilid ng bahay. Layo nito na maiwasan ang pagbuho habang hindi pa natutuloy ang konstruksyon. Noon namang binisita ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima ang site kasamang DPWH District Engineering Office, City Engineering at mga kapitan ng bawat barangay. Inilakay ba dito ang pribadong lupang maapektuhan palabas ng Linaw West? Gusto nilang linawin para maiwasan ang reklamo bago ito ay ang konstruksyon. Ayon pa kay Yusek Kalima, mahalaga ang koordinasyon sa mga mayari ng lupa at barangay. Piniyak ng DPWH naman na gagawing mas malalim at mas malapad ang creek para kayanin ang malakas na agos ng tubig sa tukulan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pangamba ng pamilya dahil sakaling magkaroon ng bagyo ngayong taon, 100% na posibleng guguho ang pinaghirapan, pinag-ipunan ng mag-asawa para sa sariling bahay. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigiraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropeng JP sa aking XFM News.
5: Halawa nakapagtala ng dalawang magkasunod na lindol. Katropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawan.
6: Live! Magkahiwalay na lindol ang naitala sa karagatan malapit sa Agutaya, Palawan kahapon September 8, 2026. Ayon sa DOST Fibox, unang naiulat ang magnitude 2.8 na lindol alas 4.11 ng madaling araw na may lalim na 17 kilometer at epicenter na 25 kilometer sa hilagang silangan ng Agutaya. Sinundan ito ng magnitude 2.0 na lindol alas 4.23 ng madaling araw na may lalim na 31 kilometer at epicenter 37 kilometer hilagang silangan ng nasabing munisipyo. Sinabi ni Dr. Teresito Bakulkol ng Fibox Palawan, hindi umano ito naramdaman sa munisipyo ng Agutaya dahil pinaka-epicenter na nangyaring lindol ay nasa Negros Range. Wala namang naiulat na merong napinsala sa nangyaring pagyanig. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Balikan lang natin, Katropa, yung tamang report kanina. Pag na isa mga manggagawa sa NCR, patuloy po ang panawagan para sa kabuang 85 pesos dagdag sahod. Katropa natin sa balita, nagbabalik Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Isinusunod ng mga grupo ng magagawa ang pagpapatupad ng kabuuan 85 pesos na pagsahod para sa mga empleyado ng National Capital Region. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kastusin, IT Federation of Free Workers President Atty. Sunny Matula ikinabig na nila ang paglabas ng Wage Order No. 28 na napakda na 60 pesos ng pagsahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Git ni Matula, mananatili ang kanilang panawagan para sa mas mataas na aumento upang makatulong sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng mga magagawa. Samantala, nilingon na Department of Labor and Employment o DOLE na ang 60 pesos na pagsahod ay bahagi ng unang ito ng kabuuan 85 pesos wage increase, habang ang natitirang 25 pesos ay inaasar ipatutupad sa susunod na yugto. Patuloy naman ang pagtalakay sa usapin habang hinihintay ang magiging resulta ng legal na proseso kagabay ng Wage Order No. 27. Para sa magkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 19.5 Mega Manila, News.
5: Dead 69 personnel ng PRO 11 i-deploy sa barn ngayong araw para sa parliamentary elections. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Report. I-deploy ngayong araw ng Police Regional Office 11 ang nasa 869 na tauhan nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang bahagi ng security preparations para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14. Isinagawa ngayong umaga ang send-off ceremony para sa mga tauhang nakatakdang bumiyahe patungong BARM. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, kabilang sa 869 na i-deploy ang 500 Special Electoral Boards, 365 security personnel at 4 na opisyal na itatalaga sa iba't ibang lugar kabilang ang Special Geographic Area, Maguindanao del Sur Police Provincial Office, Maguindanao del Norte Police Provincial Office at Cotabato City Police Office. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Rosete na handa ang mga tauhan at pinaalalahanan ang mga ito na gampanan ng maayos at responsable ang kanilang mga tungkulin sa panahon ng halalan.
9: Based on laws and customs of Bangsamoro Autonomous Region, show respect to local traditions, cultural sensitivities, and empathy to the locals. Engage in positive interactions and build trust with communities. Huwag na kayo sumausaw sa kung ano man ang meron doon. Kung ano yung tasking natin, doon lang tayo, napakaliwanag doon. Do not go over and beyond. Pagka may mga nanggugulo doon, always report the incidents to your superior officers and we will handle the situation properly.
8: Nagbigay rin ang mensahe sa seremonya si Regional Election Director 11, Attorney Rimlani M. Tambuang.
10: Alam niyo ang gagawin niyo, kung wala naman kayong baril, pagdala na lang kayo ng pusas. Kasi hindi lang naman kayong special electoral boards yun, at the same time, please, you are a person in authorities. As you proceed to your respective areas of assignment, I ask each of you to remain vigilant, disciplined, and steadfast. Follow the rules and procedures, maintain neutrality, always coordinate closely with one another, and in every circumstance, remember that the credibility of the election rest not only on what we do, but on how faithfully and honorably we perform our duties.
8: Samantala, binasbasan ang mga idideploy na tauhan at mga sasakyang gagamitin sa operasyon sa pangunguna ni RPO 11 Regional Chaplain Police Colonel Marlo Labares. Bahagi ang deployment ng PRO 11 personnel sa suporta ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng seguridad para sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
11: Katropang Brian, patuloy naman nagdadala ng mga pagulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas ngayong September 9.
5: Katropang Badi, ayon sa PAGASA, nakataas ang heavy rainfall warning sa Zambales at Bataan habang asahan din ang malalakas na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon. Dahil naman sa dating bagyong Pilandok, makararanas ng pagulan ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Aurora.
11: Maulap po na kalat-kalat na pagulan din mararanasan sa Metro Manila habang mainit naman malinsangan sa panahon dyan sa Mindanao.
5: Samantala, patuloy din minomonitor ng PAGASA ang posibilidad ng pagbuo ng low pressure area o PAR sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo.
1: Balitang International.
11: Atin po sa atin to ng Santon Gold, ang Balita International, nagpadala mga katropa ang South Korea ng inspection team sa United Arab Emirates para suriin ang sitwasyon sa seguridad sa Strait of Hormuz. Ngunit wala pang desisyon ng Seoul na magpadala ng mga sundalo doon. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin po ng grupo na tingnan ang kalagayan sa mahalagang daanan ng mga barkong naghahatid ng langis sa buong mundo.
1: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng singer-songwriter na si Yen Constantino na minsan siyang nag-audition para maging miyembro ng Sex Bomb Girl noong 14 years old siya. Sa panayam, sinabi ni Yen na hindi siya nakapasok sa grupo at aminadong nakahinga pa siya ng maluwaga dahil hindi niya gaanong forte ang pagsasayaw. Sa halip na maging bahagi ng Sex Bomb Girls, nagpatuloy si Yen sa pagkanta at pagsulat ng mga awitin hanggang sa makilala bilang isa sa mga tanyag na singer-songwriter sa bansa. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
11: Atin po sa atin to ng Premium D3, katropang nasungkit ng Thailand CST Cola ang kampeonato sa 2026 PBL Invitational. Matapos walisin ng NX Red Shyamalan, 25-22, 25-21, 25-19 sa deciding finals sa Araneta. Ipinakita po ng koponan ng Thailand ang control sa buong laban at naging ikalawang guest team na nagkampiyon sa Invitational kasunod ng Japan.
1: XFM News Nationwide.
11: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide. September 9, 2026, araw po ng Wednesday.
5: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
11: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian Depas.
11: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
13: Nga XFM kid how?
14: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
13: Nga XFM kid?
15: Ay nami ang music ah.
13: XFM kid.
15: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita blam. So nabibigit sa mga DJs na lakad.
16: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
13: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
13: Nga XFM kid how.
17: Timo
1: XFM 103.9. XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
18: Ator balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
19: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
21: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
24: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay pagkos sa akong sang Sister Pain. Nagasita, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na warm.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
27: XFM.
28: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
0: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
28: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
0: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: The secrets of health. The secrets of health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita sa nga mga talakay sa natural nga mga pamagi. Sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian, kaya siyempre sa pagpabakod sa aton sa nga lawas, ang pinakapunto na aton dira, kung paano nga ang mga balatian ato nga daan sa mas temprano pa malikawan. Kaysa sa maghulat pa kita nga magbalatian, bawag dito pa kita sini, ano? Kung kaysa magtinguha kung paano ang mga pamaagi sa healthy lifestyle, dito pa kita sini karon nag-id-id, ano? Kung anong maayo kaunon, anong maayo inumon, dira kung may mga ginabatsyag na kita sa aton kadawasan. Samtang ang sekreto gani sini, samtang kita sini ang mabakod pa aton mintinaron. Ang maayo nga pagkaon, gusto sini nga ilimnon, gusto nga pahuway. Kagpadayon sini nga pagtukib sa mga prutas, ang mga utanon, nga makabulig sa aton pinagi sa nutrisyon. Amat-amat na aton sini nga tunan, kaganaron ng aton dogalingon sa pag-ehersisyo. Pag-expose sa aton dogalingon sini sa silak sang adlaw, pag-inom sa matilo nga tubig, paghaklo sa matilo nga hangin, breathing exercise.

0: kagamon ang tinguha naton dari no sa aton sining nga pagpangalagad dari sa kada edisyon sa aton sining programa sa The Secrets of Health. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa ning edisyon sa aton sa ring pagpangalagad sa pag-istorya sa isa na naman ka tupiko. May angot ayan posible sa ibang dira nga nagabunobatsyag sa ni. O kung mahina posible ang organ, no? Particularmente ng organ niyo sa ring aton pag-atunaan o kung system nga pag-diskusyonan sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad. Kag live magkita mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Bugos sa ring isla sang Panay. Isla Siri sang Guimaras, kaga isla sang Negros Island region. Sa kutob sa matabutan na no, sa aton sa ringa pagpangalagad sa may mga XFM stations ng mga lugar nga na-mention na naton. Kaga of course, sa bilog man niya kalibutan na no, ay live kita makita ang nagbabatian through Facebook. Basta may internet lang. Sa Facebook pages sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa mga Facebook pages man sa mga XFM stations ngayon nyo sini mabatian o kung ginapamatian sa sining mga tinion sa programa sa aton sini Secrets of Health Edition. Kag basi may mga concern man kamo sa ikayong lawas, may mo nyo lang isend dari sa aton sining text hotline 0950-975-6970. Bukod nini ganino, dira sa aton sa ring Facebook live page, pwede nyo man ipadalangin nyo sining mga health concern dira o kung mga palamangkotanan, ano, basta may labot lang, no? Sa inyo sining ikaing lawas, sa nutrisyon, mga food supplement nga makabulig sa inyo sining ikaing lawas o kung pala man ko tanon may angot sa mga food supplement nga aton sining gina-discuss dari. Isend nyo lang o kung diralan sa aton sining comment section. Later portion sa aton sining programa aton din na pag-basahon. Well, sa nasiling na nato, isang na naman ka-topic ang aton sa ring pag-istoryahan sa regresyon sa aton sa ring pagpangalagad. May mga ginahimo kita no sa aton sa ring lawas o kung mga pangginawi naton. Siyempre, magabang kita nga pangginawi. Amo ni mga naanda naton sa pang-adlaw-adlaw. Bisan pa sa aton, kani mga paminsaron, ano, may angot ni sa aton sa ring pangginawi. Kasi una-una, diri na nagasugod sa aton sa ring pensar na andan na naton o kung naka-program na ni sa aton sa ring paminsaron sa aton sa ring utok. Kag may mga ginahimo gali kita nga waay man lang sa aton sang lit nga naanad kita nga makapaayo sa aton sa ring lawas pero bulubantayan naton. Kay may mga naandan man gali kita nga mahimo waay man naton ginahungod pero nagahalit gali amat-amat sa aton sa ninga lawas. Yes, may mga ginahimo kita nga way man aton ginahungod. Unintentional. Pero naanda naton nga nagahalit na gali sa aton sa ninga lawas. That's why pag-abot sa panahon, ang iban sa ninga, patingala, nga nagka-problema ako sa akon sa ninga tiyan. Nagka-problema ako sa akon sa ninga tinae, sa akon sa ninga baga, sa akon sa ninga mata. Nga, way kumanduay man ko sa ginahimo nga hungod nga pagguba sa akon sa ninga parte sang lawas. Pero likom gani sa aton hiba no? Tungod na naanda naton, tungod sa ginahimo naton, naanda naton, mahapos para sa aton, may ara gali sa negatibong efekto sa aton sa ni particular o particular nga mga parte sang lawas, bahin sang lawas, kung hindi gali naton mabantayan. Pero para sa aton, ang mga naandan bala naton, yan na, daw sawain naman lang, para sa aton, husto. Ha? Problas ang kilala ko nga istorya ba lang siya why ko man ito ginahungod dok no, why man lang gani sa akon ha? Pero bumusong problema and then hindi problema ang pagbusong ha kati blessing ina ang problema karon kon hindi patani ba na dapat pabusongon hindi pa dapat magbusong kagang worst pagid kung hindi mo dapat hilabtan nga nahilabtan mo kag nagbusong ba ito'y problema ganda no sa aton sa mga tagpanamati pero humbal sa kilala ko dako ganyan nga pasalamat siya dok hindi lang paglawaga pero once gani karon nga may mihura na dok posible ambalya base taugon kamo na mo ni katropang Josil Mamanino ya. Nabuligan ni sila iya sa paggamit sang Turbo Dietary Food Supplement. Nga man, sa kadugay sa ilang sila nga tinguha nga makabuo, pero nga daw, termino niya sa daw lamsot, termino ka. Hindi mahimo. Once na hulugan ng asawa, may raspa nga ginahimo, lay bala sila makabuo bala. Talay mingon katama pero nabatian nila no ang Turbo Dietary Food Supplement especially no sa partya sang lalaki ang makakaglobo klavo huwas ka nga makabulig gano para maka-increase ang libido nagabulig para nga makondisyon ang lawas kag pamatyagan. Sa ila sininga tinguha try and try why sinin why sila nagkakadulaan sa paglaom sinin nakabulig-bulig ang turbo kag ti hambal sang banati why man ko sang liwan tong nga gingamit ti turbo man lang mo ti mo ning ila sininga ginsiling nakabulig gid sa ila sin ko mas inatabuan lang pag inom mo sang turbo timingan lang kag nami man ang kondisyon yung mag-asawa fertile man si misis nami man ang kondisyon sa emotional and reproductive system mo nga na timingan kag nakabuo ka mo pero hindi kid siya magkwan ganyan sister yagin hindi kid siya mag hindi kid siya magpasugot nga natabuan lang siya basta turbo kid yun akin tumar ko ah kag amo to ang ginalinan o kung amulan to makita ko o kung matanao ko nga may labot iya sa nangin na blessing sa ila sini ko nga mag-asawa. Sa mga kalalakinhan nga may problema, wala nagahinain nyo sa nga sexual performance, ayan na kakapoy or tuman na kakapoy, ayan na ginatawag medyo ang circulation ta, gamay lang nga push para nga magnami liwat ang pag-circular sa aton sa nga dugo. Ayan ang gana ta, nag-amat-amat buhin o kung nagahina, tungkol ng libido sa nga naganubo man, dira iya makabulig ang Turbo Dietary Food Supplement inabangod sa combo sang makagaglavo waska nga sa pagtuon makabulig sa reproductive system boost sang libido amat-amat balik sinisang gana kagpakondisyon sang lawas paminsaron kagpamatyagan sini sang isa ka lalaki ilabi na gano'ng naghihina na ang yasring sexual performance.
1: The secret of
0: health. Try niya sa may mga problema bala nga medyo naghihina ng ang inyo sring sexual performance muna una no sa aton sring pagpangalagad kahit dumduman ko ning bala nun bala nga way ginahungod bumusong. Pero mayara mo niya nga ginahungod na ginaplano gin nga wala agad. Pero hindi lang ito magdulaan sa paglaom. Tingaon na ito, kagusisaon na ito. Ano yan ang pila pagid sinika mga pwede na ito ma-improve sa aton sering kagulingon, sa aton sering health. Kagbasi pa malang, mabuligan kita no? Sa pagtumar sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kung medyo nagahina na ang performance. Para nga, hindi lamang ano, ginatawag sexual health sini ang mabinipisyoan, kundi pati man ang aton sering cardiovascular system tungkol na bulig mapanami sa niya sa aton blood circulation. Well, ang aton pag-istoryahan sa niya edisyon sa aton sa niya pagpangalagad, amo ni bala ang mga waay man aton ginahungod pero nakagawian naton adlaw-adlaw na ginahimo naton kag-ara man kita sini kag sa palibot naton ari man ini mga triggers nga nag-damage, nagapahina, nag-affecto sa aton sa niya baga. Mga kumon nga mga butang nga sa amat-amat nagahalit gali sa aton sa niya baga. Unintentional ways nga gina-damage gali naton ang aton sininga baga. Ang aton sininga lungs or baga naton tuman ini ka sensitibo kag ang mga ginahimo naton adlaw-adlaw. Ang ara sa palibot naton sa adlaw-adlaw kundin kita exposed mahimo nga nagahalit sa aton or makabinipisyo man sa aton even without us realizing it. Pero manami lang kung binipisyo ang madulot sa aton. What if kung perwisyo gali ang amat-amat nga anihon naton sini kuno ay naton mabantayan o kung hindi naton mabantayan lang aton sini nga mga pangginawi. Ano ba lang ang mga factors ang mahimo magpaluya, mag-damage sa aton sini nga baga? Number one, indoor factor ha. Amo ni ang

nga nagapilit sa aton sininga bayo, mga aso ko nagasigarilyo kita susulod sa balay nga nagapilit sa cover sa aton sininga mga pulungkuan, nagapilit sini sa aton sininga mga kurtina nga mahimo makahalit magali sa mga tao sa sulod mismo sa aton sininga balay. Kagamuman sa mga naga-vape man, hindi lamang sa nagapanigarilyo ha, kundi ang vaping mahimo man maka-irritate ang mga chemical dri sa aton sininga airways o kung mga alagyan sa aton sininga hangin. Timo nang siling na hindi kita mag-expose sa sagwa kung damo sa pulusyon o kung ginatawag higko dira sa hangin, diri kita sinisa sulod. Pero kung nagapanigirilyo kita, dira man mismo sa sulod sa aton sininga balay, di hindi mangin safe ang aton sininga kapamilya, bisan ng aton sininga kaugalingon. Luwas pa nga dira mismo sa sulod sa aton sininga balay, mahimo nga may indoor air pollution dira sa sulod kung nagaluto kita, like nagagamit kita sinisang LPG sa aton sininga pagluto, gagamit kita sang uling o kung nakahoy, kung magbrown out ang iban sinin, nagagamit sinisang kandila, kag iban sinin gani mga scented candles ang ila sininga ginagamit. Pila lamang ini tungod sa mga chemical dri nga nagaupod sa kalayo, nagaupod sa nisa aso o kung na nagatuhaw o kung na nagagwa kung masindihan kag mainit nga nagaupod sa nisa aso nga hindi paborable sa aton sininga baga. Muna nga ang iban na hindi matingala ha, huwag man sa sangginahimo nga kung ano, huwag man siya nagapanigarilyo pero nagapangusina gali siya ha? Adlaw-adlaw makahaklo siya sang ginatawag usbong sang aso halin sa LPG, halin sa iya sininga mga ginluto man nga hindi gali paborable sa aton sininga baga kun pirmi kapin pa ko nang aton sininga kusina bala, hindi bala sinsiling na ventilado o kun damo bala sang suludlan lulutsan sa nisang hangin nga maglusot-lusot kun tani sulod ang matinlo nga hangin gwa sini ang aso para nga hindi kita mataman, hindi magpuog bauti kalabanan sini sa mga lugar bala nga like sa mga studio type dira nang imo sininga kusina sa mga condo dira nang imo opisina timayo lang kun makaparan sang imo karon nga exhaust dira sa imo sininga stove o kun sa imo sininga burner. Pero kun mahimo no likawan nato no ang exposure diri sa masami kag permi tiidugang pa sa sulod sang balay kung kaisa tungod sa aton tinguha sa pagpaninlok sang aton sininga palibot sang aton sininga balay bauti spray diri spray dito mga cleaning products, aerosol sprays, dugang pagani bisan nagapanglaba kita ang mga fabric conditioner, ang mga pang bleach naton dira nga ginagamit naton sa aton sininga mga linabhan pag disinfect naton, nagarelease ini sila sa mga chemicals nga mahimo hindi paborable kag makahalit sa aton sininga baga. Amo ning isa sa dapat naton tandaan, unintentional. Sino ba lang naguna-una nga nang laba man lang siya o kung nagasigi man lang sa panglaba pero nagahalit gali sa matamat siya sininga baga? It is because sa mga chemicals nga halin sini sa imo sininga ginatawag mga ginagamit dira sa paglaba imo sininga pag-bleach, imo sininga fabric conditioner kag iban pa gid na mga ginagamit mo sa imo sininga panglaba. Wayo man na ginahungod, sino ba lang tao nga ara sa usto nga pagpinsar siguro nga amo ning himuon okay para maguba baga ko. Why gid siguro ano? Amo gani nga unintentional. Why man naton ginahungod pero dapat mangin maid-id gali kita sa pag-imbestigar o kun sa pag-usisa ang mga ginahimo pala naton. Pabor bala o kun makahalit sa aton sininga lawas particularmente sa aton sininga baga. Okay, amo ni nga sa mga ginahimo naton bisan susulod sa balay una-unaon naton. Kung ini bala positibo or negatibong efekto sa aton sininga lawas particular sa aton sininga baga. Tiara indoor factors pa lang. May mga outdoor factors pagid. May mga sasagwa pagid sa aton sininga balay. Pero antes sina ba ang mga tagpanamati naton nga nagapamati sa aton na lapas, di ka mudapit sa lapas man nga nagainom-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Mayo gid ang Santhon Plus Coffee Mix sa ambal sang isa diri sa texter naton makabulusog kag likaw sa hilab sang tiyan. Actually no ti kahilab ang tiyan mo, di man buta balon nga gutom ka. Pero kung makabulusog ka, makalikaw higit iya sa tentasyon sa pagtimo-timo. Amo ning bintahan naton. Kay once gani karon way nagapahuway ang aton siningat yan sa paggaling dira gataas ang aton risgo sa insulin resistance. Ginapukaw karon ang mga sintomas sang GERD o kon hyperacidity kag iban pagin nga problema sa lawas nga nagasin

0: nga sanga kun sige lang kita pangima kima kag pangaon kaon. Ang isa nga makabulig sa aton para nga di kita matem sa nisa dugay-dugay pangima kima kag pangaon kaon tungod ba tiyag kita nga daw nagahilab-hilab aton tiyan. Balan mo kung mahilab, gahilab, gali aton tiyan nga tiyan. Hindi kita magpinsar dayon sa kung anong kaunon naton. Kundi paminsaran naton, ano yan ang kausa kung kabangdanan nga nga permi nagahilab ang akon sa nga tiyan. Hindi mo tambalan nga nagahilab bagi mo tiyan kay gutom ka. Ha, muning tandaan na to na so ang iban sina ang pag-inom sang tubi makabulig para nga maremedyuhan ug masolusyonan ang paghilab-hilab sang tiyan. Pero binyo kong nano, ang isa gali nga makabulig sa aton para makabatsa kita sang kabusog sang malawig kag hindi kita matintar lang dugay-dugay magtimo-timo kag magkima-kima, amo ang fiber, amo ang protein nga kinanglanon gid sa aton sa nga lawas sa aton sa nga tinae. That's why no, kasubong sang texture na ton, makabulusog kuno pag-inom sang Sunthorn Plus Coffee Mix. It is because ang Sunthorn Plus Coffee Mix may fiber kag may protein halin sa yasa nga sangkap nga soya. Dugang padra ang phytoestrogen nga makabulig para pabalanse sa mga hormonal imbalances sa mga kababaihan, especially sa nagamenopause kag nakatapos na menopause pero may ginatawag mga symptoms gyapon nga mabatyagan sa ila sininga lawas. Bisan pa sa mga kalalakihan, kabataan, may bulig man dani para sa aton sininga ginatawag reproductive system health. Sa brain, tungod sa lecithin, makabulig man dani panami sa aton sininga memory and brain function. Cardiovascular, nagabulig man dani panami sa kondisyon sa heart at aton sininga kaugatan. Tungod nga, nagabulig sa panami sa aton sininga blood circulation. Kadamo pang mga benepisyo, dugang pa mga nutrients ni halin sa balunggay, ampalaya, mangustin, kag iban pa gid nga mga sangkap nga ari diri sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Pwede gani ini sa kabataan 5 ka tuig kay waay iya sang caffeine. 5 ka tuig pataas pwede makainom sa ring Sunthorn Plus Coffee Mix waay iya sang caffeine. Pero kung gusto ka mo iya kay naanad na kamuya pangapis ang naandan nyo nga kafe, ang kahumot sinisang kafe, ginapangita nyo gid, ang ginatawag kapagsik sa inyo sa ningalawas, ang ginapangita-ngita nyo kung kamo sinay makainom sang coffee, pwede man kamo actually makainom iya sang premium D3 coffee mix. May isa kata ka-texter nga nagpamangkot. Siya, Dok, ano ang pwede ko man ibulo sa akon nga coffee? Kaya nagahilab ang akon sila nga sulok-sulok kung mag-inom ako. Kag sinya ba, Dok, kwan di dokaw? Daw, dasig pa sa train nga alas 4 ang pitik sang heart ko. Ang iban ko makita nila ilakras ga dasig mo. Ang pitik sang heart bisan way pasang ginatawag kafe. Ang suggestion naton sa iya kuntani nga unta tanya na yung pagpangafe pero since nga siya dok budlay gid siguro hatag na lang ako mangayo na lang abi ako sang option or masuggest ninyo nga coffee nga pwede ko iilis. So gin try naton ang singko try mo bakal sa butika premium D3 coffee mix. Sabi niyo kung nano, after 1 week nga pag tumar niya, sinya o kung pag-inom niya, sinya pasensya gid ako, ikaw doon ka-update, kadoon na wili ako, kag daw nalipay gid ako, nga nami ang akon sa nipamatyag, ang kapagsik ara sa akon, permi halin sa udto, kati udto sa kapangapi mo, sinya hasta na maghapon, pagwa ko sa obra, energetic lang gyapon ako, sa sige-sige nga inom sa isang premium D3 coffee mix. Hindi bangod, ang kombinasyon sa mga sangkap, ang combo sa mga sangkap, galing nga ini, nagabulig no, para nga kita mangin energetic tungod ng isa sa ginabuligan sini, amo ang panumbalik sa pagkasensitibo o kung pagpa-improve sa sensitivity sa aton sini nga insulin. Nga ang problem na ton, kung may insulin resistance kita, kulang kita sini sa energy tungod di magamit maayo sa aton sini nga cellula, ang enerhiya halin sa kalamay nga aton ginkaon tungod ganingin sa basta magpati sa insulin. May mga imbalances na dira sa sulod sa aton sini nga lawa. Whereas, ginabuligan pa improve ang insulin sensitivity naton sa premium D3 coffee mix kami ara ini mismo sa vitamin D3 kag Sunthorns. Kag manami sini kay ang pampatamis kag gingamit sini isa amo ang stevia. Zero calorie. Sa mga tao yung conscious sa mga ginapasulod ng calories, bala, sa mga tao yung gusto mag-manage sa ila sining weight, kagang ilagid niya kwan. Balsang kilala ko, bintaha gano. Kasi hindi maginta kwan, bala. Hindi maginta gwapa, kung lawas, takula-kula. Bagay bibintaha gid ano kun ang lawas ang figure naton aton gid nga gina-maintain kun gina halungan pero figure ha nga kwan, hustuhan favorable bala sa aton gerya nga ikaayong lawas. Pero kung gusto ka mo ya, sang coffee nga, hindi lang basta nagpangafe ka mo, hindi lang basta na init-initan ang yun nga sulok-sulok, kundi nagabulig pa panami, pahamis ang kutis, ha? Nagabulig pa pahuben, tungod niya mabuligan, niya mapahinay sini ang sige-sige nga pag-develop sini sang kurinot sa aton sini nga panit, nabuligan nga bisan paano, mapahinay sini ang madasi nga pagkaguba, kapag katais sa aton sini nga mga joints, dira, tungod sa collagen, kag tungod sa glutathione nga aridari, try nyo ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ha? May ara sang Sunthones nga upod, may ara sang turmeric, may ara sang balunggay, kagiban pagid sini nga mga sangkap na beneficial sa aton sa ringalawas. And good news, kasubong sang premium D3 coffee mix ang isaman sa gingamit nga pampatamis sini amo ang stevia. Ha? Sa mga tao nagalikaw na blasa, ginatawag tuman niya kalamay sa ila sa ring mga ginainom. Try nyo Sunthone Gold Coffee mix. Kaya makabulig din, no? Hindi lamang basta nga nagpainit-init sa aton sulok-sulok, kundi may benepisyo man sa aton lawas. Kung nagainom ka mo sa Sunthone Gold Coffee Mix, nagkafe ka na, nagwapo, kag nag-tahom ka pa. So mga outdoor, nga mga factors, gali, no? Nga hindi favorable sa aton sa nga baga. Amuning mga nga ginatawag air pollution. Mga pollution nga dira sa aton sa nga gwa sa nga balay. Kung nagakadto ka sa lubrahan, nag-opisina ka, ultimo pa lang sa pag-commute mo, kung nag-commute ka, ang aso sang tambutso, hindi na inapaborable sa aton sa ringa baga. Dugang padira ang yabok, dugang padira ang allergen sa mga gilok. Kung nag-obra ka sa construction sa ni, ang mga yabok dira sang simento, kay iban pagid. Mga aso sang dabok dira, kung nagasunog kita sang plastic, nagasunog kita sang goma, hindi paborable gid sa aton sa ringa baga. Mga ginatawag occupational hazards. Mga trabaho bala naton nga exposed kita sini sa ginatawag fumes, kung exposed kita sini sa mga chemical nga mahaklo naton, kung nag-aubra ka sini sa beauty saloon, kung ara ka sa ginatawag construction work sini, kung nagapamintura ka, kung nagapang-spray ka sa mga chemical sini, muna ginatawag naton mga occupational hazards. Nga hindi paborable sa aton sini nga baga. That's why kilala naton sini nga do, kabihin mo kung ano, pagpuli ko gid sa balay, mapahuway-huway lang ko siya mga 30 minutos kag ko daw hindi na tanto ang akon sini nga kakapoy, ginatingwa ko gid na maalabaab sini nga tubi, nagapanibin gid ako kag ginatry ko gid siya maggamit sang Sunthone Plus Herbal Soap. Nga aman, ang Sunthone Plus Herbal Soap hindi lamang silingan basta ng habon lang kita, kundi protection manggali ini para nga mabuligan man nga magnami pagid ang pagtrabaho sang protection man mismo sa aton sa ringalawas. Ano balay na? Amo ni ang aton sa ringapanit. Ang aton sa ringapanit is our first line of defense. Amo ni ang una naton nga linya sa defensa sa aton sa ringa lawas, bauti frontliner galini, kay una-una ginabuligan sa ringa maupangan ang mga kagaw dira nga magsulod sa aton sa ringa lawas nga mahimo magpabalatian sa aton. Kapin pagid kon immunocompromised na ang isa ka tao o kung mahina na nga daan ang iya sa nga immune system. So makabulig yun ang sasdapeno, mga yabok, mga pollutants, mga oils, mabuligan niya nga matinluan. Pero ang manami sa nga balita, sanglit nga natural lang iya sa nga mga sangkap, skin friendly siya. Hindi yaman niya pagpapason ang mga madamo naton sa nga mga skin o kung friendly skin bacteria. Pero ang isa sang bakterya, sino kung isa sini sang ginatawag halinan sang kagaw sini, o kung halinan sini sang pagbaho sang lawas, among kagaw sini nga nagapangalis nga ang aton sini nga lawas, kung kita sini balhason, aray mabuligan niya sa paggamit sang Sunthone Plus Herbal Soap. Mga katol-katol na ton sa panit, ano, mga pabalik-balik, dira nga mga rashes na ton, mga pilas na ton nga dukadugay, gidiya, magpalit tungod sa kagaw, kababalik-balik sini nga infection, mabuligan, san paano, no? Mild sini nga paghabon bala. Gamit sini ang Sunthone Plus Herbal Soap sa pagtinlo sa aton sa nga panit. Kaya hindi man kita malipat, kung gatinlo kita sa aton sa nga lawas, dapat ang guya na ton, isa man sa aton, sa dapat man tatapon. Kasi ang guya ta, exposed kita ni permanente sa pollutants sa silak sa ni sa adlaw kagiban pagid sini nga mga ginatawag posible makahalit sa aton sir nga panit tag sa aton sir nga guya kag dapat may pinasahi kita yung sabon nga para lang gid sa guya kati ibabalaan na ang panit naton sa lawas kung panit sa aton sir nga guya mas manipis ni Dria so dapat may habon ni kita ginhimo kadiya para sa guya kasubong sinang aton nga clear skin herbal soap. Ang clear skin herbal soap may kojic, may glutathione nga nagabulig pahamis ang aton sa ringa kutis. Kag may VCO mandani siya parang hindi man tuman magmalang aton sa ringa panit. Kag may vitamin C mandani siya nga nagabulig para makondisyon kag mangin healthy ang aton sa ringa panit. O sa aton guya, clear skin herbal soap sa aton lawas Sunthorn plus herbal soap. Para mabuligan, bala nga, hindi lamang basta nagpaligo. Kita kundi natinluan kita to ng aton sa nga panit. Kung sa din, ang pollution, no, mahimo magpabilin mandira. O kung namang higo, mahimo magpabilin mandira. Kung may kita sa nagkakaigo sa nga habon nga, ginagamit man. Kag dapat skin friendly man para hindi man maguba. Ang ginatawag populasyon dira sa aton sa mga friendly skin bacteria. Hindi lamang nga nagahalong kita sa aton sa kabaga. Bangod sa higko ang mga pollution nga mahimo magsulod pinagi sa aton sa mga pagginhawa. Kundi amuman ang aton nang panitalungan man aton nga ang mga kagaw dira nga mahimo maghalit man sa aton kung magsulod man sa aton sa mga lawas ang matinloan na ang daan. Kag siyempre, kung matinlo man ang aton sa mga panit, kundi manami man ang yasa nga pag-function para maprotehiran man mismo ang aton sa mga lawas nga dira pala nga daan sa sagwa matapna na ang mga kagaw nga mahimo maghalit kung makasulod sa aton sa nga lawas. Number 3, kung sunod sa nga mahimo naton na nagapahina sa aton sa nga ginatawag baga personal habit. Ang mga naanda naton nga mahapos lang para sa aton pero makahalit gali sa aton lawas sa aton sa nga baga pero may mahimo magali kita nga anaron man naton nga aton tugalingon nga paborable ang mga resulta sa aton sa nga baga. Like for example, kunwa ay kaya maandad karon nga nag-exercise ka. Kunwa ay ikaw sa nagkakaigo sini nga ehersisyo ang aton sa nga baga mahimo man maghina kay nga man. Ang regular sini nga pag ehersisyo, ang regular sa nga paghulag, jogging, may ginatawag strength training. Isa man ini isang pamaagi nga nagapabakod sa aton sa nga baga. Pero worse, why ka na sa exercise, may bisyo ka pa, nagainom ka pa, nagasigarilyo ka pa, nagavape ka pa. Ah, problema gid no sa aton sa ni mga tagpalamati. Kay amat-amat daton ginapahina ang aton sa nga baga. Kag kun kulang kita permi sa tulog abin yung nano nagaapekto man ni. Though hindi direkta pero eventually magluya man ang aton sa nga baga tungod ginapahina man sini ang aton sa nga immune defense dira sa aton sa nga respiratory system kun kulang kita permi sa tulog. Pero aribla, ang himuan nyo bala kung medyo disturbong inyo sini nga pagtulog, ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga may mga palang-alay, palamuypoy, palaminhod nga mabatsyagan sila sini nga lawas. Ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga pagliso, nagasakit ang mga parte sila sini nga lawas. Ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga hindi kondisyon ng ilang sini nga tiyan, impatso, butod, way matunawan. Kag iban pagid sini nga mabatsyagan sila sini nga kalawasan. Nga nagadisturbo sa ilang sini nga tulog, ukon utod-utod ang ilang sini nga pagtulog, hindi matulog, hindi makatulog sang mahamuok. Kag sa ulihi ko nagasigi-sigi ini, hindi lamang tulog ang problemahon naton, kundi pati man gali ang aton sa nga baga. Probi nyo kung nano, Riblao. Kung ang inyo sa nga pagtulog medyo disturbo tungod nga damo sa mga palang-alay, palamoypoy, kamong mabatsyagan, abi pagsirom na nga daan bala, pwede ka mo makapamanyo sa gamit sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang Sunthorn Plus Herbal Oil, gindisenyo gid ni nga makabulig sa mga palang-alay, palamoypoy, palamaol, especially sa mga sakit sang kalawasan na nagasugod palang bala, inibangod sa peppermint oil nga sangkap sini diri. Kagang good news, kay samtang kita sini nagapamanyos, ginabuligan naton nga aton sa palang alay, mga palamuypoy, mga discomfort sa lawas, ang maumpawan at the same time, mabuligan pa kita nga hindi madapuan sang lamok. Ah? Parang hindi kita magka-dengue. Although ang lamok yung dengue carrying mosquito is sa adlaw o kung aga kag hapon pa sirom na sila yan naga guluwa. Pero sa gabi, ito may lamok man gyapon. Makutot kasi ang lamok, kung masapat-sapat dira. Mahimo man nga maghalit sa aton sa ringa lawas, sa aton sa ringa panit, di matakapakot. May jikong gunya, may malaria. Hagiban pagid sa ringa problema, nga dalaman sang sapat-sapat, dalaman sang lamok, nga mabuligan nga malikawan na ton. Kati hindi magdapo ang sapat-sapat, hindi magdapo sa ring lamok kung nagagamit kita sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Idugang pa naton sa ringa may harap pagid sa VCO and Moringa Oil nga nagabuli kondisyon sa aton sa ringa panit. Muning manami, no? Sa aton sa ringa mga tagparamati kay hindi lamang isa ang ginatarget sang Sunthorn Plus Herbal Oil kundi multiple benefit ang aton sa ringa makuha. Pero kung nalibawa, ang isa nga nagadisturbo sa imo kung nga hindi ka makatulog sa isang tayo yung tagmahamuk ang palanakit sa imo sa ringa lawas, pwede mo niya matumaran sang sa the pain. Kung ang problema mo man niya is imo sa ringa stomach discomfort, hindi paborable o kung hindi komportable yung pamatsyag ni imo sa ringa dyan, pwede ka man niya mag-inom sang Sunthorn Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime. Ang manami sa ni kaya ang Sunthorn Gold Herbal Tea, ang isa man sa gamit na papatamis sa ni is stevia. So, why ka mo sa worry sa ni nga, base madugangan ninyo sa ni nga calories, kasi ang stevia is a zero calorie sweetener. Pwede nyo ganyan magamit na para mabuligan nyo magnami ang inyong siringa tulog. Balam mo kung nami condition sa inyong siringa dyan, eventually, nagabulig mo nila panami sa nga ton siringa panulog. Mahamu o kapag tulog, hindi disturbo kag hindi utod-utod siringa panulog. Kagbin mo kung nano, ang kombinasyon sa balungay, ang kombinasyon sa cinnamon bark, ang kombinasyon sa turmeric, nagabulig para nga magnami pangaton sa ringa bowel movement pagkaaga makalikaw sa constipation kag madamo sa ringa complication kung nagapabilin sa ringa ang chronic constipation. So isa ina nga makabulig ha, sa aton sa ringa mga tagparamati. Although ang tulog hindi man direkta yang magbalda gidayon sa aton sa ringa baga, pero isa sa makabulig para nga mapabilin yung mabakod ng aton sa ringa baga. And worse, kung may problema na kamo sini sa baga tapos hindi pa kamo makatulog sang maayo, baaw ang pag-atake sini sa mga sintomas, posible gid nga magduging. Gani, try na to na ang mabuligan nga mapanami, mapa-improve ang aton sini nga pagtulog. Pinagi sa paggamit sa mga gin-suggest bala na ton kung palang alay palamoy poy ang disturbo o kung ang kabangdanan o kung may labot, Sunthorn Plus Herbal Oil. Kung pala nakin sa kalawasan, sa sdapain, pwede kita makatumar. Kung discomfort sa aton sini nga dyan, Sunthorn Gold Herbal Tea, pwede na ton sini nga gamiton para nga magnami amat-amat balik ang aton sa ringa panulog and eventually nagabulig pabakod sa aton sa ringa immune system defense para nga hindi kita magsuprer sa ringa, hindi kita sa mahulog sa infeksyon sa aton sa ringa baga kag mga alagyan sa aton sa ringa hangin. Kag hindi kita magkumpiyansa sa aton sa ringa mga tagparamati tungod nga kun ang aton sa mga pangginawi hindi paborable sa aton sa ringa baga kag magsigisigi nga ginahimo naton mahimo gali nga magresulta ini sa nagkalain-lain nga problema sa aton sa ringa baga like ang aso sa sigarilyo sa nagapanigarilyo mismo sa nagahaklo sini sa aso sa sigarilyo mahimo no nga may labot ini sa ginatawag o kun magresulta ini sa COPD o kun chronic obstructive pulmonary disease mahimo man magresulta sa asthma and even lung cancer. In fact, sa mga nagapanigarilyo, sa kung nagabakal ka mo sa isang tag-isa kakahang sigarilyo, may mga picture dira sang problema sa aton sa ringa lawas, particularmente nagkalain-lain na cancer, nga nagaigo sa nagkalain-lain nga parte sa aton sa ringa lawas man, kung kita sini ang padayon nga naga panigarilyo. Kung ikaw sini ang exposed man sa ginatawag mga chemical because of cleaning chemicals, because of ginatawag occupational hazards nga ini, nagataas man ang aton sa ringa risgo sa occupational asthma, chronic bronchitis. Budlayan kita bala magpaayo sa nga aton sa ringa gina batyag. Tidugang pa sini ang mga pulusyon sa hangin. Magluwas sini sa aso sa sigarilyo, aso man sa ginatawag sa lakyan sini, aso man sa ginagamit na ton ng LPG sa kahoy, sa uling, o kon mga ginagamit o kon ginsunog na ton dira nga guma, mga plastic halin sa aton sini nga mga kuntungod sa aton sini mga basura bala no nga ginapanunog naton. That's why subong ginabawal na gid gani no ang pagsunog sini sa mga basura, especially plastic kag goma kay may health hazard, especially sa aton sini nga respiratory system tibod layan kita sini magpaayo sang aton sini problema sa baga kapin pa kun asthmatic ka kag kun sige-sige exposure mo sini ara manang risk ni sa COPD and even lung cancer kun indi naton siya ma dumalahan kag indi naton malikawan kag indi naton ma tinguhaan nga ma-correct ang aton sini nga lifestyle. May nagapamangkot din no kudok hina man ang akon sini nga baga sang una gani budlay sa akon mag ginhawa daw nagapanihol pa pero ay man siya kuno kapa konsulta kung may asma man siya. Pero ari ang iyayo, naginom ako sang Sunthorn Gold, naginoman ako sang Premium D3. Amat-amat na umpawan. Mga 2 weeks after, ginupdan ko pagid sang Sunthorn Vitamin C. Kagdasigid sang pagtawhay sang akon sininga pag ginhawa. Si Melanie ni Doc sang lapus. Ang pamangkot, may labot bala ang gininom niya sa pagnami sang iya sininga pamatyag. So muning aton subong nga ginatawag tukibon. Mahimo bala nga may papel o kung mahimo bala nga may benepisyo ang aton sininga Sunthorn Plus Gold Capsule, ang Premium D3 Capsule, kag ang Sunthorn Vitamin C pag-abot iya sa aton sininga respiratory system. Kasubong sa pamangkot sang aton sininga texture. Actually, kung usisaon na to na mga sangkap sang aton sininga ultimate trio, dira kita makasiling kung may ara o kung wala bala sa benepisyo sa aton sininga baga. Ha? May ara man niya gina-siling natin, amo man itong gininom ko, dok, nag-ayaw ako sa rin nga pamatyag. Ginahambal ganin na ito na. Basi natabuan lang, pero may ara, hindi nag-insist. Hindi ito ka, amo gito ya. Amo gito yung nakabulig sa akon. Abay usisaon na ito. Ang mga sangkap na inikag ng ila sa rin nga benepisyo, particularmente sa aton sa rin nga baga. Halimbawa, ang Sunthorn Plus Gold, may ara siya sang sangkap sa rin nga moringa o kon balunggay. Ano bala ang ara sini sa balunggay kay mga benepisyo, particularmente pag-abot sa aton sa ringa baga. Number one sini, anti-inflammatory. May ara ang balunggay sang quercetin. May ara sang chlorangenic acid nga nagabulig para nga ma-reduce ang airway inflammation. May ara man ni sang antioxidant nga nagabulig protect sa lining sang aton sini kung lung tissue para nga makalikaw kita sini sa oxidative stress. Kag may ara sa ginatawag bronchodilator-like effect. Butang balon, nagabulig ni paligwa sang mga tubo nga ginaagyan sang hangin. Ang problema balaan ko nagakipot ina bangod sang inflammation nagabudlay man ang aton sa pagginhawa. Therefore, ang balunggay o kunang moringa makabulig rido sa lung inflammation. Makabulig pa nami sang aton sa pagginhawa especially sa mga tao sa may asthma o kun mga tao nga exposed ya sa pollutants. Di kwan pa lang ina. Balunggay pa lang ina, isa lang ina sa sangkap sa Sunthorn Plus Gold Capsule. May ara pagid sang mangustin nga nagabulig para nga ang mga hubag-hubag sa sulod sang lawas pati na sa ato sa ringa airways ang ma-manage man, ma-control man. May ara pagid sang garlic nga nagareduce ang mucus, nagabulig improve sang circulation para kung ma-reduce gani ang mucus, nagkataway ang alagyan sang hangin. Kung may improve ang circulation, on time ang pag-deliver sa ni sang oxygen. Kagdi iban pagid niya mga sangkap no dira sa ato sa ringa Sunthorn Plus Gold capsule. Tidugang pagid nato ng Premium D3 soft gel capsule with VCO pagid niya and moringa oil. Ang vitamin D3 base sa pagtuon sini nagabulig sa balanse sang immune response sa aton sini nga baga especially makabulig sino para ma-prevent naton sini ang infections kasubong sini sang ginatuwag pneumonia. Isa sang dapat nga ukon isa magali sa makabulig para pababakod sa aton baga para makalikaw kita sini sa pneumonia. Idugang pa nato ng VCO or virgin coconut oil nga ready diri sa aton sini nga Premium D3 nga may antibacterial kag may antimicrobial properties. That's why iban gani sini nga nagabatyag sang sore throat ukon nagaumpisa lang pag ubo-ubo ang ginahimo nila prick nila ang soft gel sang Premium D3 soft gel capsule or ila ini nga ginausap ginapusa na nila sila sa nga baba kag matamat tunlon kag nagapanalaytay dira ang Premium D3 with VCO and moringa oil sa ila sa nga tutunlan nga nagabudig nga dandira patay sang kagaw sa aton sininga tutundan kag ang VCO mismo nagabulig rido sang inflammation kag nagasuporta ini sa aton sininga immune health kag ang kinanglanon gali para maabsorb nato ng vitamin D is good fat or maayo sininga tambok para nga maproseso sang aton sininga lawas ukon maayo sininga mantika para nga maproseso sang aton sininga lawas kag indi siya ma uyang kag amo ning rason na no kun nagainom kita sa isang Santhon Plus Gold capsule upda naton sang premium D3 capsule sa pagpabakod sang aton sininga baga kag manami pagid kun iupod pagid naton naton kalimtan sini ang aton sininga Santhon Vitamin C. Ang pamangkot, ano binipiso sang Santhon Vitamin C pag-abot sa aton sininga baga? Since nga ang vitamin C is a powerful antioxidant, nagabulig ini para maprotehiran ang lung tissue batok sini sa oxidative stress. Mabuligan sang Santhon Vitamin C mapabakod ang aton sininga immune system. Nga kung may ginabatsyag na kita sa aton sininga respiratory system, kung may aras ng respiratory infection, madasig kita sa nima umpawan. Kag mabuligan man niya ma-reduce ang airway inflammation. Makabulig para sa may mga asthma, para sa may mga COPD, or sa may mga chronic bronchitis. Nga, kung updo naton ang kombinasyon o kung ang combo sa ng Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, nagabulig sila para ma-reduce ang lung infection or lung inflammation, nagabulig para mabatuan ang respiratory infection, nagabulig para nga maprotehiran kita batok sini sa oxidative damage, mabuligan nga masuportahan ang aton sininga immune health kag mabuligan man nga mas mapanami pagid ang aton sininga airway function. That's why, no, bisan twice daily lang, try na tongid nga mag-inom religiously sang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C para mabuligan na, no, hindi lamang ang pagpabakod sang aton lawas sa pangkabilugan, kundi particularmente ang aton sa ninga baga, ang aton sa ninga respiratory system, especially kung exposed kita sa pollutants, exposed kita sa mga higko, may mga factors nga posible mag-trigger sa pagpaluya, paghina, kag pagpabalatian sa aton nga mag-igo sa aton sininga baga. The secret of health. Sa nga pinamangkot, gali kung din mabakal ning mga na-mention aton yung mga food supplement. Kag iban pag ninyo sa mga question na no, related sa aton sininga topic, kag sa concern nyo sa ikaing lawas, abay balikan nato din na pagkatapos good lamang sa aton sininga mga pahanumdom.
1: Plus Gold. Ako si John.

0: available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay!

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sa nga magpangalaga and diri sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa nga pinamangkot, ano, kundin sa nga mabakali ning mga product na mention na to, ng aton sa nga ultimate trio, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthon Vitamin C, upod man sa aton sa healthy ng mga coffee like Sunthon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthon Gold Coffee Mix, iupod pa natin dira sa nagpinangita, no? Sang Sunthon Plus Herbal Oil, Sunthon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, kagiban pagid sa mga products, ito rin sa mga butika ka mga parmasya available gid ni. Halimbawa, makapamasyar ka mo sa mga malapit na mga suki nyo nga butika, pwede ka mo dira makabakal. Kung hindi gani, pwede man ka mo sa makapamasyar kag makabakal mismo sa Mercury Drugstore, dira sa Rose Pharmacy, sarang nyo man din mabakal ang ato nyo Ultimate Trio, The Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, sa Generica. Available man ni All Green Pharmacy, sarang nyo man na bakal ining mga product na na-mention naton diri, no? Kung hindi gani, pwede ka mo direkta yung mga kadto, especially kung diri man lang ka mo sa nisa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Pero hindi ka mo, ha? Kaya bisan pa mga taga Negros Island region, bisan pa sa mga taga probinsya sa Antique, probinsya sa isang Capiz, probinsya sa Aklan, ang iban sini nag-message ba dis uras sa isa makasiling ka nga inano manis lang kagahon pa lang tuwang gabi nag-message na naman. Pero kung hindi mo mahangpan ba lang ila sa nga rason kasi makasiling ka nga inano man wa nila ginabutang sa uras gali kay ang iban sini nag-message a day before bisan gabi, no? Kaya ang ila tinutuyo gapamangkot gali sila kundi ng address kagano oras nagabukas kay aga pa sila maghalin sa ila sini maginhalinan like kung naliin ka sa Negros Island region, di masakay ka pa sila sa Fastcraft, pakadto dari sa Iloilo, or masakay ka sa Roro, kung may dala ka nga sa Lakyan, di kung maghaling ka sa probinsya sa Antique, probinsya sa Aklan, ng Capiz, di medyo distansya pa sa Iloilo, no? Pero sa ila sila nga tinguha nga magluwas, nga makabakal sila sa tanan ng mga produkto na mention na ton, kundi makapakonsulta, pagin sila sang libre, that's why nagapinamangkot sila, no? Sang address, kag office hours, sang Yes to Health Wellness Center. Ang Yes to Health Wellness Center nahamtang ini siya sa Ayang Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At tabok lang gitin siya sa Iloilo Midtown Hotel. Bukas ini sila halin Domingo, Tobto, Biyernes, alas 9 sa aga, hasta alas 5 ang takna sa hapon. Pero kung mabakal man lang kamo sa product, ano, pwede ka man makabakal diraya direkta sa Yes to Health Store sa mga taga Bacolod, ka mga taga Negros Island Region, dire na hamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, in front of Marayo Bank. Pero kung gusto ka mong magluwas sa produkto, may free consultation pagid, diri ka mo kadto sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kaya dira nga ton siring alternative medicine consultant sa paghatag sang libre nga serbisyo sa inyo sa nima concern sa ika ayong lawas. Gaan ka mo sana sang ginatawag nga nagakaigong nga guide o kon protocol dira sa kon anuman ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga kalawasan o kon mga health concern ninyo. May nagpamangkot sa tondre ba do medyo langulango ni pro do may punto man. Ano kuno ang iya sininga pwede buhaton kay naga problema na ang iya sininga mata sang sige pang lingling kapala nakit ang lawas ang sige pang uot. Galing may sugpon sa may sugpon sa ulihe. Galing kay mekaniko, galing niya ubra. Siyempre kung mekaniko ka, mga gagmay nga mga parts ni Blas, ang makina or mga parte sa salakyan, si Paton, magigit ni mo. Kaya, siyempre, kung may ginakayo, kung may ginarepair ka, ang hindi malabot, makarelate ko sa ni mo, kahit makilala ko sa sanguna, sa hindi malabot, doon sa panulok, na ginahiram na yan, doko. Sakto may punto man. Sa nag-message sa to na, ang masuggest na sa imo, pinakaman namin, guro, sa ni, try mo nga, if possible, base confirm ka man naga-overtime ano, try mga guys na nagkaigaw nga pahuway ang iwasan nga lawas. Kung nag-obra ka as mekaniko, manami siguro may nagkaigaw ka man nga hydration. Husto sa nga pag-inom sang tubi. Siyempre, husto man nga pagkaon. Kag as much as possible, lapagkatapos yung blasong obra, blakapin pa kung medyo rubo-rubo ang obrahan, ay blang atumanda kapoy. Bang iban sinina, andan nila nga may inom sa makahulubog nga ilim nun kay pampaumpaw kuno pampatulog. But actually, mas makabulig pag inaya ko nang ginainom nyo sa ni instead is Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, o kon Santhon Vitamin C. O kung hindi gani, kung gusto nyo magpainit-init, pwede dira nga aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Makabulig pa panami sang aton sa nga blood circulation. Makanourish pa sang aton sa nga lawas. Particularmente sa aton sa nga mata, no? Makabulig ang pagdugang naton karga sa ni isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga antioxidant na kinanglanon sa aton sa ringa mata. Actually, protection sa aton sa ringa mata. Hagamay mga ginabulubatsyak na kita sa aton sa ringa mata, ay han, kung nutritional deficiencies ang kabangdanan, sa ringa makabulig ya ang VisionX Plus Soft Gel Capsule. Try bala bakal sa butika sa texture na ito na VisionX Plus Soft Gel Capsule para mabuligan ang imo sa ringa vision, ang imo sa ringa mata. Bati, may mga braman balaan nga kinanglan mo gid manglingling mo ha isa man diri mo man ang kung nagapanahi ka ba kinanglan sipat no mataho maglingling ano katropang Alex ano katropang Alex mayo man ni maglili di mo so mga dapat di troubleshoot ano sa aton sir nga technical diri dapat tinaw ang aton sir nga panulukan na mayong kondisyon sa aton sir nga mata mabuligan kita sir sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang VisionX Plus Soft Gel Capsule bisan twice daily lang sa aga kag sa gabi. Pero sa pala nakits ang lawas kung nagasugod pa lang te gina-recommend to Gerya always banyusan lang anay basi madala pa lang sa pagbanyo sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung hindi madala para nakits ang aton sa nga lawas sa banyos-banyos pwede kita makatumar sa isang cess the pain. Parang ang mga palamaol, mga palanakit sa aton sa nikalawasan, mabuligan ng adaan, no? Nga ma, sulbar o kon mabuligan ng adaan, ang hindi maglala o kon nagapalanakit man, madasig kita sa nima, umpawan. Sa nag-message sila sa aton, Dario, may ara sa may bukol sa likod daw, piso, mahumok mo lang, pero subong daw 25 cents na lang daw. Sige-sige, tumar niya sa Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Dok, pwede man, kung ginatrang kaso, kung mag-inom sa Santhon Gold at Vitamin C, pwede git. Mas manami, pagit kinupdani mo sa isang Vitamin C, para nga dasig kita sa nima umpawan sa mga infection nga ara na sa aton, gano'n kung nabatyag na daan na naton. Kag mas manami, git samtang maayo pa nga ton sa nga pamatyag, minti na raw na ng pag-inom sa isang dekalidad nga mga food supplement. Halal certified and FDA approved, kasubong sa isang aton sa nga Santhon Gold Herbal o kung Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Kapin pa kung ay kablat tiyempo, sa may idid sini nga pagpreparar sa mga utanon sa pagluto sini pagprepare sini kapag kaon na sini permi ka nagasako amo ni mga tawo ang kinunglanon maginom sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C ini mga tawo bala nga permi nagatuban sa computer ini mga tawo nga permi nagapulaw ini mga tawo nga hindi makapasilak sa masamisa adlaw nga nagapahina sa ila sini nga resistensya nagapaaburido sa ila nagapairitar sa ila nagapaluya sa ila sini pamatyag nagaresulta sa insulin resistance nagaresulta sa hyper tension may ginatawag influence ini sa nagkalain-lain nga balance ini sa aton sa nilawas sa mga hormones manami kakinanglanon gid ang pag-supply naton sang pasiling naton nga ginagmay nga mga bitamina mga minerals antioxidant phytochemicals pero ini mga maggagmay ko naton na pabayaan posible gid dili magresulta sa malala nga balatian eventually kung hindi naton siya maagapan ang pagtumar sa aton ultimate trio Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C makabulig kita no sa aton sini tingwa especially para nga makalikaw kita sini sa baratian kung may mga ginabatsyag na kita sa aton sini kalawasan makabulig man ni as nutritional support para nga mabuligan man kita nga madasig man maumpawan sa aton sini mga ginabatsyag sa aton sini nga lawas dok nagainom ko Santhon Vitamin C nami matyag ko pero sa nabatian ko sa program nyo ginupdan ko sang premium D3 kag Sunthone Gold Capsule. Ang permi ko bala dok ginaubo-ubo kag nagaalay ang akon nga likod kadasig lang na umpawan sa 2 weeks lang. Subong gainom ko dok once daily na lang pero tatlo sila ang ginaupod nakon. Thank you no sa mga feedback nga amo sa ni. Actually tindi man na aton lawas ang ginatawag o kung hindi man nalawas ang iba niyang mabenepisyuhan kung ginatinguha naton sininga mapaayong aton sininga ginatawag sistema dira pinaagi sa pagtatap sa aton lawas, pagkaon sa husto, tulog sa husto, exercise, inom sa tubig, kag mga pag-inom sa isang supplement. Kati akoon magid naton, hindi magid naton ma-perfect, ngadlaw-adlaw ang tanan nga makinanglanon naton, yung mga vitamins and minerals, mga antioxidant na pasunod naton sa aton lawas, pinaagi sa aton sa maginakaon. That's why, amon yung rason nga mayara kita sa ni sa ang ginatawag mga food supplementation. Mayara kita sa ni sa ang ginatawag mga alternative. Mayara kita sa ni sa mga complementary nga ginainom kung ginagamit para sa aton sa nga kaayuhan. Sa rason, yung kung nabakod ang aton sa nga lawas, ma-maintain ato ng kabakod sa lawas, makalikaw na nga kita sa baratian. Amon ginatawag nga prevention. Pero kung maginabatsak na kita sa aton sa nga lawas, mahulog inisyo sa ginatawag nutritional support sa aton sa nga mga treatment para nga ang makinanglanon dira nga mga vitamina, mga minerals para mapanumbalik ang kabakod sa aton lawas, kabakod sa aton sistema, kabakod sa aton sa defensa ang maalalayan dag sa amat-amat kita sini ang maumpawan kisa sa waay kita sa ginapasulod sa aton sa kalawasan nga eventually magaresulta sa paglalapagid sa ginabatsyag nga naton sa nga balatian kag kuno ay kapas ng balatian kag pabuyan-buyanan naton mahimo mangin masakiton kapag abot sa nisang panahon. Husto gina dok turbo gin try ko pag six nga kon sini nga pamatsyag hindi lamang gali sa labing-labing ang turbo dok no every 3 days ko naga tumar kisa gani once a week lang kondisyon na akon pamatsyag nami gidok ma-recommend ko kon permi ka naga pulaw. Ako yung personality why ko nag-recommend nga magpulaw ka mo permi as much as possible tingwa on ginaton makakuha kita sa isang hasta 8 ka oras sa nga oras sa aton sa nga pagtulog pero sa kung ano man nga rason nga kinanglanon naton magpulaw ang turbo dietary supplement actually makabulig para nga ang aton sa nga kahutay sa pagpulaw is ma-sustain o kung ara man o kung ma-sustainer naton. In fact, amo na gani siling naton nga sa langas-langas na ni po tsakto eh may punto man eh sa mga nagatumar blas ng turbo walang taba sulay ah kay may misis may misis nga nag-message sa ton mga sunya dok ang problema ko subong yun may turbo si mister kulang ko or mistulog ha kami nagpanukbol ibutang lang sa lugar ibutang lang sa usto sa nga oras ha? Sa mga especially sa mga nagahina ng ilan sa inyo sa sexual performance pwede ka mo sa makatumar 30 minutes before sa ni loving-loving kay misis kag ang efekto sa nagpabilin hasta 3 days that's why bisan twice a week lang kita magtumar every 3 days makabenepisyo gyapon sa aton ang paggamit sang turbo dietary food supplement for men kombinasyon o kon combo sang maka kag glavo was kang gintingob sa isa siri ka kapsula nga makabulig pabalik amat-amat sang gana amat-amat pabalik sang puwersa kaya nagabulig pa nami sa aton sininga blood circulation. Well, since kada wala nga lang na naman ang aton sininga oras sa aton sininga pagpangalaga at baw kabay pangabisan paano may nakuha naman kamo sa niya. Nga mga pagtulunan sa aton sininga pagpangalagad. Especially no, sa inyo sining ating huwa bala sa pagpabakod sa inyo sining kalawasan kag paglikaw sa ni sa balatian. Si sa aton Facebook ano si Ma'am Ivy Rosa Amagin Alcomendras ma-plug sa kanong number mangita sa sang ma-text lalaki nga seryoso ba tindi ni Joker gali. siguro ma'am sa sunod nga kuana sa sunod nga programa ano kada bagay gina dito eh sunod na itong program pag-plug ni mo sa imo sa cellphone number para sa imo sa ning maka-text kag posible ano iban pagid nga mga kaayuhan nga madulot sang pagpangita naton sa mga tao man nya makabulig positibo ang ginatuwag may benepisyo og impact sa aton sa ringa kabuhi kasubong man sa paginom naton sang Sunson Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunson Vitamin C nga may positive sa ringa benepisyo sa aton sa ringa, especially ikayong lawas pagabot sini sa prevention para makalikaw na kita sa nagkarinlain kag malala sini nga mga balatian nga mahimo mag-hustle sa aton tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Well, salamat gid sa mga nag-upod sa aton tanan yung mga XFM stations. Sa mga nag-upod sa aton sa Facebook Live. Subaybayan na masunod na aton sa ring pagpangalagad. Same time, same station. Sa kinandan lang inyo sa ni Certified Naturo Path Practitioner Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas salungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Sa Bullseye
3: Department of Agriculture. Kamusta ka?
4: Ayong hapon.
5: 103.9 XFM. XFM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kampay na may natural energy booster, Santon.

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
7: Samsung Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See Push 3 for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, it's

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantsag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gidyang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga ka-

0: afternoon, Bacolod! And kumusta na ito ng mga katropa nga mga Bacolod noon? Siyempre, solo flight na naman anay ang inyong Uncle Bob kay Bangohad. Pakanto naman din si Sexy D, no? At ang katropang Sexy D, kaya nagkatupo siya sa clinic. Anyway, sa alas 2:08 na sa nga po ang kagininga. Let's say, check na ito ng aton nga petsa. Petsa subong is September 9, 2026. It's gonna be a Wednesday. And speaking of Wednesday, ara kami da karon sa Silay City, no? Labi na kitang inyong Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kavokal, magatok karo po ang akong banda nga Six Strings Attached Band dira sa Infinity Club, Silay City. Shoutout sa tanang mga owner, Sir Jonel. At same time, no, arilan di sila na yon sa may tabok sang patio. At syempre, no, gina-shoutout ko dira ang tanan yung mga katropa ta sa aton nga YouTube live stream. Sabi na gid, no, sa mga nakatutok sa XFM 90.3 Bacolod live stream. Maayong hapon sa inyong tanan. Kag siyempre nung mga katropa ta nga nagatutok man sa ilang mga cellphone gamit or pinaagi sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Na may aras ng 146,000 followers. Thank you so much. Ngayon naman kita sa hotline kung gusto nyo mag-text or magtawag. We do have our XFM official hotline number 0915-628-7926 or you can call this number 0950-522-2818. Alright, akong ina i-pin dira para at least dali nyo makita kag dali nyo matawagan later on kung may gusto ka mong ha ipa-shout out or may gusto ka mong ipatamyaw. At the same time, kung may gusto ka mong i-comment, no, pinaagi sa aton nga mga mabaton nga mga drama later on, no, or mga sulat. And at the same time, syempre, mga katropa, open gig kami, no, sa mga gusto magpadala sa ilang mga story para at least matagaan ta diri drama sa bulig sang akon nga partner nga si Sexy D. At the same time, kung gusto nyo mag patawag, no, let's say wala kamu load, ibutang lang dira ang inyong number diri sa aton nga Facebook official page, no, nga XFM Bacolod News and Public Service Authority para kami na mismo ang matawag sa inyo. Okay, at the same time, shoutout sa tara naton nga mga katropa dira nga nagatutok sa ilang mga panimalay, no, labi na gid sa mga titos, titas, mama, papa, mga pakaisa, pakaduwa, pakatatlo, pakalima, hasta kung saan ko pala kutob sa malawagan, ha. At the same time, syempre, no, mga nag-office dira subong, no, iban katapos lang mag-lunch, no, and shoutout gali, no, sa mga katropa ta dira, no, sa Good Moto Trading. Shoutout dira kay Barry Works, no, thank you so much sa pagtakod sang aton nga signal light, no, namin gid sang CRT, may bago naman nga mata si RT. Yeah, thank you so much. At the same time, shoutout kay Manager Lil Bidonia. Shoutout sa inyo da sa Good Moto Trading. Kag sa tanan nga mga katropa dira kag sa bago nila da nga employee ha, nga si Miss Regine. Oh, thank you so much. No, nice meeting you from Sipalay ni sa kuno mo. At the same time, shoutout man dira sa aton mga katropa nga mga Lost Boys, no, sa mga big boys kada ano, kag mga bros, kag mga sis, no, shoutout sa aton dira tanan, no, labi na gid kay Bro Combat, ari man diri si Bro Bert Agustino, no, shoutout kay Bro Julian, kay Bro Noel, Bro John Ray, Bro John Thunder, Bro Sweet Corn, or aka Sarge H2, kay Bro Limar, kay Bro kay Engineer Jobs, kita ray kita dira sa kung magmayo chimpo, kita ray kita dira sa diri sa Victoria City Buasa. Doon maging patigayon to siya sa akon nga bar nga kapangita sang banda. Kung gusto nyo mangita sang banda no nga magatukar sa any events of your life, pwede nyo ako makontak no. Kontakan nyo lang akon nga page, alright, ka-vocal, or ang akon nga Six Strings Attached page, no? Bro Julian, the young master, no? Shout out! At the same time, John Thunder, shout out man kay Engineer Jobs, sino pa ba? Kay the Mauricio brother, who else, no? Basta madamo pa, no? Ang mga members ng Lost Boys, no? Shout out sa inyong tanan, may Ma'am Kichi, and of course kay Tol Marby, no? Shout out sa inyong tanan. At the same time, gina shout out ko man diri, no, ang aton mga katropa, no, nga nagatutok diri sa aton nga official page, no, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, nagapanguna dira ang aton nga katropa nga si katropang Lynn Antonio Talde. Good afternoon. Balya mayong hapon, Sir Bob Exciting. Nagkari man din no, ang katropa tanga si Jelwen. Good PM Uncle Bob, launching nasang Mascara Festival sa Biyernes, September 11, no? Kag pwede maka-request sang kanta ni Bob Marley nga title One Love, Love Hug. Oh! Dukahan mo tao? Oh, dumayga pang make-up aw. Oh! Do may guwapa kung upod sa bungaw. Oh, do may na late adera. Ako ni ako late ako ginapermiya. Eh may kinkatuan lang ha. And then ang baldi ni katropang Lynn Antonio Talde watching from Himamaylan, sa mga taga Himamaylan dira. Shoutouts to all of you guys. Alright, ariman dire no si katropang Bert Agustino. Good PM bro ka vocal. Ariman dire si bro Julian. Maayong hapon bro, adi man diri. Shout out naman di what si Ma'am Len, no? Shout out ko lang Ma'am Bato Chapter Himamaylan, kay Jomar, kay Jeneline, Leia, Molen, Toto, Jeneline, Miriam, Malin, Jomar, and Jason, Mimi Roderick, no? Kaga sa mga katropa, exciting Sir Bobs, thank you so much. Thank you. Yan, dyan Thunder, di ba? Diyan Thunder, ariyo, bakod niya. Ginulam ko niya motor do. Wala ko pa na-post. Gilang, ma-post ako karon. At the same time, oh, may ara ni sa nga rilipan, no? Ako nga bro, da nga si Diyan Thunder, may rilipan, di ba? No? Nga, bye-bye engineer, no? May rilipan niya sa tabok sa nga public market dira sang barang punta taytay no, makita jud barato gid ang mga relief da no, kag mga ukay-ukay amo na gani dapat unahan nyo na pag bago pa lang sa bugtaw kag abre sudlan nyo na no. Nagari man diri no, done share and like a tropa Sir Bob dambal ni Lynn Talde. At the same time ari man diri si Melanie Martizano. Good afternoon Uncle Bob, always lang din kami sa sityo Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Thank you Uncle Bob, thank you so much. Thank you. Ariman din no, i-shout out naman si James Jordan no. Shout out from Talisay City, happy fiesta Talisay. Thank you. Ariman din si Ton Palma, good afternoon, maayong hapon Uncle Bob, maayong hapon man tol Aton Palma. Katropa. And oh, wala sila plano nga may pusod doon siya, no? Gia Cres, ha? Gia Cres.
1: Hindi mo na lang ko di pagpasudlon. Ikaw kita karon sudlon ko.
0: Oy, alam mga sulod-sulod naman sila. Wow! Bota! Hindi ko pala namihan sa mga sulod-sulod. Gwa, sulod, gwa, sulod, gwa.
1: Ngayon nga po, mga pinalangga ko nga katropa.
0: Ay, salamat. Ang balikin ito, bago lang ako na giliba ka ito namon, mga nagkaon kami diri dungan sa Paniaga, diri sa tabok lang di sa nga kalanaan, sa good motor trading, no? Ang balikin ito ni Barry Works, so ang isa kami, pinakabasko nga mechanic doon sa mga Kawasaki, Pasara, amob lang aduha na miya, ani guya mag utoy ka daw guya, habang ka kayo uko, te, ngunding sala-sala ka daw.
1: Sama ko kadali, uwe ko talaga yung kuha sa silyo ko sa e-bike, ah.
0: Alo, kumanggara nun yun. Sa tama niya kadali, mga sinsilyo, wala kayo.
1: O galante.
0: Galante! Galante ang sikset eh. O, shout out to yata ng mga tropa.
1: Siyempre kabugat daan.
0: Kabugat! Hindi pa siya kakapiyot. Bayang madiwiw.
1: Hindi ako daan tigudangan ko pag-gate. Kaluoy mo ko siya. Huwag ko na lang ko.
0: E-bike. Abi mo katrisikat ba? Kaluoy ka pa siya. Abi mo ang gabutong makinaday ah. Diba?
1: So, kamusta ka mo mga pinalangga ko nga katropa?
0: Alright.
1: Ano ito gani? Sobong adlaw gani? It's Wednesday.
0: Wednesday!
1: And
0: Wednesday na! Ah, bot ko gidaw. Tinakita mo naging post ko, di ba? Balda.
1: Oo. Kita.
0: Ari naman si Dimpolo. Ay, Demps. Ah.
1: Ang bali ni Melanie Marquesano. Good afternoon, Sexy D. Late si Uncle Babaw. Damo sa...
0: Ako palit? Ako di una, ako palit?
1: Hello, Sexy D and Uncle Bob. Nagalino, lanog ang tingog mo sa Imamaylan chapter daan, Banwa chapter Kabangkalan. Chapter, salamat ka, tropa Bob. Excited. Daw, nagalanog. Umati ko, nagalinog.
0: O, diba? Arigarihan ba? Greet ko muna, katropa ni Lintal din, o. Sir Bob, Miga, kung Asiria, Nadia Stro, Jessica Gonzalez, Mamis Pa Moreno, Pastor Winston Valinueva, Maricel Largo, Diana Bucani, Janelle Lunario, salamat ka tropa Sir Bob kay nagkapamatigid na sila tanan sa imo. Exciting Sir Bob, madabagin salamat. Hambal man din ni Hi Demps. Ha naman tabla, hindi bala Demps. Nagapakita mo sa akong gaguluha lang din ng dimple kuya pero may
1: Baba niya, Ma'am Leno, mayong hapon man sa upod mga guwapa buot pa si Ma'am Sexy D. Thank you so much. Araw na bagulang ko, di yung bulang kapungko. Tapos na bala na ko, di yung bulang guwapa.
0: Guwapa buot. Do sa bahis ko yung gali. O, shout out mo, di gali ka din, Polo. Hello, Sexy D, kag Uncle Bob, kag may heart. Hindi ko baka namang heart-heart. Ay, weak ko dahan.
1: Saan na men sa mga heart ko?
0: Di weak. Ama, weak guy. Ama, weak. Ama. I'm a gentleman, a gentleman, I'm a third.
1: And I'm a gentleman, I'm a third. Ka, mag-greet ka. Butang mo bungo.
0: Oh.
1: Sa punta kay.
0: Gani?
1: May burette yan ha.
0: Bungo?
1: Bungo.
0: Ano yan sa mga bungo? No, shout out lang na kay Dimpol ha. No? At the same time, mariman din si mabalaan mo gid sa tsura nila ha.
1: ano tsura na mo? Madama Melanie?
0: Mabuot ko na gani.
1: Mabuot ka na
0: eh. Ayan. Grabe gijaw.
1: Tuloguro eh.
0: Oo. Buot actually si Sexy Dibut buot gini siya. Matawi ya. Ako mismo mambal siya.
1: Pati ka muna.
0: Kabudlay ni siya
1: i-hire. Mabuot sa mon.
0: Kabudlay ni siya i-hire yung maging camera woman. Kaya nga ang mga sido ya. Hindi ya gin mapungga no. Ano man ang seryosong aktingan mo, daya.
1: Ay, pero mga katropa, totoo na yung mga kadlaw ko. Hindi na di plastic.
0: Ay, hindi ka dyan.
1: Mahala na mag-ululot tart ko di isang kadler.
0: Nga, may iblas siya. Kaya ka original, hindi siya kadlaw. Kita mo, di may mga pala ni siya ka repuns.
1: Tuod yun na bala, Ma'am Sexy. Di guwapa, kag-sexy pa. Kaysa ngalan mo na sexy na. Wow.
0: Kapulit na! Thank you!
1: Thank you so much.
0: Tatunta niya.
1: Sabi mo sa tamaan ko, kadali-dali, nag-earphone ko sa sulod sang series. Kaya wala ako subong ano, driver. Kaya tindog ka. Ko, abi ko na yun, manaog na kulay layo, pagali. Tindog na lang ko, wala, dali na lang ko.
0: Nan.
1: Ay, wala, pagali, stash.
0: Nan, giya.
1: Hanggang nga, patarga, init na ulo ko, pagsaka ko. Kaya hindi naman magaling ang babae sa yeplong kuan. Ako naman ito, pasudlo niya. Yung outfit ko, asa sa dalong, grabe ko, si Kangkang.
0: Pabla! Shoutout na kalinaw sa mga nag-aarangge si Chidis. Pao niya kasunod. Kag siyempre no, wala pa takayin durso, no? Ano oras na siyempre mga katropa, no? Nagsipigin ulat sa Sexy D. Mga katropa, isa sa mga gina always na ginahalungan ng aton nga health, no? Siyempre, paano halungan ng aton nga health, mga katropa? Pinaagi sa pagtumaras ang aton nga ultimate trio. Ato ni naibutang sa screen, no? Ining ultimate trio na ito, mga katropa, no? Tatlo ini ka suplemento nga maayogin sa aton kalawasan. Nagapanguna dira ang aton nga Santon Plus Gold nga may aras ang mangustin. Ining mangustin, mga katropa, importante ini sa aton kalawasan bangod antioxidant ini nga klase sang prutas. Amo ni nga mas damo siya i-compare sa tanan nga mga ingredients, no? May ara man kami gibutang nga ampalaya nga para makabulig sa aton, pa-lower down sa aton mga kolesterol. At the same time, nag-regulate sa aton mga blood sugar. Kag gindugangan pa nila sang malunggay nga rich in vitamins and minerals. Plus, may garlic man ini, mga katropa, nga ining garlic, one of my favorite giniya. Biskan, baho pa ya ako, bahala mo daw, importante buhi, di ba? Importante buhi ko ya. Ining garlic ya antioxidant, may na ining garlic anti-cancer, ni no? Ano malayogin ka sa cancer kung ga tumari ka sa garlic every day, no? Anti-cancer na anti-inflammatory pa. Meaning kakas mga bukol-bukol sa aton kalawasan, mga paghubag-hubag nga ina, ha? Okay. At the same time may spirulina, nga ining spirulina source ini sang ginatawag naton nga proteina sa lawas. Sa managani nga ang aton na Santon Plus Gold halos kompleto ricados gid ano pang ginahulat nyo mag Santon Plus Gold everyday lang, no? Kag mas nami pagid nga parisan nyo pagid siya sang aton nga ikaduha nga produkto. Walang iba ang aton nga Premium D3. Ining Premium D3 ta naman, mga katropa, isa ini, no, ka suplemento nga against sa virus kag bacteria. Ang iya naman nga trabaho sa aton kalawasan ay syempre mag-provide sang vitamin C, vitamin C, ang sunshine vitamins, no? Ining sunshine vitamins natin nga makuha ta lang sa Premium D3, no? Aside sa pagkakas sa mga virus kag bacteria, it provides us what we called vitamin D3 nga halin lang gid sa sunlight. At the same time, mga katropa, gindugangan pagid nila sang virgin coconut oil kag malunggay oil para suabi pagid ang imo nga Premium D3. Sexy D!
1: Siyempre, hindi niya makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-asadi capsule. Amo na nga hindi kaya magkabalaka kung may ara kaya sang sensitibo nga tiyan kay pwedeng-pwede gid niya sa imo. Mapabata man, mapatigulang man, mapananay manda, pwedeng-pwede gid niya kainom sang aton Santon Vitamin C. Kagkabalabala ka mo, mga katropa, nga antioxidant protection ini nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Nagabulig man or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kag mayari pagit ini nga anti-inflammatory effect, makabulig magpabuin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Syempre, energy booster amo na nga magareduce ang imo nga kakapoy.
0: Kuri kuri kuri kon. Baka lugid ang mga suplemento nato, no? Ang ultimate trio sa tanan ng mga butika malapit sa inyo lugar. At the same time, pwedeng-pwede nyo man katuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center. Slang ba?
1: nahamtang sa door 46 Winko Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara dira ang aton mga nagkalain-lain nga mga produkto kag sigurado gid nga epektibo.
0: Oh, exactly, no? Ano, ara sa screen nyo, madamo nina. Meron gina na tuwag dira ng Santone Coffee Makes. Ara naman da, saguran da naman eh. Ngisi-ngisi na daan si ano, si Christopher. Kag may ara man kita dream, sang Santone Herbal Oil. May ara man kita dream, sang Santone Herbal Soap. Kag madamo pa. Ikaw ba, Sexy D? Kaya mo na mo. Actually, napatian ko ni si Sexy D nga nag-slang sa mga English sa mga kanta. If I were you guys, i-try lang natin sa bong kung paano mag-slang English lang ang isa kang Sexy D. Pili lang drop na sa atin ng monitor sa ngayon mo iyang bal. Sige, pag-itaad na maya naman dira sa turbo.
1: Basta mo ko, hindi ko taga-saints ko.
0: Sige, ara. Sabi mo, pag itay na may isa lang may ka-product.
1: Isa ka, Vision X.
0: Ay, gusto niya kita mga may X.
1: Mga
0: ex. Exactly, no? Muna galing ara siya sa X-rated, no? Oh. Kung pwede yung Uncle Bob kag Sexy D. Maraming salamat. Kaga nga ito ng mga produkto, BIFA, the proof kag halal. Certified, in other words, pwede gid tumaroon sa atong mga kauturan ng Muslim.
1: Yes, kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kung gusto niya, kag kung tamara na kamo niya, magkadto sa butika, pwede nyo gijam ma-order through online. Kadto lang kamo sa official store sa Yes to Health 2011, kag mag-add to cart na.
0: Alright, kore kong. Kore ma kong nagbago kang ang kura kong. Oh yeah, I like your ano, I like your kadako. I like your dress. No, kulang na lang siya daw ano nang mabasa sa tubig si Jezebel. Sorry.
1: Serena. Ikaw yung shokoy.
0: Nabalang yung dayaw mo sa tagi balik sa imo yung alam.
1: Ang iyan naman. Kasi nun na nagali.
0: Ako ay. Na. Yung pag-sgrabe yung pag-ed. Kung siya kuno si Rena, ako kuno si Dugong. Ang muna ba ang mga tao, no? Yung dayaw mo, naging tampa ka pa. excuse me, miss. Kagwapa sa imo, no? Pak! Ah, oh, guy, wow. Yun ang balang, wow. Eh, kung ang balang kalaw, ay, mangaking ka, kung gawin ka gwapa, bastos na. Diin kami malugar! Ari man rin, no? Ang mga katropa, ano, ari, mainom ko sinagali, ma'am, Sexy D, na very good, gina, imnanyo, gina, thank you so much. Kagari man rin, no? Si katropang Marianita Gambalan, sir. Good PM. Marianita Gambalan, katropa Carmen Chapter Himamaylan. Ka-shout out man kami da, sir. B.I. kay Joji Limbaga, Isabel Pijeda, and Rosalie Cabilgi, no? Doka, Cabilgi. Doka, I think, doka, social din nga pangalan. Thank you so much. Ari Mandrino, ari si Rihanna Diestro, no? May hapon daw ko, no? Sa may ganyan nga si Lynn Antonio Talde. May mga ipa-shoutout ka dira sa imong FB?
1: Wala.
0: Okay, tiyak ko yung imiari di guro, at anong taong ko di ba?
1: Alam mo ka.
0: Oh, about again, na. Ano,
1: mama ko, nagpamati, susubong sa ako.
0: Tita! Madamo, kaya salamat sa pagpamati, no? Iawan natin yung pato.
1: Pero may nasagpamati ang kami kung wala ka niya, no? Yung mapangis sa akong reklamo, ay, nakakadugay ka, impeachment. Wala pa ka mga.
0: Kapangaki kaya tao. Sok po na early one.
1: Ay, kalawin ka, di ba nakahulat ko? Wala ko kaya na batian ang tingog niyo.
0: Ay, oo, noong ka nami.
1: Nagpapati, ginasaya bala sa imo ko ng mga hugot-hugot mo. Ano naman to ang, ano naman to si kabuk ko?
0: Ahay, Maritis ka man tanong. And once again guys, later on sa mga taga Silay, no, ara kami dira sa Silay 9 PM upo din akong kabanda, no, nga si Joel, kabanda ko dira. Shoutout kay bro Joel Dudes and to Mark, Jade Mark, no, with me of course, Six Strings Attached Band later on sa Infinity Club Silay City. Alright, ariman din si katropang Ness John Sabido Meridor, no? Sir, pa-shout out lang ko sa PTA officers sang Irinyo Makilan Elementary School. Thank you so much. Thank you. Shout out na galing sa tanang mga PTA officers sang Irinyo Makilan Elementary. Di ni siya, sir, no, no, Ness John, no? Di ni ang Irinyo Makilan Elementary School. Di na siya. Anong sakop siyang lugar? City of Bago? O Vimamaylan? Or ano? Gusto ko lang. I'm just curious. I'm curious. Dugin ayo ka pagi sa use. Curious. Sa Tagalog, ayusin. Ayusin mo.
1: Pero or, speaking of ulan, no, grabe kita ang ulan kagina.
0: Lagi na lang umuulan. Subong baha naman tanan.
1: Ulan
0: ng control na nag-aubsan may sila lang nag-alabugay.
2: Tatay nyo na, nakiobvious ng kata, madamo na nakabalo.
1: Makita naman ito kayo nakon sa amon ko. Ay, kung ka dalang gulpilo yung guba mo. Ay, grabe.
3: Kadashi, kaya ba? Hindi ko. O, brado lang ko ni girl sa Ilya.
0: Hindi nyo napagulba ang arigasyon. Kito ka namin, ito paliguan. Gusto ko maligo ito mo sa arigasyon mo.
1: Ito, odd.
0: Kito mo. Ah, sangit agay, pilas. O, speaking of sangit, ha? Dira day makmak, no? Di kinya, dira sa may tabunan. May arigasyon man da sila mo. Manami man na slide-slide. Agulin, pwede. Ay. Ako, Danya, abis kundi mo ko ibutang ba sa tubig, yung hindi lang maalat. Grabe, yung maligo. Mas namihan ko yung maligo sa mga rainforest, yung mga anaconda, blaw. Yung mga is black widow spider. No, muna yung mga gusto ko yung mga duha. Pero nadlo ko mag ano, nadlo ko mag tent-tent na bala mga na mag-camping. Kay basi, sulong ko sa mga manog. Kagila ko to kaon, shock. Gusto ko nga kung manog lang manog ka, shock.
1: Ano minakadlo ka lang
0: sa ang pinakadlo ko kaging kasapat.
1: Ngara lang sa aton palibot.
0: Ang ilaga. Iwi ka dyang ikaw. Ito wala buka. Ah, ano naman? Galaw. Ay, kung galing ko ngayon. May kagi ko, no? Bisa ka na, no? Mukha pagsik ng lakad. Pagtabok yan, nasa tail ko. Nalupog ko na yun. Kinatuwangan ko kung ako pari.
1: Ang best friend mo galing yung ilaga.
3: Mushi. Mushi. Mushi. Ako yan sa niya.
0: Ah.
3: Cockroach.
0: Tanga? Ay, yung ginado ka ng mga tanga?
1: Oo. Wala, Ina, di ko na ibisag itsura, yoyabi. Baka damo bala sa iya yung mga...
0: Ala, hambal ko nun ni katropang Milani ko nun niya sa aton ko nung baha ang nakadukan nila sa ila ko ni Aswang. Buhi pa na sila. Hybrid na ginasaguro ya. Feeling ko mga aswang subong may FB page.
1: Adi bala, paklala sa kumbulang aswang, bala kayo pulawan to sa.
0: You know, grabe no? Hindi mga aswang ni buhay pa ni sila sa mga moderno nga panahon. Feeling ko mga aswang na subong.
1: Nagasimba pa na sila bala.
0: Olo! Feeling ko may mga kachatmate pa na sila.
1: Kung balila mo simba, no? Kung wala ka dapat, kung kailan na ito sa'yo. May got.
0: So, na yung mga aswang, yung makita mo, man, kunwari, may manilig lang sa balay mo, napaso, aswang na yun. Di kulang lang ang nanilig, hindi pwedeng pisan lang siya.
1: So, wala ka pakita.
0: Diba? Ako siguro, kumiyara ko dapat kadukano, ang hindi tao. Ang spirito, hindi ang aswang, hindi ang kung ano-ano, no? ang dapat ko kadlo ka ng Ginoo. Kamugina dapat you have. Umuna ganin sa kanta nga, who am I? Who shall not fear? Who shall not fear? Who am I? Amo na nga. Hindi na pag-spoiled. Karoon ba? Si karoon mga mabala. Amo na nila ka namin. Tatingog ka. Gulpi lang itong magkanto. Karoon sa...
1: Hindi. Babuli bagon ka. Ano kayo na mula sa gay ka kanta-kanta?
0: Who am I? Who am I? Sir Babam, sexy di ka sa jagit bala sa inyo. Kapamati ko diri sa radyo. Kakadlaw ko diri. Abi bala kay ti. Kunta pagig ka.
1: Aliti bala lindan ng tanya tandi. Kanya na kusikusiyon ko nang imo kilikili. Dali, dali.
0: Nanuman ang bata na nalinan to nyo tal din ni dali. Dali naman ang kilikili na. Kaya ko naman ng kulit-kuliton. Kulit-kuliton ng kilikili naman.
1: Alok ka na baba? Alok ka na baba?
0: Alok ka na baba na. Alay, dalas. 2:38 na sa nga po mga katropa. Kag syempre karon ha, magabalik ang aton nga programa. Ari isa naman ni ka, very very weird naman no, nga istorya ang aton pagbasahon no. Pinadala ini sa aton nga katropa nga sulat. Ini may kaangot sa palamuyayaw kuno nga asawa. Mapagmura or palamura na asawa no. Aton ini tukibon kag hibal-on nga abala kapalamuyayaw ining lin ay sorry linay kapalamuyodeposito man ito the bank. You pakinason sa dagat. Wala ko yung maginambal ayan di ba maginambal nila bang oh! Sheet of paper! Diba? One sheet of paper. Diba? Mga na dapat. Ato na yung ibalon, ha? Mamati, nakamudari sa atong programa, no? Mabalik kita, mamati kita na sa malipot ka pa. Inumdom kag musika. Sa aton pagbalik, maga-drama, maga-basa, kag maga-advise kita sa katropa naton. Nga nagpadalas ang sulat. Siyempre, diri lang giyapon sa X-Rated. Kaupo din yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal Wed.
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatang kasadya nga, hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
1: X-Rated.
0: We'll be back. X-Rated.

0: XFM.
1: Sanco Plus Cold.
2: Kaya nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sanco Plus Cold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sanco Plus Cold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sanco Plus Cold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo,
10: iwas sakit sa puso.
9: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Sanzon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyo magkaan.
9: Sanzon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist,
11: consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
11: Sanzon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sanzon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sanzon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
11: Sanzon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanzon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katupa, exciting!
16: X-rated on XFM.
17: And we're back! Alas 2:53 na sang hapon, kagininga oras, kinadulong sa inyo sa aton nga paborito. Ang paborito tanga kape, ang aton nga Sanzon Plus Coffee Mix. Ning aton Sanzon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini ka. Kape na, nagkape ka na, healthy ka pa. Mayara ini sang moringa, soya powder, kag mangustin nga nagapahealthy sa ini nga klase sang kape. Siyempre, hindi ka magpalpitate, no? Hindi ka ma-heartburn or hindi ka ma-acidic because this is a non-caffeinated coffee. Pwede giniim nun sa mga high blood na katulad ko. At the same time, makabuli gini sa mga kababaihan

0: ng mga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. Tandaan, 30 minutes before ma-tsok-tsakanay. Sa turbo, wagas ang lakas.
1: Alright, siyempre no, BFAD approved, kag-HALAR certified ang aton ng mga suplemento. Amo na nga, pwede gitin mo sa aton ng mga kauturan ng Muslim. Kag siyempre, duga nga, tamyaw diri sa aton ng mga katropa nga si Jessica Gonzales, no? Mayong hapon ang Cold Bob and Sexy D. Ariman diri si katropang Elvira Gilogo. And ambal ni katropang Jessica, akon radyo ato sa Manukan. Shout out sa nagdala kay Rebe Habunete. Ti Akigi. Kagaradaray mo nga kompadre ayan ha. Hindi mo kumpare ka, shout out siguro. Ara man diri no. Ay, wala kang limonter, monterror, monterror. Shoutout magaling no kay katropang Charlie Besa, ari na ko mads. Oh, di ba?
2: Grabe ba. Oo, oh, ah, abalo ko ara, kamalang gid. Dra ka lang ha. Hindi kina magaling halin.
1: Okay, mads. Ha? Okay, gid mads. Ha? Lagi yung blima, mads. Nga, dere lang ko, mads.
2: Nalipat ko, malibot sa nga nuti.
1: Ano nga may mga linya ka di, ho? Nga may mga kuret ka di, ano ka Indian? Sa piyak, may kuret, kaya ano ka Indian?
2: Abi ko, hindi ka kainit.
1: Ha? Wala ka nagpalibot? Palibot, tabla!
2: Ikaw lang palibot-libot.
1: Alright, no, siyempre, no, mga katropa, as I promise, basa kita sang sulat, no? Ini nga sulat, mga katropa. May kaangot ini sa palamuyayaw ko nung asawa, no? Ato ni basahon, no? Kay ipadala ini ni katropang Lina, okay? Nga gintig-uluan, kapalamuyayaw sang akon nga bana. Uncle Bob, mayong hapon. Tawagan lang ko gali sa ngalan nga Lina. Hindi ko naging mabalaano kung paano istoryaho ng akon nga mister. Parte sa iya nga pamatasan. Isa ka pamatasan nga hindi ko gid mabaton kag daw nagiging problema manamon. Iningakon nga ba na Uncle Bob, sa hindi nyo mapamangkot ka pala muyayaw klase tawo. Biskan simple lang nga mga bagay, simple nga mga tupiko, simple lang nga mga istoryahan ay nagaguluwa gid ang mga masakit nga mga nga buyayaw. Labi na gid ang Uncle Bob kung mainit ni siya, no? Or gulpi lang siya maakig, no? Hindi gid malikawan. Kaparas gid sa iya ba-ba. Do kanormal na lang sa iya ang ginatawag nga buyayaw. Kisabis ka nara ang amon nga tatlo ka bata. Do wala siya punaw magbuyayaw. Labinagid nga miara kami sang ginatawag nga baby pa lang, no? Duha pa lang katuig nga bunso. Kisa hindi aman mapiyaran nga nagapamati ang mga kabataan sa iya. Ang hindi malayo nga base sa pila ka adlaw, sundon man sa iya kabataan ang ginaobra niya. Kagagmay pa naman sa kabataan na mo ng Uncle Bob, kag dasigid ma-impluensyahan. Kadasig sa ilang magsunod sa kung ano ilang mabatian. Kaagi man gani Uncle Bob nga akong kabata nag-away, nakabuya man sila sa malain nga lingwahe. Amo na Uncle Bob nga nahadlok ina ko, no? Basi maabot ang panahon nga basi maging tatay man nilang ilang ababa. Which is in

0: Hindi ko niya gusto ang kubab. Hindi ko gusto nga magdako ang kabataan ko. Nabi nila normal lang ang pagpamuyayaw. Hindi man malikawan no, nga mainit kita kag maakig. Pero hindi na sapat nga rason para mamuyayaw. Hindi ko man gusto ipabatsag si Uncle Bob no sa ako nga bana. Nga do ginamalain ko ang pag-advise sa iya no or pagkakasag iya nga habit ang pamuyayaw no or pamatasan. Wala mo ko nagambal nga malain dayon nga tao nga kun bana, which is amo lang maning malain sa iya nga part ang pamuyayaw. Sa matutod Uncle Bob ining akong bana ka very responsible ining husband, ka giver, kalambing, o galing high blood on. Mainiton ang ulo. Mabuot man ini nga bana, kag mabuot man ini nga tatay sa among kabataan. Pero galing, doon na anda niya na bala, nga doon normal na lang ang isa kapag pamuyayaw. Tani Uncle Bob, maintindihan niya na kami sa kabataan, no? Nga kung ipastop siya namon sa amuni nga patasan. Siyempre, hindi lang man para sa akon, hindi lang man para sa kabataan, para man sa iya, para ang pananaw sa tao sa iya, manami man. At the same time, Uncle Bob, hindi dali ma-offend ang iyang mga kaistorya. Kag malayo siya sa kontra. Uncle Bob, ano ba lang maayo kong himuon? Kahit tungod na istorya ko na siya, may ara ka pa iban nga way, nga para mahagan-hagan man lamang ang iya nga pamuyayaw diri sa sulod sa panimalay. Ang gusto ko lang matabo ang Uncle Bob is maglearn siya sang lesson no, nga maging isa ka responsable nga tao nga may responsibilidad nga mag or maging responsable siya sa iya nga ginapanghambal. Once again, madamuging salamat. Maayong hapon and tawag lang ako sa ngalan nga, Lina. Thank you! Ay, Lilina! Thank you! Alright, katropang Lina, madamuging salamat sa imuging padalang sulat, no? Thank you! Taga inina, ang storya nga ginahulat mo, pinaagi sa drama. Ay, kakalintak siya. Na ano man, kaldagdag naman yun.
1: Palangga?
0: Ha? Ay, kadipong! Kadipong goals.
1: Ano, palangga, mapatian ka sa mga bata.
2: Ma, ano nambal ni Papa Ma?
1: Ambal niya ako, Juan.
0: Mag-golf ko sa Buklod. Ambako, you do golf. Pongles.
2: Ay, sabi ko pinagapamayayaw si Papa Ma. Cindy!
0: Ay, nga ginatawag mo, pamangod mo.
2: Cindy!
3: Pa?
2: Batian mo man ito ang bal ni Papa na Pongles?
3: Wala.
2: Wala man, batian ko ito yan. Bal ni Papa, Yudi, Pongles.
3: Na, ginastorbo mo man ko.
2: Cindy, may tangkaso ka? Ito ka bahol sang tingog mo.
3: Amugit na iya.
2: Ma?
3: Anong ginamama mama mo?
2: Ma, si Cindy, madamo ko to.
3: Aba, ilan na kayo? Baklanta na sa kwan. Sa ton herbal oil. Ibutang ta sa iya ulo.
2: Pero ma, wala...
3: Pero labay-labay lang ako kung ano ba lang mabatian
2: ma,
3: nyo.
2: Ma, gina-stop mo ko, ma. Ang balbal ni teacher, bala ma, bad naman nag-story ang bata. I-stop mo na yun.
3: Ano?
2: So, teacher, tsugi ka, teacher ko, bala.
3: Ano ganyan mo gusto ihambal?
2: Akig si Papa, ma.
3: Hindi, amuna gani nga naghahambal kung akong ano mo nang mabatian nyo sa baba ni Papa nyo. Hindi nyo gitpagsundun, ha?
2: Hindi ang balsa, shit!
3: Hindi. hindi mo ganun pagsundun.
2: Tapos nagambal siya, fuk!
3: Hindi ka ganun, ano, mahilig na siya mag-fuk-fuk.
2: Fuk song. Pero may nagambal, din mama, nagambal siya, fuk, fuk you! Ambali sa iya, kastorya na, laki na.
3: Hindi kaya ko ang yagi, fuk, fuk.
2: Ganun, fuk ka ni papa?
3: Bakit siya kagabi nga nag-inuyog to? Kaya nag-ano to siya nga?
2: Nagpang-martilya siya.
3: Oo, sa dalog sa PL
2: si Papa Ma? Nakapugtok. Nakapugtok kami to parang sindi.
3: Wala ko kamatsag.
2: Nakapugtok ka. Nambal ko kasi. Nambal ko kasi hindi na. Hindi. Hindi itong gandila. Para ka naman sa akin. Ano mo naman ko? Nagkakadlaw ka, ma.
3: Wala, ah. Basta, dasun, magkikita.
2: Nag-inupang na kuguruman.
3: Gauyogan ni ang, ano, ang katre. Nagapumanday na si Papa. Mukhang na-fok-fok ako na.
2: Okay. Basta, masailon lang kami.
3: May nabatian ka pagkat, kay Papa mo?
2: Nabatian mo. Engkong.
3: Ano?
2: No, nag-ego. Engkong. Gamo na, ma.
3: Ah, guni-guni mo lang na yung guro.
2: Pa, si aswang, balambal na ni Milani. Daan, may aswang sa'yo. Ma, may lang.
3: Sa sismusin, di ba lang bata?
2: Ambal na bala ni ma. Ni di ay, Milani. Pati ang kukinan si ambal niya. May aswang sa'yo, ma, may lang. Na nag, ano, nag-dubulbat.
3: Kada mo, nag-ibala sa'yo mo na balaan.
2: Sang time na na, nung nag-eskwila ko, sang wala ko na balaan, ginakusi mo ko. Kung nadamon ako na palaan, ginakikan ko, Japon.
3: Tulong to nalagi ka, guro. Sulod.
2: Ay, kayo, di Paxlex. Ano naman? Ay, nano. Ginano mo naman ang kabataan, ha?
3: Ikaw, ya. Nugay kaya sagay ka, pinamuyayo. Halungan mo na iyang baba. Mukhay kabalukan ng kapamati ang mga bata.
2: Bullshit!
3: Natawa ko bala ka ginambala niya kung nabatian niya kuno nga nagambal ka kuno kagabi. Fok.
2: Wala.
3: Na, te.
2: Hambal ko yung oplok.
3: Ibiskan pa. Careful ka na sumong sa mga words kay...
2: What was that?
3: Careful.
2: Okay, I'll be careful.
3: Pero, please be careful.
2: Hindi ko na niya malikawan. Ibala mo, sa pamilya namon, doon mo na nilanda namon mo.
3: Balaga, it doesn't fit nga kung amunang naandan mo, balo mo man di sa balay. Kung pwede man lang aliwaton mo na ang ina mo nga panghambalan mo, kay kabalo ka nga, hindi man lang niya para sa
2: shit! Mo. May naglabay nga. Tanga.
3: Ano ba para sa ino para man sa mga anak na?
2: Kabalo ka, giblang high blood doon ako. Pang mga high blood niya tao, ng Dasig makibot. Di kaysa doon gadala, di ko man nahungod, pero makabuya gina ko sa pamuyayaw. Kaiti, kabudlay gid nga daan niya mag pugong-pugong sa hambalanon.
3: Okay gid na, kati kis expression mala na niya nato niya nga nagahambal amuna, pero ti lantawon mo man kung ara mga bata ta or ano.
2: Bala mo
3: bala pa sober bala.
2: Sa matutod lang no, nakuha ko gining ako ng pamuyayaw ni sa ako ng amigo nga si Gab.
3: Sala naman si Munagab.
2: Di nandan na mo mag-inom kami bla. Maglagaw kami do. You deposit your money to the bank.
3: Hindi ka na lang mag-inom.
2: Why mo ako ka-inom ma?
3: Ano ka?
2: Nagkapangapi-ngapi. Pero ako ang kape, Senton plus coffee mix lang para wala sang kapin.
3: Pero himuon ko sa imo para...
2: Ari, may ara ko bilang, wala, may nakita ako.
3: Ano?
2: Wednesday, sino plus? Wednesday night! Gampang ka, eh? Blanga? Ari, Wednesday
3: na. Saan na?
2: Wednesday at casino plus. Win
3: pero
2: every day.
3: Pero kati wala mo makong ginatagaan kapital. Ti ano pang inugampang ko?
2: Ay, tiyan mo na lang ni Muunta. Speaking of kapital... Para hindi ko makapamuyayaw, mayo pa siguro nga, taga-buyayaw ko, 100.
3: Pwede ma.
2: Maniginan siya ka pa.
0: nadisiplina pa ko. Hubas pa akong kwarta. Wala pa ko pang hampang.
3: Yahoo! Dahil dyan, may award ka sa akin mamaya.
0: Ano ni nga award man? Oh, dumingi na pindot ka dahil daw. Tignan mo ko sa ano?
3: Maraming labahan. Oh, panglaba na to! Kaya ka damo to sa ngatang lago! Anad ka lang, permi ka, bubog ka na naman.
0: Mabulag ta!
3: Hindi na ko yung kakita si Muya eh, kung bulagon mo ko.
0: Hindi. Mabulag na ta. Mabulag ta! Mabulag ta sang puti, kagsang di kolor. Ako ng puti, imo ni kolor.
3: Sige, deal.
0: Kayod di. Magkayod na lang ako sa gabi. Hindi, kung gari ka pa, Buya, ayaw kayo mamulta ko 100.
3: Punggi. Punggi.
0: Oh my God! Matutuod lang, Dok. Do ako na, aw. Nakabod na ito, mo nga. So matutuod lang, no? Madami kong salamat, no? Katropang Lina. Pero sa tuod lang, no? Ikaw ka pala mo, yayaw ka, hindi. Or Mia, ragi di alin niya, di ang... Kukson ko ginakaroon. Aral na tawad mo sa monitor, oh. May linya, aris piya ko. Piya. Ah, nan. Araw ka ba na ago? Wala na. Wala na. Tugin linya mo. Wala na, wala na. Anyways, no, siyempre, kagi ka na. Or, have you been, or may family member ka nga, kapala mo yayaw, kidya balayaw, may ara ka, somehow.
3: Wala. So far kami, mga paras kami, baba, pero hindi kidya siling yung literal.
0: Do, literal nga do.
3: Literal nga, pamuyayaw, kidya katiir. Ako, grabe bang ko, baba, pero hindi ko yung siling yung balo ko sa nga, at yun, like, gundugundugun.
0: Again, rindugundugun, ano naman? Kati, ano na sa klase nga buyaya? Di pag from ano na sa ano na nga tribe halin aring gating gurugudugundugong oh sige sige so, kami naman niya siyempre sa pamilya namon sa mga taga-Iloilo ablo kami balam ching niya may mga ay mga uyog-uyog naman siya mara naman sa balaya kabudlay na sige mong yagi na eh sa ilo lang letek panda para hindi ka na kay uyog da wala ka di ka kay uyog sa banga namon. Kristo lang tawa balaw na kayo inuyog sa okay wala sa elitek pa no ipatubang na bisaya kay ka it's what we call the ka-distraction drin na lang ko yung katubang kay Kristo ato yung monitor oh kay ka dako sa uyog do buli ka bata
3: mula na ang inatubang naman sa baka nakakaroon mag-umotok sa Shopee. Oh.
0: Ah, mga muna na. Mga muna, mga muna inyo, ya. Mga...
3: Mag-gets mo na dapat kung ikaw.
0: Baklan ta kautok sa Shopee, mga... Ay, karun.
3: Pero kung kainit na gidyan
0: mo. Imuunta ka tinula.
3: Siyempre, normal, gid ba na iya kasi makabuya ka gid na iya sa nami, ang mga sugilan. Pero ti after that.
0: Ako, pag-akig lang.
3: Oh,
0: pag-akig-akig ko. Do ka pala buya yaw, gid man sa akon pag-akig.
3: Mm-hmm.
0: Hindi mo na pwede nga balon kang akig ka nang ala ka na misi mo you're very cute ha
3: ala sige ha tsakso na
0: sige ha o diba ay ka na misi mo palakpakan ta ka bala di bala palakpakan ta ka
3: ala naman ka
0: o gusto mo gusto mo makita ang rainbow andot-andot din ang pukin kagi ko na dito yan mabali liog ang bata. No.
3: Kag hindi mo na iya mapunggan.
0: Mm. Kinaiya na naon mo kusang tao no ang daw ano, amargani nga pwede man actually pwede man sa kapamuyayaw pero liwato niya bala. For example nga, you deposit your money to the bank, oh, di ba? At least, di ba? Pakinason, di ba? At least siya.
3: Oh,
0: oh, let's say, babe. Agugugu, gaga gaga, so I want to say, do do do, drum bang bang, gung gung gung, gaga gaga. Pero mas mayo, yah, avoid niya na lang git no. Kung dumamuyaw sa kanto niya dila yah. Amo na ba ikaw try mo bla?
3: Pagbis ka na nung mo bala ka responsable klase nga lalaki or ba na man da ko. Amo ka na, syempre imo mga bata gadula ang respeto sa imo.
0: Gani man ug tama di man dula respeto sa amo ba?
3: Diba?
0: Importante gid ang chakto nga. And gira shout out ko dagli no mga katropa ko no ni Kuya Gav Blake no bro ka vocal pa shout out ang team GKP Jercel Amar kag John Carlo Totay Lovilin Malinaw shout out kalin kay Kuya Gav
3: kag Totay
0: kagar
3: sa Totay
0: ang init. Ano ito lang ng tubig bala? Ang kabut ka bastos. Wala ka bud. Dahil mo nasang ilang mga... No, ariyo, shout out mandali kay Melanie Martisano. Congrats, gid. Kasagad, gid mag DJ sa XFM nga sexy di kagang cool babo. Thank you so much, gid. Diyan, makadur. Grabe na gini nga pang... Grabe na gini nga pang dayaw mo sa amon. Makadur lang ko da.
3: Ang bala-bala ko nga. Iyan ang buto kong tan-December.
0: Makadur lang ko da. Alright, so alas 3:15 na sa ngapon mga katropa, mga tikita rin sa malipot nga painumdum kag musika, no? Kasi sa ato pagbalik, mag-advise kita kag kung pwede, kung may ara gusto magpatawag, ibutan ang inyong mga number kaya mo inatawagan or pwede makamukatawag sa ato nga number 3 sa inyong screen, 3 sa ato nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Ara din ang 0950-522-2818. Okay, pagkabalik ang inyong Uncle Bob with your sexy Didris X-rated after a few songs and advertisement, no, syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
3: Exciting.
0: We'll be back.
4: X-rated.
3: X.
4: XFM.
3: FM.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
4: X rated on XFM.
5: Alas 3:28 na sa hapon. Kagining oras ginadulong sa inyo sang aton nga paborito nga hambon nga nagapaputi kag nagapahamis no ang aton nga clear skin. Ining clear skin ta mga katropa no manami gid ni labi na gid lang tawabala ang kutis ni Sexy D. Isa ina ka pamatunay nga nagahamis, nagagwapa, nagaglowing nga ko maglakat ni siya sa ilang nga barangay do poste ni sa ngangasana. Hindi ka gid madula kung sa tupad.
6: Kababaihan ta. Ingid man yang imo nga confident ya kung hamis ka. Nami imo nga panit kag ang imo guya especially
5: exactly.
6: Imo guya.
5: Exactly. Wala iya bala sang connecting the dot. Connect the dot. Amo nga dapat mag-clear skin gig kamo ha kay may glota ko jik ni saya no nga lakot. Nagputi ka na naghamis ka pa nag natanggal pang mga tawag din ng mga acne problems. So, ano pang inaulat nyo kung gusto nyo magwapang kasing gwapa ni katropang Sexy D, mag-clear skin always.
6: Siyempre ko daw ang tapagid sang Santon Herbal Tita. Kung gusto mo yung mag-kinis,
5: ba Herbal Tita? Oo, big Herbal Tito. Herbal
6: kung gusto mo yung mag-kinis lang yun sa aton Santon na, ano to? Herbal Soap. Ari naman yung Herbal Tita, mga katropa. Mapa-sexy naman niya sa imuya. Kaya nga, may ara inisang antioxidant support. Nga kung bloated yung imuha chan, or natamaan ka doon, yabi ka rin kapanginaon, pwedeng-pwede mo gid niya nga inumon. Wala labot nga antioxidant support na siya. May ara pag immune boost. Immune boost and relaxation nga nag-provide para sa imo nga stress relieving siya. Sa imo nga stress. Siyempre kay stress relieving siya. Ano yung nga effect na migidya ang imo nga tulog. So sa mga gina-anxiety no, or gina-depress. Ano bala mamati ka lang music with santo na herbal tea? Oh? Ano pa ang ginahulat mo? Tilawin na. Tea.
5: Sabi na kalahulog niya ko sa bangko. Kaya yung bahal mga bloated. Yung mga mama ko na bloated. Bloated na lang alang man ko. Nadagdag ko bala sa bangko. Okay na na. Church experience. Kita man na ginungot. Kita mga madagdag kita.
6: Correct,
5: kung mahulog ako sa imo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Demps, dimple man. Oh, wala, wala, wala. Wala. Alright, no, shout out. Madirin ko naman. Bali, ni Melanie Martisano no balya sa December na lang di kadto Uncle Bob kay birthday ko kay ang wish ko sa birthday ko Uncle makabaton ko radyo sa XFM dal anda ka components anda lon ko si mo yang kita mo na mga tung tung tung tung tung tung bum bum ga uyo gyud balang bilog nga baryo bala sound system gyud ya anda lon ko sa imo sa birthday mo. Kagamon ka lang ang jumlan na dumang, kagamon ang dumang, dumanggas.
6: Ano ha, December, no birthday mo, how?
5: Tugs, pak yung tugs, pak yung tugs. Pag umamugin na lang, dumanggas sound system. Umamugin na lang.
6: Tila mo,
2: butibay la ito, ito. Tila butibay la dance, dance, dance, dance, dance, dance.
6: Tagsing ko na lang, tagsing ko na lang, tagsing ko na lang.
5: Grabe nga mga recording mo lang.
2: Brim, brim, brim, brim, brim, ba, ba, ba.
6: Gawin mo naging ka-talent, ano? Ang gawin mo naging hindi ka-talent, wala pag ito yung na-discover.
5: Wala pag ito yung nga, ama. Late sila, ho. Bulag ka mo or bungol? Hari man din, no? Si katropang Trico, no? December 3. Katropang Mayna. Dumipig, no? Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Moms, punta tay-tay chapter watching. Yung mga chapter-chapter, ano yung fraternity nila, man?
6: Ako naging team nyo. Singganan.
5: Ano mga chapter nila, man? Brad din ka chapter, Brad. Pero anyways, no? And alas 3:33 na sa ngapon, na rin na ma... For sure nang kapamati diri si tingnan natin si katropang Lina katropang Lina kung kapamati kada no salamang balko si mo sakto man ano nga ginapauntat mo or ginakulbaan ka sa posible nga matabo sa imo kabataan kag posible nga ihambal sa mga tao sa palibot nyo tungod sa inobra sa imong bana. Normal na nga mag-care ka sa iya kiti, syempre siya ang padre di pamilya. Kalain man na nga sa murang edad o sa gagmay pa nga estado sang kabataan mo. Kabalo na mag 'di ba may mga lugar ako na nakaduan no, nga bata pa katigda na mo. Galagtik ang abi mo. No, miara ginaya guro no, sexy din no.
6: Pero
5: amo na gani nga dapat sa temprano pa mapulong ta ini nga gawi no kay siyempre ang kabataan ta kadasing na sila mag-adapt sa mga bagay-bagay sa ila surrounding labi na gid sa mga kabataan nila. No? It does not mean no nga hindi mo siya palangga no kung ginaleksyonan kita o ginakigan nato na to mga partner, it does not mean nga ni mo lang ang tao but you're just correcting no nga matadlong ang tiko kay ti syempre kalaw ay man nga
6: paano tadlong tiko
5: para bagon
6: pa nga do lang ha luduya wa na ikot sa tadlong nga do
5: pak oh blaga seryoso ta di advice on yung inalakotan mo sa mga namin na bubuo na ginitingo ko, no? Ang manigani, no? Kaga, tropang Lina, nilag pa ang naturag sumay.
6: Sabaw, nagalangoy lang.
5: Ang langaw. Alright, so, isa pagid, no? Nga, ma-advise ko si mga katropang Lina is, kung permi-permi gining iyaga pamuyayaw, sakto to ang inyong, nga decision nga ulan man niya man. Ano? Yo mago. Nga mapabayaron multa no, pero do at the same time, though it's one way of saving no. May mga savings ka mo bla. Kay ti ang iya nga kwarta, for sure sa inyo man makadto, di ba? Ang ina nga kwarta to normally kumbaga daw na disiplina na at the same time, naka-save pa ka mo money.
6: Hindi, pero ano ha?
5: Sa mga
6: nubiyahanay sila, wala yan na piyaran nga mo na dahil ng attitude sa iya yung hobby.
5: Kasi may best
6: diba?
5: Foot.
6: Diba?
5: Kabalo ka naging pag nagkapanguliag pang isa kalalaki, best foot forward. Kung kiwi ito, kung foot
6: yun. Oo, nalami. Ay, nami.
5: Magamba sila, best foot forward. Kung kiwi ito, may karoon ng duwa. Din tong best. Kamot na lang bibili. Anyway.
6: I would like to say hi. Good afternoon to
5: Good afternoon lang sa ating manager, Sir Mitch Lipa.
6: Magpapwapo.
5: Ako niya. Tutok ito. At the same time, no, siyempre, doon na bumul ko.
6: Ano?
5: Chat nila kung doon. Anyways, siyempre, hindi mo man pag gulpihon, no, kay tanan malain man nga gulpihon mo. May pagbag-o bala amat-amat, no. It's a process, no. Amo na nga dapat nga hindi mo lang siya pagulpihon, kay basi kamo naman maapektuhan nga duha ang inyong relasyon bilang magkasawa. Okay? At the same time, syempre, sige ba paano? Hindi nyo lang pag patamaan ng imo mister, kay tips ko pa paano ikaw nagambal maayo man siya nga bana. Maayo siya nga tatay. Ang amo lang nga gawi, hindi mo siya paghusgahan bala dayon. Kiba siya, wala man ang balamining miara, bala iba niya nga manirisim na galit nilang pamuyayo, pero wala gin bala sang kamining-mining. Mga basa, yun di pong kilti yung doon nadala na bala sa iya nga introduction siya nga bawat.
6: Hindi naman kinanlan gidya nga ang batudloan niya payaban na kay kikisara man na simbo nga lalaki mo kabalo ka nga may mga bata ka. Hindi dapat kamo nga mga lalaki liwato niyo man yung batasan, hindi na kamo patudutudlo pa kay nga kami nga mga asawa gadigamo gapang laba pagkagab ibiba max pa. Tapos obligasyon pagid na namo niya nga anong pagid inyo batasan. Di ba la?
5: Teki gamba tata na. Nakita mo na isagi na mute ko man mo. Nalusot pa. Len, kabatik ato. Ako lang man tani ma-advise. Teki karoon mo niya kaya wala ko na mute. Teki nakigan patatanan. Basi may gusto ka pa yambal. Damuhaan na lang.
6: Hindi, pero katrapang Lena. Hindi kaya magpasugot na ikaw lang niya pero may amho niya na. Kaya nga, dapat hindi ilalaking nga mo amho na. Di ba lang, hindi ambot silingon niya nga kung responsable ka klase ng lalaki, kung naghahatag kaya budget sa imo asawa, pwede mo na yung itsapera ako na lang imo asawa or ano, na kaya yambal mo na siya. No. Maga muna, sagwa ko lambo patulog ah.
5: Chika, diba? Len, may wala na ko rin yambal na.
6: Dala ko yung balaki. Akong banay. Abis ka ko si Umo. Tuwa ito yung gagaya. Tutuod ginaya.
5: Puno. Ito yung banay. Puno. Kita mo ng machete. Isang kahoy pa lang. Ang mga panito sa banay. Ado panito yung krokodilya. Ya, para doon. Hindi na yan. Agay. Kusi ko. Gani, no? O, te, ang bali ni Ninong, oh. Oh, dalasa naman kami ng mga mabuhot ka mga bana ba?
6: Pre, kabalo ko yung mabuhot. Ay, muno ka nalang daya ka mga bata na si Kumari.
5: Itayo ang bandira ng mga mabait na mga bana.
6: Ipalipay, kikuguro, Uncle Bob, kung amuna dalon mo sa akon, Uncle, kag sexy di ba? Yuk ka.
5: Dalaan na katsara.
6: Gusto mo
5: nga bayo? Wala di ano.
6: Wala di
5: ano.
6: Wala di sa
5: ano.
6: Wow.
5: Gaan ta ka. Dalaan ta ka suin nga wala garter. Nahigot-higot pa bala nga doon short. Si Idritso di tayo nigot to.
6: Gaan ta ka tibak nga hilo na lang ganyan.
5: Gaan ta ka sitro nga bayo. Para doon sitros ka. Para balila. Uy! Wala gini kaliso-liso.
6: Ang bakit sa imo may lang yung itchatan mo na lang sa
5: iyo. O, eh kung dalaan ta ka doon malasitros nga mga sitro nga mga bayo, do prutas ka nga sitros, wala gini pag wala gini ba leso?
6: Bao! Dalaan ta ka kuha, ang tagal mga sapat.
5: Wala kaliso-liso.
6: Dalaan ta ka pabo, pero puro wala yan.
5: Tapos wala siya gaulok-ulok. Wala siya, kulo. Gam-gam mo siya. Kuro-kuto-kuto-kuto-itap.
6: Amo nang dalon ko.
5: Then.
6: Ato sulod gani, oh.
5: Kasi Chris? Mamay kong isa ka sandok, busog na na yan. Murigay nga ka slim sa iya kay... Kasi I'm slim shitty, kasi I'm Muslim shitty. Oh, the badness, the man, the
6: problema ko nga si Chris sa mong dalon da kay ano, pida ni sa
5: upida niya amo dapat ya kung magkanto ka sa mga party dapat mga pulo ka Chris ang dalon mo. Parang inyo sang high gidaya may bilin pa sa mga party, sa mga party da nang una gidya kakadula litson Shanghai sa Pilipino niya nga mga ano litson Shanghai kaya mo ginauna din wala na Shanghai wala litson di ba. Lechon Shanghai kay ko visa pagid isa pa na eh. Lechon Shanghai spaghetti do. Ambot pero do sila gining duwaya
6: fried chicken.
5: Oh na nan. Amo na ang tama ka pa fried bala ka tao. Kay ginakawya fried pork, fried chicken. Fried... Ikaw na. So Lina, kung nagpamati ikaw, ang balalangin mga bana, isa pa ka pa muya, okay, dapalang ka. Naman, so, kita mo na, kita mo na ng pikon-piko ng blasawa mo. Gibla, sapa bla. Sapa bla kay, lampusan ka karong, siya tingali ng muya, yo. Ikaw karong yung tipo, mabukal ulong ko bilang nagsuli ang paya. Shopping ng muya, yo. Pero tsak totoo ginambal ni Sexy D guys ha. Sa patutuod lang kalaw ay ginman. Kasakit na sa dunggan niya. Ang kapala mo yayaw no. May mga family kuya gani nga kilala no sa mga Luzon area. Wala gigidya ka bati biskin isa ka pa muyayaw ya. Kaya para sila do sumpa niya mo. No? Do mostly Manila yes mara kasi do ilan na niya tradisyon do dala na sa ila yang ano sa ila yang ngano ano yung nabasa mo man? Wala ako pumati di sa ako na.
6: Hindi pumati ko sa si Odilio nga sa Manila may tradisyon sila yan.
5: Hulo, grabe yun. Grabe yun. Grabe yun. Ano bila tradisyon, be?
6: Tradisyon na sila nga. Hindi sila mangyayaw.
5: Sali ba? May araw ko na. Malaan mo ganyan kapalagpat. Tradisyon na sa ila, mga taga-Luzon, especially sa Manila, Metro Manila ang sirambal, takit, dako ang Manila, Metro Manila, ang ila na nga, tang yan, tang, nung tung, di ba? May tang, may ligin sila yung magtimpla sang tang, nga, no? Sila gusto sa iced tea, gusto na, tang yan.
6: Bilog naman nila.
5: Oo, tang yan, tang, tang. Ano ba? Diba?
6: Ano?
5: Tang. Tang. Simbalong ng bingi balong. Pwede mo ba iral? Ito lang simbalong. Kaya wala lang pa. Hindi lang ito matamaan ba?
6: Hindi na ba?
5: Anyways, kailan ito katabi? Kung pila na nata? Alas 3:24 pa lang sa ngapon ha. Sa mga gusto na mag-comment sa ilang mga suggestion or mga opinion ha, ipabalaan nyo lang ko ha, kaya i-PM din no sa aton nga Bori gito. Oo na, na-shoutout na, na-shoutout ko na kuna bro, alright. Pero gusto yung gita bro ka vocal, i-shoutout ko no ang team G KP Jezreel Amar kag John Carlo Tutay and Lovelin Malinaw. Shoutouts from Kuya Gav Blake. Thank you. And di malipat mga katropa ha, ara kami dara karon sang akon nga banda nga Six Strings Attached Band dira sa Silay no sa Infinity Bar karong adlaw karong gabi 9 PM. Okay, kita ra kita dito. Baka may ara kay promote pa mga puli ka di
6: wala
5: chuy ara naman ang bata ko pa makapuli ka di bakli ko sa Dubai chuy choco naman grabe no grabe pa kagapon na sana hindi kami nagbakal ang Dubai na bala pero nami gali ang Dubai nga legit gidya nga hindi yung mga bihon-bihon pero namit kag barato ara lang na sa 283 nakabilog na dagko dira sa may Hana G. Dira sa Mansilingan. Nami. Kaya bisikin ako. Nami.
6: Kaya feeling ko doon katamistam.
5: Hindi. Sabi doon. Naka chewy. Gizi yan. Tapos may gargumo sa tunga. Actually, kung wala lang ko diabetes. Kaya doon. Kasi mungi ka namit. Kaya doon siya. Tawag ni Sunny G. No? Diba namit na no? Sunny G. Dadra na sa Mansilingan. Taka Mansilingan. Nasa mo. Laptop na yung lugar niya. Charon. Ang si Charon. Okay, mas lakat. Yahoo! mo na ba yung bayo mo doon? May mataka-atag ito. May matagoro ito. Tayo kami matag.
6: Uy, asa mga tropa ko doon sa sila, Yara. Karoon si Uncle Bob nyo sa Infinity, ha?
5: Mm.
6: Biskan wala ko katuin nyo. Kaya sigurado ko yung masatisfied ko mo yun sa EAM.
5: Oh, ay, ginapadilapan ko yung ladong ganyan.
6: Sa lalaki,
5: Satisfied ko, wala. Gina-drill mo, bro.
6: Ew.
5: That's tamarindo.
6: Ano ko?
5: Ha?
6: Ang initan ko, Gid.
5: Ang higo, ang dumansang laki.
6: What I mean is, pag-abot sa mga dududu, hindi ko yung gusto yung malawayan ko. Promise.
5: Ah, putsin mo na lang doon sa dalang plastic to. Ang gagawa ng bla.
6: Nga daw, buta nga mo ko na iya. Gusto na ko kisa, gagawa katingala mo ko sa kagalingon ko.
5: Iba siya, hindi kailang yan. Miyara niya yung natawag ng maarti. Kagidya sa amo na mo, nabawaan ka sa laway, nabawaan ka sa ano.
6: Doon ka sensitive lang yung ilong.
5: Oo, kasi sensitive lang yung sa ilong mo, Bino. Kaya daw, dasi ka mapanmaho. Pero ako ya, kung ano gid man, ako ya, kanay kisaya, gininject ko na lang. Tapos at, ano man lang matabo, wala na. Tanto, amogin man lang yung mga gusto. Kado pabate. Pero di ba, ano ka nakaroon? Wala ka gachocholek. Wala ka mga... May mga ginatawag tayo nga foreplay, mga...
6: If I... Gusto ko mag-foreplay, ako lang.
5: Ay, ah, okay.
6: Ako
5: lang mag... One play lang, hindi nga apat. Ah, so gusto ya, do, gusto mo, ikaw lang doon siya ya. Tatwa lang mo, chiti lang.
6: Yes, do, tag si Benti nga manikin sa
5: noo. Tapos tiklo doon lang kakatambal, lamlamlo.
6: Oo, buta nga ako na ah.
5: Ah, hello, MC mo pang ba? Turby. A turby? Anong turby? Turbo. Ang balik ko tayo ni Turbo Hebe. Naman na yung turby. Diba na? Bago na yung produkto. Para sa babae, turby.
6: Ang
5: ganun,
6: no? Bravo sila
5: tayo produkto
6: ka
5: na
6: sa mga kababae.
5: Gabi.
6: Ting
5: ka na.
6: Parang
5: mabalaan ka mabalaan. Pag-abri, ting ka na.
6: Mapuga mo na yung walang panty. Wala din yun.
5: Lubso, basa mo. Sige, papisweet na bida yun. Actually, Arena Cox. Tapos ang bana. Tapos ang bana ka mo na. Arena. Si Ludonta. Ay. Parental guidance, Adara. Ang programa na mo X-rated, normal lang, naguro nga mag-ano bina kami de. Ano man?
6: Yes.
5: Siyempre, ang programa na mo X-rated, medyo extraordinary yung mga topic ko. Ah.
6: Pero mga so, joke-joke
5: lang
6: na
5: mo. Mga joke-joke lang na mo na. Kanding lang ako. Isang cartoons ko na nakita. Ya! Yeah? Nga, kigumaw! Mga Tom and Jerry! Away sila. May mo ginayaw.
6: Ginayaw?
5: Dung mga amido mo lang matrenggolo. Anyway, siyempre na. Sa mga... Sa mga, siyempre, sa mga nagkapapuli, dira, hinay lang kita sa dalanon. Kay basa, ha? No? Kay kabudlay. Ari pagid, no? Ang na mga... Ari pagid, may harap pagid ko, blam, isa ko ka-concern, no? Actually, base naman niya sa pagmotor 6CD, no? Katropa. Nang kung kita mo blang basa ang dalan, hindi kaya ako kapadasig bang kami, no? Pero what I mean is, try to assess man ang imong motor, base blang motor mo yan, hindi gina-design para maghilay-hilay. Hindi na lang gitpagimu, ha? Kay nagadamo, nagidang ano, kamuti. Balo nga ang kamuti, ginatanong magali sa konkrito, kada sa mga, ano, no? Kaya, lang to, bala ang ginapos, permi sa makita ko, nagatalalambling. Tiupod mo pa mismo miga mo, mabangking ka muda, tapos kabalo ka naman nga scooter mo dala. Normally, pag wala ka proper technique, pag scooter, siyempre, away niya gabahar, kisa mapindota mo, magkarabkab niya isang guma, madanlog na iya. Hindi nang toto nag-download niya. Sila siyang misis siya. Taglain pa, makaigo ka mo sa ibang nga motor. Natumba ka na, napatawag ka pa kay LTO, nakadamage ka pa, nagdalas to pang balayran mo. What if kung mga big bite yung nadalasa mo, tagpila ang bilis sinadaan, mas mamurdoy ka gid, o diba? Amo na nga dapat, ibutang nyo gid sa lugar kung mag... kung doon nagkatulgid ang inyong kamot kay mapuga, insa insakto nga pagpuga. Kay basi bala karon sa kurbada kay para lang makuhaan ka picture nga gihilay-hilay gid, pero your motorcycle was not designed for motorcycle, okay? Amo siya balang natawag nga na one time nag-comment ko sa isa ka video. Amo nang balik natawag nga, sometimes we have to use our brain, not our ego. No, okay, porket ako yam. Amin ko ya ko yung pinaka last permiso mo niya kaya ako nami kay nga nami kabalo ka nga wala og gauna 6D. Aside sa hinay ko magpadlagan, nami ang gobi magladaw nga gauna mga upod magina mo na blog.
6: Ay, hinay na to. Hinalagan mo.
5: Hinay to
6: yun. Na kami, harap pa lang kami sumog. Ikaw at ka na sa Cruz y Camates.
5: Hindi na sala. Kung inyo yung ginsakyan kanding, tapos ako niya karoon niya kabayo nga pang racing. So normal, wala ginagihinay ah. So kanding, ano mo lang eh. Hindi na, di ba? Para mo, ang motor naman, what's design gidya to do speed? Actually, bro, sa tutod lang, maguba na yung blind big bike kung gadlagan ka hinay. Kigainit na yan. Mas... ang amon dan kamo na gani I'll educate you guys ha, amon na ginatawag nga ang amon mga gasolina high octane mga high temperature meaning dasig mag-init nga mga ano kay tungod para dasig tunaw dasig gabuy ang kalayo no amon na igailis kami mga spark plug nga mga tagas-tagas kay nga kalayo kay the more kalayo mas dasig ang buya so lain ang torque mo. Kaya ako, bro, sa tutod lang, 6D. Isang time nga gamiyo pa ko, no? Magpasilay ko. Ito, labuti ko sa kuras ya. Halin sa Amunda. Sa may Camila South, pakad to silay. Ito, oh, piling ko malabot. Gid yung Ariano, di ba? Nandu ka lang. Kasi ano mukha po, gamiyo. May ko, ulo ko doyo. Narang pulo ko doyo mo lang ginipasa. Pero siyempre pag big bike kaya, Diyos miyo. Tagpila mo lang kapuga, ya. Wala pa 30 minutes, ara ka na ya. So kalayo gid sang span, di ba? Kalayo gid sang diferensya. So mo na gani nga dapat talong kita. Kagang mga nag-ride man sa big bike eh. Nahalong man kita kasi mas dako pagidyang responsibility ta kay madasig.

0: bundo, kapimpadasi kadagan, 150, 160. Ang 1 second mo na, ato nas punta. Kaya isa kapugpuga na mo, ang isa, gawin 100, ayun niya. Ay, Mio. Sa fourth gear pala, sa ikapat gear, ingat nga fourth gear pala sa Mio, mo pa pag-uchinta mo. Sa mo niya, pag-permira pala, ang Mio, hasta sa 6 na kami nga kambya. Kaysa una nga kambya pala, 100 na dagan mo. Di ba? Walang doon mo na. Sige, amo na nga halong kita. Lagi na kita mga supercharge, ng mga H2, Z1000, no? Mga ZXR10, ZXR600, yudi. Ay, yudi. Dumamu ito. Dumamuya yung mga butari mo. And syempre, no, Aridriam, bali ni katropa, ang makabati goro sa inyo, Uncle Bob, kag 6CD, makakadlaw gid. Very good gini nga. Tsakto gini nga pa rin. Amo na gani, para makabati sila, tunugin yung mga radyo. Kag mayo nga po, nagali kay Sir Erwin, kag Sir Andrew, kakute gali kay Sir Andrew sa personal, Uncle Bob, kag kasexy. Oh. Paano na lang gali kung makita mo? Eh, hindi ka. Makita niyo yung 6CD? Ang laway niyo, guro. Basa kita ang bayo. Basa.
1: Pagin sa Uncle Bob.
0: Ah, makita yung 6CD. Pag amun nyo na yan.
1: Milani, masasabi ko sa iyo, Milani.
0: Ay, huwag masira ang buhay niyo. Siya habi ko sa iyo. Makita niyo ang 6CD. Masira ang inyong bag gums.
1: Makita mo ang bungo ni Uncle Bob.
0: Bungo? Ah, pwede nagli yung bungo na nga karoon eh. Bungo.
1: Sabihin niya sa iyo na nagsisiba kang may bulak sa ilong.
0: Di, sige. Ano ba ang English sang bulak?
2: Flower.
0: Kuton. Teno sa Tagalog ang kuton?
2: Bulak.
0: Kuton dun. Tuntun sa'yo mo. Dumapatay ko na kadlaw. Sa'yo nga batian mo na mo. Ano ang English ng bulak? Cotton. Yung bulak. Bulak kasi Tagalog yun. Yung bulak yung parang cotton nga. Ano sa English ang bulak? Cotton. E ano naman sa Tagalog ang cotton?
1: Ate.
0: Kutuntun. Ano?
1: Nagado ko ang baboy magano lakataw.
0: Nagado ko ang baboy maglakat. Wala ko kabalo.
1: Nuya sa iba baboy yan nanay mo.
0: Actually pag-ugi na nga joke to gin-release.
1: Hindi,
0: na
1: no,
0: siya.
1: Hindi na siya pali.
0: Gin-release siya sa kagapon lang.
1: Then.
0: Kaya dati ko lang nang kita mga grade 1 bro ko na pati ako na naman. Ikaw na uno na ko. Ah, hay ka lawig-lawig naman. Oh,
1: ano ba? Gagalagin mo ka muna.
0: Wala kang kabalo nga. Nag-joke in na, no? Lolo pa siyang lolo. Siyang lolo ko.
3: Wala yun kasi oras.
0: Alright. Madamugin kasi naman sa talaga yung mga nagtutok doon, no? Siyempre, ikaw po din yung Uncle Bob. Wala na kita sa oras. Alas 3:59 sa ngapon. Kita na naman kita kabuas. Same time, same person, no? Uncle Bob. A.K.A. Boy Turbo, A.K.A. Kabukal, Kaupod Z.
4: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat, ha?
0: Siyempre, diri lang sa inyong nga paboritong nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
4: Exciting.
0: Goodbye, halong.
5: X-rated.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: XFM,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: The Secrets of Health.
6: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
7: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
5: The Secrets of Health.
8: Southern Plus Gold.
7: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
8: Southern Plus Gold.
5: The Secrets of Health.
7: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
8: Southern Plus Gold.
5: The Secrets of Health.
6: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
7: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
6: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
7: Yes, Sir Josil.
6: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
7: Kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
5: The Secrets of Health.
7: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
5: The Secrets of Health.
6: And pwede gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
7: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount tina sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
6: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
7: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
5: The Secrets of Health.
6: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
7: ordinaryo ang pagpangapi adlaw adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
2: Jose Amelia.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.
3: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
2: X. XFM. FM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Scholarship allowance ang nabaton na sa 417 kabakulodnon scholars sa Bacolod City Government Center kahapon ng adlaw, Setyembre 8. Naglapot na sa kapin 3.1 million pesos ang napadagtag na scholarship assistance nga nabaton sa tagsa ka mga scholar nga tag 7,500 pesos para sa school year 2024-2025. Sunod kay Mayor Greg Gasataya, nabahin nini sa suporta sa city government sa mga estudyante. Agud makabatayan sila sa ilang pagtuon kag makabulig man sa ilang mga panggastos sa pag-eskwela. Sunod pa kay Gasataya, basta available pa ang pondo, inatinguan sa city government na giliyon mahatag ang scholarship allowance sa mga scholars. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakits ang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Kumain ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Department.

0: Me, it's me, Mommy G. Welcome na sa atong programa, Extra Drive. Alas 4, tuto pala sa isang gabi. And now, kita gid ang handang-handa na nga magpauli. Ang iba niya wala klase, good for you. And ang iba naman niya, hindi pa magpa, hindi pa magdiretso sa balay. Mga pingapi pa kuno That's good also. Sige, kung may suggestion na ko daha, parte sa inyo yung pagpangape. Okay? Welcome ko anay ka mo, ni what? Atan yung programa Extra Drive, ang kaupod yun ninyo sa kung ano man ang ginabuhat ninyo, basta may panulungan ka mo. Ang mga nagabiyahe, dera, mga drivers naton, maski ano man ang inyong ginadala, dera, basta kaupod lang ang XFM, kagang Extra Drive, yung nag-enjoy gindi sila sa ato niyang pag hatag sa ila, no? Sa mga energetic and entertaining ng mga songs. Kag syempre, dala na daang daw ala video, okay lang. Kahit tungod nga masamayan Manila, ano? Kag kabalo sila sa lyrics sa mga na-play naton dire. Well, speaking of kape, Ariana, intrada naton, ano? Kay man, kung kamuya, always on the go. Dapat may arasang coffee on the go. Pero hindi lang dapat coffee on the go. Dapat coffee with a glow. Amoy na nga tagi sa itong gold coffee mix. Kay man, may ara ini sa glutathione and collagen. Subot si Ningon, makasuporta ini ang klase sa kape para magka-radiant looking ang ata niyang skin. And can also give us an enjoyable energy boost para sa sininyang adlaw kung may plano ka mo karon sa gabi nga active and alive pa ka mo sa gihapon. And also, sa sining na ang glutathione kag collagen nga added sa siniyang ingredients sa aton nga kape ang para sa aton nga beauty and wellness support. So, mag-inom sa Santon Gold Coffee Mix. Everybody likes it now! Kay man, hindi lamang yan yung silinga kape nga na balang makahatag sa fulfillment kay nakatilaw ka mo, no? So, makape man ini para makahatag sa aton niya sang glow. Available ini abi sa mga butika malapit sa aton niyang lugar. O hindi gani, malapit man ini. Dira sa may Lizarra Street, ano? Aba, sila gid ang maka. Bakal na dira sa atin yung Yesu Health Wellness Center na hamtang sa may door number 46 Winko Building, Lizarra Street sa Bacolod. So stay right there mga katropa, kaga kita no, ang saranggid nga mag istoryahan ay because may ara kita yas ang question para siniya nga adlaw. And ang question naton, para sa aton niya, it's time, you know, gintiprano ko pa para at least makasabat mang kamodera. Ari ang aton niya ang question para sa it's time, you know. What's on your mind? Kung ipamangkot ka mo katropa. Sa imo ayhan, may K kabala, no? Nga maglain ang buot kung hindi ka mahatagan sang maayong nga kabuhi sang imo ginikanan. Again, katropa, ang ato niya nga pamangkot para sa next time, you know, sa sininga hapon. Sa imo ayhan, may K kabala nga maglain ang imo buot kung hindi ka mahatagan sang maayong nga kabuhi sang imo ginikanan. Ngaman! Inaang sarang ninyo nga masabat, mag-comment lang sa aton post sa aton na Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Basahon na ako nina before mag-end ang aton yung programa para may baluan taman. What's on your mind? Sama mo niya klase yas ang tupiko. You are listening to 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.
2: La chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Canton Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Canton Plus Coffee Mix. Ang Canton Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagatake mo akong lalas sa Sister Pain para diretso ang trini.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga katupa, exam.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon. Very unique din nga kondisyon. Ambot ko na batian nyo na ni. Pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health condition is apektado. Sige. Istorya nato nini. Diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga bagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato nang aton sini nga mga kalawasan ug ni kaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kun ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C Evergreen Herbal Capsule katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na. Protektado ka ba? O sige na, kaya daw interesado man gani kung magtalakay sini. Kaya bisan ako gani daw na magkuhan kag daw pag-ol ang kuya kabate sa kamo sini nga klase disorder o kung kondisyon. Nga kung sarihin ang anorexia nervosa pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa concerned ini sila katama sa ilang weight body shape kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang ila sinikayong lawas.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kun exercise ang pagambala, so sobra man ini sila mag-exercise, diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sang ila sininga weight. Gausar pa ni sila sa mga laksa tips para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ila sini mga kinahon. Sus, makahalamot na mga simptomas sini pero may ka lang nagapanumdum sang pagkaon. Pero ang pagpanumdum, wala kung anong pagkaon ang imo hindi kanon. Kaya kung anong mga pagkaon, nga to halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon kaya to halos do hindi ka na gani magkaon kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini, dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin tested na niya halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon ang ila sini comment ang ila observasyon kanami sang ila sini nga pupo and I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay saluyot ang palaya with grass barley grass, mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa aton sining immune system. Sampat sila dira sunod sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee, sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa aton sininga lawas. Ang saluyot no, hindi ka na magka problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best manininga source ang calcium, phosphorus, folic, and iron, kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique maniniya, kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa, nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan nga mga sangkap, sang Evergreen Coffee, kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha, anaw na niya sang vitamin C.
2: Edukasyon edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Wednesday night! 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD Marketing-2026-1917. Email Responsible Gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 0282-489568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Katropa, si Mayor Rowena Lopez Nizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluwan Festival.
5: I would like to invite you to our 27th Minuluwan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

0: will perform, no, they are a P-pop group. They will perform on the opening day sa ato na Minulwang Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So watch out for our schedules, no, magkadamo ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minulwang Festival. Thank you very much.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita na yun mo.
1: Nga, XFM kid!
3: Ay, nami ang music ah!
1: Nga, XFM kid!
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka bla, mayarap ka sa mga balita bla, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X.
4: Simply,
1: may how kita pag...
4: enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
1: Kasi si Lunarcia sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang.
6: Tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Exciting!
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Wednesday!

0: exciting.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag First Lady Liza Araneta Marcos ang magapadulong pa New Delhi, India agud magtambong sa ika-18 nga BRICS Summit sa katapusan sang semana. Si Marcos Jr. ang ginagda sa iya kapasidad bilang ASEAN Chair ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ang BRICS ang gitukod sa Brazil, Russia, India, kag China sa tung 2009. Nga kung sa diin ang South Africa ang nagupod man sa nagsunod nga tuig. Sa karoon, ang economic bloc sa BRICS ang nagalakip man sa Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran kag ang United Arab Emirates. Sunos opisyal sa DFA, may kagayunan si Marcos nga mapaathag ang mga prioridad sa ASEAN sa mga katapo sang BRICS. Inabalita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: Live.
1: XFM time, it's now 5:12. Time check brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Pero sa atin yung mga katropa sa karuan nga naka-experyensya sa brownout tungod sa NGCP red alert, kag mayara sa mga manual load dropping sa ato diri pila ka mga area sa Bacolod City. Nasunod gid man ang time. Although nakita na no, kahit mayara sa mga possible nga affected feeders and time ang gidpagwa ang Negros Power. Apang mayara naman iban, syempre kadamo sa mahambal, may naghahambal gali, ano, nga ti sa San-U ini, no, kay perwisyo na gid, kag wala gid bala sa katapusan, ang ginatawag a brownout, basi magtinaas pa gid, no, ang worry is, basi magtaas pa gid tudo ang bill, man, adlaw-adlaw brownout, ay, may ganern, adlaw-adlaw brownout, kinaas ang bill, dapat manubo, pero check nato, ano, sa siniyang amulan, kung pila gid man ay ang isa ka sa bill ninyo kung perme ka mo as in adlaw-adlaw na dala ka mo sa raffle sa ginatawag niya ng brownout. Kasi kahit wala ito sa bimingi mo, kahit tungod nga may ara gidman sa red alert ang ginatawag niya nga NGCP. So, balaan na na, no? Sa pila ka mga inadlaw or hindi gani, minulan. Baka kaluyan, hindi naman tani. Nga, inabalang mauntat na mga brownout, especially kung gabi. Okay na tani kung adlaw bala, kag tagpilala ka oras, isa, dua, or tatlo pa, bika oras, sa ganyan kayo kung adlaw, apektado naman bi mga negosyante, ano? Kung gabi naman yung apektado ang mga household, silabi na kung may ara sa mga gagmay bala nga bata, baka kabudlay-budlay, geda. Kaga, tayo may ginihinyo naman nga tikang, ano, may ginaduso na actually para yung masulbaran na ini ang pag always na lang red alert, no? Diriya sa aton sa Visayas, lakip na ang Bacolod City, no? Kag Negros Occidental as well. Anyway, may gipamangkot ako dira ano, sa ato niya yung Facebook page nito siya man, no? Kay it's all about ang status bala sa ginatawag ng mga pamilya sa karon kay tungod ya nga inang ang status ay estado sa ato niya nga kabuhi sa karon mahambal naton nga pigado gid ano mayara iba nga naghambal nga okay lang medyo pero kalabanan gid ya do ka pigado gid amo gina ang laban na ginahambal. So ang aton subong gid pamangkot is kun bala ang mga katbataan subong no nga ina ba lang basip na makapamisar ba lang ay nga wala kuya yan nahatagan sa maayo kab nga kabuhi ano kag sang akon nga mga ginikanan. So mo lang gusto naton nga mahibaluan may kay ba na no ikaw nga maglain ang imong buot kun indi ka mahatagan sang maayo nga kabuhi sa imo nga ginikanan. May bandera nga nagpasalamat ya kay tungod nga ginikanan nila ang naghatag yaya sang ilasang kabuhi, the gift of life nga ginatawag. Apang mayara naman nga hindi malikawan nga oo nga wala gid ko na nila yung gitagaan sa kamuni nga klase nga kabuhi na balang makaanugi ko bala makatilaw ko sa mga namit kapagkaon everyday no nang wala yan nagaantos wala nagapamublema especially kung balayran sa mga eskwenahan. Pero, ari ay, X time, you know, mga katropa. Let's try to isa-isahon, no? Ano gid bala ang common nga ginapaminsar sa halos kadabanan basta amuni ang tupiko. Kaag sa ato naman yung mga katropa, dira, no? Nga para sa ilaya, do, hesitant sila yung mag-answer sa amusin yung klase sa question. Well, wala na sa problema. But, mas nami ya kun...
2: Uno ba? Aha. Gets mo din to. X time, you know. X time, you know.
1: Yes, X time, you know, no? Kung angot naman sa inabalang pag kakaroon ng bad feeling para sa imo yung ginikanan if they can give you a prosperous life, ka ginatawag. But then, sa halos kalabanan sa aton, no? Feeling bad para sa mga ginikanan naton, actually, it's not uncommon, no? May mga kabataan gid nga nga nagabatsya gaya nga wala gi kuya yan na naging manami bala no ang pangabuhi ko do always lang antos may iba naman dira gading yan nga nga amuni nga gila question nila nga amuni ang kabuhi na amuni nga ate prano pa kuya or na hubin pa kuya nagubra na kuya no para lang yan nga mahamak ma, ano ko makuha ko ang gusto ko hindi ganin makaprovide para sa pamilya. Well again it's not uncommon especially kung wala sila nagka-provide sa mga kabataan sa ilang prosperous life. Pero, no, ang importante nga ma-recognize ang ining klase sang balatsyagon nga kung sa diin tunaan kung kisa sa nagkalain-lain nga mga factors including na ha ang intergenerational trauma, ang personal struggles, pati mga impact no sa ilay nga parenting style. It is essential man nga maintindihan yang ini nga mga klase sa emosyon, valid niya and can be a part sa ginatawag man nga healing process. So dapat may arasang understanding and then acceptance as well para nga ma-heal, no? Ang kung ano man nga lain buot nga nabatsyagan. And to cope sa sining nga mga feelings, dapat gina-consider gid, no? Nga mag-reach out ikaw sa imong most trusted friend. Hinabalang kung maglainay naman kamuya nga buot, hindi siya manugi. Oo, as in Fred Gijaya bala trusted no? Or hindi gani sa mga trusted nyo man yung mga family members or hindi gani if you want you can seek professional help sa mga eskwelahan like sa guidance office no? Or hindi gani mag-find ka or mangita ka sang mentor nga maka-guide sa imo through your emotions. Remember, okay lang na nga maglain ng buot para sa aton nga ginikanan galing, kinahanglan man naton mag-seek support. Kay base bala sa ulihi, lain nga klase sang dalan ang aton ya nga maagyan. Okay? Para naman sa mga ginikanan, ari-ay, it is our responsibility, ano? Nga bilang isaya ka ginikanan, mahatag naton ang manami, no? Kaga organize the klase sang pagpabuhi sa aton nga mga kabataan. Pero, kung kisa, syempre, hindi yung malikawan. Nga hikahos gid kita ya nga mga ginikanan maski duwa pa gani ang nag-obra sa sulod sang panimalay di pala kay man especially supong walang tawana no gagataas ang presyo sang gatunga kag nagamahal man ang mga balaklon kisa ginatipid-tipid na langgit sang ginikanan halusun nga makapangita man sang ilang aplete para makasulod sa obrahan kag para nga kakaok or kakamo no nga mga kabataan ang masuportahan man sa inyo nga pag-eskwela hindi na kumbaga again no it's not uncommon it is actually common nowadays kay kadamo na gid sa mga factors no unless ha damo gi kamuya sang reserves no do ano lang do Bangko Sentral do Bangko Sentral ng Pilipinas lang yung inyo yung pamilya ya no kadamo kamuya sang reserve anyway. Again, may mga ginikanan nga hindi gidya kaya, no? Nga matustusan, no? Ang kinahanglanon sang bilog nga mga pamilya, ilabi na sa mga kabataan. Pero sa mga rason nga saktuhan lang ang ilayaya nga income, no? Kag hindi mahatag sa mga kabataan ang isa ka manami nga kabuhi. Amoy na ang mga nagakalatabo or ari actually ang mga factors nga kung sa diin posible nga matabo no sa mga kabataan nga inabalang hindi mahatagan sang maayo nga kabuhi sang ilang ginikanan mayara iban no nga posible magapangita gid sila ya sang ila palangitan-an no para nga makabulig sa kinahanglanon sang pamilya parehas na lamang sang pagpakilimos no pagbaligya baligya sa mga ano na gani ng mga trapo no sa mga kabataan sa dalanon iba naman ya pwede or posible nga hindi sila makatapos sang ilang pag-eskwela kag hindi makayanan abi nga matustusan ina sang ilang mga ginikanan and may ara man iban nga posible ang ilang landas sa nasiling na no mapariwara ini sila kag sa ilang kabuhi kag kung hindi sila magabayan sa isakto, di amuin na, no? Ang iban nga mga factors na kung sa diin, ang mga kabataan will lead to those kind of reactions. So, hindi gani those kind of ways para yung makabulig or if not, maglain ang ilaya nga dalan. Anyway, posible man sa gihapon nga hindi inamatabo sa mga kabataan maski hindi sila mahatagan sa maayong nga kabuhi sa ilaginikanan kay nga basta maayo lang ang pag-guide sa mga kabataan kag pagpaitsindi sa ila kay maski simple lang ang handa sa lamesa, ang ilang nga ginasuksok, no, ang mga gamit nila, simpleng-simple lang kag magabayan ini sila, no, samtang nagadako sila sa ilang nga ginikanan, may it will lead also, no, sa pagsusumikap nga maski hikaho sila sa kabuhi, there are a lot of stories sa mga kabataan nga kung sa diin nakagraduate ini sila, nahatagan nila sa maayong kabuhi, hindi lamang ang ilayang mga kauturan, kundi pati na ang ilang ginikanan. So, amo na nasubong, ano, katropa, medyo galaing nagidman ang ato niya nga palibot. Sa una, dako-dako ginang problema kay mga kabataan, no, nag-malnourish, hindi gani, ginapaubra na, even if minors. Subong niya, mga kabataan, nagpangitagi dyan sa way, no, para yang mabuligan ang ilang pamilya, kag para nga patustusan man ang ilang kinahanglanon, kag ang ilang mga gusto. Okay, sige. So kung ako ya ha, pamangkuto ninyo, may cable lang nga maglain ng buot kung hindi mahatagan sa maayong nga kabuhi sa imo ginikanan. Actually, wala. Wala ka sang cake para sa akon or wala ko ya cake, no? Kay tungod nga ginhimo man sang tanan sa akon ginikanan nga kami ang mahatagan lang, no? Makagraduate kami and it's already our decision, no? After graduation, kung anong himuon. Kay ti may mga kabataan nga di magpati. Hindi magpati sa ila ginikanan pagkatapos graduation mo, no? So, choices na sa mga kabataan. Pero, ang paghatag sa kabuhi kag paghatag sang dako nga effort sa amon yung mga kabataan para makatapos kami, no, kag bahala na kami sa amon niya yung life, pero even after nagbata, nagkaapo, still ara ang ilang yung suporta. So butsin mo, para sa akon, wala kuya kay nga maglain ang buot ko, anhunta ko na muna ang mahatag sa aton. So try naton, no, nga bawion ina, no, ang ilang kabuhi sang una kag balusan sa karon sa katawhayan kay man kita ang ginpadako nga mangin maayo maski pigado. Napo ko sa explain. Alas 5:25 ang ato niya ka oras. Madahin lang sa gihapon dari sa Extra Drive. Kaupod si Mommy G sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming kapala wala sa mood, nagabatsag kapala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
3: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
3: ng Santhon Plus Herbal Oil.
2: Ang galang katikati.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
3: na all-in-one.
2: Sa presyo
3: magaan.
4: Santhon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santhon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Pit na butika.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Na XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na XFM, kid.
3: Ay, nani ang music, ah.
1: Na XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, bla, mayarap ko yung mga balita, bla, so, nami, bigit sa mga DJs nila, kanta, bla,
4: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
6: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: drive.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

6 o'clock na mga katropa. Pabilog, pabilog, pabilog na bala ang buwan. By the way, ang time check natin yung dulugin sa aton sa Sutton Plus Gold. Ang Sutton Plus Gold. Amo naman ni Ria Paris natin, ano, every day para nga mahatagan kita sa nga healthier and brighter, no? Nga paglawasun. Daily wellness support ini ha for more active or for the more active you. Ayan. So dapat git nga magbakal sa ato niya nga Sutton Plus Gold, mayara iniabi sa natural nga mga ingredients pareha sa lamang sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic and spirulina. Easy addition ini para sa ato niya nga daily routine. And syempre, ang ato niya nga mga kabataan nga hindi mahilig ya sa mga utan-utan, amuning manami kay pwede makatake sang Sutton Plus Gold. Halal certified ini ha. Tubod silingon, pwede ma sa atin yung mga katropa ng mga Muslims. Okay, so I guess this is the end na naman sang oras si Mommy G para makaupod ka mo. And hindi gin magkalipata na weekday sa alas 4 sang hapon tuto pala sa isang gabi ang atin yung extra drive. May na-learn kikita everyday. Hindi lamang ganyan nga kaparehas naton or hindi gani kaupod naton ang mga music sa ato niya yung live, kundi pati na mga information nga saranga makadugang no sa ato niya nga ihibalo adlaw-adlaw. Ilagit na nato ng ato niya mga feelings parehas sa topic nato niya kaina. And hindi man magkalipat ka magbakal sa tanan ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated, man, hapos na lang gidinipang itaon. Sarang ka mo yung makabakal sa mga produkto sa mga Sutton products, I mean, sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, the Generica Drugstores, and syempre, Rose Pharmacy, Sincere Drugstore, Scar Grace Pharmacy. You can also order ang atan niya ng mga Sutton products from Yes to Health Incorporated online paagi sa paggamit sa inyong Shopee or TikTok account or maghapit sa atan nga Yes to Health Wellness Center sa my door number 46 Winko Building, Lizarra Street sa Bacolod. Ari pagligali na dutayan ko na lang malipatan ano kay namuno ko kaina ang full moon. Well, ang full moon is siniya yung September, not today, not tomorrow, but on September 27. Alas 12:49 ang aga ini ano, makitaan diri sa pungsod Pilipinas. And kabalubala kamong ang September full moon, traditionally it is known as the harvest moon because full moon is the closest sa ginatawag ng autumn equinox. Sometimes, ginatawag man ini nga corn moon. Okay? So, amoy na ang atin yung additional info. Amoy na gani nga dapat gin nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Exciting, bro.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM, exciting!
3: Sample Plus, gold!
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus, gold! Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert!

0: down pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.
3: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kun sa diin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan tanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sininga mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanan nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Do tayang ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
5: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang
2: Iloilo City.

0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 11 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna nga balita. Inaprubahan sa second reading isang Senate Bill number 2387 bukon ang hagdang nga nagatuyong himuon nga 5 ka tuig ang termino sa mga barangay kag GSK officials. Bangod diri, ipaiway man ang natalanang barangay kag sangguniang kabataan elections bukon BSKE sa Nobyembre 2026. Nagpamatok sa pag-approve sang bill sanday Senators Vicente Soto III, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, Bam Aquino kag Risa Hontiveros. Pinabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabong mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Na XFM kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya kasi mga balita blabla sun ami bigay mga DJs nila kag
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X.
6: Simply
3: may how kita
6: pa. Enjoy lang.
3: Na XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa
2: mga Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.
3: Department.

0: oras, mga katropa, alas 6:30 na sa gabi. Ngayong gabi, brown out na sa inyo. Ilang oras ganito eh? Dokoras? Dokoras, mga katropa, nga brown out. Pero diriya, ma-genseta na yung mga may ano lang daw, mga baterya ng ilang mga ano. O kung... May baterya ang ilang mga radyo? O, pwede gid, mga katropa. Pero sa mga wala, ti antos-antos sanay. Pamapamati lang daw sa inyo ang mga radyo nga may mga baterya. O sa mga cellphone show. Pangitaon nyo lang, 103.9, mga katropa. Si James King ang kopod nyo, sinigagabi. Sa mga drivers nato nyo, wala brownout. Dulo mo lang ang dalan. Sa mga katropa naton, mga ginalabian ko, ng mga syudad, kada gabi, talisay sila yung brown out. Sabi ko na doon basta gano'n magpulin ako, dulo, mga ilang katalan, hindi lang katira ng area. No? Well, nag-experience ang tanan ng kalabanan sa kinatawag nga rotating brownout. Scheduled brownout, mga katropa. Pero kita dire, huwag kayo mag-alala. Kaming bahala sa inyo, mga katropa. Sinayang gabi, kaupo nyo si katropang James King. And of course, well, para sa mga impormasyon, kagmabalita nga dapat nyo maibaluan. Kagmapamatihan, mga katropa. Talaga, kaya na siyempre nag-brownout, nag-logout. Ay, Chris, kinanglan ko sa ano. Nag-logout siya. Oh. Sige lang ha. Pagbalik ko lang, mga katropa. No? Yeah. Ang ini nga programa, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa, of course, aton mga produkto sang Yes to Health. No? Ang produkto nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, mga produkto nga makabulig para sa inyo ay kayang lawas. Makalikaw sa kagmabatuan ng mga balatian na makaprevent sa mga posible balatian nga magtubo sa imo katropa. Balatian o kung masakit. No? Basta at may kaupod nga pagdisiplina sa kaugalingon, may kaupod nga pag-ehersisyo, proper diet, and of course, ang aton nga mga food supplement. Kinanglan nyo na. Kinanglan nato ni nakatropa. Magbisita ka mo sa aton Yes to Health Store, Namtang sa May, Lezare Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Okay. Sige nga, sa liwat, katropa, iniang extra service. Kaupod si katropa, James Cake. Now sit back, relax, enjoy the show. Iniang extra service.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Here's the song brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: This portion is brought to you by Clear Skin. Hydrate, brighten, and glow up naturally. Mabakal sa mga Mercury Drugstore Outlets, TGP at Generica Nationwide.
5: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamaduod sa kanap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, niniandit ko kay My Glow Tax Technology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katrupa, exciting!

0: at iba pa
1: sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: At iba pa, katropa, pito ka mga Pinoy boxers magapasakop sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Wow! Ang galing! Handa ng mga pito ka boxers, no? Nga magapasakop sa 2026 Asian Games, katropa, no? Pangunahan ni 2020 Summer Olympic silver medalist nga si Nasty Petesio. Dumaan nyo si Nasty Petesio, of course. Kinabasa natin ng mga balita parte sa ila sa mga nagligad. Mga ginopdan nila or nagpasakop silang mga tournament, mga katropa. Philippine boxing team, upod may kanday 2020 Olympic flyweight division silver medalist si Carlo Paalam. 2020 Olympic middleweight division bronze medalist nga si Yumir Marshall. Dumdaman niyo. 2024 Olympic light flyweight bronze medalist si Ira Villegas. 2025 SEA Games 60kg bronze medalist Risa Pasuit. Kag 2023 SEA Games welterweight silver medalist Norland Petesio kag si Jumilando Ogaye, mga katropa. Well, suno sa Association of Boxing Alliance of the Philippines, no, kun ABAP, ang president kasi Marcos Manalo, no, tuyo sa ini grupo, katropa, grupo sa mga boksidor nga makakuha sa madamo nga mga gold medals. Base pa sa report, 16 katuig na nga wala sang may nakuha nga gold medal ang Philippine boxing team sa Asian Games, katropa. So 2010, sang uli nga nakakuha sang Pinoy boxer nga si Rey Saludar ang gold medal sa Asian Games 50kg division sa Guangzhou, China. Pati kayo nun, ang Asian Games sa September 19, tub-tub October 4 sa Nagoya, Japan. Eddie, wow! Congratulations! Inangabahin sa aton nga programa, katropa, ang kinadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Ini nga mga produkto, mga kape, masustansya, makabulig sa imong ikaing lawas. Kag magapagwapa pa sa imo, labi na gid ang aton nga Santon Gold. Kay may glutathione kag collagen. Mahimo man mangina-purchase ang Santon Gold Coffee, katropa, sa aton nga Santon NXFM libo-libong papremyo. Ang last weekly draw naton, September 18, meaning nga nabilin pa kita nga, duha ka weekly draw ang tisang aton nga grand draw. Kung sa din, sarang mo magdaog sa 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos, kagapulo ka mga consolation prizes nga 5,000 pesos. O, di bala, ang saya-saya! Katropa, si katropa James King, upod mo ano sa aton nga extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Mayong gabi!
0: Musika, istorya,
1: chika,
0: at iba pa
1: sa extra service.
0: Extra service.
1: Extra service.
0: With James King.

0: Katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatsyag ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobragit kisa kero sa nag-ilang ko sa Sister Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili
1: sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Katupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag-Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bagusubong sa Santon Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag-Santon Gold Coffee ka na.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yester Hub stores nationwide. Kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.

0: XFM 103.9. XFM News.
1: XFM News. XFM Time 703, mga katropa. Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Gipahog sa Iran ang Estados Unidos sa economic warfare kag nagpulupok sa advanced missile sa U.S. warships. Sa diin, ginpabutyag ang risgo sa padayon nga inaway. Sabado sa ginpalukpan sa U.S. ang tatlo ka mga Iranian oil tankers. Nagbalot sa Iran na pinagi sa pagpulupok sa Qasem Bashir missile sa pila ka mga barko sa Estados Unidos. Ginatake man sa Iran-backed Houthi militia ang mga syudad sa Saudi Arabia sa diin nagkalasamaran ng 73. Kinsiradan gyapon sa Iran ang Strait of Hormuz bisan pa nga nagtingo ang US nga buksan nini. Nagpasalig ang Islamic Republic sa pag-announce ang bagong restricted zone sa Gulf sa masunod nga mga inadlaw. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Yan ang isang libido sa lawas, pag-turbo dietary supplement para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
0: XFM News. FM News. XFM
2: 103.9. Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: XFM, kid!
4: Ay... Kula ka lang, music magkatapos, mugtaw ka, blah, mayarap ka sa mga balita, blah, sa amin, bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa
6: bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X,
5: ka-X, ka-X.
6: Simply...
2: May how, kid, dapat...
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
0: XFM 103.9 James

0: Μουσικά, ιστορία,
1: φυσικά,
0: αν είπα πά.
2: Σα extra service.
3: Extra service.
4: Extra service.
5: With James King.
6: Μπαγα κατρόπα 721. Αγά τον ώρα 103.9 XFM Παγόλων. Ώρα σαν κινετούλων σε νιό, σαν clear skin. Είναι αγά τον αγαπών. Είναι μπαγα πολύ πάρα μπαγκάμις, μπαγκούτιν και μουνκούτις. Και μάνα με άρα σαν κότσικ, λούτα κακότσικ. Και μπαγα πολύ πάρα μπαγκουάπαχα κατρόπα. Ευχαριστούμε που είμαι γουάπα καπαγέντε. Καγ looking young, well, try out on clear skin. Para sa imong sensitive nga skin. Hoy, special nga balita mga tropa, sineng nga gabi. May isa ka, ano ba lao na? May isa ka nut na ginatawag. Taguwa nut. Grabe pangalan sa ganun, no? No? Sang nut, no? Taguwa nut, mga katropa, no? Ining taguwa nut, ya, pinasahin ni siya ka klase sa, ano? Sang prutas, actually, mga katropa, no? Ining taguwa, taguwa ni or taguwa nut. Akon mo na nga nut ni siya. Una, pwede mo nga kaon. Kung ibulad mo, gatig a. Kita ya, kung mabulad kita, gahumok kita. Kapalang luya, kata kung mabulad na, no? Ini ang kata, well, sabagi ni nut naman eh. Kung ibulad mo, gatig a, mga nga tropa. My goodness, anong klase nga. Actually, mga katropa, yari-yay, no? Ang buta ko natinuan nyo na ng taguan at nga ginatawag nila, no? From mahumok ka prutas, no? Mahimo nga daw bato ang katigayan ni mga katropa, no? Ini ang aras sa sulod sa ginatawag nila nga taguan at tagwa, kung tagwa, tagwa guro, na una daw jelly siya, mga katropa, sa paras ba sa, no? Sa para sa butong na para sa nyog, mga katropa. Bula na daw jelly na siya, mga katropa, no? Galing, kung ibulad mo na siya, no? Sang, mga hulat-tulat ka pa, ibulad mo na siya sang pilakabulan, mga katropa, nagabag-o ang chemical structure sang siringa nut o tagwa nut na from jelly type to solid na, mga katropa. Nga pwede mo kano daw i-carve, no? Pwede mo na siya i-carve. Daw marmol na ang katigaya, mga katropa. Actually, sa lugar nila, mga katropa, no? Ginahimo siya nga daw burlonloy, ginahimo siya nga botones, ginahimo siya nga kulintas, yun ang ginatawag nila nga tagwa nat, mga katropa. Pero makaw nini, no? Makaw nini. Makaw nini kung ano pa itong kung linghod pa bala, mga katropa, no? So, ang liquid, may liquid phase na siya. Ang hiningan natin, nulliform, mga katropa, no? Sa sulod sa, actually, ang sabor sini, sweet, watery, daw ano, daw butong, daw lubi, mga katropa, no, kung lingot pa pala, no? Pagkaon ka, tapos gusto mo itong sabaw, butangan mo lang, bisan wala ka lamay, di ba? Namiyan ka mo na, ako namiyan ko gina, no? So, may, and then, daw gelatinous phase man siya, mga katropa. Una, no, liquid phase, tapos gelatinous phase na ini ang pagsugod na sang pagtig-a, mga katropa, no? Pagtiga kag nagagulang na, no? Do buko gid ya galing sa uliya, no? Diba ang nyog, jelly lang siya. Pero sa tanga dugay gagulang siya, gatig-a nang iyang ano, tiga nang iyang unod. Iniyag magtig-a pagid siya, katropa, no? So, ang sa ang sulod sini, from soft to jelly-like texture, tapos mahimo na siya nga daw solid, no? As in, mahimo daw daw marmol na, pwede mo na siya i-carve, mga katropa, sa anuman nga design nga luyag mo. So, once mag-dry na siya, kagbabulan siya, mag-mature, ginatawag, nagdaw, daw rock as hard. Daw kasing tiga na siya, no? Kasing tiga na siya sang rock, mga katropa, no? So, pares pala sa mga ivory, no, sa mga sapat, like ang tusk bala sa elepante, na ang horns ng rhinoceros, na muna siya, mga katropa. Grabe, no? Pero sa una makaon mo pa, mga katropa. Pagtulon mo, kung hindi mo nang papagwa, sa sulod matiga. Kung hindi mo nikaunan mo, jelly, tapos magtiga nga daw bato. O, Pero kung makaunan mo, kunin mo pagwa. Ba't ito ni? Yawa ko na pagwa. Joke ko lang pa yan. Joke lang. Pero ini again, grabe, you know, daw ang magic sa ano, magic sa mga sa palibot, sa mga bagay-bagay. Para sa atong palibot. Lang tawos ini, the magic fruit, no? From jelly to stone, o kung na as hard as rock nga unod yung mga katropa. Prutas niya. At makita mo na sa mga puno daw, nyugman bala katropa, daw butong man. At ha? Eh, special, no? 7:26 ang ato oras, katropa. Oras, ginadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Well, inyo sa yapon ko po si katropang James King, katropa, para sa ato nga extra service. Tandaan, ang mga produkto ang makabulig para sa inyo yung kayong lawas. Karoon, tapos nyo kaon. Tinanglan mo sang, ano, sang food supplement makabulig para ma-improve ang imong digestion. Tinanglan ito nga Santon Gold Herbal Tea, katropa. Mga katropa naton, luyag magbakal sini, mag-try, mag-bisita sa aton Yes 12 store. Ukon magbakal online, ukon magkato sa mga drugstores nationwide. Mercury Drugstore, South Star, TGP, Generica, Watson's, Rose Pharmacy, Drea, Negros Grace, Sincere, kagiban pa. Mga local nga mga drugstore sa inyo nga mga lugar. Ine 103.9 XFM Bacolod!

Well, it's bye-bye time. 7:48 na itong oras, mga katropa. Oras ginadulog sa inyo sa Cess the Pain, kahit anong pain. But then again, mga katropa, ang mga produkto natin hindi magkalipat. Ha? Mga produkto sa Yes to Health, sarap makabulig sa iyo'y kayang lawas. Damo na nagpapatood, damo na nag-testify kung ano ka-epektibo, katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel Capsule, ang aton nga Ultimate Trio. Ang aton nga mga kape, masustansya, makapabulig sa iyo, pagon ka, bilugadlaw, dami pamatsyag mo. Santon Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix kagang Santon Gold. Ang aton Turbo Dietary Supplement, pagon ka man, ma-enhance ang libido sa lawas. Ang Vision X Plus nga makabulig para magklarong imo pananawan, bulig sa imo nga mata. Ang aton nga Santon Gold Herbal Tea, of course, makabulig para may improvang digestion. Ag Santon Plus Herbal Oil, ang mga abon naton, Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Salamat ka madamo ka tropa, buhas naman kita mag-updanay para sa dugang mga balita kag impormasyon, hindi magkalipat magtutok sa inyong Katropa Station 103.9. Monday naman, dugay-dugay, Katropang Troy Tisoy and Company sa programa nga Phone Pal. Inis Katropang James King, maing gabi, salamat mga katropa.

0: Sangsangkap sini amoni ang balungay, queen of vegetables, pero manami pagid Sir Josel kay ti kombinasyon dinis ang gintunan nga mga prutas kay iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josel mo, talagsa lang kakita mo isa nga makitaan mo sini, kay ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Santon Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josel sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sang aton sa nga blood circulation.
1: Southern Plus Gold.
2: Pwede man aton ma-process ang balungga.

0: Kuya powder kag mangustin powder, may ara pagid ini sa ato sa nga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster do kayo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
1: Premium D3 coffee mix.
0: Sa suki nya mabuti ka kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kay available ni ato sa nga mga Yes to Health products.
1: The secrets of health.
0: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
1: The secrets of health.
0: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacoji ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
1: The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa
6: kapatid. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Salon.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If
1: symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
2: mga buki ka. Mga katupat.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta

0: Coffee Mix lang. Get ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili siya makabili ka. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
2: Pag-check up ako sa doktor, nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. Nagsabi sa akin na itry ko daw yung Samsung Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Samsung Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Abi ko gani kung malawi ginawa mo kay nakabakasyon ka 1 week.
2: Oh?
0: Oh, pilagali ka.
2: 1 week man?
0: Ah, pilagali ako?
1: 2 days long.
0: 2 days na gali.
2: Abi ko isa ka gano, kay...
0: Okay. Sa 2 days mo na ang result sang imong pagpa-check up ano?
1: Check up sang?
0: Di ba nagpa-pap smear ka?
2: Ay, galing nyo kuya pink card kuya.
0: Amo gani, nagpa-pap smear para ma-renew imo pink card. So anong result?
1: Ay, positive, negative.
0: Negative. Ha? Negative ba?
1: Oo.
0: La? Nag-aasagi kuya ba lang positive?
2: Mawad, almata si na pangabuyan.
0: Negative ba?
1: Yes.
0: Lagi expectar kuya ba lang positive gigid ya?
1: Sige lang.
0: No. Te okay gid negative ito. Hon.
1: Kung ikaw man lang magatag sa kung jang positibo nga result ya.
0: Di ka nagkadto sa duha ka adlaw. Sa di ka nagkadto sa duha ka adlaw nga wala kadi.
1: Pimiro sa Kabangkalan.
0: Ah, nagkato kay Rodel?
1: Yes. Lula kami nakita, anay.
0: Hi, sino mo nakita?
1: Si Winston.
0: Sa din ka sa Kabangkalan nagkato?
1: Sa CPSU.
0: May ano sa CPSU?
1: May MOA.
0: MOA man? Molobesia?
1: May contract signing.
0: Ah, nabi meaning sa MOA, wala labot sa Molobesia?
1: Madako.
0: Ama lang si Sir Noli nga ipabalik mo TM. Naglusob ka sa naglusob ka sa Kabangkalan nga may MOA tao sa kabalo ko ng meaning sa MOA.
1: Siyempre agreement eh.
0: Oh, sige, okay let's say agreement ang letter A. Ang M
1: motivational. Hindi sa magparte.
0: Motivation o agreement? Ano na ako, no? Seryoso ka? Motivation of agreement? MOA?
1: Ha?
0: Motivation?
1: I think so.
0: Hindi mo na i-deserve. Baka mo na i-deserve. Ang malungo gali si Sir Noli gali.
1: Abay da!
0: Sir Noli, nagkanto sa Sakabad Gala, wala sa kabalo na meaning sa MOA. Motivation of agreement?
1: Basta agreement? Hindi naman mag-lies, bla.
0: Labot ako. May damagin picture ka man ng program gani. Ito, wala mo gito nabasahan meaning sa MOA. Akin, MOA lang totoo nakabutang.
1: Oo.
0: No, wala, no? MOA lang gito, no? Abbreviation lang gito, MOA, no?
1: Yung shortcut na lang.
0: Amo nagaling nga wala ka kabalo ko nung meaning gito sa MOA.
1: Ha?
0: Wala ka kabalo ko nung meaning sa MOA.
1: Mo, ano gani?
0: Mo, tin... Welcome tanan-tanan ng XFM Radio Station nga naka-hook up na sa phone palang programa sa bilog ng NIR kag Panay Island. Mayong gabi sa mga taga Iloilo, naka-tune in ka mo sa XFM Iloilo 100.7 o punta si katropang
1: Ale
0: Jan Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. The birthday guru ni Chris nagligad adlaw, no?
1: Sa nagligad?
0: September man siya gali. Wow, naka... Nakabonus naman si Chris ba?
1: Wow, ati wala kita da.
0: Sana all. Sa Kabangkalan, XFM. Blackout until 11 PM.
1: Eh, wala sa program to eh.
0: Wala eh. Wala eh. Iti 11. Ano pa nang ilang mabatiya
1: sa ton? Pero, happy ko nga nakita ko si ano Pastor Winston.
0: Ah, nga man. Naikapanya ka ay. Naikapanya ka?
1: Siyempre.
0: Sa diin. Sa diin. Sa buli, sa tubang.
1: Una-una sa tubang. So,
0: tapos?
1: Sa pagpulit naman sa buli.
0: Gapamuli masagali. Gapamuli.
1: Ipo sambala.
0: Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang...
1: Well...
0: Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5.
3: 96.5 yun man.
0: Pumunta si katropang
1: Neil E.
0: Shamin. Katropang Shamin, sumunga ton upod. Kag, mabatean man kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Si Romel.
0: Correct. Sa Sagay, mabatean man kita sa 87.5. Kag sa television, makitaan man kita sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable EB Magalona, Silay, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa mga gusto mag-intra, tawag lang XFM Call and Text Line. Ama, Antique, pagali. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya J.
0: Correct. XFM Call and Text Line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. May gabi sa mga taga Don Salvador Benedicto, Barangay Bunga, alin kay Bingbing, Talidong, Robby Calzado, Melvin Ortega, Leslie, mayong gabi, Robby Enzo, Jeneline Lisbug, Aisley Alinara, and Jerry Nases, Risa, Dio, Romano, mayang gabi, watching from Lower, Balikaw-Kaw, Barangay Orong, Kabankalan City. Thank you so much. Oh, Christmas countdown, we've got
1: 106 days more to go.
0: Correct. We've got 106 days, 2 hours, and 27 minutes before Christmas evening. Advance Merry Christmas, mga katropa. Mabalik pa ang phone pal. Opo nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kap si katropang Dolphy lang ka.
0: Pinadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog, tindog pa. Oh.

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Hando mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dahil ang Pulsusunan. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 7 minutes more to go before 10 in the evening, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Balik ka sa phone, palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dofi lang ka.
0: Ginadolo lang sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwawagwapo mga kapi ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadolo man sa aton sa Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan niya rin. So, prayer sa nari, sari nga balatian.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, tawag na. XFM call and checks line.
1: Sir, 912-0076-7939
0: and 0915-8311-431. We've got a caller sa line number 2. Good evening!
2: Hello, Troy.
0: Hello! Ring gabi!
2: Ring gabi, ma'am.
0: Sino ni?
2: Si Rex ng aning mga hilo-hilo.
0: Buhi ka pa? Amo na ganyan, mangkot ko kung buhi ka pa. Kaya dugayan ka sa pagtawag de riliwat.
2: Di ano na? Busy ko dito, ano? Busy ko sa bunga pamunyag kang tanong ko kay Felting init.
0: Oh, ilinim niyo.
1: Oh, pamatsyakan ko yung balado, hindi Christmas.
0: Dapat gulan-ulan na ni Noe.
1: Basta bakulod dyan, kasigi ulan.
0: Ha?
1: Bakulod.
0: Wala lang gid.
1: Ah, kasigi ulan, kasigi
0: man brown. Dito ko gina mo.
1: Kasigi man brown out.
0: Wala po to gani sinigaran. Hindi El Nino gimanabi. Wala ka sprinkler. Wow, sprinkler. Wala ka na ano, sprinkler ngalin bala sa suba. Tapos amo nang imo nga gina ano, ginabunyag sa imo nga farm.
1: Do ginabumba bumba man ha.
0: Hindi daw may makina na siya nga masuyop sang ano,
2: tubi.
0: Sang hindi ah.
1: Gets ko na.
0: Arang ginagi na sa tutor.
1: Eh, nag-gets mo?
0: Hindi ka na. Oo, oh, tubig. Yung po niyan tubig. Tapos, amo na siya ang ano da yun. Ang daw, sprinkler gani ang daw maulan. Kaya para, ang mga tanom, wet lang per me, wet.
1: Dapat wet kinaiya.
0: Wet. Love yes, wet.
2: Wala, Troy. Wala, kuha mo na.
0: Nakatry ka na sang flower nga wet? Rex?
2: Oh.
0: Nakatilaw ka na sang flower nga nag-wet?
2: Wala ko man, Troy, nga flower nga wet.
0: Ako katilaw, kuya. Hindi lang, hindi lang yung gani. Wet na nga ako natilawan.
1: Wet.
0: Hindi ah, rain. Gito yun.
1: Para po sa imo, nakadapo na bala ang imo nga birds sa mga flower?
2: Flower? Dati,
0: hindi
1: po.
0: Ah.
1: Wow!
0: Teno ba
2: siya? Tugod ko rin kanto yung bala.
0: Nalipat na kami na ano to gani? Ano sugid mo gani? Ah! Dumduman ko na. Nakatilaw siya tuod, pero may bana.
1: Ah!
0: Oo. Oh. At hindi to ya wet kag rain niya.
1: Oo ah.
0: Gabusagak ito ya.
1: Want to be a storm.
0: False. False. Pero namitan man siya pay. Rex no?
1: Told Rex.
2: Ano naman ako yun, Troy?
0: Namit man kung may bana ang may bana, no? Namit ang may bana, no?
2: Namit, namit, ano, Troy, pagin pong single sa tani.
0: Oh, shit.
2: Ito may bana. Wala.
1: At least atilawan mo, ah.
0: Ganun kay ulihi, alam mo na bala na may bana. Kaya ginlipo man sa iya mo. Pero nagtilawan na, ikaw mo, Torex, no?
2: Oy.
0: Kapilagane.
2: Bata mo, si sa kabulan kaysa malang sa 1 year kami ti dosi man ka
0: gamo na Rexo
2: kung grabe ko doon kaya
1: siya ano nga kaya mani oh
2: so kachuri
1: sobra pa sa kachuri
0: gamo
1: na ako naman yun.
2: Ano, ano mo ito yung patrong tubig, tubig?
0: Pero wala ka nagliwat, no? Kay bad na iya, hindi na iya maayo. Galing kiti, ikaw ya, maayo imo ya nga ano. Pag tatar sa iya, kaya huwag kaya kabalo ya nga tike na siya galing. Oo.
2: Kaya ti, ako na lang, pero ako na lang, kumbaga ako na lang payway, kaya ti, sultiro ko yung.
0: Oo. Kag, ikaw iti, lalaki ka mo.

0: Ate, isa sa bong single ka pa, Japon?
1: Good. Kasi, mabiyak na subong, matugnaw na.
0: Ah, hindi
1: nga lang natin to, ya.
0: Hindi ka subong, hindi ka subong ka batsyag sing tugnaw, mapaang yun dyan.
1: Pwede kayo ngit.
0: Hindi mo mapanimahuan ang ano, ang Disyembre, bala? Nga, December nga, ano, bala? Nga season?
2: Kay... Ang katugnaw sang December.
0: Oo, oh, kay kapaang. Kapaang
1: ito. Amo na, Trey. Kapaang, tapos, permiman sa diregas, lilo ka burnout, bago lang yung siga.
0: Kapaang, pagkatapos, imuupod, nagakangkaang.
2: Ang iyasakang, gabarakang.
0: Pero, chakto yung mani nga burman, subong. Kaya nga, ha? Ang aton suga, Christmas light na.
2: Oo, timprano pa.
0: Pag-beer pa lang gidiya, gaigpat-igpat na gidiya, gaigpat ang sa Negros, gaigpat ang sa Panay, nagaigpat to sa may Cebu, sa Gimaras pagid. Ay, maan ka dyan. Tapos kamahal-mahal sang balaydan kang kurinti.
2: Dasa nang balgani nila, pati sa si Kihor, gaamuman.
0: Good. Eh? Daw hindi, manta sini makapa-electric fan sa aton sakang magamuni man.
2: Practice ka na nga daan sa ginatawag ka huyo-puyo.
0: Ayawan pa naman ako ka sapong sa ngakon nga itlog, pero hindi pero hindi ka dyan mahanginan niya. Ya. Daw madayon na lang gini nga ma-earn niya. Ikaw, Rex, may earn niya ka, wala?
1: Wala, kuya.
0: Ah, wala. Ikaw, Dol.
2: Wala, ah?
0: Ah, kaya prostate na yung muya.
2: Kaya, basta ang doktor, paano ka
0: doktor, man?
2: Doktor!
0: Kung klaro, ganyan. Ang basta ang doktor ko na.
2: Ang mga doktor, paano ka maka-earn niya kay Doya malala kapugong itlog?
0: Uy, hindi ah. Hindi ah, Doya niya ka manok, galing kay bangian lang.
2: Ang isa 45 days, ang isa Bisaya.
0: Ang iya resulta katsuri. Imo Rex, amo man na Rex. Hindi, bangian man imo itlog, Rex.
1: Hindi, pantay lang kuro, pre.
0: Ay, ti abnormal ka eh. Abnormal ka na kung magpantay, di ba, Dol?
2: Oo.
0: Ang normal ya, bangian.
2: Bangian, ginaiya.
0: Oo, oh, hindi parihos.
2: Pero kung gusto mo nga pantay yun, ta pwede man.
0: O, daddy, balaki timbango na mo. Timbango na ako din sa wala ako sa toong bugat. Wala ko pa na matry mo. Natry ko na bala, Rex. Rex,
1: oh.
0: Natry ko na ginatimbang akong itlog.
2: Pero what, yeah. may timbangan yun man sa itlog, ah?
0: Hindi, ah. Ah, ako pagpamedikal ko, ginamo ginayo.
2: Aba?
0: Oo. Ginapitik-pitik pag ano. agay. Sige, hapa. Ganon. Namuot ka man, Rex. Oo. Kaya ipakadlaw ka lang namon, ah, kahit siyempre mabudlay man nga daan kung ano mo. Mabudlay man nga daan kung wala ka kahagugma. Sa pila na katuigan nga wala ka kahagugma, Rex?
1: 22, 23, 24.
2: 4 years?
0: Ah, 4 years.
2: Tiyan, ano ka kinamot ka lang?
1: Hindi.
2: Ma?
0: May ano man, may kasagingan man.
2: Kinabuhaan mo lang ang lawas ka saging.
0: Nabalaan talaga na kung makita talaga kung damo na scratch ang iya. Damo pinalian bala. Oo, kaya nagkalapila so gali iya sa ano, sa saging. Te, wala gid. Damo. Ito nag-text sa imo last time, lambal mo, ang update mo.
1: Kudin?
0: Update mo sa amo nagligad, nambal mo, may nag-text na.
2: Wala ito sa may napilian sila nga.
1: Ay, may ara to, may mga ano to po, manag-balaan mo, mga sabit sila, may mga bana. Kasi sila yung nagkawag ko, baka lang sabat, nagbalaan niyo ko sa bana niya nga, tagtawag, ditawa ko.
0: Lalagsun ka gigaliya sa may, ano, may mga bana na mga babae.
2: Di, kung ako,
0: ikaw ang tirador sa may mga bana.
2: Kung ako, sa ibon

0: Iya lah kau bayar. Iya. Amo man.
1: Iya lah itu ni orang puru single mama.
0: Hindi amo gina iya may arak kita tahu yang swerte.
1: Okay lah single mama ya.
0: Hindi actually may tahu gina iya kung swerte para sa bala kay Dulpo ang iya nga swerte. Ano man, same man siya ng edad. Amo to si Nanay, ano to gani?
2: Nanay Rose.
0: Nanay Rose? Oh, para sa Nanay Rose, para sila edad. Oh. Type na type siya Nanay Rose, baton sa Nanay Rose, wiskan agisa. Na amo na bala ng paswerte-swerte kag para sa imo. Ang maka-type sa imo wiskan tingog lang batian niya si imo. Amo nang may mga banang ang mga uyab.
2: Man.
0: Pero sa dalalayon eh. Sa dalalayon ni Migurex makita aginiya sing ano ya. Sing babae nga single mom nga Waygi Jaya. May bata pero
1: wala sabit.
0: Wala na sabit ho.
1: Okay lang, okay lang pre. As pang basandang ara pang programa mo, di ka mamudira sa Diyo.
0: Sa bagay. Kung ang problema mo naman galing sa mga single mom, Katie, may mga single mom man nga nagapangayo Japon sustento sa tatay sang ilang bata.
1: Okay hindi, lang na.
0: Hindi. Problema hon mo gina sa dalalayon. Kaya kung kaisa nga daan ang tatay, nakahidlaw ginaya sa alagyan sang bata.
1: Dipindi naman sa bayo, Guru Troy.
0: Di ba, Dol?
2: Apro ko na ako, idaskan ko lang nga daskan. Ilawan pa na sayahan.
0: Sa bagay, may point ka man, depende man sa babae. Kung wala na yun dyan, wala na ginaya.
2: Oo eh.
1: Kung ito talaga, gininto ka na niya, painto ka talaga.
0: Oo man, oo. Pero ti, siyempre, ang may kanta ganun yung first love, never dies, ano mo? No, don't know?
2: Depende man na.
1: Pariyosang kanta, Troy nga, pariyosang kanta nga dahil sa pag-ibig, dalawa kami sa puso.
0: Oo, nang dahil sa pag-ibig. Natutumatiis nang dahil sa pag-ibig natutumatiis nang dahil sa pag-ibig nawasak mo ang puso ko ganon ano ng tuno no? Iliwat na
2: ang dahil sa pag-ibig
0: natutong magtiis
1: nang
0: dahil sa pag-ibig natutong magtiis nang dahil sa pag-ibig nagsigi ginalang gisi matris. So ano na yung mo i-request yung mo team song sa mga galingon nang dahil sa pag-ibig
1: kay nauna kan nakanta gud na sa video kay kan kay slado ko na mo
2: kanta habi kanta habi
0: sige be kung chanto
2: gi man lang
1: sige,
2: lang.
1: Sige Troy sige cross lang chorus lang Troy
2: okay ah
1: sorry likoy na pabaya
0: na amugina sa
1: kay ibigin ko kaming sayo lang umikot puso ang bundok ko ito nahihirap panman ako dahil dalawa kami mahal mo palakang sumbat maririnig mo lang sa labi ko dahil sa pag-ibig
0: natutong magtiis
1: dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang buto kong ito di umakasang kumbasan mo ang pag-ibig ko dahil sa pag-ibig sunuran ako handa lahat ng gusto mo dahil sa pag-ibig umiiyak ngayon ang mundo ko.
2: Is libre lang yung mga team song kaya mo nagaling nga pinalagas-lagas kasi may mga balabers kay amo na team song mo.
0: Ari, si Totsi Gibara. Ay, kanami siya isang kanta yung request niya.
1: Kanami,
0: oh, sige na, while ga intro pa, i-plug mo number ka pangita kasing ano, sing kagugma mo. Go!
1: Ari, number ko sa mga babae nga mabuot nga okay lang yung bata basta wala lang bana 0930-16-07-202 liwat 0930-16-07-202
0: siya pa?
1: 0930-16-07-202
0: Salamat, Rex. Bye.
2: Salamat, kid.

0: radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.

0: Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: 28 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Namits ang lemon daw, may power ko subong.
1: Ba? Power Ranger.
0: Dahil ang gidigrit na nga daan ang mga taga Barangay Colonia Divina, no? Salamat gid sa invitation. Nagikan sa kay Barangay Kapitan Renato si Andong. Isa kita sa mga judge para sa ilang marang booth contest. Para sa ilang palaabuton nga marang festival 2026.
1: Pataong-taong booth ni Glein, no?
0: Yes. Tapos, saan? No ba lang XFM ang isa sa mga
1: hurado
0: board of director. Hindi kali, board of decorator.
1: Kaya makon mo na.
0: Kita tuyo man namin pa isang booth.
1: Correct. Maging Janice hurado ikaw.
0: Salamat gid ha. Salamat gid na. Appreciate gid bala ni Kapitan Renato Andong ang XFM Sagay. Thank you gid kap. Sa kadugayon ko din sa Sagay daw, ikaw palang gid ang kapitan nga nag-invitar sa akon nga ma-judge sa imong kapistahan.
1: Eh, daw sa ano lang bala?
0: Makon mo, pila na ko di katuig nga nakabalik naman. Nabutan ta mga isa na gilman ka dekada. Pero sugod sang nag-XFM na ko, naka-1 year na kita dere. May hara na nag-invitar sa aton nga ma-judge na ta.
1: Gani man.
0: Lain gimang gali ang XFM, no?
1: Dasong sina sang judge, MC naman.
0: Hindi na ko na iha. Aboy kapoy na bala na obra.
1: O, bisa mag-judge ka bala ka kapoy man ay.
0: Pero at least yung pungko lang ka mamati.
1: Mapungko ka mamati, gani. Pero ayawan ka man na pili kundi in the pinakataho.
0: Gani, pero mag-MC ka, ikaw nga daan ng master of ceremony.
1: Ako sa bagay.
0: So, ayawan ka kita iya pa, ano ya?
1: Paliti.
0: Pero amo na bala nagbuhi sa akon during that time sang garadyo kita, pero tapos yung may gagmay atong sildo. Nagko on network pero may gagmay pa sildohon.
1: Isang sa dito man ta bala sa Iloilo kaya mo man to nagbuhi sa.
0: Oo, MC no, hosting no. Mm-hmm. Tapos pagkagabi makulboy pagid.
1: Kaya kung gabi ka pang upload.
0: Call center boy bala, call boy.
1: Ano, mga kapsula.
0: Nga makasaka lang ang maguro sa paraiso sa Iloilo. Makita nyo pa na itong akong picture na nag-perform ko.
1: Sa ngunod sa kuhiba ka man. Nag-tailo ka galing.
0: Oo, no, paraiso kuya. May ato pa ko to picture.
1: Ba?
0: Nga-saot ko sa ano na bala?
1: Pole dancing.
0: Sa tubo bala?
1: Pole dancing gani.
0: Oo. May ato pa ko na to picture.
1: Ba?
0: Wala ka to kasaka ako.
1: Kasi ito buto ka nawasan.
0: Ano ginbay nga tubo galing imo nga ibutang imo na yung kadlawan ng tubo ka nawasa haw? Ano nga tubo gusto mo haw?
1: May lain kung nawasa ang ginasautan mo haw?
0: Ha?
1: May lain daw.
0: Tikid ako pares-pares ng kadako. Ano daw mga mo, ni sila kadako, galing ito, brown lang isa.
1: Correct. Ano, wala inadamutan natin ngayon.
0: Para sa masana, kag-healthy nga pananawan, di ka magduwa-duwa, tumarka mo Vision X Plus.
1: Gagara man ang Santon Plus Vitamin C, pabasko ka ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumal sa Santon Plus Vitamin C.
0: Bala mo sa Mercury Drug Stores, Southside Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ay, dahil lang yun, may nagsunggod na di bala sa akon.
1: Nga aman.
0: Nga balya, blacklisted na ko, Troy, sa inyo programa.
1: Nga aman.
0: Nga wala, mo na, nga wala mo na ginabasa, message ko kagabi. Dahil lang yun, ha? Troy, di, huwag lang basa sa text. Oy! Taga Colombia pa naman ni
1: eh. Wow!
0: Si ano ah, si Merlin Ponce sang Colombia niya, hindi Colonia.
1: Colombia.
0: Colombia. Saan din ang Colombia man? Colonia guro ni?
1: Part of ano guro eh? Sang Europe?
0: United States.
1: Part sang Europe.
0: Ay, Europe. Colombia. Sige. Wala man ah, hindi ko lang gitgaling mabasahan ba eh. Kay may ginalantaw po ko di sa ano, sa FB Live tapos sa ano pa sa cellphone
1: pag hindi ka mo mag

0: sa tunga pa. Ano imo version?
1: May ulo sa babaw, may ulo sa dalum, pirmi lang nagabusong.
0: Kuha Japon. Dial ka mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe 0915-831-1431. 0915-831-1431. Namada mo balaga pinangita sa imo
1: nga
0: sang wala kadwa ka gabi.
1: Wala kagabi.
0: Ari o si Edison Torres, sa balaga yung gabi Sir Troy kag Dolpy. Muling nagbabalik si Sir Dolpy.
1: Wow, salamat gid sa nagapangita sa.
0: Tapos si Mary man din nag-comment. Ay, ara nagali Troy upod mo nga ano, cosplayer.
1: Cosplayer.
0: Makita mo ba sa SM City bala kada weekend? May naga-costume-costume da sa mga ano bla? May mga costume-costume da mga kabataan galagaw-lagaw.
1: Ah, weekend, okay ho.
0: Na, cosplay na ang tawag sila.
1: Costume play, gano'n namin.
0: Ano, tigulang na daw, lagi dyan ga-update tao.
1: Sige lang pala kay ma-costume-costuman ko.
0: Amo na gani nga cosplayer, tawag sa imo kay gabi-gabi, ga-costume-costume ka.
1: Amo na gani.
0: Subong sinoy mo itsura kay daw, mayara ka naman alom sa guya.
1: Si Malu.
0: Malu? Got? Maluhod? Sino kaya nagbulos gani kay Katropang Kati?
1: Si Katropang Joy.
0: Oh, lodo, paras kami tsura Katropang Joy.
1: Oo, oh, tungkol sa nga ako na alo. Alo, yun ka sino nga duwa, Katropang Joy.
0: Kaya kay Ayra.
1: Katropang Ayra.
0: Nailog-ilog mo si Joy. Crush mo si Joy?
1: Pwede.
0: Oo, oh, no? Ano kay Katropang Joy, gimana ako kay Nora?
1: Kay Nora, bi daw di Rio.
0: Ate kay Bilma, eh?
1: Wala mo na i-alo mo si Bilma.
0: Wala ka malo. Nakita mo tan lawas si Bilma. Ako na hindi mo mag-iambal nga.
1: Gani.
0: Nga, wala may alo si Bilma. Kita mo tan lawas si Bilma. Nakakabalo sa may punta-punta to yan. Ako
1: gapate ka na nga.
0: Nga?
1: Kung may alom, kuno sa bibig, may lapos sa dalom.
0: Ha? Amo na.
1: Kuno man.
0: Amo na galing ibutangan mong imo nga alom sa bong imo bibig.
1: Kay may lapos gid man.
0: Tuod. Sino na sino ang imo na kita nga may alom di sa baba sa bibig nga may lapos?
1: Basta.
0: Hmm.
1: Isa sa mga laki ko man sa una.
0: Yung musisi mo gid gali kay nakita mong lapos.
1: Ala. Nang tuod gid magali ang banila nga kung may alom ka sa bibig, may alom.
0: Tingi, paano mo nakita nga may ara man sa alom sa lapos, gimbusisi mo?
1: Kung ikaw man bimagsigi, ungad-ungad. Ano na makitan?
0: Ay, kamuklat, gali mo mata. Abi kong kapi yung.
1: Ginamuklat ko niya.
0: Tinga nga, paglanda ko sa CCTV, gina, nagkaon ka sa hatong ng kapi yung matao.
1: Uh-huh.
0: Kita ko CCTV gina, kakaon ka hatong ng kapi yung matao.
1: Tinga, lakong pagina nga, may nagapanitsit. Wala lang ko na mind.
0: Oh, gatuyo-tuyo, biyatiin, kakaon-kaon sa hotdog. Naman ko lang, grabe, luidlo si Agi ba? Pila-pila yung kaon sa sandwich sa may hotdog, putlong pa na. Tapos nagpabakal ko sa yaman ko, bakli ko liwat, hotdog, bakli ko sa, ano, sa Angel's Burger. Ba, burger man na yung ginbakal, tuod yung man sa akon.
1: Sa unihiya man lang ginbutang yung nang
0: kaya pag islang ko na lang pangalan may wag yun obra ko na lang
1: Angel sa to.
0: Hotdog yun pero film mo hindi ginakaon ka hotdog ba kita ko sa CCTV doon ang film mo ganyan doon ang
1: sa bagay
0: ang mga ginapaborito mo gid manaw namit yun ang hotdog sa ano
1: ang ilang na footlong
0: no.
1: Oo
0: namitan ka
1: daw juicy nga ano ba yun?
0: Crunchy ay daw gina-imagine mo gina daw mga amuman galing kay daw luya lang
1: kwan lang git lapsi lang git lang to blang color sa putlong bakit daw kalapsi
0: o ti kung

0: mo na bi itcha mag-deliver, hindi ka manglapse. Amo nang kaplang lapsi kay ko mag-deliver gani. Ignay siya isa na sila para madasing ubras ng tao.
1: Pero dayaw ko ba lang sa taga Angel's Burger mo?
0: Nga man.
1: Kay burger lang kaya nga akong kin-request siya. Sa kuday, isa ka-order nga burger. Ang inatagay sa ako niya, cheeseburger. Hindi na niya akong salaya.
0: Ano to? Kay may nag-message siya ako, no? Si, ano Sir, si Sir Julio Subang, oh. Chorizo man to kunugin kaon mo kay ina. Ambal ni

0: Siyempre muna, may cheese na, may araman nga burger lang
1: gin. Ang nagani, nagambal lang gin ko sa plain burger, isa quarter. Sila, ang gulo na pamatian niya. At yung wala na ako nagreklamo. Eh,
0: wala ka man bala bawal sa mga pagkaon.
1: Gani.
0: Oo.
1: Doon kayo kung nireklamo mo, takaw na lutuan niya naman kaliwa.
0: Oo, oh, charge sa iya yan.
1: Charge man to sa iya.
0: Si, bayaran mo na lang, kay maluoy ka man sa ano, imo pang chicks, o te, balangi Julius,
1: ano ko no?
0: Chicks burger ako niya.
1: Chicks burger mo? Ako niya, no? Hindi ka mamangkot.
0: Ano, boy?
1: Sex burger.
0: Pwede ko makuha number mo ba? Biskan hindi gwapo ba sa buhat lang gitro, salamat kapag ita sa dial ka mo ah, mga amon nga XFM call and text line dial.
1: Yes.
0: Dali lang gitro, balang akong ara kagagamay akong color, gabi na mudahan mo color ko sa alas 12 mo
1: at hindi na kumintra.
0: Ano naman, ginabantayan nila ang ano, ang sungad mo kung ano ang gagululuwa.
1: Ambot,
0: Nagkakalingaw sila kung doha tayo mag-isoryana, bisang wala color, okay lang kung nuyan mo. Kagabi tutuod. At doha kagabi nga ako lang isa, damudamo ko yung color yan.
1: Wow.
0: As in, anong may ara sa imo man? Nga nga, adlukan sila kung manawag, manawag kung ara ka.
1: Masa yung pagabigaw.
0: nagapinanawag si Ninya. Si Grace. Si Grace magiging...
1: Oh, nabuhi. Si Grace?
0: Oh, nabuhi siya. Si Grace magiging patigayan ko siya nga taga-Kapis man. Lapitanay sila nga duwa. Atong mangingisda. Damdaman mo mangingisda ang color ta. Yung patigayon ko sa kay Grace.
1: Oh!
0: Makit-anay ko no sila.
1: Ate, mabingwitan ka gida.
0: Tapos si Ninya, yun sikto ko gida si Ninya. Sorry, anay kami Ninya to sa kabankalan. Te, di ba... Nagnubihanay na ako sa ni Wakuwako. Kay pakilala yan ako no si Wakuwako kuno mo.
1: Te.
0: Pakilala yan na si Wakuwako sa iyang family sa December daw. Tiambal ko, gipamangkot ko siya. Nga ang ipakilala mo gid ano nakita mo kay Wakuwako nga naka-decide kay pakilala mo or introduce mo sa imong family. Sincere ko no si Wakuwako na tapos ging galing ko pagid sa ging galing. Kasi nga, iwamang ko to sa tikabalo na si Wakuwako nga hindi ka makalakat. Ginako iya sa akon nga wala iya pamahambal ko nung hindi sa... Wala iya pamahambal kay Wakuwako nga hindi siya makalakat. Tigin sikto ko man siya, pero kabalo ka magsika ka.
1: Amo gini pagsiling isab it mo gid ang tiil mo sa liog ni Wakuwako.
0: Iwamang ko sa tikabalo ka magsika ka. Kabalo man sa ako na magsika ka. Kabalo sa musika ka. Iambal lang ko sa nga, iambal mo kay Wakuwako kung anong imututuod yun nga kahimtang.
1: Correct.
0: Para mabaton ni Wakuwako. Pero ginsulit ko pag kabalo kagid man, makasika ka kagid man niya, ninya. Biyo ko no, mas straight niya pagani ko no, galing kay hindi naging siya makalakad.
1: Man, te.
0: Kaya ipatigayan ko sa tani kay ano mo, kay RR.
1: Si RR pagin.
0: Si RR. Si RR to hindi ito maintindihan. Bala mag-istorya. Itong barangay tanod. Ganyan sa tansa. Amo to tani kay si RR. Hindi man to makalakat. Kung gusto ko updong ko tani si Ninya kang si RR. Na. Biskan tuwangan tapos si RR pakatuon sa kabankalan. Hindi man sa makalakat. Tuwangan ta si RR. Basta matigayon talang sa kay Ninya. Tiga lang kayang ginpili ni Ninya ya.
1: Si
0: Wakuwako. Gidya. Atong manuguna nga tagay mamailan.
1: Mayo, dahil ko magunahan mo.
0: Pagunahan niya, kaya kuno yung Bermuda grass ko na
1: yun. Tamna niya sa Carabao grass.
0: Kapila ko yung sulit-sulit. Ako nga balo sa magsika. Kabalo, kaya kuno yung magsika.
1: Ate Mayo eh.
0: Ideyahan na kuno yung Japon kuno yan. Pwede pa gani kuno magtalikod pag ito.
1: Ba?
0: Muna ng ambal ninya. Grabe si ninya mo. Plautog man siya.
1: Mapati nagid ko yung kabalo kapag mag-Chinese character. Mabilib nagid ko yung same mo.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening.
0: Hi, may gabi sir. Pangalan?
2: Si Janet.
0: Liyo ko lang sir, mute sa imo radyo sir. Para tayo yun natong Suryanay.
2: Ngayon na sa radyo.
0: Nga naman mo ito iliwat si Jan?
2: Janel.
0: Janel. Taga din ka sir?
2: Antique.
0: Pila na edad mo?
2: 38.
0: Ano ni balubuhi? Balupatay?
2: Ang balubuhi.
0: Ah, may kabataan ka mo?
2: Why?
0: Pila nakakatuig ba, lubuhi?
2: 4 years.
0: 4 katuig.
1: Sa sunod siyang 4 years, wala ka muna kabata.
2: Why?
0: Ano man, ang... Ano to ganing yambal ko kayo naman? Hindi, bangian man yung itlog, Sir Jan?
2: Chaktoman?
0: Gatupong o kung bangian?
2: Gatupong?
0: Muna, kay gatupong.
1: Muna, gali nga, wala mo kabata, kanya gatupong.
0: Sa sunod, piliton mo nga magbangian siya, hindi siya magtupong. Sir?
2: Oo.
0: Pila ka mo kato yung nag-updanay ni, ano, ni Uyabon mo?
2: 3 years.
0: Alahawig na, no? 3 years? Saan lang ako nagbulagay? This year lang?
2: Oo. Nga na? 2024? 23.
0: Nga nagbulagay ka mo gani?
2: Ginis lang ako sa ibang nga laki.
0: Nga ayahan ang giisla niya ka?
2: Basi bangian yung manaw?
0: At tupong, hindi mangian ang bangian ang munang normal, ang tupong ang munang abnormal. So nangita gyud siya galiya sing bangian nga itlog. Te.
1: Or probably guru sir ang reason man kay ti wala ka mo nagkaanak mo.
0: Mayamo na ako.
1: Siguro.
0: May babae gyud galiya. Yung babalaan, nga mabalaan sang babae nga makabata sa kung hindi ako.
1: Hindi, I mean, di ba lang, more than 3 years man sila nag-updanay. Ti, amo to, di ba namangkot gani ko nga wala ka mo bata. Wala.
0: Pero gapayt sa mga mo, sir?
2: Hello?
0: Gapayt sa mga mo?
2: Oo.
1: Siyempre, asawa yan mo.
0: Live-in?
1: Asawa mo ko live-in?
2: Live-in.
1: Okay.
0: Oh, kapayt siya manggali sila kag, no? Tingaman, nga why ka daw? Mayroon yung manabi time nga bisan 3 years na kamang iban tag magaan sila sing bata tag 10 years.
1: 10 years.
0: No,
1: 8 to 10, abe.
0: Amuna, kung ano, kung lalaki ka, dapat mga 18 or 20 years old ka pa lang, sir, dapat makabata ka na. Kay kung mag 38, imo edad nga mo ka pa lang makabata. Nang daw, hindi mo na makita ang magdako ang, ano, ang imo nga bata. Kay ang lifespan subong kuno sang mga bagong tubo sa mga Pilipino kuno asa na lang gid 60 kuno gi
1: Siling Manila. Ako, luckily enough the buhi pa man ko.
0: Pero luya ka na bala.
1: Kapag si kuya ko may ginalutgot.
0: Oh, sir. Lingaw ka man sa amon, sir, Ari Dolpo, sir?
2: Oo.
0: Nagkakalingaw ka man sa amon kung mamati ka lang?
2: Oo.
0: Salamat, kid, sir, ha? Amo na, nga, nga na inganyo ka nga makatawag sa among program.
2: Oo.
0: So, kapati ka nga, pag-intra mo, di, makita gid man sing, ano, makapares mo sa amon na program?
2: Kali.
0: May ara, gid. Sir, di nga ganis, antiki ganis, sir, San Jose?
2: San Jose.
0: Sa proper.
1: Sa proper, good ka mo, sir.
0: Metro San Jose. Ano nga barangay San Jose gani, sir?
2: Labasan.
0: Ano na pangita mo sa isa kababayi?
2: Buot, masaligan, hindi pareho sang una ko.
0: Ay, hindi pareho sa sang una mo nga, hindi masaligan, amo na?
2: Oo.
0: Ay, wala na nasubong ang mabuot, abi diri, sir.
1: Wala na ba, sir? Nakalaubo, santo sa tanan?
0: Oo, ang hampanga na isubong ya, sir. Ngarab lang panamitan mo, gudya, ang ano ya, ang babayi. Kay, kung manamitan na sila, sir, hindi na sila magpalagyo, sir.
1: Correct, sir.
0: Huwag na ya sa pabuot-buot, sir, ya. Ang taksa na isubong, sir, ya, kung malabot mo, gudya, iya bigong-bigong.
1: Kakon, sagad man sa sir mag, amo na sir, pati puwak ya sir eh.
0: Deep throat yun yun sir. Ngayon ka tilak-tilak. Ano na sir, deep throat na tawag sir? Kamu ako ginaman na mag-gabi sir.
2: ko.
0: Huwamon mo gina, sir, yeah?
1: Oo. Gusto ang mga kwan, sir, piliyo mo, sir, babae nga memorize sa gitang vowels, ba, sir?
0: Ano to gani mga vowels gani?
1: Amo na, sir, pangitaw mo dapat, sir.
0: Naway na niya pabot-buot sa bumula, sir. Kung kay isa bala, gamater, gid yung performance bala, sir.
1: Correct.
0: Pati ka ba, Dol?
1: Oo.
0: Paano ka, ano ang mga galawan mo, sir, kung magdo na ka mga duha, sir, ginaano mo, sir?
2: 69.
0: Ah?
2: The 69.
0: Ah, amo na na-perme? Way na iban?
2: Hindi. May kaya, may tuwad.
0: May kaya, may tuwad. Tapos... Ikaw,
1: nakatilaw ka, may nga gin-wheelbarrow mo, sir.
2: Basta subong pa lang.
0: Ah, wala sa... Wala yan na-try wheelbarrow.
1: Napaka-try.
0: Arang
1: try mo, sir.
0: Anong ginakugos mo, sir? Yan, na-try mo ang ginakugos mo siya?
2: Oo. Magaan lang man to.
0: Oh.
1: Mag-admin lang sa kuno.
0: Pero nakugos mo gidya, sir.
2: Oo.
0: Ah. Ganin kaya ang wheelbarrow ang wala mo lang matisting?
1: Wala, e pa matisting na Tistingan niya man kuno.
0: Paano mag-wheelbarrow ganin, Dol? Ano ng wheelbarrow?
1: Siyempre, gina, ano eh?
0: Gina?
1: Gina, sabit mo lang ang iya nga tiil sa imo nga, ano?
0: Abaga?
1: Oo.
0: Ha? Ano ng wheelbarrow, gali? Ati, wala mo pa na matry, sir?
2: Why pa?
0: Pigaw.
1: Baka tapos.
0: Nag-38 pa edad mo.
1: Baka tapos mo, sir, nga wheelbarrow, sir. Tisingan mo man dasun ang helicopter.
0: Oh, tutsak to. Helicopter. Helicopter, sir, na-try mo?
2: Oo.
0: Paano ba yung helicopter kung na-try mo, be? Gano, be?
2: Hindi na palibot-libot sa...
0: Sa din, sabi na posisyon kung galibot-libot?
2: Babaw sa dalom ko.
0: Ah, tsakto. Oh,
1: pwede man.
0: Oo, mo muna. Anong imo version sa helikoptero?
1: Ako yung sa dalom.
0: Ikaw ang sa dalom.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ikaw ang galibot-libot sa dalom?
1: Galing kay iti sa likod yung napagi.

0: carretera tabaco se todo con di chino que le gusta chino
1: Juan Balsa.
0: Uy, ese es el nuevo. Sí, para no picar un equipo. Que diga, pa, kate siempre iba matindugin na siya, diba? Di ba, ano na, mabuslot ang imo gilumlan?
1: Gambal na, gambal man sa'yo, ang iba niya yung binagalupat, kita yung gugpa.
0: Palanding ka rin sa'yo. Ngahilay ya, patay ka, pinyo palanding. Ganyan. Ganyan. Sir, sir, ang imo kayo nag-improve, sir. Ang wheelbarrow.
1: Ang wheelbarrow, ang wheelbarrow na lang gina improve mo, sir.
0: Amo na lang gina, sir, kayo nakuha mo naman yung helicopter, nakugos mo naman gani. Natuwad pagit gani, Dolph, no?
1: Gani, man.
0: Di, okay na na. Ang ano na lang gina, ang wheelbarrow na lang
1: gina. Ang wheelbarrow na gina, ang kulang sa imo, sir.
0: Oo. Pero ang imo, ang imo nga piko, mabato pa man na?
2: Mabato, eh.
0: Ah,
1: ilang pala ka gani, sir?
2: 38.
1: Ah, di, bakod pa na.
0: 38?
1: Mm-hmm.
0: Ah, 1988 ka na tao, sir?
2: Oo.
0: Papatiha ko, sir, nga bakod pa ako. 38 naman bala.
1: Sige, be, sir. Papatiha kami, be, sir, kung paano, sir. Isa, be, sir, ka. Oh.
0: 38 ang iyang edad, 38 man ko. Pero kung siya pa ang balon, bakod pa ko, no?
1: Oo, eh.
0: Paano mo, sir, nahambal nga bakod pa, sir, sa edad nga tantay 8?
2: Galo pa man, agabato pa man.
0: Agabato? Ang akon, sir. Oh. Ang akon, sir, gabato man siya, tod. Pero kung matandugan, kakupos man dayon. Daw huya-huya.
1: Dapat yung kwan ka ng ano ganyang gatapik bala nga tanong. Na bala kun ihaboy mo bala gatapik sa bayo mo ano na ganyan.
0: Amorsikos.
1: Amorsikos.
0: Sige. Sige, mabato ka pa sa amon, dinupak ng istorya.
2: Oo.
1: Oh, sir, kung gating apagin na, sir, pila ka minuto, sir?
2: Daw naka-turbo.
1: Ba? Kamalo siya.
0: Kamalo siya. Kung naka-turbo, mga pila ka minute, sir?
2: Four
0: minutes?
1: Five to four?
0: Ha? Doko Dasig man na. Doko Dasig? Kung four to five? Dasig lang, sir, kung mag-five minutes, sir. Hindi na lang ko, hindi na lang ko mag-inom sa turbo.
1: Nga man.
0: 5 minutes lang.
1: Ha?
0: Lain man kuya ko makainom, kuya bala, sir.
1: Siling nila, sir, hanggang 3 days ko, no. Hmm.
0: Akon mga 3 and a half. Basta hindi lang siya pagdandugon, gid.
1: Ba?
0: Oo. Pag inom mo turbo, matigagi man siya.
1: Mm-mm.
0: Pero gani kay kung matandugan, gamay.
1: Isin niya ako no gani, 5 minutes lang.
0: Ang iya.
1: Mm-mm.
0: Ako niya malawig, ah. Mga 3 and a half days.
1: Sir?
2: Oh.
1: Mag-amo na, sir, nga 5 minutes lang. Sir, ako nalang pakapta, sir.
0: Namin isa wala magkaon hotdog, sir. Paano kaya ganang kaon hotdog sa Angel, sir? Gina?
2: Ano?
1: Sir, amo gila, sir, ang uni, sir.
2: Thumbs up.
1: Oo,
0: no, yung tamsakin gina sa Syria, watasak gina sa daan. Basta sir, i-improve mo sir nga itong ano sir, ang wheelbarrow yung ambali Dolpo, ha? Muna na lang kulang sa imo din, the rest perfect na na. Kaya matikayo na namun subong nga gabi, ma-plug imo nga number. I hope ang matek sa imo, muna nang imo nga pang matagala na gina.
1: Correct, sir. Kag masugot sa nga i-wheelbarrow mo siya, sir.
0: Oo. Pero may idea na nasa kiti, siyempre, kung makuha niya ang imo nga number, meaning, namati ito sa ato nga conversation.
1: Correct, sir.
0: So, amo man na ang iya nga preparahan, ang imo inog-improve nga wheelbarrow.
2: Oo.
0: Oh, sige. Ano to number mo gani, sir?
2: Sir, 936. 358-3573.
0: Liwat mi sir, 0936 Okay. 8583573 0936 858 3573. Sir, salamat din, sir, dyan, ha. Thank you again. Nag-enjoy kami si Imo. May request ng kanta.
2: Why lang?
0: Ah, sige, salamat din, sir, ha.
2: Thank you.
0: Nakatipid kami sa time. Thank you, bye.
1: Ang una na nga ma-text siya si Margaret.
0: Margaret?
1: Ret.
0: Ari na si Manananggal di Amoro. Mayang gabi sa iyo, Dua Sir Tridol Pilangka. Bo, nahidlaw man ko sa nga rakak nyo ba? Salamat, Gid. May kayo nakachimpo na si Manananggal di Amoro.
1: Man.
0: Oras, 2 minutes before 11 o'clock. Balik pang phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw si Katropang Troy Pilangka.
0: Nagabawati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: pa-virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: ang kape na may Santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitabit ko sa kape. Wada mo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 coffee mix. Abi ibala sa uang kugit. At job kugit na relax sa akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix. Santon Plus Gold. Mas pinalakas.

0: 17 minutes after 11 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo! Sabi ko maupas, makupas sa gali yaya. Katropang 36, ikaw po dyan sa phone, pal.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinagi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kag sang clear skin herbal soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang Colombia gali, Dolph, sakop sang barangay Malubon, syudad sang Sagay.
1: Oh, okay. May Colombia gin manggali iya nga.
0: Sa Malubon gali na yung part.
1: Abi ko ano yung part sang Europe.
0: Wow! Pa-international.
1: Usually, ang mga kita mo sa mga Miss Universe, wala ginagakauli, pero may ang Colombia.
0: Bigatin man, no? Lagwapo gali kay Janel dyan, tumao, baladol.
1: Wow! To, oh.
0: Maka siya, naka-yellow, araw, nag-comment siya. Baya, ako to Troy and Dolphy lang ka, nagtawag sa inyo nga duha.
1: Hindi na yung naka-yellow.
0: Araw, no? Naka-highlight sa akon nga comment section bla. Hindi mo naguro makita.
1: Kay
0: kadamol na sang dentis ang imo
1: ta.
0: Antipara.
1: Sige lang akon gwapo kati i-add ko bihi.
0: Pero nag-ayo ka man ayan sa iya nga kung 5 minutes gid man lang sa imo na lang siya.
1: Ha?
0: Kung 5 minutes
1: ang mga gani ako na lang makapot.
0: Sa kapot lang nga. Hindi na pag-up and down na.
1: Kapot pa lang, matigahan ka na.
0: Iya, kasi kung damo na kalyo.
1: Ang ano?
0: Kubal.
1: Wala,
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line sa mga gusto mag-intra.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Ara na kita sa pinali sa ato ng program subong. Hindi lang git bala, Merkulis na ta subong?
1: Oh yes.
0: Dasig lang sinadlaw.
1: Gani man.
0: Sa iyo mga part dasig. Kay Lunes Martin. Lunes Martis, why ka git dyan? Why ka bala Lunes
1: ti,
0: Martis?
1: Bisan tuod nga wala ko Lunes Martis. Pero ti... ang inura sa mumla na yagyapon.
0: Pero at least, di ba, nakalagaw ka after 10 years sa Kabankalan.
1: More than 10 years, gano'n.
0: Pero wala mo lang makita ka rin si Rodel.
1: Wala.
0: Si Winston lang. Mm-hmm. Pero kung papiliyon ka si Winston, si Rodel.
1: Pwede both. lai man niya beauty ni Papa Rodel.
0: Lai man
1: si... Lai beauty ni Winston niya. Si Winston, may pagka-Arabo.
0: Nakita mo gigali ang iyang ano, iyang Barabas.
1: Ay, kalam-kalam.
0: Ano gusto mo sa lalaki, ang Buranguson o kung
1: Takwana? Basta ng Barbonon.
0: Ah, mga
1: type ko.
0: Ngala ko gali.
1: Nga.
0: Ang mga amoy mo gusto.
1: Uy, oh. Makambal ka, ha?
0: Ay, may color to sa line number one. May nagtawag pa, oh. May gabi.
2: Ayong gabi, katropang Troy, katropang Dolphy.
1: May gabi. Sino ni?
2: Si Leo, ang kwartiro kape.
0: Ah, ba't ako? Pakot-pakot ka naman?
1: sige lang.
0: Diba, batuhan na eh.
1: Oo, batuhi ah.
0: Umanda ka, lain-laino mo naman liwat. Patsyon, takit ka.
1: Basi, lain naman na ha. At sobrang siling ang color ko sa brief. Nung labot ang kulor sa bed.
0: Sige, ready na kami sa iyo. Mga papakot-pakot, ah. Clue, anong clue?
1: Oy, kauna.
2: Tapos ang hapos-hapos lang bala.
0: Oo, ah. Hapos-hapos na.
2: Malaba-laba. Namaputi-puti. Ang iya puno. Mabasa-basa. Ang punta. Mapula-pula. Ang lawas puti, nagatulo puti.
0: Ang lawas puti, nagatulo puti.
1: Ang lawas puti,
0: rabanos.
2: Wrong.
1: Di ba sabi mo nga pamangkot, mi?
0: Malaba-laba, nga maputi, puti.
2: Ang iya puno, mamasa-masa.
0: Ang punta, mapula-pula.
2: Ang lawas mapuli-puti.
0: Nagatulo.
2: Ang nagatulo puti.
0: Ah, kabalun ako na. Kabalun ako na. Apos-apos na na.
1: Rambut, rambutan?
0: Ah, gaya kami. Kandila.
2: Ah,
0: kandila.
1: Sige, klube, klo.
2: Alara, mananda.
1: Ara, ganit yan. O ganit na sa?
2: Ginagamit na.
1: Pagkaon?
0: Ah, ginagamit ako, no.
1: Pagkaon, hindi.
0: Ginagamit, ganit.
1: Ginagamit.
0: Mabasa-basa ang puntang pula-pula. Kalayo?
2: Hindi.
1: Puspro?
2: Hindi. Lapit na lang.
0: Lapit na lang sa puspuro. Gasol?
2: Hindi.
0: Sulain?
1: Lighter? Lighter?
0: Price gas?
2: Hindi.
0: Oh my gas.
2: Ay, sirit?
0: Sirit.
2: Ay, sasapos-sapos.
0: Sirit na gani?
2: Ang puno, mabasa-basa. Ang lawas, maputi-puti. Ang lawas, maputi-puti. Ang punta, mapula.
0: Sabat.
2: Gatulo, puti.
0: Sabat.
2: Ano pa, kundi sigarilyo.
1: Bauti kita mo lang.
0: Ah, sigarilyo. Ang pula lang guro nga sigarilyo na. May puti ba bala?
1: May kwan bala? May mintol bala?
0: Kandila, kaya bala ang tsakto nga sabat?
1: Kandila na tayo tani. Iya!
2: Pero sigarilyo na nga puti.
1: Ti, mo ya. Ay, mo ya ang punta, pula-pula. May sigarilyo bala ya nga, ano bala ya?
0: Kandila, gina yung tsakto yung sabat, yung leyo ya.
1: Labi na kisubong kayo may mga damo na brand nga sigarilyo.
0: Oh.
1: May sigarilyo nga punta yung blue gani. May itom.
0: Na.
1: Eh, mabais nga pagid.
0: Kandila, no?
2: Hindi yung kandila, sigarilyo yun.
0: Sigarilyo.
1: Sigarilyo, gudya yung nga pula.
0: Ay,
1: ay, di. Sadya, pinatay.
0: Isa ka na lang, ha?
1: Wala ka gidya.
0: Ang kay Chanda, mali ako ng Rixona nga roll on.
1: O, pwede man Rixona nga roll on.
0: Oo, oh, ako na. Balos ko, ha. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako. Sabat! Isahan mo kami, ha?
2: Balon?
0: Ha?
2: Balon?
0: Lapit na. Hindi na ako mag-atag, Klo, kay lapit na sa balon. Balon, tabay, o kung bubun. Deep wheel. Pit na.
2: Mura. Kahabon.
0: Ha?
2: Pura na kahabon bala yung tabok bala.
0: Layo na, layo.
1: Ikaw mabura. Talatalay mo nga.
0: Madigwa ang ganun sa sulok-sulok na mo. Mga pintas kami bala, di mo?
2: Ito pa.
0: Ha?
2: Liwatade.
0: Liwaton ko. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako.
2: Wow. Anong klona na?
0: Ah, amo na to gani ang bubunambal mo. Klona to. Lapit na da.
2: Tubig.
0: Pwede.
2: Pwede na.
0: Pwede. Sabat!
2: Tubig.
0: Pwede gani.
1: Pwede gani.
0: Lapit na. Gusto mo guro magtubig ba mo ay.
1: Te, sirit na.
2: Oo.
0: Buho.
2: Buho?
0: Buho.
2: Na buho.
0: Butas akon buho.
1: Lukita, bala nga Lukita. Hindi ka dako, nga na gadako.
0: Kagadamo ang imo ginakuha.
1: Correct.
0: Ah, di ba?
1: Te.
0: Te. Te, okay na?
2: para sa imo buho sa ilong.
0: Oh, pwede na.
1: Pute.
0: Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako.
1: Nan.
0: Buho. Te.
2: Okay.
0: Satisfy ka na?
2: Okay na.
0: Daw hindi man siling ginisahan ka namo ni Dulpo?
1: Si ako naman.
0: Oh, si Dulpo naman.
1: Amo man nagyapon yung pamangkot. Mas damo nga ginakuha, mas gadako.
0: Ala.
1: Te ano pagidbe? Ala ka pa da?
2: Bubon man gihapon ah.
1: Bubon man, hindi.
0: Sala na ng bubon, mayara pag itiban.
1: Ang buho, hindi naman na sa...
0: Ang buho, nasabat na na. May isa pag ina...
1: May isa pag ina ka sabat?
2: Ay, kundi ikaw sabat.
1: Ay, kanami, di mo. Hindi ka hindi magpanawag na huwag liwata. Pati ka na. O, oh, tisabson ko.
0: Hirit ka na, sirit na, hirit. Hirit?
1: Hirit?
0: Sirit? Hirit?
2: Kirit?
0: Sirit.
1: Oh, sirit na? Utang mo eh. Hindi ba lang ako damo ka utang kundi gadako nga nagadako?
0: Kaya may interest.
1: Na?
0: Sakto man?
1: Sakto hindi.
0: Oh, balos. Hindi. Balos, ikaw naman. Balos ah.
1: Dipindi man.
0: Balos ah.
2: Ano nga mata nga perte kalawig ang panulok?
0: Ano nga mata nga puwerte kalawig manulok?
1: Mataliwis eh.
2: Ha?
1: Mataliwis.
2: Wrong.
0: Ano nga mata? Ano man ang pamangkot imo man? Ano nga mata? Mata na gani? May iban pag idaw? Nga mata?
1: Ano ko nung mata ang...
2: IQ.
0: Ano no?
1: IQ ko no.
0: Diwat me? Ikaw tulutod ka?
2: Ano nga mata na pwerte kalawig ang kanulok?
0: Ano nga mata ang pwerte kalawig manulok? Karayom? Dagom?
2: Hindi.
0: Ma? May iban pag nagkakaroon nga mata nga imit lang ka, pusangan ta nagkakasubong nga gabi ha.
1: Tulok on?
2: Mata ka eh.
0: Di ba ang mata, wala ginaya sing ano niya?
1: Oo.
0: Ang mata mo ginaya ang pinaka powerful sa aton nga lawas. Kay biskan ano kalapad, makita ya ginaya.
1: Oo gani.
0: Oo.
1: Te.
0: Matasang, mata ng karayo mo kung matasang dagom.
2: Ay, hindi na.
0: Oh, sige, sirit na.
1: Silibat?
2: IQ na.
0: IQ man?
1: May IQ ka,
2: how? Ay, sirit na.
0: Sirit ah, sirit ah.
1: Libat gani.
2: Hindi.
0: Oh? Oh,
1: ano sige ah.
2: Perte kalawig ng ayapan ng ulo. Ano pa, kundi matayog, matayog.
1: Kita mo eh, lang, oh.
0: Nakalilintihan niya ganyan.
1: Ano gani address mo?
0: Di ka gani sa Ruhas, gani? Sa di ka sa Ruhas?
2: Sa Kapis.
0: Pamangkot sa di ka sa Ruhas, sabay sa Kapis.
1: Sa Kapis? Di na yun sa Kapis?
0: Sa
1: di
0: niya sa Ruhas!
2: Kwartero,
0: sa kwartero?
1: Ano gani? Mo nga kompleto nga ngalan?
0: Huwag ka kabalo nga.
1: Ha?
0: Huwag ka kabalo nga lapitan na iping lang tabanwa sa dumaraw lang ako. Ikaw sa kwartero? Ha?
1: Ano nga ni kompleto mo nga ngalan?
2: Kwartero, pero wala nga panero.
1: Amo gani, ano gani mo kompleto nga ngalan?
2: Sininyo.
1: Ha?
0: Sininyo nagsaka to sa bong sa tower.
1: Wag padalaan ta kada NBI ah.
0: Pasumon ta ka.
1: Mga hindi amo ang imo ginababakot.
2: Ay, magan. Kasi ang tayo malawig na.
0: Oo.
2: Malawig na. Ano nga mata nga kante kalawig, kundi matayong.
0: Sige ah, pasugtan sa buha.
1: Sige na lang gani ah. Kaya kung hindi ka lang loyal sa amon nga XFM, hindi tagid ka pa pa yung taon liwat.
0: Pinampa, takakaroon.
3: Pero hindi nga wala si Leo sa ato, no? Pero siya na wag. Kaya pakot-pakot sa...
1: Leo? Ka... Kita ka sang Luya?
2: Aloy, ah. Kung sa Leon, aloy.
1: Amo ka na imo, ang ko sa imo, papaon, tagid ka.
3: Oh, greet na, greet na.
2: Wala ka tanan, mayong gabi sa reklamasi sa XFM, sa Katropang, si Angging, si Ivan, si Angelo, si Berdan gali, sang Rawasipi sa Bulibad, si Marlene, si Marnie, si Nining Munina, si Kananta na nagpalamate. Pwede ka nag-greet, Katropa.
3: Naka-greet ka na, request duro.
1: Title, let's mo.
3: Anong title?
2: I just call to say I love you.
1: I just call to say...
3: I love you. Ah, si ano? Si
1: Stevie Wonder.
3: Stevie Wonder. Sige ah. Abalo ka na magkanta hao?
2: Amo man ang na. Isa lang ka tinaga.
1: Isa lang kuno ka tinaga na wala niya.
3: Sige ah. Salamat good Leo ha. Tawag-tawag na liwat. Oo. Timingon mo lang. Timingon mo lang nga maayo. Amon buot kung magtawag ka. Kaya kung maatulan gani nga ginakatok kami, mapatay ka ginamon.
1: Hindi ka magpanawag ko, Martis, kag Bernes, ha?
3: Okay, ginadugo kami na.
2: Hindi ko katulog ko, hindi ko mapamatian.
3: Bye-bye, Leo. Salamat!
2: Bye-bye.
3: Bye. Regards sa mga taga-kwartero. 34 minutes after 11 o'clock. See you tomorrow, same time. Madam mga salamat, mga katropa. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station manager, salamat. Good. Sa tanan nga XFM station sa NIR Kagpanay, sa ngalan sa amang CEO, Boss Rems, Dr. Emily Tuoy, and Madam Olivay Noy. Ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dofi Langka.
3: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kitipan.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sanfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Meribelisa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita, blabos, nami, bigit sa mga DJs, nila, kag,
6: wala sang konkretong asa. Kag, wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kita, pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika. System.

0: Malang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Rodela sang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas

0: pinalakas,
1: pinagaling,
0: pinahusay,
1: Sanford Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo,
8: iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discover nga pangmalakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa, exam.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na
2: warm. Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Pagpili sa mga butika. X.
5: XFM.
4: FM.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, nanyang music, ah.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, pura ka lang music, magkatapos buktaw ko. Blamayarap ka sa mga balita. Blamayarap ka sa mga balita. Blamayarap ka sa mga DJs na lakad.
9: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
6: may how, kid, apat.
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, kid, how?
10: Timo!
9: XFM 103.9.

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatik ng akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sampon Gold Coffee Mix.

0: Marathon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!
2: Kumaan ka rin sa Bonsai Centro. Come sa Bonsai.
3: Depart

0: exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Pagbili sa mga butika. Hala, ka-exciting!

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
3: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.
2: Santon!

sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa.

boses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking kitutan ni Lilo.
8: Sa aking kapaw,

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin. Nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: XFM
4: exciting! Nga, XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM kid!
6: Ay, nami ang music ah.
1: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
1: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
7: Timo!
1: XFM 103.9.

0: exciting, bro.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si JC, head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na
3: kag nagwapo ka pa.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: XFM 103.9.
5: Kuman ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon

0: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix ni Andit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagid ako.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmask kung kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: XFM 103.9.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Na XFM kid how?
15: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
14: Na XFM kid.
16: Inami ang music ah.
17: Wala sang konkreto nga sabat.
18: Wala sang katumbas nga rason kun naka-X.
17: Simply
14: may how kita pa.
17: Enjoy lang.
14: Nga XFM gid how.
17: XFM 103.9.
19: Mga katropa,

0: exciting Pilipinas. Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, kaupod si katropang Wendell Balinario. Good morning sa inyo, tanan. And tutok na. Diri lang siyempre sa XFM Bacolod 103.9. Abatian kita sa FM nga Bond, sa inyong mga tag sa karadyo. And wala katrapaara man kita sa ato niya nga Facebook Live o sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Oras na subong aga, alas 5.12 na. Nagapamalo ng mga manok dyan. Tiyo na daw para mamubod. Hindi, tiyo na para nga kita maghimos. May klase pa ha ang mga college student adira. And of course, my obra. May klase and my obra. So, amat-amat na adira ya sang ano himos at the same time. Tama-tama naman preparado sa inyong mga balon for this morning. And September 10 na kita. Uy! September 10 na 2026. Kadamo no sa hanggang mga ganap pa this September. Guys, in all birthday, subong adlaw. Happy, happy birthday! Yon, kag di mga katropa, kung may mga birthdays ka moderati, make sure nga do i-indoor nyo lang ang celebration, especially subong Wai Patay Inulan. And speaking of inulan, ano, arat na naman ang tupa nga ulan at riyas sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod mga katropa, ang gadiwasti pag-asa. Ang naghatag sa advisory may angot sa thunderstorm nga ma-expectar ko na mabat siya gandria sa probinsya. At the same time, mayara sang heavy rainfall warning number 2. Kagabi, mga katropa, nga tigin, ano no, gin pag-uasang nga DOST pag-asa kung sa diin naka-apekto sa wilaya ka LGU diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kaga 3 minutes ago, may raliwat sang thunderstorm advisory mga katropa nga gipag-uasang nga DOST pag-asa nga sarang maka-apekto dira sa Candone, Cagayan, City of Sipalay, Hinubaan, City of Cabangcalan, Ilog, kag City of Himamaylan. Samtang sa lakat sang panahon, wala labot sa thunderstorm. Para sa gyapon, no, ang southwest monsoon, mga katropa, kung habagat nagpatupas ang ulan sa aton pungsod, Pilipinas. Samtang, as of 2 a.m. today, September 10, 2026, wala sang low pressure area nga ginamonitor para sa isa ka tropical cyclone formation, mga katropa. Pero ginatanan, gina-advise nga magpadayon sa pag-monitor sa DOST pag-asa. Agud nga, may baluan ninyong mga announcement na nungod sa thunderstorm advisory kag rainfall warnings. Oras natin alas 5.15 na sa aga. Sa liwat ng pamati ka mo din sa Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Good morning sa inyo. Alas 5.15 na. After sa mga ganap ninyo mga katropa, may mga session pabalik ka mo for physical training, mga exercises. Kasi mga katropa, siyang nag-inulan na niyo, ako aminado ko sa akon self. Wala na ako ka-run, wala na ako ka-dagan-dagan, kaya nag-inulan na mo. Tiban, ambal siyang friend ko. Tago to na lang sa pangalan nga Mia. Siya yan, nag-zumba na lang siya ko noon sa ilang nga balay. Oo, te. Masumasumba na lang ta sa aton nga balay tungod nga ano eh nagano na bala nag inula na hindi ka nakasulay-sulay gig kong hapon after work hindi ka naka run no ka walking so saan yun na lang balay so iya ko no zumba perfect man no kahit tiga inula
And speaking of that, mga katropa, before ta mag-proceed sa itong musikahan, bantayanin nyo ang inyong paglisong yung mga tag sa karadyo kay magabalik kita. At ang krohimaloon kung sino nagdaog nga Lin Aisang Talisay 2026. Pero Ariel, speaking of Zumba sa liwat, ari sikat na sikat yun nga music para sa sumbahan ay halin sa eskwelahan, plaza, coliseum, kundi hindiin na mga kadto. Mga katropa, basta Zumba ang pag-aistoryahan. Amunin siya ang beautiful life. Isa niya sa gita saot, gid mga katropa, no? With Beyonce featuring Shakira.

0: panalong panalo, Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: And nagbabalik sa inyo mga radyo, mga katrapasubong iaga-aga dari sa Exciting Pilipinas. Sa kaupag sa gihapon, si Katrapang Wendell Balinario. Ari na mga katrapa, ari na. Nagbabalik na kita, Adria, sa 103.9 XFM Bacolod. And naman ako kagina after sa aton nga Zumba session. Sa aton nga Zumba session. Iga, share ko na sa inyo kung sino nagdaog kagabi bilang nga Lin Ay Sang Talisay o kon Miss Talisay 2026. Kahapon ang coronation night nila mga katrapano sa May Talisay City Plaza. Kag ang ginkoronahan bilang Miss Talisay 2026 amo si Jessamay Clarice Ronquillo. Samtang si Erica Espinosa naman ang ginatagan siyang titulo ng Miss Talisay Arts and Culture. Si Lexel Pardillo ang Miss Talisay City Tourism. First runner-up naman si Kyla Mendoza. Kag second runner-up si Kyle Santillan. Congratulations! Miss Talisay 2026. And of course, sa mga wala man nakasalod sa top 5, congratulations man to all the contestant of Miss Talisay 2026. And syempre, speaking of September, mga katrapa, diba sa September, yag-start again yung Burr Months. And masalingin again natin yung lapit na lang Christmas and New Year. Pero mga katrapa, ariwa, nag-preparar ko, nag-practice na balak mo sa inyo yung mga pang-pangaruling. Before kita ka mag-end sa ato mga program subong, itoduan ta ka mo dan ay paano mag-pangaruling. Or i-remind ta ka mo nga mag-practice na for caroling season. Hindi pwede nga madula ang caroling tradition in the Philippines. Kaya tayo subong ganito na huya ng mga bata mga ruling. Hindi pwede yan. Dapat huwag nating idulain. So, dapat magdulaon ang caroling tradition. Kasi sadya bala, no? Dapat ya, it will live all throughout in our tradition and culture here in the Philippines. Caroling season, lapit na. September, October, November, no? Start. Wala magkabalik ka balo. Anyways, ari mga katrapa, trending subot sa TikTok. Mag-preparar na for caroling season. Ikaw, paano ka mag-practice? Ari bala live subong sa ating yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! TikTok ka na! Kita mo nang paldug-paltog sa galon, no? Amo mo na sa una na abdan mo ko na sa akong parents, sa akong ginikanan. Kaya nagkakanta mo ko practice sa amon niya, tubi. Ano, na akong ginapalpag. Ay, magniningning, boom! Galaga, bunga ng ano, container. Pero yun, lagi remind na lang ka mo, practice na da, let's go. Panila mas nami ko nung kanta and performance, mas dako ang hatag mo na. Pero wala lang pilit tayo sa hindi maghatag kung may pasiling. Dabala, pasensya na. Di pasensyahin nyo lang, meaning wala ay kumihara mahatag mo na. yan lang, di ba? Matama tanda practice ha. Ako ga, ano na ko, nag, gabuo na ko group. Anyways, thank you so much mga katropa. Kag, syempre, amoy na nga ito niyang mga estriyahan na isa mag-aaga and hopefully mga katrapang natin yung paglison yung mga radyo magabulos ang The Secret of Health at sa pag tapos ni balitaan na naman kita kaupot si katrapang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Yan na, kita-kits kita liwat buwas mga katrapa, dri lang sa Exciting Pilipinas sa liwat September 10 na kita 2026. Good morning sa inyo tanan and happy, happy Thursday! Good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses Nasanhi ng mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Ang Kape Go Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: FM 103.9.
1: Yes, so health!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kag sa ato sa ring nga pagparagad, as usual, upuntang ato sa ring nga certified natural path practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga programa.
4: Thank you, Sir Jose Hill. Kag-welcome sa aton sininga pagpangalaga diri sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagpanamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka tupiko nga amon sini pagahimay-himayon nga sigurado kita, Sir Jose Hill, sa kalabanan sini maigo lang gid ni sa basura ang aton sininga ang parte sining tanom nga aton pagistoryahan.
3: Ang tanan nga pwede ta panginpuslan ta.
4: Hustoy na, Sir Jose Hill, kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sini nga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kumpinsaron gid, Sir Jose Hill, sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time babala kita magbusi-si sa mga benepisyo sini kag ano ini nga parte.
3: Mm-hmm.
4: Pero sa pagpamati sa aton sini nga programa, aton nigahatag ni sa ila, Sir Jose Hill, para sa ila kapusan.
1: Yes, to health.
3: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
3: Ang aton sini nga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha ang ginger o kung tawag nato sini Louis Up.
2: Sunthone Plus Gold.
4: Pero ginatumod na ton diri ang native ginaton sini nga Louis A. Hindi ng mga lagkuan nga Louis A, Sir Jose Hill, nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kundi yan tong mga makabig na ton, Sir Jose Hill, nga damo kasang tilinluan, dokurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod ah. Muna ganing hindi magamit ang ibang sina eh.
3: Oh.
4: Kay kauti ko no tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga Louis A, Sir Jose Hill, ang iya sa nga tubdo o kunang dahon sa na amung aton sa ni pag-estoryahan.
2: The Secrets of Health.
3: Isa sa mga leading causes of death, amoy ning natawag nato sa ning heart attack o kon high blood and hypertension. Nag-burst sometimes ang ato sa ning mga blood vessels, amoy na natawag nato nag-aneurysm. Paano naman niya maproteksyonan ang ato sa ning blood vessels? Kinanglan, una sa ning ma-maintain ang elasticity. Number two, niya hindi man siya mag makapulan bala sa mga bad or tawag nato sa ning hindi maayo nga cholesterol, Dok Leo.
4: Ang importante, Sir Jose Hill, para makalikaw kita sini sa resulta sang problema sa kurason kag sa aton sining kaugatan, dapat nami ang pag-inat-inat sang aton sining ugat. O ay sa balay, Sir Jose Hill, nag-resist bangod sa nagtiga siya, bangod sa naggamay o kung nakitid ang alagyan kami nagakapul, keeps blood vessels flexible and healthy. Amo ni ganahimo, Sir Jose Hill, sang benepisyo o kung nakuha na itong benepisyo sa yung cinnamic acid darin sa dahon sang luya, paano sa nagahimo ako nagtrabaho, sir? Gina-increase sa Sir Josiel ang nitric oxide nga among nagabulig para mag-relax ang aton sa kaugatan kag ma-reduce ang inflammation sa aton sa nga kaugatan. Once gina may inflammation, Sir Josiel, tinagasugod na matamat dira ang damage. Kag ang possible benefit na aton sa mas manami ang blood circulation. In effect, healthy ang aton sa nga kurason, maprotektahan ang aton sa nga kurason, malikaw kita sa banatian sa kurason.
3: Southern Plus Gold. Kaya mga blood vessels na ito nabi, tama kagagmay ini, pero dira nagaging dugo, dira gaging nutrients yung na supply sa kutob sa malabot siya sining yung mga body organs ta. Dira na nagaalagi, gagmay-gagmay ini nga kung naligani nga magisi, mayatani kung sidsidsantilargo mo na, mahambal ka nga kuato, aguha ka, tehiun ta. Pero kung blood vessel mo na gani, very, very dangerous, especially if it goes sa imo sining nga utok, delikado na ina. It could possibly result sa pagka dula ni mos kalibutan.
4: Kag the more nga trabahoso nga aton kurason, Sir Josiel, sa pagpump sang blood, the more mas Sir Josiel nga syempre nagapamwersa, dira man Sir Josiel ang matamat nga enlargement sang aton sa nga kurason.
5: San Zone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Now, dari naman kita sa are, kalabanan sini amaning reklamo nila kung nga gaan naman sila magkaon sa mga sweetened nga mga drinks, beverages, kag mga pagkaon. Ang mahimo, Dok Leo, sang pag-take na to sa dahon sang luya para maproteksyonan kita sang damage dalaya sang grabe iya ka damo nga blood sugar na to, Dok Leo.
4: Ang problem bala, Sir Josiel, siniti kung mag-kinumbine-kumbine bala sa sulod sang lawas. Like ining formation sang advanced glycation end products, hilig ka sa sugary. Combine dito sa protein sa sulod sa isang lawas. Nagresulta ni Sir Josiel sa nagkalain-lain nga damage, which is ang cinnamic acid nga halin sa luyas ni, o kung dahon sa luya, reduces harmful sugar reactions sa aton sa nga lawas. Nga kung hindi ganin ma-block ang formation sang sining advanced glycation end products, posible si Sir Josiel magresulta sa dugang pagida komplikasyon sa diabetes. Hindi lang pilas nga dugay magpali, hindi lang panglabo sini sa mata. Tandaan na to na eventually posible ma-damage sa ton kidney, Sir Josiel. Kung ikaw sini ang diabetic, skin aging, isa pa gid sa posible nga mga resulta sa ni Sir Josiel sang advanced glycation end products. Amo, may mga tao, Sir Josiel, nga mas tigulang ila panit kaysa sa edad nila. Naunahan sila sang ila sa nga panit sa pag-edad. Kag posible man, Sir Josiel, ang blood vessel damage kung hindi ma-block ang formation sa nga advanced glycation end products, which is isa sa ginahimo gali sang cinnamic acid nga din sa daon sa luya, ginapunggan niya ang formation sa ni Sir Josiel para nga hindi maglala ang diabetes sa komplikasyon sa ni mapahina yung pagkurinot sang panit kag malikaw sa pagka-damage temprano ang aton kaugatan.
5: Southern Gold Coffee Mix.
3: So in short, sini Dok Leo, para sa may mga diabetes, makabulig ang pagkaon o kon pagtake sang dahon sang luya, Dok Leo.
4: Correct, Sir Josiel.
3: Okay, sa aton nga lawas actually, ang mahapos man nang i-take out naton nga patay nga cells, ang ara sa ato sini nga panit kag ang ato sini nga buhok, ato sini nga kuko. These are dead cells, buling, buhok kag kuko. Tawag nato sini mga dead cells. Now, malimpyuhan nato na dead cells nato sa kuko, ginaguntingan ta. Ang aton buhok, ginaguntingan ta man. Ang aton sining panit, Dok Leo, ang buling da, pwede ta malugdan or pwede ta mahabunan sang clear skin na beauty soap or if not gani, sang Santon herbal soap. Now, ano naman yang mabulig dito sa paglimpyo sa mga damaged cells dito sa sulod sa ato sining lawas? Kaya dapat pagwaon ta man ina, kahigko man na mo, patay na mo nga parte man sa ato sining lawas or mga damaged cells naton. So anong mabulig dito sa dahon sang luya?
4: Gina-trigger niya sila, Sir Josiel, ang autophagy, amuning body cell cleaning system. Kumbaga built-in sa aton sining lawas, Sir Josiel. Amo ganing isa kapanugyan sa isang mga nagatuon sa nutrisyon kag sa ikaing lawas sa holistic health. Kung gusto ka nga matinloan mismo sang lawas, ang iya sa nga kaugalingon, hindi ka magsigi kaon kag magtimo-timo. Kumbaga ibutang mo sa lugar ang imo sa nga kaon, which is ang pag-fasting sa ustos sa nga pamaagi, makatrigger, Sir Josiel, sa autophagy. ang mga damage cells sa mga hindi kinanglanon gagang tiniluan mapagwa sa aton sa ning lawas, which is matrigger man ning cleaning system naton Sir Josel sa pagtrabaho. Pinaagi sa ni sa dahon sang luya ang damage protein sini gina breakdown niya ang daan sini nga mga cell parts gina recycle ja kon kinanglanon kag nga kinanglanon ni Sir Josel no ang autophagy. Kay tungod sa ning autophagy diri sini nakasalalay Sir Josel ang paglawig-lawig sa aton sa ni kabuhi, ang pagpabilin nga healthy ang aton sa ni nga brain kag ang aton sa ni nga metabolic health. Balikaw kita sa nagkalain-lain sa nga problema Sir Josel. Liwaton ko, fatty liver disease, taas cholesterol, taas triglycerides, insulin resistance, type 2 diabetes, kagiban pa.
6: Southern Plus Gold.
3: Grabing pagsinugpon-sugpon na bisang aton sa ninga lawas. Ang amo nang hambalgin Manila, no? Ang sakit ng kalingkingan, iramdam ng buong katawan. In short, kung may damage sa isa naton ka-body organ, ba't siya gansang bilog tanga lawas? Mm. Kaya ang pagkadami sa aton body organ, for example, is because ang nadamis man ang mga body cells, nagumpisay na sa body cells na to ng pagkadamis. Not the entirety of the organ dayon, pero sa isa, duha, tatlo, apat, pila lang ka body cells na nauna nadamis, Dok Leo. Nag-amat-amat na siya kag nagdako.
4: Tungod nga na pabayaan, why dayon matalupangon, dapat natong tandaan, Sir Josel, nga ang malala nga balatian, nagasugod lamang ini sa gamay nga halit nga napabayaan.
2: The Secrets of Health.
3: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin natawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon, Dok Leo?
4: So para nga makuha naton ang more sining phenolic compounds kasubong sining cinnamic acid, Sir Josel, ato ni siya nga hinay-hinayon o kon inanayon sa pagpabukal. Amo na nga ton nga buhaton. Hindi ta pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
3: Arangay.
4: Mhm. Ang himuon naton sa ni Sir Josel, makuha kita sa isang 8 tumtob na pulo sa ni ka bilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direct, kuha kita sa ni isang presko nga dahon sa ni isang luya. And then magpabukal kita Sir Josel sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang ko Sir Josel, kati gamay mo lang ni mo. Kung dako ti kulon eh.
3: Kung gamay ko na anglit, no?
4: No, kung gamay anglit. Mm. Oh. O kung ano man nga inyo pala bukalan sa nadra Sir Josel kung ginagamit sa paglaga, magluwas ng Sir Josel sa aluminum.
3: Stainless pwede, glass pwede.
4: Yes, pwede Sir Josel or what you call this? Ano bagad ng porcelain-based sininga mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josel, pabukalon na ito. Nula ito na ito nga magbukalin ng duha ka, tasa sininga, tubi. And then, pagbukalan Sir Josel, ilunod na ito ang dahon sang luya. Pero, ari tip pa, para nga mas ma-extract na ito ang phenolic compounds kasubong sa ning cinnamic acid, pwede na ito Sir Josel nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede na ito utdon sa apat sinikaparte.
3: Ikat na ton.
4: Yes, ikat na ton.
3: Para hindi mag-gutok man sa ito sa nga sulod landok, Leo.
4: Isa man sa rason, Sir Josel, kag para ma-extract gid na ito na ring cinnamic acid.
3: Mm-hmm.
4: And then, pabayaan na ito, Sir Josel, nga arangay, inanay sa nga magbukal na pulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya saraon, kag pwede na ito mainom, Sir Josel, samtang maalabaab pa.
3: So ang guway sini daw tigid ang preparation sini Doc Leo.
4: Correct Sir Josel, kag sa sining pamaagi Sir Josel, kami iban pa ginya pamaagi actually, may cold process man, pero para nga ma-extract nato ng more antioxidant kag mga benepisyo dire, recommended Sir Josel ang ining inanay nga paglaga.
3: Oh. Tay pagkatapos mo laga Doc Leo, amo nang hambal nila panginpuslamon na lang gid kag halos da ini na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi Doc Leo.
4: Mm-hmm.
3: Ang dahon nga na puga ano pagid, pwede pagid na?
4: Kung para sa imo daw
3: kaya
4: daw tuma na gid ang pabangon niya di mo or or papangin puslan mo pagid. Pwede gyapon Sir Josel. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josel sa dahon sa isang luya kinanglan gid naton abi initon.
3: Oo.
4: Para ma-extract naton nina, that's why amo ning aton sining recommendation
6: Southern Plus Gold.
3: Now best time naton sining i-take Doc Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayos ato sining lawas Doc Leo.
4: Gina-recommend Sir Josel no pag inom sari 30 minutos tapos pamahaw.
3: after meal, ha?
4: Yes.
3: Okay. Daw pampatunaw, abi, guwa niya, no?
4: Actually, makabulig yun, Sir Josil. Makabulig sa pampatunaw, aton sa nga metabolismo, para nga ma-energize kita, siyempre, kung nami aton sa nga panunaw. Kag makabulig, Sir Josil, magnami ang aton sininga blood circulation.
6: Seven plus gold.
3: May limit kita sa intake sini, Doc Leo.
4: As much as possible, Sir Josil, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
6: Premium D3 coffee mix.
3: In the absence ng dahon nga inis ang Luya, Doc Leo, makuha na to na ihan inis sa Santon Plus Gold Capsule?
4: Actually, sa pagtuon, Sir Josil, may amo-amo man siyang benepisyo, like for example, may antioxidant protection.
3: Mm.
4: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa nang immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na ito, Sir Josil, na posibleng magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina, Sir Josil. Ang yan sa nga phycocyanin, ang makabulig idili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ang aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sa nga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa yan sa nga antioxidant protection, kag ang what's called this, ang spirulina nga ni Sir Josil nga may phycocyanin, may binipiso sa aton sa nga lawas, kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya, Sir Josil, iya nga pamaagi isa sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon, Sir Josil, manami pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, tungod nga ang vitamin D3 mismo kag ang vitamin C mismo, kung iupod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang aton Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
6: The secret of health.
4: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ng Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ng Santhon Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sila, Sir Josil. Isa sini isang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba, Sir Josil, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty, Sir Josil, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka feedback bala sa aton, Sir Josil, pamangkot yun na maayo. Suggest lang na to na aton sa ultimate trio after 1 week, Sir Josil, ang iban sa 3 days time nag-report na yun nga pagsik ila sining pamatyag.
6: Plus gold.
3: Ang too much nga blood sugar actually gapaluya man sa ato sining lawas sa in totality, Doc Leo, ha. Kagang function mismo sa ato sining nakilalain sining mga body organs. Anong may ara sa Santhon Plus Gold, Doc Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwas sina sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to maka normalize kag makabalanse sa ato sa ninyang blood sugar level, Doc Leo.
4: Isa si ni Sir Josil, no, nga makabuligid sa aton para nga manormalize ang mabalanse ng aton sa ninyang blood sugar, dapat dito kita sa pinaka-cause ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josil, ti management lang na eh. Kulo-kontrolon lang na ton. Pero ang punto sa ni, dapat i-correct, Sir Josil, ang insulin resistance. Dapat mabalik, Sir Josil, ang matamat sa ni ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa ni Sir Josil, mabalik gid na kay acquired ina siya tungod sa aton sa ring lifestyle. Base sa pagtuon, Sir Josil, pag-abot sa mga utanon, moringa, ang bitter melon, no, kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila, Sir Josil, para ma-improve ang aton sa ring insulin sensitivity. Dugang pay combine aton, Sir Josil, ang pagpasilak sa adlaw sa ring nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa ni sang aton sa premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil, ang iban kumpiyansa lang. kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible na kaamat-amat na Sir Josel sugod ang damage sina. Kagaman nami pagit kay kun i-combine mo nga to sa nga Sunthon Vitamin C Sir Josel, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sa aton sa nga cells, sa aton sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kun i-combine na to na ring tatlo.
5: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sunthon Plus Gold. Sunthon Gold.

0: ara man ina saton sining tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kani mo naton nga during our pastime, I'll enjoy kay inom sa kape. Inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo, mm-hmm. kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
1: The secrets of health.
0: Protection nanta ato sining panit. Number one nya protection ta habon dere Dok Leo. Kaya mo nang ginalimpyo ta sara was tadlaw-adlaw. Sanson Plus Herbal Soap kag We Have Clear Skin Beauty Soap Dok Leo.
2: Isa sa risang ginaamag sang sapat-sapat Sir Josil kag lakip ng lamok Sir Josil. Isa sang ila sering ginabasihan para kita sini ang matarget nila. Mm. Body odor. So dapat Sir Josil man neutralize gid nato no. Kapin pa ang hindi sini kinaandan nga baho sa aton sa ngalawas. Isa ang kabulig sa Sir Josil, traditionally, amo ang dahon sa bayabas eh. Ginalaga, ginapaligo, ginahugas,
0: mm-hmm.
2: ginalimpyo, mga samad sa ngadugay magpali. Pabalik-balik niya katol sa Sir Josil, mga arikis, mga lanag. Ginagamit Sir Josil sa una dahon sa bayabas. Isa sa mayor nga sangkap sa aton sa Sanson Plus Herbal Soap.
3: Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Isa ini sa Sir Josil sang mayor nga sangkap sa aton sa Sanson Plus Herbal Soap. That's why, manoti sa mga nagagamit sa Sir Josil nga ang nagabalik-balik Sir Josil nga skin irritation. Dugay mag-ala, mag-ayos sa ring samad.
0: Mm.
2: Ang katol nga pabalik-balik Sir Josil, ang body odor na amat-amat Sir Josil na remedyuhan kag nasolusyonan. Pero pag-abot niya Sir Josil sa panit, bala para ni magkambang-kambang, especially sa aton sa ringa guya, mga dark spots dira, sa liog, sa aton sa ringa butkon, lain naman niya dapat Sir Josil na ginagamit dira.
0: Oh.
2: Nami sinadang may kojic kag may glutathione man pagkatapos pa rin magtuman ka dry may VCO pagid. Gina-recommend natin Sir Josil ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil.
0: Kag ang isa pagid ang protection sa ato sining skin. Hindi lang ini sa skin. Nagapanami, kag nagaparelax sa ato sining mga nagapalamaol sining kaunuran kagato sining mga kaugatan para mag-relax siya. Kinanglan may ara kita balanyos. Ang ato sining ginabanyos kagang ginarekomendari Sanson Plus Herbal Oil. Pero ang Sanson Plus Herbal Oil may class 1.
2: Mm-hmm.
0: Kay ini makaprotect sa aton sa kutot sang lamok. Nga maproteksyonan kita, hindi kita makutot sa lamok, makalikaw kita sa ginalikawan taman sining infeksyon amo ning ginatawag nato sining dengue fever.
3: Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil
0: para nga mag-relax sa ato sining skin, tun kaugatan na ato sining kaunuran, especially after days of hard work. Banyo santang ato sining lawas ang gapalamaol nga party sa Sanson Plus Herbal Oil. And kun mag kato man kita sa eskwilahan, sa mga kabataan, nag-opisina, banyusan nyo sa Sanson Plus Herbal Oil ang exposed nga body parts ninyo para hindi ka mudapuan sa lamok. Kaya don't worry about sa odor.
2: Mm-hmm.
0: Sa yasining scent.
2: Mm-hmm.
0: Kaya nga, pang ano ining scent niya? Pang social ining mm-hmm. scent niya? Mm-hmm. Hindi pang tigulang ha?
2: Mm-hmm.
0: Inang sa baho, palam hambal nga, waputanis niya, galing kay dabaho, blanyos na. Pwede ni mo magamit 24 hours.
2: Yes, Sir Josil.
0: Pamparilak sa lawas, sa ato sa inyong kaugatan, sa ato sa inyong kaunuran, sa ato sa inyong panit. Makaproteksyon pa sa panit, takag mag-serve pa sa mosquito repellent.
2: Correct.
1: The secrets of health.
0: So, sa aton sa inyong kinanglanon sa mata, bala mo itong nambal na ito, kagay na kinanglan tagid permi, ma-maintain man ang good eyesight because anong pulos ang pagpaninguha ninyo? Di siyempre may goal kita. Isa dira, mapatawhay ang pagsinalayota. Maka-enjoy kita sa atong sining pinangabudlayan. Di paano kami maka-enjoy na, Dok Leo? Bisan ara pa sa imong tanan, abi may liter B ka na dang kwarta, mm-hmm. billion. Kung hindi ka malang kakita ka palibot, Dok Leo, do ka useless sa imo, do ka inutil bala.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision

0: kag mag-inom sang Vision X Plus, meaning may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Amo giningin na pangita iyang nutrients sa matata, Dok Leo, no?
1: Kaya importante, ni katama nga antioxidant para sa ila, para sa aton sa nga retina. Ang punto mo lang, Sir Josel, sa hindi taman malikawan nga magburo ng aton panulukan samtang kita sa niyang nagaedad. Pero ang problem, balan Sir Josel, ini balang hindi pamantani panahon nga magka-diprensa imo sa nga mata, nagapanghurikap ka na. O, tungod sa kaburon sang emosyone nga panulukan kay nakulangan ka sa isang antioxidant like lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E, which is nga convenient pa lang tani Sir Josel kay ti available man ni sa mga butika kag parmasya nga mabakal man aton kag pwede gid matumar adlaw-adlaw para depensa sa mata.
2: The secret of health.
0: And then for pain relief, bao amo gining uso sa changes sang panahon, maulan mainit kon kaysa nagalamig pa ato sa ninyo gabi, nagapala na kit gid sa ninyo ato sa ninyo lawas. Adjustment man ha, kon kaysa our body way of telling us nga ga-adjust ako, kon sa mga English pa, I'm working on it. So kinahanglan nga may reserba man kita dara kun hindi nagikita kagwanta para hindi masakripisyo kun kaysa ma-compromise ang ato sa mga transaksyon. Labi na gid kun importante gid dapat nga makainom ikaw hindi lang nga pang kondisyon kundi makainom ikaw to be relieved sang kasakit sang lawas mo. Kinahanglan mo da ang cease the pain, Dok Leo.

0: clean, fast, and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Please, sa mga butika.
1: Kung may pala nakikita sa lawas, Sir Josil, nagalala pagid ang kondisyon naton. Nablang may pwede makita Sir Josil nga marimedyo, magamit yung marimedyo kung tani, pero why naton ginagamit ba? Like for example, kung pala nakitlawas, umudlay ka maghulag. Kapala nakitlawa sa budlay ka magtulog. Kapala nakitlawa sa bisan ka nami sa sudan, way kagana magkaon. Kapala nakitlawa sa Mr. Josil, ultimo pagkanto sa ni sa CR for your personal necessity, kabudlay, less energy. Kung may pala nakita ikaw sa ni sa lawas.
2: The secret of hell.
3: Lastly, Doc Leo, ining turbo dietary supplement for men. Dapat mapabalik na to ng gana eh. Tuloy libido o kung gana, tato sa niya sexual activity. Mag-turbo dietary supplement for men.
1: This is basis sa pagtuon, Sir Josil, no, ang maka, nag-nourish aton sa lawas, nag-balance sa aton sa hormone, kag ang clavo waska, nag-abulig, Sir Josil, pabalik ang matamat sa aton sa gana for healthy sexual activity.
4: Nakakapuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin, pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo, 100% effective turbo, para sa lalaking tigasin.
3: Mag-turbo dietary supplement for men. 30 minutes before ang loving-loving. Okay, nagaling to tiyempo sa ato sining pagparagad. Lastly, kuantan lang sa iya sining parting statement ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa mga ginatudlo namon ng iban sini, hindi gyapon makasaho or icing time sini sa pag-prepare, araman na nga ito sini dekalidad yung FDA approved yung konvinyente ninyo sining mainom nga Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C para mabuligan kita magbakod resistance sa makalikaw kita sa badatian, makalikaw sa dako sa ni nga kagastuhanan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa griseling health is wealth. More than gold, cherish it before you're old.
5: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Salamat sa ato sa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Ako naman, Josil Banias.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: Ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santhon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Clariskin Beauty Center.

0: ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong
1: magaan.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Sigari mo, saka service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Kakatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen.

0: perform. No, they are a P-pop group. We will perform on the opening gigs ang ato na Minuron Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So watch out for our schedules. No, magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minuron Festival. Thank you very much.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
1: Nga, XFM kid.
3: Eh, nanyang music ah.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay. Pula ka lang music, magkatapos mukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply.
1: May how kita pa.
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Mga katropa, X

Center. Mga balita nga una mo mabalak. Diribong mabalakyan. Express Balita. Labas. Kag-exclusivo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:17 na may aga siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsering ka man sa buong abahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Hello kita sa buong mga katropa sa nga Webes, Setyembre, Jes, tuwing 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Malinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong naman sa inyong mga katropa ang mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagatutok dira sa aton, ang XFM Bacolod, mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequency. Sa inyo dira ang mga radio dial sa 103.9. Yara kita mga katropa sa FM band. Kag sa XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa 106.1, kag mga katropa sa XFM San Carlos City sa 98.9. Kag hindi ka mo magkalipat sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency mga katropa nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man naman tao sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. May muna ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app, ang XFM Radio Network. Pagitaan nyo lang mga katropa, ma-download ina nga libre kag ma-access ninyo ang 53 on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, may harap magkita sa text line ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na. Kagaton mga katropa, padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Provincial Capitol magapatuman sa mas istrikto nga tikang para sa seguridad sa empleyado. Trabaho gin suspende kahapon bangod sa pagpamahog sa persona nga naga-follow up sang iya dokumento.
2: May tatlo tanan ka mga local government units nga wala sang permanente nga election officer. Hindi makaapekto sa BSKA, suno sa kay Provincial Election Supervisor.
1: Mga nasunugan sa barangay Mansilingan kay sumaga nakabatod na sang ayuda. Sa ating mga headlines sa balita naman sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Guilty tatlo ka mga suspect sa illegal possession of firearms and explosives nga kaso awat sa pagpatay sa kay Anay Governor Digamo.
2: Attorney Paulo Panelo ginapoint bilang bago nga spokesperson sang OVP.
1: Kag sa tanga balita sa international.
0: Express Balita. International News.
1: Presyo sang gatong naglumpat padulong malapit sa 100 dolyares ang tagsa Cabarenes. Bawat sa nagalala nga US-Iran conflict.
2: Madabo nga mga pungsod ang nagpakamalaot sa pag-atake sa mga rebeldeng Houthis sa mga pasilidad sang langis sa Saudi.
1: Kag sa aton nga mga headlines sa sports, kompleto na ang 12-man lineup sang Gilas Pilipinas para sa Asian Games.
2: Sa naman yung showbiz balita, ang kilala nga si Queen Pitik nakapa baptized na sa wakas.
1: Kag sa itong balita espesyal, ibalong tanong istorya sa isa ka lalaki nga gin duct tape ni siya kuno. O pasahero ni siya sa aeroplano kay ginapatian nga do masabad kuno. Alas 6:22 na. Hindi na batian ang mga headlines sa lokal, national, international. Kagiban pa. Kag mga katropa, ang ining mga headlines kinadulo sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At ang padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Pagkahugto ng seguridad sa Provincial Capitol Building, sugod, subungan law, bangon sang hitabo sa shooting threat kahapon. Gisuspende ang trabaho sa Provincial Capitol Miyerkules ang hapon bangod sa pagpamahog ng pagpanglutang sa isa ka persona nga nagpadulo sa Provincial Administrator's Office. Sinukay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias III nga sa mga takna inog panyaga nagpadulong ang certain Mr. C. Agud magkuha sa iya dokumento ngayon sa opisina sa Administrator's Office apang mawad wala ini isang resibo nga ipakita kung saan o nabato ng dokumento na akigang nasambit ng persona kag nagtasang tingog kadungan sa pagpamahog ng magpaniro. Sunod sa kay Attorney Nelias, wala man matumod kung sinong tuyo tiruhon apang bawang itabo nagtugas ang kadlok ang among insidente. Gayun pa kamayo na lang ang suspendihon ng trabaho sa Kapitolyo agud masiradaan temporaryo. Gayun palabot sa kapulisan ng hitabo samtang naglakat naman ang nagalin kag nagalin sa premises sa Kapitolyo ang namahog na persona.
2: May tatlo ka posisyon sa pagka-election officer ang bakante sa Negros Occidental. Karon nga magadugang siningabulan nga magabakante ang Bacolod Comelec office. Wala pa man sang order apang may posibilidad nga magapungko anay bilang concurrent EO sa Bacolod si Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria. Sunod sa Ananoria iyan nga napreparahan ang among bagay bangod wala pa sang may na-appoint sa mga una nga nagbakante. Sunod sa iya una nga nagbakante ang Cadiz City kag banwa sa Moises Padilla kag madugang pagid sa karon ang Bacolod. May mga abogado naman nga nag-apply sa mga posisyon apang wala pa makapili ang komisyon sa Naybaloan. Sumugod Setyembre 16 magasaylo na sa Regional Trial Court Branch 52 si Attorney Katrina Kanya bilang Clerk of Court.
1: Patay ang isa ka lalaki matapos maaksidente ginaman niyo sining motor sa crossing Timot City Homelot. Barangay Hunob-Hunob, siyudad sa Iskalante, agas sa Setyembre 8. Ang nataliwan, gigilad sa kay alias Ali, 35 anyos, kag-residente man sa nasabit ng lugar. Sa investigasyon sa Iskalante City PMP, gikan sa siyudad sa Cadiz ang motor, padulong sa proper sang Iskalante para magkuha sang gamit sa iyang trabaho kag pagkadangat sa lugar sa aksidente ginapatihan nga nag-overshoot ang motor. Nahulog sa gutter ang biktima kag ang motor kabagdanan nga nagtabog ini sa kampo kag nakaagom sa seryoso nga pila sa lawas. Kag ining dala sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival sang doktor. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga self-inflicted ang kabagdanan sa kamatayan sa construction worker sa nasambit nga aksidente.
2: Nakasalapay sa isa kabato si alias Noy, 56 anyos ang edad, tumandok sa barangay Mambulak, Silay City. Bangod sining pagkasalapay, ang rason sang iyang pagabunggo sa Center Island, ganangin rason man dayon sang iyang pagkalampos sa dalan. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, head sa Traffic Enforcement Unit o TEU sa Bacolod City Public Police Office, nagikan sa sur nga bahin sang syudad kag nagpadulong sa norte ang biktima sa kay sang iyang motor. Sunod sa kay RRMO Bacolod City Ambulance Team nga bangod sa pagkalampos ng biktima sa dalan ini ang nagresulta sa iyang kamatayon. Karon ayara ang motor ni alias Noy sa kustorya sang Bacolod City Police Station 8. Sa karon ginaasikaso naman sang himata ang pagproseso sang bangkay sang motorista.
1: Ginpatangin Bacolod Traffic and Transport Management Department Head Attorney Ruben Sapig Sabig nga hindi ang ila traffic enforcer ang nagpanghangkat pungulay sa isa ka traffic violator. Ini kasunod sa reklamo sa isa ka taxi driver nga ginhatagan sa ticket sa allegation nga reckless driving kag nagkadto sa City Hall. Agud kun tani nga magistorya kay Sabig. Wala dito ang abogado. Ginagdas ang isa ka enforcer ang driver sa opisina agud magistoryanay kag magatubangay sang enforcer nga iya ginareklamo. Apang nag-init ang sitwasyon kag nagbinaisay ang duwa. Ginaligar ang sang driver nga ginangkat siya sang enforcer nga magmanumano. Apang sunod kay Sabig, balis kad ang natabo kag ang driver pagani ang nagpanghangkat nga wala sang ginpatulan kag wala ini ginpatulan sang enforcer. Gipasiguro ni Sabig nga bukas ang BTTMD sa mga reklamo apang ginhangyo ang mga nagareklamo nga mag-file sang official complaint agud maimbestigaran ini sang husto pati man ang mga enforcers batok sa mga allegation.
2: Kritikal ang kondisyon sa isa ka lalaki matapos nga ginlampusan sang duha ka persona sa Villa Jose Housing, Barangay 1A Banwal sa Manapla hapon sang Setyembre 8. Ang biktima gin kilala sa kay alias Alejandro, 28 anyos, tricycle driver kag residente sang Barangay V, siyudad sang Victoria. Samtang ang suspect kilala naman kanday alias Marvin 33 anyos kag alias Antonio 29 anyos lunsay mga residente sa barangay 1A Banwasang Manapla. Sandig sa investigasyon sa Manapla PNP, ara ang biktima sa isa ka bakante nga unit sang subdivision hinali na lang ining aginlampusan sa ulo sang mga suspect kag gilayon nga nagpalagyo. Giningagaw dala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong samtang ang suspect padayon nga ginapangita paagi sa hot pursuit operation. Nakuha sa lugar sa insidente ang isang kakahoy na ginapatihan gingamit lampo sa mga suspek sa biktima.
1: Patay isa kaman na nagaan matapos malumos sa baybayon sa Kupsang Barangay Banago Siyada sa Bacolod sa agas ng Setyembre 8 ang nagtaliwan. Naging kilala sa kay alias Gerard, legal ang edad, kag residente sa Barangay Ginalaran, Siyada sa Silay. So na sa kay Commander Art Salanacan, Philippine Coast Guard, ang acting station commander sa Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental. Nga nakabaton sila sa impormasyon nga may isa ka persona nga nalumos samtang nagapanagat. Dugang pa ni anakan. Ilagilay nga ginpadulungan ng lugar agad may imbestigahan ang nasambit nga insidente kagilang nga natukibahan nga ang bangkay gindala pa sa Balay Sinis sa siyudad sang Silay. Kag dito natukibahan nga antes matabong insidente, ginapatian nga may kabayan nga nagbalabag sa ilang bangka. Kagilay nga ginlumpatan or naglumpat sa tubig ang biktima. Agad nga kuwaon ang nasambit nga kabayan kag ginapatian nga ginsalong pa sini. Pang wala na nakabutwa. Pagkalipas ng kapin 30 minutos, nakita na lang isang mga opulsini nga naglutaw na si Gerard sa tubig. Kag sa karon, nagkakuha sa investigasyon nga pagkalumos ang kabagdanan sa kamatayon sa biktima.
2: Nagpalabot na sa financial assistance kag mga materyales para sa pagpatukod liwat sa puluyan ng Bacolod City Government sa 29 tanan kag mga pamilya nga naapektuhan sa ang duha ka separado nga sunog sa Barangay Sumag kag Mansilingan. Nagluntad ang sunog sa Purok Bakyas Barangay Mansilingan sang tinalikdan nga Agosto 30 kag sa Purok San Jose 2 naman Barangay Sumag sa tinalikdan nga Setyembre 1. Sunod sa City Government, 17 pamilya ang totally damaged ang balay ang ginatagan sang tag 15,000 pesos financial assistance kag anum naman kalong span roofing materials samtang 7 ka pamilya ang partially damaged nga nakabaton sang tig 10,000 pesos kag 4 ka roofing sheets. Ginabuligan man ang mga renters kag sharers pinaagi sa financial assistance ang iba nakabaton sang 5,000 pesos kag ang iba naman nakabaton sang 3,000 pesos. Ginapasiguro man sang alkalde nga buligan ang mga apektado sa pagkualiwat sa mga importante nga dokumento nga nadula sa sunog pati na ang mga school supplies para sa mga estudyante. Ang ining assistance halin sa city government ang magluwas pa sa mga buling nga mabaton pa sa mga nasunugan halin sa Department of Social Welfare and Development on DSWD.
1: Gindeputize na sa Angeles Transportation Office ng LTO ang tatlo ka mga traffic enforcers sa syudad ay good makabuli sa mas epektibo nga pagpatuman sa mga traffic laws sa syudad. Sa pahayag ni Attorney Sabig, ang head sa Bacolod Traffic and Transport Management Department, pinaagi sa ining tikang mas ginpabaskog pa ang pag-implementar sa national laws sa traffic sa syudad. Ginpatagman hindi na kinanglan nga magdugang pa sa mga lokal nga regulasyon kung may existing nga pambansang bata o kung laying pampungsud noon nga dapat ipatuman ang pagdeputay sa tatlo ka traffic enforcers. Ginalauman nga makabulig sa masugot nga pagpatuman sa traffic rules kag pagpauntad sa mga paglapas sa mga layi sa dalan.
2: Nabato na sang scholarship ako nabato na sa mga scholars ang ilang scholarship allowance. Ang 417 tanan ka Bacolodon scholars sa Bacolod City Government nabato nila tinalikdan nga adlaw Setyembre 8 2026 sa Bacolod City Government Center. Naglabot sa kapin sa 3.1 million pesos ang napanagtag nga scholarship assistance nga nagbato ng tagsaka scholars ang tag 7,500 ang tagsaka scholar para sa school year 2024-2025. Sunod sa kay Mayor Greg Gasataya, kabahin ini sa suporta sa city government sa mga estudyante, agud makapadayon sa ilang pagtuon, agad makabulig sa ilang mga panggasto sa pag-eskwela. Sunod kay Gasataya, nga basta available na ang pondo, ginatinguhaan sa Bacolod City Government, kagilayon mahatag ang scholarship allowance sa mga eskolar.
1: Alas 6:31 na, inyo na bantihan mga katropa, mga kaundaan sa mga balita sa luka. Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan na detalye naman sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Tatlo ka mga individual ginadalay sa pagtiropatay kay Anay Governor sang Negros Oriental nga si Roel Digamo sa tong tinalikdan nga Marso 2023 ang napamatbatan sang illegal nga pag-upot sang pusil kag mga bala subuman sa mga eksplosibo suno sa Department of Justice. Original Trial Court sa Manila Branch 14 nagpamatbat kanay Joric Garrido Labrador, Joven Calibho Javier kag Benji Rodriguez sa siparadong mga kaso nga nagadalahing sang hindi legal o kon illegal nga pag-upot sang mga armas kag mga explosives suno sa payag sang DOJ. Si Labrador gipamatbatan sang 8 tubto 10 ka tuig nga pagkabilanggo bangon sa illegal nga pag-upot sang armas kag bala. Samtang duha pa ka mga akusado ang ginsentensyahan sang tagsa ka reclusion perpetua bangon sa illegal nga pag-upot sang mga explosibo.
2: Formal na nga ginanunsyo sang Office of the Vice President ang appointment ni Attorney Salvador Paulo Panilo Jr. bilang opisyal nga bagong spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Sino sa opisina si Panilo ang magadubala sa pagbutyag o kung pagpabutyag sang opisyal ng mga panaawan na kagpanidugan sa Vice Presidente. Subong man sa pakipag-angot sa media kagpubliko sa importante nga mga issue. Antes ng appointment si Panilo ang o kung si Panelo ang nagserbi bilang isa sa mga nagapanguna nga legal counsel ni VP Sara sa tingin o yata niya ang mga sensitibo nga mga kaso kag legal nga mga depensa sa tonga sang mga pagpangangkat sa politika. Si Panelo isa ka mga ukon isa sa mga managing partner sang Panelo Law Office nga may malapad nga eksperyensya sa complex litigation o litigation, corporation law kag taxation kag kinilala man bilang isa ka finalist sa mga awards pareho sang dispute resolution lawyer of the year. Apisar nga anak siya ni Ani President spokesperson Salvador Panilo naghimo ini sang yako galingon niya identity sa law practice.
1: Gilaragway ni Defense Secretary Gilberto Gibocchodoro Jr. sa Martes ang pinakauling payag sa China nga ginsulat. Nanungod sa South China Sea arbitration bilang aktual nga pagpilit pagpangbuli kag agresyon. Ang iya pagpakabalaot ang ginhimo pagkatapos nga ginatagan siya sa entablado sa isa ka papel sa tiyon sa isa ka question and answer nga session sa Seoul na Defense Dialogue. Isa ka tuigan nga multilateral nga forum sa seguridad. Ginmunos ang Chief Defense ang payag sa China nga nagasiling nga nagpamalibad lamang sila sa pagkilala sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS pagkatapos nga naperde sa Arbitral Tribunal. Ang desisyon sa UNCLOS 2016 isa katalalupang doon nga award nga nagkakilala sa pagangkon sa Pilipinas sa West Philippine Sea.
2: 14 ka mga Filipino seafarers ang nag-abot sa Pilipinas sa Martes sang gabi kasunod sa pag-atake sa Agosto 31 sa Saudi flagged crude oil tanker kon M/VSIDR sa Strait of Hormuz. Isa ka insidente nga nagresulta sa duha ka fatality nga o kon sa mga tripulante. Ang Department of Migrant Workers kon DMW Secretary nga si Hans Leo Kakdak kag Overseas Filipino Welfare Administration kon OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan nagsugata sa mga tripulante sa NAIA Terminal 3 kasunod sang ilang pag-abot paagi sa Emirates Flight AK-334 nga gilayo nagkabaton sa financial, medical, kag psychological, kon psychosocial nga bulig. Samtang nagabulig naman ang mga ahensya sa gobyerno sa pamilya sang duha ka Pinoy seafarers nga napatay sa among pagpang atake. Ang bangkay sang duha ka napatay nga mga marinero ang nagapabilin sa isa ka ospital sa Oman samtang ginahulat ang mga kahimusan para ini ang ipauli.
1: Alas 6:36 na, inyo na batayan ng detalye sa balita sa nasyonal. Kag mga katropa, ginadulan sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At ang napadulungan na detalye naman sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Ang presyo sa langis naglangat sa kapin isa ka porsyento padulong sa $100 sa Merkules. Kag ang mga stock na gimakas samtang ang isa ka bagong pag-uswag sa krisis sa Middle East, nagtugas ang mga kabalaka sa supply. Ngayon nagbutang sa pag-ipit sa inflation ante sa key data sa katapusan sang simana. Sa pag-inaway sa US-Iran, ngayon rin sa ikapito ng bulan, kag wala nagkapakita sa sinyalis na magkalma, wala inis ang sapayan sa mga pagangkon sa White House ang isa ka nagahilapit na kasugtanan. Ang mga investors ang labi ng nagkabalaka ng Federal Reserve kinanglan nga magpataas sa interest. Agad matakpan ang nagasaka o kung matabunan ang nagasaka ang mga presyo sa mga konsumidor.
2: padamo ng mga pungsod ang nagpakamalaot sa mga pag-atake nga ginhimo sa mga rebelding Houthi sang Yemen sa nagkalain-lain nga bahin sa Saudi Arabia. Ang mga missiles sang Houthi nag-igo sa mga pasilidad sang langis sa Aba Naran, kag Gizana, subong man sa airbase sa Khamis Musait. Ang insidente nagpila sa 73 tanan ka mga tawo, lakip ang mga kabataan kag mga kababaihan. Ang United Nations ang nagpanguna sa pagpakamalaot sa nagasiling nga ang sibilyan hindi dapat halitan samtang ang Qatar nagkabala kagid sa paglalasang pag-atake. Samtang ibatikos naman sa Bahrain ang mga rebelding Houthi nga nagasiling nga dapat sila manabata. Nagpahayag naman sang kahanda ang Russia nga magpasilabot sa inaway sa tunga sang Saudi Arabia kag sa mga rebelde.
1: Alas 6:38 na batian mga katropang detalye sa balita sa international sa ginayong ginadon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Ito naman mga katropa, padulungan ng detalye sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
1: Si Calvin Oftana ang magkakompleto sang Team Gilas Pilipinas bilang ika-12 nga player sa palabuton nga Asian Games sa title defense ang grupo sunod sa kay Coach Tim Cohn. Bangon sang ilang maragtason nga pagdaog sang gold medal batok sa Jordan sa nagligad nga Wangzhou Asian Games 2023, ang Gilas Pilipinas magadepensa sang ilang nga gold medal batok sa mga katapos sang Group C sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Ila matubang ang People's Republic of China, Kazakhstan kag Bahrain. Ngilauna na hampang siyang tinaliktan o sininga palabuton nga Biyernes Setyembre 11. Si Oftana ang magabulo sa kay Justin Brownlee bilang forward sang grupo bangod sang iyan agom nga leg kag hamstring injuries. Matatag na si Oftana ang nanging kabayan sang official lineup sang Gilas Pilipinas sang 2023 Wangzhou Asian Games kag may eksperyensya naman ini sa SEA Games, FIBA Olympic Qualifying Tournament kag FIBA Asia Cup. Balita sa sports mga katropa. Ginadulon sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: At na padulungan mga katropa ang detalye sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
2: Mga katropa, sa ato naman nga showbiz balita, ining si Pitik Queen na mga katropa o kunang mas kilala mga katropa no nga ti sa ano no sa iyang saot bala mga katropa nga tanan nagapitik sa beat mga katropa ang nakaubra na sa mga ula niya na ubra before sang wala pa siya nagsikat mga katropa. Ining si Pitik Queen kon mas kilala kay Ian Mark Kamangkang mga katropa ang nakapabinyag na o kung nakapa-baptize na mga katropa matapos galing ining si Ian Mark ang wala galing mga katropa na pabunyagan na sa ini siya ang bata pa kahit mga katropa halin ini siya galing sa far-flung areas gid sa ilang lugar kung sa nabukid gabahin bala mga katropa layo ni siya sa sibilisasyon na plus sa upod sang iya lima ka mga kauturan mga katropa sa wakas no nakapabunyag na sila so anom sila mga katropa nga maglutod ang bunyaga na subong kati na pasalamat kini ni siya sa suporta saya sa iyang asaot and trending siya ginkuha ni siya nga mga brand ambassador mga katropa gina invite siya sa mga mga events sa mga brands hasta nga ti mga katropa naka-earn na siya kag tindi lamang mga katropa nga nakapa-baptize na siya nakapa-renovate man siya sang ilang balay ano nakapa-renovate siya sang ilang balay nga ti una-una mga katropa ti guba gali ni ilang balay also ang pinapagigkanami mga katropa kay nagapatigayon inisya sang donation. Kung nagabulig siya sa iya mga tupadbalay dito sa nabukid nga bahin, kung maka-earn inisya mga katropa sa iya monetization, gali sa meta, ano, inisya mga katropa ang nagapamakal sa mga grocery, kaginapang sort niya mga katropa, kaginapanagtag sa iya mga tupadbalay o kung sa mga kaingod niya dito kapurok nila sa ilaya nga lugar. Kagting mga katropa, iniang ginkalipay man sa mga netizen, kay una naganigin pahayag sa mga netizen nga hambal nila. Amo niya si Ian Mark, yung si Petit Queen ang deserve nga magsikat. Hindi kayang mga issue da balas ang ibanda mga katropa nga gasikat sila tungod sa mga issue nila sa mga kabit-kabit, sa mga mga binastos abi o kung sa mga lain-lain nga mga bagay. Ang balila ya Aria, good vibes siya ang madalaya sa imo kay wala siya gabinastos, wala siya gapamuyayaw da para magsikat, gasaot lang siya, at the same time malingaw ka pa kung makadlaw ka pa siya dance moves plus nami iya ang give back niya sa community. Kahit yung mga katropa nagpasalamat man si Ian Mark mga katropa, mabaya, salamat sa mga racket sa kahit yung mga katropa pila na ka mga brand ano ang nagkuha ni siya mag-endorse no video sa tagasaot, gina-invite siya sa mga television ha, sa mga TV no mga ano ba lang mga interviews mga katropa hasta nga ti amo na no so far do may mga racket na siya nga ti amo na nakabulig sa iyang family at the same time pati sa iyang mga kaingod mga katropa no kay ti nagahatag din siya sang donations. Oras naton mga katropa, alas 6:42 na agang aton nga balita sa showbiz ang inadulong sa inyo sa aton mga habon na pampaputi sa Yes to Health. Una din ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Pangaton ng Santon Plus Herbal Soap ang makaka-prevent kids early signs of skin aging kag makapaputi sa aton mga panit sa natural sining ingredients. Nami man gamiton adlaw-adlaw sa bugos ng pamilya, madula agad ang germs kag baho sa imong lawas. Sa aton nga Santon Plus Herbal Soap. Plus mga katropa, malami pagid sa mga mahilig draga sa glutathione and kojic, kamayara pagi din niya sa virgin coconut oil o kung sa VCO, ginimpon sa isa pagid kahabon naton sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:45 na mga katropa. Hindi na pati ng detalye sa showbiz. Ipapatitan ni sa inyo mga tropang istorya, espesyal ni katropang James King. Ako si Sunny Black, kalalaki. Again, duct tape sa sulod sa aeroplano. Kuno kayo masabad, katropang James King, na istorboy mo flight.
3: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Masabad ka pasahero sa aeroplano. Gin duct tape sa iyo bangko. Inang balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si katropang James King. Anong himuon mo kung ikaw ang crew sa isa ka aeroplano kag may nagmaoy nga pasahero samtang yara sa tunga-tunga sang flight? Sa American Airlines flight halin sa Texas padulong sa New Jersey, nangin racist sa airline staff kag nangin violente sa mga kaangay nga pasahero ang 67 anyos kalalaki. Natabuan man nga yara sa munang flight ang tagiyas ng isa ka gun for hire store kag empleyado sini nga anay police officer. Kaupod sa iban ng mga pasahero, gingapos nila ang lalaki sa iyang bangko gamit ang duct tape kag zip ties. Tungod sa iya, nag-emergency landing pabalik ang aeroplano. Kaya damo na apektuhan ng mga pasahero, pero safety first of course. Sa nagkumpang aeroplano, gilayon ini nga gindakop sa mga Maryland Transportation Authority Police. Kaya abi mo ha, finally. Kagina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod, nagabatsyag kabalasang pain kahit anong pain, mag-cess the pain. Para sa nagugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: Alas 6:46 na inyo nabatay ng balita espesyal mga katropa nga dala ni Dolong Sato ni James, ni katropang James King. Kag mga katropa, mga katropa, may mga produkto sa Yes to Health sa dinta ni Mabakal.
2: Mga katropang mabakala ang mga produkto sa atong mga Yes to Health Store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropay ni ang mabakalman sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, at TGP. Ma-order man online sa atong mga online shopping applications, isearch nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga nagamonitor, good morning sila, Katropang Mendel.
2: Yes, good morning kay Ma'am Lilia Lombrado, Hamalyama Inolanon, nga aga ko no. Kag ginatamyaw niya ang tanan nga taga-Kabangkalan, nga nagamonitor sa XFM Kabangkalan. Thank you so much. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning man. Kag napatamyaw, yaman diri ang mga class members sa no, kasa Sitio Carmen Chapter, Himamaylan City. Sa ila ko no ni Rindilia Loro, Gemaline Barcelona, Magbanwa, Kimberly Yoraba, Marianita Gamba, Balan, Naimila Barcelona, Magbanwadje, Junela Slim, Isabella Pihida, kag sa Manukan, good morning ko no, kay Toto Greg ko no, kay Rene, kay Maricel Tumay, kay To Harold ko no, Tuparan, kag kay Nay Ophelia Habonete, Rachel George, mayong aga.
1: Good morning.
2: No? Sa kay Sir Jilwin, good morning man, advance happy weekend ko no, launching na ko no buwas sang Mascara Festival. Yes, mga katropa, no, alas 9.30 sang Bacolod Mascara Festival 2026. Good morning! Sa lunch restaurant.
5: Wow! Ka-perfect!
2: Good morning, Mangalita.
1: Oh, natin, October 1 to 18 ang Mascara, mga katropa. Totok lang for further mga announcement sa XFM Bacolod. Si Blaine, no, ay palapot agad sa inyo ang mga istorya or mga programa, mga events sa sining dasun bulan. Mascara. October, matubo October 3 sa ato niya ti festival na di sa ato. Tapos ang Bacolod, Mascara. Alas 6.48 na mga katropa. Kanyan na ba tayo ng mga detalye sa lokal, national, international, kagibat pa? Like, standby lang. Ay magabulos ng bulsa. Ikaw po si katropang Erwin sa Liwat. Kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinaro.
1: Kag si katropang Franz Sandro Borgo. Sige dalawang naman sa inyong mga katropa. Kag sa Liwat. Ini on XFM
2: News.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Vision X! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
9: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
13: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
12: Oh, yes!
13: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
12: Mas lalakas ka pa!
13: Sister Pain!
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkinagatay ko ng kumulansa. Sister Pain para dire-direcho ang ng training.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Quickly sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
17: XFM Cebu,
18: XFM Bacolod,
16: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
19: The Secrets of Health.
20: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kay permiha ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ginom ko kafe para hindi ko matuyo.
21: Southern Plus Gold.
20: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang kugyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag wa iseng kondisyon.
22: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
20: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipensaro, yung mo sa nga memorya.
23: Permi ka lang nag, ano?
20: Nag-lag?
23: Loading?
21: Sanzone Gold Coffee Mix.
20: And then, aray, Sir Josel, no, kung kaysa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
23: Oo.
20: Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms sa ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
21: Southern Plus Gold.
20: Daytime, sleepiness, and mood instability. Pila lamang ini isang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikogalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho na ton ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
24: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Yes to Health!
26: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
21: The Secrets of Health.
20: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape. Kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kundi patong bawal dito kagid na namitan mag
21: gitilaw. The Secrets of Health.
20: Kaya hindi kagid niya mag-untat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
23: Mm-hmm.
20: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Dr. Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
25: Yes to Health.
0: ano bala ang kinalain sang premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Santhon Gold, yes. May ara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
1: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So, mm-hmm. Kung may mga diabetes,
0: mm-hmm.
1: Kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
21: The secret of health.
1: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
0: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
25: Yes, to help!
0: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
21: The Secrets of Health.
3: Santhon Plus Gold.
4: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santhon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santhon Plus Gold.
3: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Vision X Plus!
6: Marami na ang natulungan!
17: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
27: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
28: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
29: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! The pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
30: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santhon Gold Coffee Mix.
31: Ang bagong Santhon Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santhon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
30: Santhon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santhon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
32: Exciting!
25: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Centro comes sa Bullseye.
3: Department of Agriculture. Kamusta
4: ka? Hayo hapon.
5: 103.9 XFM. XFM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: rin man kamo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Daso ang sakit.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Cellphone Plus Gold. Plus pinalakas.
3: Pinagaling.
1: Pinahusay.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy boosters and

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasak. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika. Isa naman kaabyan nato na ang nagpamatuod sa kanamit at binipisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape pero lain gid ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid sa akon panlasa. Suabi kumbaga. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic cub, may collagen pa kag glutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na, nagbasko kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton.

0: para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM, XFM 103.9.
4: Katropa sa Mayor Rowena Lopez Lizarres ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
5: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye!
4: Wag ko ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako, pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Bullseye!

0: Maayong aga mga katropa, maayong aga sa atong tanan. Welcome sa pabaragan natin rin sa Bullseye. Paribag pong at mga katropa, Webes Petsa just na sa September 2025. Opdaray naman kita mga katropa sa atong nga pabaragan. Tumalas just sa aga, magalumon ang aton nga adlaw, maulanon aton adlaw. Halong para hindi ta matam-an sang mga masakit o kun sang pagulan-ulan nga posible magresulta sa mga lain pamatya. Sa mga kuturan ta mga estudyante ta ha, mga nanay, pareho lang ko sa aton nga mga kabataan, i-make sure git nga may ara sila sang mga kapote, payong dalon sa ila balaa sa ila eskulahan, para hindi na mag para hindi sila matamaan sa ulan, mabasa bla. O budlay subok mga katropa, kay ti uso ang mga masakit, trangkaso, ubo, hilanat, halong-halongan pagin na ito mga katropa ang dengue, kay Dauga Spike ang numero, nagadamo ang numero sang dengue. Tapos ang leptospirosis nga resulta man sa pagbulubaha-baha sa aton palibot. So kamay pa nga hindi tama igo sini, kay ti budlay, sa nabal naton masakit mga katropa, kag maglain pamatsagta amoni ang halinan sang tanan. Okay, so medyo kuloki na hulang git, halong-halong mga katropa para sa mga kuturan ta nga nagkakanto sa ila tagsa ka mga opisina. Halong-halong ha, okay. Samtang grabe-abi ka muna mga katropa diri sa aton nga palatuntunan, sa Bullseye. Aga ng taon taman pila ka mga update karon sa aton nga pagpakalagad mga katropa tungod sa nga mga latest development namo sa mga bag-ong balita subong nga nakuha naton kag nasagap naton, mga development sa problema sang aton nga komunidad. Pumuluyo mga abyan nga nagahando man ta nga masulbar ta ni sang aton nga gobyerno ang kini nga mga problema ha. Ang ginanamin ta ang pagsasaka sang inflation rate. Pagsaka, first time niya, lowest ever mga katropa, 62 ang dolyar versus peso, villos versus dolyar mga katropa. So mabatsagan ta na bisan maghipos pa ni ang aton nga mga kauturan sa gobyerno, ano at hag-at-hag naging kayo ngay may ara sa mga pagbag-o sa aton nga ekonomiya, no, paghulog sa aton ekonomiya sa sining panahon sa krisis ka tropa, kabay pang bisanano kag galiti Pinoy eh, no, ang Pilipino ya bisanano hambal naga survive naga ano naga naga bato, no, so bato lang ah. Para sa mga kuturan ta nga medyo gakawad-an sa mga pag-asa bla. Tungod sa grabe nga mga pagkilaw ginagyan nato mga katropa. Pero sige lang, no. Ang Pinoy kuno dugong warrior eh. Bisan ano ka hambal, bisan ano ka mga pagtilaw katropa, nagabato Japan, no. Wala ga trust. Oras naton mga katropa, alas 7:09 na sang aga. Waon ta na ang mga latest balita mga katropa, sa aton nga pagpangalagad. Aryo former US military serviceman nga una gin report missing, nagligad nga adlaw katropa. Ang pinaka-latest update, pinaka-latest development mga abyan, ang ining former US serviceman katropa is na hibaluan na kung sa diin siya nagpadulong, nabalaan na kung sa diin siya mga abyan bawa. Pensat na, ano naman nga mga nagakalatabo sa Negros Occidental. Naglagaw sa gali iya mga katropa. Pinakalitis nga naibaloan sang aton nga mga otoridad katropa is ara sa ano? Ara sa Iloilo nagkadto. Safe man na. Way man sa may natabo nga lain. Ari pa ang pinaka-update naton. Pagpabakod sa seguridad sa talatapan sa provincial capital, ginpasiguro, inay matapos mga katropa naglunta ng isa ka insidente sa pagpamahog sa provincial administrator. Nga isa ka tao ang nagpahog ng mga luthang to sa isa ka opisyal sa provincial capital. Abot kon anong latest development tanawon ta karon mga katropa sa aton nga pagpangalaga diri sa Bullseye. Ari pa pira kamaraytes nato mga katropa ho Mindanao per kilowatt nga rate niya sa spot market maabyan no sa Wisin bala naglabot na sa 19 pesos diri sa aton gawluhan boy ang boy lang ta 15 ha. Pero dito sa ila, 19 pesos na per kilowatt mga katropa. Ini, kasunod sa pagnubo sa supply, ang pila ka mga force outages nga nagluntad sa mga power plants naton nga nagdiskonekta sa aton nga grid. Supply kulang. Kahapon naman naging istoryahan naton with MBCCI ang mga problema nga ginalantaw naton hindi masolusyonan sa istorya-istorya lang, no? Hindi masolusyonan sa mga papreskon-preskon lang. Hindi masolusyonan sa mga propaganda na lang, no? Nabatsagan sa tao kag bisanano ka hambal naton katropa ang tao ya mahatag gid sang opinion niya tungod sang iya nga ginasuprer nga mga sitwasyon matapos gagin paluntad o kung ginpatuman ang pila ka mga rotational brownout diri sa aton lugar sa syudad sang Bacolod. Man kung nantawon mo ang aton nga Negros Occidental, makita mo siya kung sa babaw, abi, no Christmas light mo, berman na ginmantuod. Kay balus-balus lang sa Bacolod, masiga sa Alhis, mapalong naman sa area sang Villamonte. Masiga ang Villamonte, mapalong naman ang area sang Bahanukoy, area sang Granada, Murcia, kag iban pa nga nasakpan sang Negros Power katropa. Ti Merry Christmas Amon Christmas nga ginahambal ta pagsugod sang Vermont diretso man kita sa rotational brownout. Amo pa ni timing pa. Basta Vermont gani mga katropa sa ako ang aton pila ka mga kulturan sa mga buluhaton kag mga obligasyon. Ang iba nagaplano-plano na sa mga himuon nila sa panahon mga katropa nga tutukan nila panghabuyan na negosyo nila para maka-establish man o kung maka-income sa December mga abyan sa mga Vermont. Balaan mo, basta Vermont diri sa Pilipinas ang aton pila ka mga kulturan may ara na salig sa pagtaas o kung paggasto, no? So oras man para sa managusante to take advantage sa sininga season because amoning nga season katropa amo man lang makadawa-dawa sila mo. Pagkatapos Enero, Pebrero, diretso na lagapak na ekonomiya ta. Ano naman, pugong naman ang mga negosyo katropa. Okay? So amo na pila ka mga update naton sa aton pagpangalagad mga katropa. Ari ho, no? Pinaka latest man to sa aton nga update sa impeachment mga katropa, ma-resume next week ang ining halos 18 ka mga witnesses i-drop hindi pagdayunon sa prosecution na kontra sa paghiwaton ng impeachment trial kontra sa BC presidente. Okay? Now, aging kalipay man sa mga senator judges nga hambal nila at least medyo manubo-nubo ang timeline sa aton nga impeachment trial because nga ti may ara sang pag-withdraw o kung pagkakas na sang o kung pagkansila sang ibang pang witnesses nga ipresentar sa prosecution katropa. Pero may gin promisa to no sa ang prosecution mga katropa nga hambal nila mas maayo gid nga ang vice presidente mismo ang mahambal sa witness stand para mag-justify, magdepensa sang ginahambal naton kapin 600 milyones pesos nga gin grant mga katropa nga confidential intelligence fund sa aton vice presidente. Di amuneng gusto himuon sang aton nga prosecution ang pamangkot lang kun maupod man ang vice presidente ta. No, ang pamangkot lang kun okay man sa vice presidente ta nga magpungko da sa witness stand kay ti during deliberation gani sa budget sang office of the vice president daw wala say. Nakatambong sa primero pero why na nag dayon wala na nag patupad kun why na sang ano why na gani sang tawag siya ni sang why na dayon nagtambong to tungod na takaan siguro sa mga pamangkot sa mga kongresista nga medyo gakaipit ang vice presidente sa mga ining mga ginahambal sa iya no ti tanawon taman no karon sa pagpangalagad ta istorya-istoryahan natun ini mga katropa ang ining Jesuotso ka mga witnesses nga punta ni ipresentar sa impeachment court pero hindi na lang pagdayunon sa prosecution. Aray pa mga katropa ho. Headlines. Senate Bill mga katropa 2385 no madumduman nyo amoring ginpasar mga katropa ginsponsoran mismo ni Senator ano Senator Chess Escudero para i-fix ang termino sa pila ka mga barangay officials para sa pag ano para pag-extend or pag-fix na gid lang pag finalize bala sang ilang mga termino di ba ang aton nga mga kapitan primero 3 lang na katuig no amo man gi komentuhan ni Senator Win Gatchalian sinya is there any study nga nagasuporta nga ang 5 katuig is insakto no para sa barangay kapitan nga magpatuman sige kay tuod gid man kun sa ako ara ko sa public service una nga tuig katropa planning na sa kuno no ang ikaduwa nga tuig mga katropa enforcement implementation no sang ining ano sa mga proyekto sang kapitan pagkatapos on the third year perparahan na ni kapitan ang iya eleksyon siya tuod na no kanubo gid man kayo oh may gayom yuhom nga mga kapitan siya tuod na win sakto gid na budlayan kini na oh budlay gid man siya nubo kayo ang ano ang tatlo ka tuig pero dapat may nagkakaigo man nga pagtuon para ma-confirm para ma-suportahan ang ining hinyo para i siguruhon na gid lang ang 5-year term sang aton presidente sang aton nga mga barangay kapitanes gayom yung homes kapitans kagawad si Isgeo pero why pa ni hindi pini-final mga katropa ini ang Senate Bill mga katropa 2387 pasudlon pa ni sa third and final reading no damo pa rin ang proseso abi ang paghimuon mga katropa no pagkatapos kung ma-approve na sa fourth and third and final reading katropa ang matabo sa na di is i-bycam no so may araman proposal abi ang kongreso to extend ya pang termino sa mga kapitanes ti kun diin ang i-adapt sang both sang lower kag sang senate nga bill katropa amo na ang ilang diskusyonan mga aryan pagkatapos ang matabo sila da kung maaprobahan nila di mapasar ining bill ik pagkatapos masaka na sa ehekutibo sa taratapan sa presidente pagkatapos dito na depende naman sa presidente na kung pirmahan o kung hindi. Pero ang aton nga paglantaw mga katropa once tumimbuok na gani pakadto sa Office of the President mga abyan laban-laban mapirmahan sang presidente na ang ining mga hagna para i-extend ang termino sa mga kapitanis sa bugos nga Pilipinas nga amo man ang ginahambal mo. Ang pagbatan chata may ara man sang kamot di ang presidente kag pabor ini sa iya nga i-hold anay ang eleksyon until 2027. Okay? So, kun mag-amo na, madalaga na taglima katuig eh. Ang termino sa kapitan. Wow! Paldo si kapitan! Pero totoo, mga katropa, may ara blas ang pinakamang kuturanta nga naghambal man. Sige, hindi ko namian ang i-extend ang ining ano? Ini ang tawag sini ang mga termeros kapitan. Tingnan may ara man kapitan abing nagatrabaho, may ara man sa kapitan nga kabalan. Nga nagapinadako lang sang ila itlog da sa ila taratapan. Way man sang mihura, wala man sang trabaho. Ang ibanda ginapalakat naman lang sang pila ka mga salalikan sa kapitan, sa kapitan niya pero may lang out of the office. Amo na ba na? Lasan pa sa mga kagawad nga sa una promesa nila. Amo na ba mga katropa dyan dihon tagid ang mga promesa sa mga ka-opisyal tas barangay nga kung maghambal sila ibuligan tang atun barangay para mag-alibantar sa kapigaduhon. Anong specific sinada? Paano mo himuuna? Okay. So amo na ba na matabo? Okay. Ang hambal ni kagawad sinya buligan ta ma-invite ta investors. Grabe no, tagtayo kung kisa no. Pagkatapos may hambal pa na si kagawad sinya, may i-tapta mga negosyante para mag-invest sa aton no, diri sa aton nga barangay. Oh, di paano na sige ma-forum ta para pamakuton ta para ipabalot ta sa aton nga mga investors nga namin ang barangay ta. Ang barangay mo ato man to sa kapipitan o kon sa dito sa ano sa kalayo-layuan nga hindi man makantuan sang tao amo para ibaligya niya. Di kung kis ang aton nga pumuluyo ka kadala sa ini nga mga palabra di honor sa mga officials sa barangay ta. Pagpungko nila, wala na nada, dula na to, promisa lang kung dapon. May ara naman sa mga official o kung nag-aspiring ba ng mga politiko, katropa, nga ginahambal, may subong pa lang ha, may mga tarpuli na mga track records nila, ang mga scholastic records nila mga katropa, anong grade, pati grade gani sa, ano eh, pati grade gani sa kolehiyo. No, ginabutang pa na, sige, maalam kuya doy.
1: Hambala pa!
0: Oo. Amo na pabugal nila. Sige, Aryo, sumako, kumlako. Pagkatapos, may ari pa ko sa mga achievements. So, ako, nagkakaigo ko nga butuhon mo. No? Kailangan lang ta sa tao nga maalam sa pwesto nga kaya mag, plano para sa ikayong, sa ikayo sa aton barangay. Oo. Loko na mo naman sa mga kapitan. Nga muna naman, kaya gusto muna. Pero wala man sugid ni Huy Puloy.
1: Hambala pa!
0: So mga mga katropa, kantuan taman karon ang mga latest development. City Director nagparugyan sa publiko sa ginaseryoso na ang pamahog sa mga opisina katropa. Primero niya sa mga eskwelahan man lang pagkatapos nagkanto na sa mga taratapan sa gobyerno mga katropa no daydayon ta dabla karon istoryahan ta karon kun nga paano nagsugod ni sang threat abi mga katropa ang pamahog sa pagpanglothang dira sa provincial capital sa Negros Occidental kami ara sang isa ka tawo nga nagsulod to no istoryahan ta karon. Okay. Lantaon ta ang update man naton sa panahon karon do permine go na ulan yo ho. Ano niya man? Oh. 735 mga katropa ang papabakod sa aton nga sistema no sa aton lawas katropa hindi ta pagkalimtan ang aton ultimate trio ara da mga katropa kabiabyan sa malapit lang sa inyo nga mga lugar kadtuon nyo lang sa mga butika may mga produkto da ang Yes to Health para mag hatag sa inyo sa kabakod sang aton nga depensa sa aton nga pagabuhi adlaw-adlaw ang premium B-free mga katropa, supplemento, vitamin D, yung kinanglan natin i-supplement sa lawas natin, no? Kinanglan taman buligan lawas ta para malamantar ang atun nga depensa, taas ang atun immunity kontra sa mga infections. Nagasugod abi sa mga pag-igo sa mga viruses sa atun lawas mga katropa. Ang premium D-free, inapabakod niya ang atun nga bones, atun nga brain functions, kag gina-maintain niya manigli mga katropa ang good blood flow natin sa atun lawas, no? Especially kung may medyo hulo, high blood ka na. At dako ang chance nga makontrol kag hindi na mag-spike pa ang imong BP. Okay? So, amo na premium D3 mga katropa. May ara sa virgin coconut oil kag marunggay oil, extracted nga mga nutrients nga ginbutang sa soft gel capsule mga biyan. Tanan ini, nagapataas ang aton nga immunity level para mabatuan ta ang mga infections nga nag-igo sa aton sa matagal daw nga tanan. Kaya ta lang abi mo, no? Ang ini nga mga viruses kag bacteria. Now, mun istoryan ta supplementation because nga ang lifestyle ta subong layo na gid kayo, ang ginakaon ta hindi na amo na ka masustansya. Ang nagaluto na niguro sa masustansya pagkaon siya ng daisy ito mo. Oo, nga nagaluto sa iyo permisang ano, sa mga utan nga pwede ka unon katropa. Ang Santon Plus Gold mga katropa, may aras mangosteen, ang palaya, marunggay, garlic, kag spirulina, baskog ng mga ingredient mga katropa para magpabaskog sa aton immunity level mga abyan, kag control sa pag-spike sa imo kalamay, sa imong dugo, kag bulig man mga katropa kontra sa mga infections. No? Arang presensya sa garlic nga nagabato sa aton gabato kontra sa mga viruses kag bakterya nga naga-infect man sa aton. Ang spirulina mga katropa, isa ni sa mga marami nga ingrediente tungod nagaano kita, naga ginapadasig niya ang pag-cure ba sa mga inflammation sa aton lawas. Ang iban ginabakal ni ano sa separado kag ginahimo the regimen abi. Pero tanaw bla kun bila ka ano kada buo ng imo ido umunda nga spirulina gina proseso na sabi abi mga tropa mo no pagkatapos amo na ang ginahimo nga mga tea no ginainom adlaw adlaw so amo na ang spirulina pero ari na ni sa aton Santon Plus Gold ka tropa no ang aton vitamin C mga kabiyanan ang role naman niya sa vitamin C, total absorption sa mga vitamins kag minerales nga pwede naton ma-extract sa mga pagkaon nga ginakaon naton sa matag-adlaw nga tanan. So, bulig ini sa pagpadasig proseso sa mga nutrients kag kinahanglan naton ihatag ang kinahanglan i-consume sa lawas naton para may ara sa sinagakaigo nga sustansya, no? Ang resulta gahiting-hiting imuguya ganami panit mo gaka nag-glooming ikaw no tungod sa vitamin C pero amo na epekto mga katropa kung mayo ang mga ang absorption sa mga vitamins sa lawas ta kinahanglan ta niya sa mga kuturan ng mga nag-edad-edad na ha palihog na lang ko dako ni nga bulig para sa aton nga mga elders mga katropa no. Okay, mabakal yun sa mga butika dura sa inyong mga lugar or pwede ka makabisita sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, sa TGP and generic drug stores nationwide. Muling aton nga ginapahibalo sa inyo para hindi na kamo magtalang-talang nga magbakal sa produkto sa Yes to Health or para Sureball mga katropa, pwede ka mo kakadto dito sa door number 46 Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. Diretso natuan ta ang pinakamang latest development update karon mga katropa. Makomersyal lang ta. Haboy na ito, maobligasyon na ito. Balikay ta pagkatapos sa mga panumdom.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang tingin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mission Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.

0: ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting, bro!
2: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing ang mga komentaryo.
4: Pwede
3: nga nag-attrust ang public opinion.
5: Objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Balik kita mga katropa sa pagparagi natin. Mamlia Ramos, good morning watching from Ascenda Micaela, Barangay Talutog, Murcia. Thank you. Maricel Largo, ma'am, morning. Salamat. Lloyd Navales, habali ako no sa inya 20 days before Mascara Festival. Uy, ga-countdown si Sir Lloyd. Ito, ga-countdown sa pakadto Mascara Festival. Kami, sir, ga-countdown kami pakadto sa November 4. Oh, para mabalanta ni kung ano ganyang resultado. Mabisita at abla sa pansyon sa mga nagtaliwan tanga mga tao o makadto kita sa eskwelahan para magbuto sa mga politiko. Morning, it's time to celebrate with joy, resilience, and togetherness. Bako, namin isang i-emphasize mo. It's time to celebrate with joy, resilience, and togetherness in Bacolod. Sir Lloyd Navales lang isa kalamya. Morning. Ma'am Elvira Glogo, thank you so much. Salamat kid ha. Morning. Mayna Celedora Dumipig, sa Barangay Punta Taytay, Ma'am Juvi Amudente, nakaupod man sa aton watching live with you at work while having lunch. Remail Mamilya, kumusta dang aswang sinyo? Tara pa. Maulanon nga Webes, katropang win. Mary Jane Baliolio, maulanon man nga aga. Keep safe mga mamsies. Sa ato nga mga mams members morning. Maria Lourdes Rosal, nakatutok naman. Melanie Martisano, always lang suporta kami sa XFM Adaldlaw. Ari kami di sa Sitio Lapak Duldul Robles, La Castellana. Greet ko lang members of family Martisano. Salamat. Ma'am Melanie, kumusta itong ang ginaswang da, ma'am? Ayaw na siya. Lea Lobrado, sinya subong man sa tanan ng mga kabangkalano, nagamonitor nga sa XFM Kabangkalan. Thank you so much. Salamat, kid. Maria Sol Julito, ma'am, good morning. Salamat, kid. Regards lang kay Sir Bibot Julito. Amunin yan nga mga tao, tani ang luklok natong spistuho. No? Nga bisan wala iya, hindi iya sa pwesto, pero sige, bulig sa tao. Muna iya, amunang ginabal natin mga katropa nga mapili ta sa mga ano ta, kagawad ta. Dapat may aki. Hindi lang puro kurit. Kahit kung magpromisa na sa sigurado, kuris-kuris gid na.
8: Sinabi nyo na lahat eh.
7: Jessica Gonzalez, maulanon nga aga katropa kag kay Boss Rems, morning. Miga Riana Gestro, Ma'am Lentalde, thank you. Remel Mamilya niya, tubod na, diri sa tubod na, sa sitio tubod. Barangay Makagahay, sa good morning lang sa kay Bisaya ni Bay, feeder leaders ng Bullseye, good morning ha. Thank you, so much, salamat kid ha. Pangapi ka na da, okay mga, pima ko din siya. Yari kayo sa Anton Gold Coffee Mix. Oh. Lea Lobrado, sulit-sulit lang, Sir Win. Ang promises are made to be broken. No? Kita mo ay nasalig si Ma'am Lia sa mga officials barangay. Kag Jessica Gonzalez, King Kong kagawad kagawad King Kong Espanyola. Mayong aga sa inyo. Thank you. Domerador Acomodar. Maria Lourdes Rosal, thank you. Stay safe everyone, ha, mga katropa. All right. May ara sang threat mga katropa diri sa ano sa provincial capital. May isa ka tawo nga nagsulod kag ipangita ang provincial administrator. Amo ra ko ng pinaka balita mga katropa. Okay? Pagkatapos ginpamangkot to kundin siya, no? Ti ambal pa ko ng aras meeting. And then may ara sang natabo nga daw pagtaas ang tingog, ambal niya sige tiruhon ta karon na munabla. Ti ang sitwasyon naghatag kulba sa mga empleyado sang gobyerno provincial. Ang hambal nga ang target mismo is ang provincial administrator naton, no? Daw dumot nga sistema abi mga katropa. Pero ang aton mga kapulisan ginalantaw pa ni kung tuod o kung hindi, no? Ang persona nga naghambal nga magalutang sa city administrator sa provincial administrator katropa, no? Tingnan pagwa ng statement to ang aton provincial government. Subong guro daw selected ang opisina sang ano sang aton nga provincial capital, no? Check on ta ang ining mga security threat mga katropa nga baton sang pinakamatalata panta. Ano pang lantaw sang aton Bacolod City Police Office mga bien? Detalye ka upon sa kay katropang France Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France? Katropang France? Okay na.
4: So subong ning tanahon hindi na tamag suling ay karon turuon.
7: Oh, di ka.
4: Ay karon pabakasyon.
7: Oh.
4: Kay ina nga mga bagay ka trapardin. Pabalite at ang una.
7: Mm.
4: Ina seryoso na.
7: Mm.
4: Okay, ti pag suling ka tanya turuon ay karon turuon.
7: Mm-hmm.
4: So pareha sa na nga may tuyo nga magpatay.
7: Mm.
4: Kay ina sila sang kinaba nga ay pagyon ta karon.
7: Oho.
4: So, ang inang nga mga bagay kita, Marvin, mga pangatupang kayo sa mga kriminal na kaso mo.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: So, kay kahapon, nag-post kinisang kanawa,
7: mm-hmm,
4: pagtabalaka,
7: mm-hmm,
4: sa provincial capital, ito pa, Marvin. Matapos, ang isa ni ka senior citizen ng lalaki,
7: oo,
4: ang namaho, mm-hmm, na siya mismo ang kaliro.
7: Oo.
4: Bangon kita pa, Marvin, may problema.
7: Oo.
4: Kaya tigit pa mangkot siya mo kung ano saan o siya nag-proseso sa mga dokumento.
7: Oo.
4: Hindi pa kitaan siya katoparwin sa resibo.
7: Oo.
4: Kung saan o yung proseso dira sa Capitol.
7: Oo.
4: Na binagini sa Provincial Administrator's Office.
7: Mm-hmm.
4: Pero galing katoparwin, why siya may ipakita ang resibo? Kasi ang butong natabo na siya mismo ang gintalibaran na hindi pa kasi kasuhon,
7: mm-hmm,
4: ang iyaning nga mga transaksyon,
7: uh-huh,
4: sa tropang Irvine.
7: Uh-huh.
4: So siguro butong lang nag-ugat sa sininga pag-rinkoy sa ulo sa sininga persona,
7: uh-huh,
4: na di ba siguro nag-injipuhan niya man kag kinanglano niya naguro mga dokumento to. So, why puro gin-provide sa iya? Kaya ito, mm-hmm, siya may ipakita ng resibo para managapamatuod. Kaya na si kaso iya o kiproseso iya, ina ka mga dokumento ang kinanglan niya.
7: Aha. Ano rin iyang gina-process katropang France? Nga...
4: So, wala na gin-specify sa aton katropang Irvine kung ano gining mga dokumento.
7: Oo.
4: At nagsiling siya iya, na tikilala iya si Provincial Administrator Attorney Ricardo Diaz.
7: Okay. Uh-huh.
4: So, kikilala man sa ganin ni Provincial Administrator Diaz, Attorney Diaz.
7: Kilala gin man sa?
4: Oo.
7: Hmm?
4: Ito rin ito na pag-ibani na ngusista kita na pa-arwin with our City Director,
7: uh-huh,
4: Police Colonel Eugene Ribadumia.
7: Oo.
4: Nga kikilala na ni kita pa-arwin ang ining persona.
7: Mm-hmm.
4: Kag mismo kilala man siya,
7: uh-huh,
4: ang provincial administrator.
7: Ah, okay. So may connect sila eh. May ano sila eh? May acquaintance sila katropang Franz?
4: Posible. Kasi siguro may ano sila eh, may transaksyon guro bla ang ini niya na mahog.
7: Mm-hmm.
4: Pero galing sa mutong at iyon katropang Franz niya, pagka to yato, wala si provincial administrator.
7: Mm-hmm.
4: Kasi siguro yung kinanglan, may kinanglan niya na itong ikuton to.
7: Mm-hmm.
4: Pero galing eh, kasi siguro si provincial administrator yung nakabalos ang proseso.
7: Oo.
4: O ito na itong mga ginasikaso,
7: mm-hmm,
4: patangdanan, ngati ang ginasisa ito, ay mag-rumay na maskaan.
7: Mm-hmm.
4: Siguro, eh, ito yung mga natabong, hindi makakansiya kung ano itong magkinang lano niya. Kahit ba siya ang ginasisa ito, ay magkakalo,
7: mm-hmm,
4: tutog natin siya mismo doon ang akit pala.
7: Oo.
4: Kasi hindi ay kaman mo, kung nga kinang lano ka na, tapos basi nakabayad na bla?
7: Oo, basi nakabayad na, basi.
4: Oo. Sabo ni nga adlaw, kinanglan ko na.
7: Mm-hmm.
4: Poste, wala pa. Mm-hmm. Ito goro yun, dito pa din sa mga question, ngayon nga akit siya.
7: Mm-hmm.
4: Ito po sa mga po na ni Victoria of Farming na mahog niya siya, no? Ay, taro Maniro.
7: Oo. Maniro.
4: Okay. Pero why siya maging direct yan, oh, sinong tiro ko niya?
7: Oho, oho, oho.
4: Basta nagsiling yung saya, ang pangod siguro dala sa emosyon niya, sa akig ya.
7: Mm-hmm.
4: Kaya nag-alaog siguro kung sa mga nangadlaw, masikaso na.
7: Mm-hmm.
4: Ako ito nga nang bali nga ay maniro sa kuno.
7: Mm-hmm.
4: Why siya may dimension niya, ngayon kung sino mga tiro ko niya, sino ang target niya.
7: Mm-hmm.
4: Basta statement sa katroparmen, local general,
7: oho,
4: ay karoon maniro. Paniro ko, doon ka manabala.
7: Oho. Ano? Do expresso na be, do nagkambala sa maniro sa, inaingit sa.
4: Doon ka manabla.
7: Oo.
4: Sa tingin ko, Corbin, si Amuni Subong ang ginimbestigaran man. Kay, sunod mismo kay City Director Police Federal Revenue. Ari ni mismo sa bahay ng Provincial Capitol, mm-hmm, sa magpansin sa kaso.
7: Mm-hmm.
4: Doon? Kay natabo sa premises,
7: mm-hmm,
4: sa Provincial Capitol. Pero wala lang siya katotorwin na din specify kung sinong gusto niya tiroon. Basta mo lang papayag siya, nga maniro lang siya.
7: Okay, so why ba nahambal nga si Attorney Refrando Diaz ang tiroon niya? Why
4: siya nag-specify
7: niya si Attorney
4: Diaz tiroon niya?
7: Okay, okay. Uh-huh. Why? Uh-huh.
4: Oo. So, tayo mo na katotorwin,
7: mm-hmm,
4: ginpayag mo sa Attorney Police Turner na doon niya, nga ginpa-blocker lang ni,
7: mm-hmm,
4: kahapon, sa security guard mismo sa provincial capital.
7: Mm-hmm.
4: So, yun pa-blatter lang ko.
7: Mm-hmm.
4: Nagtungo mm-hmm kita ang mga pagkigangot kay Police Major Rondel Tapang, mm-hmm, nagtantaman siya Tapang, pero galing subukan sa permit.
7: Oo.
4: Nagpadulong na siya sa provincial capital na may lecture siya.
7: Oo.
4: Kasi may guro sa place yung natabo ni.
7: May mga
4: pero pinpayag yun lang sa aton.
7: Oo.
4: Nga nagpa-blatter, do ay magani enough knowledge tunod na.
7: Mm-hmm.
4: Basta naging blatter lang itong may shooting threat lang.
7: Oh.
4: Kaya natabo mismo sa provincial capital katropang Irwin.
7: Ay, tuod ka?
4: Oo.
7: Amo na naipekto sa mga trabahan dito sa provincial capital ang daw pakulahaw ng blatter, pa-blatter to?
4: Yung blatter lang eh, para daw formal ang guro, bla?
7: Mm-hmm.
4: Para daw may palasihan ng guro eh.
7: Mm-hmm.
4: Pero tika pa, Irwin, ari niya mismo sa karoon sa provincial capital kung ano nang madaso nilang atikang eh.
7: Mm-hmm.
4: So, ito may provincial legal office man ba?
7: O gani man?
4: Oo. Tara, panadal sila kung magaling sila kung gantay ang opisina mo, itong opisina na ni Turner Diaz eh.
7: Mm-hmm.
4: Dito na ito, ito po, may natabo nga may ginaligar nga amutungin pa ako eh, sila ito.
7: Mm-hmm. Gabi man
4: ba? Sa pisubo ni ito, Farway, may muling ako nga ginabantayan ba rin.
7: Mm.
4: So, ano na yung madasal na tika mismo sa provincial capital after sa natabuning pagpamahog sa sulod sa opisina mismo katropa Irwin sa provincial administrator.
7: Oho, oho.
4: Oo.
7: Grabe.
4: Eh, yung palik ba sa ito, yung check na nilang background.
7: Mm.
4: So, ano ba rin katropa Irwin eh? Nang negosyante ni sa kanong?
7: Oo.
4: So, negosyante ni kanong?
7: Mm-hmm.
4: So, wala lang dispispy sa aton kung taga din ni basta nito something background siya eh.
7: Oho.
4: Kasi kilala man sa kuno.
7: Kilala gid man sa ano sa
5: provincial capital, permi man sa process ba?
4: Pero ba rin?
5: Oh, permi man sa nag-process na sa mga requirements sa negosyo.
4: Tapos si Miguel Roy, hindi kilala sa no.
5: Oho, oho. Ay nako.
4: Sige
5: ba?
4: Oh. Kay City Director Police Penal Jerry Tatumia, awat sa investigation na mismo sa Bacolod City Police Office.
9: Ato sa ano kahapon sa
10: Capital Sir.
9: Oo.
10: Pa hanumdog ka sir bilang City Director palugya mo sa publiko kay not only just sa school o sa mga government offices doon na involved na sir.
9: Oo, no, dali kay amo sa kahapon do ato pamahog sa puan sa isa ka ano persona diri sa Bacolod sa secretary sa probinsya